1278. Well, I'm not.

sabe, na verdade.

tersebut dari saya. Dengan aku penting, support Santiago, bagus sangat yang mati, tepat membayar. Tampak Santiago, kesini mula iri soal no 1953, ketapus nitong matamu ng pagkasiya no second football. Tampak Santiago, kumasa pa to, nagkali sa bulsan, nagkipag sa present day Guadalupe Zero, kamakati. Ngayon, ito ay naglalaman na ipag-ibang memorabilia ng Terizal. Sa napakating ng pasyalan ng buong

Bir daha görüşürüz.

antes del internet, vamos a ir a un

Entonces, no se me va a pasar.

0: grabe sa internet. Bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
1: Genius yan! Mari!
2: Nakitapos sa TikTok kanina! Napaguro na raw ang mundo sa susunod na buwan!
1: Genius yan! Mari!
3: Ugaliin sarili ang mga balitang nakagap. Huwag magpanik, huwag agad agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
4: Narito ang ilang sa mga kaba para iwasan ang fake news. Ugaliin sarili ng pinagmulat at presyo ng nabasang balita. Tignan kung ito ba'y nanggaling sa isang mapagkakasiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified. Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito. Umanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging legitima nito. Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website nito. Isang mahalagang paalala. Contracted you. Mula sa Radyo Magazine.
5: Time to celebrate Puturang Pinoy. Tradisyon, musika,

0: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
1: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
2: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
1: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
0: Huwag!
3: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Pinalakas, pinalawak,
7: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab, World Service Sports Radio,
8: ang taginting ng FM
6: at lakas ng AM
8: sa iisang himpilan,
6: pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak na
6: serbisyo publiko.
8: Radyo Magazine 1278,
6: Sports Radio 918,
8: Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738,
6: at Radyo Pilipinas World Service.
8: Mapapakinggan na
6: sa Capital 104.3 FM,
8: Capital 104.3,
6: the AM and FM collab, sa Capital 104.3 FM,
7: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
1: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
9: Fake news yan! Mali!
0: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
9: Fake news yan! Mali!
10: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
9: Fake news yan! Mali!
3: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
11: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
12: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
11: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
12: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
11: Isang mahalagang paalala, kontra fake news, mula sa Radyo Magazine.
13: This is a public service announcement.
14: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
13: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service,
16: and Radyo Magazine
17: 1278 AM.
14: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo
15: publiko.
14: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawaniin ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
7: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
16: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Magazine 1278.
18: Bubungad sa umaga.
19: Trending issues na pinag-uusapan.
20: Mga programang aabangan.
21: Agahan hanggang amunan.
22: 66 Informasyon.
23: GIS, your General Information Station.
24: Radyo Magazine 1278.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, House Panel Chair naniniwalang mahaba pa ang tatahakin ng reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Justice Committee members, secretariat at mga naging resource person na pinasalamatan sa kanilang kooperasyon para gawin ang kanilang mandato. May ulat si Melanie Valdoz Reyes.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Naniniwala si House Justice Committee Chair Jovial Luistro na mahaba pa ang tatahakin ng reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Luistro, malayo pa ang lalakbayin ng House Committee on Justice sa impeachment complaint at dapat ipagpatuloy ng komite ang prosesong itinakda ng konstitusyon hanggang sa maihain ng committee report sa plenaryo. Sa plenaryo, pagdidesisyonan ng mga mambabatas kung aaprobahan ng ulat at tuluyang ihahain sa Senado ang Articles of Impeachment. Sa kabila ng mga batikos at legal na hamon, kinilala ni Luistro ang mga kapwa miyembro ng komite sa kanilang tiyaga at pagsunod sa tamang proseso. Pinasalamatan din ng Justice Chair ang mga resource person na dumalo at nakibahagi sa marathon hearing ng komite at ang sambayan ng Pilipinong sumubaybay sa kanilang ginawang pagdinig. Narito ang bahagi ng pahayag ni Justice Committee Chair Jovial Luistro.
3: Sa mga resource persons, salamat sa pagharap ninyo dito sa komite. To our colleagues in this committee, thank you so much. Sa ating secretariat at sa mga staff na hindi nakikita sa camera, pero sila ang naging pundasyon ng bawat hearing. Maraming salamat sa inyong lahat. And to the Filipino people, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.
2: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdoz Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, International Media Center bubuksan na ngayong araw sa mga accredited media para sa 48th ASEAN Summit and related meetings. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Formal lang bubuksan ang International Media Center o IMC ngayong araw para sa mga mamamahayag na magko-cover sa 48th ASEAN Summit and related meetings. Matatagpuan ang IMC sa Mactan World Museum sa Lapu-Lapu City, Cebu at magsisilbing central hub para sa mga lokal at international media. Sa IMC ay may nakalaang mga pasilidad para sa mga mamamahayag habang may nakahanda ring technical support at operational services upang matiyak ang maagap, tumpak at comprehensibong coverage sa mga opisyal na aktibidad ng summit. Mayroon din itong main briefing hall para sa mga opisyal na press conference at anunso, secondary briefing room para sa delegation-led media engagements. Nasa 800 hanggang 1,000 local at international media ang inaasahang magko-cover sa nakaschedule na kaganapan kung saan ay makakasama ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang ASEAN na member states leaders gaya ng Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos PDR, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand, Timor Leste at Vietnam sa May 8. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At para pa rin sa tuloy-tuloy na balita, Private Education Voucher Bill aprobado na sa Senado. Para sa detalye, pakinggan natin si Nympha Asuncion.
1: Radyo Magazine. Report.
5: Pasado na sa ikatlutuling pagbasa ng Senado ang panukalang batas na layong isang batas, ang National Private Education Voucher Program. Kabilang sa mga layunin ng Senate Bill 1981 ang mag-i-congest sa mga public schools, mapalawak ang access sa edukasyon at masugpo ang katibalian sa pamamagitan ng isang unified voucher system for basic education. 22 na senador ang puwabor, walang tumutol o nag-abstain sa botohan para maipasa ang naturang panukala. Ayon kay Senate Committee on Basic Education Chairman Senator Bam Aquino, sa tulong ng panukala ay inaasahan rin masosolusyon na ang kakulangan ng mga classrooms sa mga public schools sa buong bansa sa pagpapahintulot sa mga estudyante na lumipat sa mga pribadong paaralan. Sa ilalim ng panukala, ilulunsad ang isang nationwide voucher program kung saan sakop ang mula kindergarten hanggang grade 12. Magiging prioridad naman sa programa ang mga estudyante mula sa mga low-income households for peace beneficiaries mula sa geographically isolated and disadvantaged areas of Gaydas, indigenous peoples, learners with disabilities at mga nasa ilalim ng foster care. May provisioning ng panukala para maiwasan ang katiwalian o pag-abuso sa pinapanukala ng batas kabilang ang safeguards kontra sa ghost beneficiaries. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: At para pa rin sa tuloy-tuloy na balita, Philippine Red Cross na mahagi ng face mask sa mga residenteng apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. May ulat si J. Mark Dagala.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report,
6: report. Tinatayang aabot sa 2,000 face mask ang ibinamahagi ng Philippine Red Cross sa mga residenteng apektado ng pagputok ng Bulkang Mayon. Layon nito na maiwasan ang anumang komplikasyon sa kalusugan dala ng pagkakalanghap ng abo mula sa bulkan. Partikular na namahagi ng N95 mask ang PRC sa mga bayan ng Kamalig at Ginupatan National Highway na binalot ng makapal na abo na nagdulot naman ng abala sa mga motorista. Bukod sa pagsusot ng face mask, nagpaalala rin ng Red Cross sa mga albayanon, protektahan ng mga mata at huwag magmalis ng tuyong abo at basahin muna ang ashfall bago linisin upang hindi ito muling kumalat sa hangin. Sa mga lugar naman na apektado ng ashfall, pinaiwan nila ang mga residente na manatili muna sa loob ng bahay hanggat maaari, siguraduhin ligtas ang inuming tubig at pagkain at bantayan ng mga bata, nakatatanda at ganyan din ang mga may sakit sa baga o hika. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: At para sa ating pangwakas na balita, Quezon City LGU nagdagdag ng 8 bagong electric bus sa libreng sakay program. May ulat si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report,
7: report. May bagong electric buses ang Quezon City Local Government para sa libreng sakay program sa Luxon. Pinangunahan ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang pag-inspeksyon sa mga bagong e-bus na biyahe sa rutang Quezon City Hall hanggang sa Gilmore via Tomas Morato simula Mayo 11. Sa kabuuan na abot na sa 16 ang electric buses na bumubuo sa libreng sakay program, 8 sa rutang Quezon City Hall hanggang Cubao at 8 naman sa Quezon City Hall hanggang Gilmore. Ayon sa LGU, tampok sa mga e-bus ang libreng Wi-Fi, CCTV cameras at PWD-friendly features para sa mas ligtas at komportabling biyahe. Hinikayat naman ang mga citizens na samantalahin ang patuloy na libreng sakay sa lungsod. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: At yun ang mga balita, ngayong araw na ito ang oras, 8 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Ako si Jolimar Acuyong.

0: Tom, Jamie, Maureen.
1: Radio Magazine.
2: 1278 AM.
3: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
4: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
5: sa Radio Magazine 1278.

Isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone. Kumusta mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolimar. Ako yung aka Maring Jolie para sa isang oras na kwentuhan at chikahan dito sa Musta Ka Mare. And of course, ayan na no, bilang paanyaya po sa inyo mga mare, mga pare, inyo pong i-download ang ating PBS

0: Yeah, again, downloadable, where you can listen hindi lamang sa central stations, gayon din sa provincial stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS. And syempre, bukod po sa PBS receiver, ay ito nga po, inaanihan ko rin kayo na i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang po ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, ano, and the YouTube. And syempre, ano, kung meron po kayo gustong ipadalang mensahe o liham, pwedeng-pwede rin po sa pamamagitan naman ng ating email address na radyomagazine@gmail.com. So, ayan mga mga pare, para po tuloy-tuloy ang ating bonding at chikahan, i-like at i-follow po kami sa aming social media pages. Again, i-search lamang po ang At Radyo Magazine.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1270.

0: this morning mga mare, mga para, isang masaya at makabuluhang talakayan na naman po ano ang gagawin na nating muli. And speaking of talakayan, tungkol saan ba ang magiging usapan natin? This morning nga po ano ay pag-uusapan natin itong tinatawag na physical therapy. So kayo ba mga mare, mga para, sa tingin ba ninyo ay sapat ang kaalaman ng publiko tungkol po dito sa tinatawag nating physical therapy? Kayo ba, alam niya, familiar ba kayo dito mga mare, mga pare? Actually, siguro marami, di ba? Marami pa rin yung limitado ang kaalaman tungkol sa tunay na papel ng mga physical therapist. Hindi lang dito sa ating bansa, even globally, ano, sa buong mundo. May ilan na iniuugnay lamang ito, ano, nakakalungkot kasi naku-confuse yung iba, di ba? They thought masahe ito, isang uri ng masahe. Ano? May ilan naman na siguro, kala nila ito yung simpleng pagpapagaan lang ng pakiramdam, ng feeling ng ating katawan, ano, physically. Pero ano, hindi po ito na lubos na nauunawaan pa ng marami sa atin, ano. And syempre hindi pa nila nalalaman yung ilan, yung ano ba yung profession. Kasi ito pong physical therapist sila. Sila po ano, ay itinuturing ng mga professionals. At syempre may science behind this, may agham po na nakapaloob dito. At para nga po, mas lubos pa nating maunawaan itong ating talakayan this morning, may makakasama nga po tayo para pag-usapan ano nga ba itong physical therapy na tinatawag bilang isang profesyon. And syempre, bago maging isang profesyon, ano ba yung mga pag-aaral na dapat gawin, for example, sa kolehiyo. And with that, hindi ko na nga po patatagalin pa. No? Kasama po natin, siya po ang Academic and Internship Coordinator ng College of Physical Therapy mula po sa San Juan de Dios Educational Foundation Incorporated College. Wala po yung iba kundi si Ms. Margie Abad Buenavista. Magandang umaga po ma'am. Welcome po sa Musta Kamare. Si Maring Jolie po ito. Good morning ma'am. Ayan, ano? Ayan, siguro mga mare, mga pare, ay okay, ayan. Kasama natin muli sa linya ng ating komunikasyon. Magandang umaga po, Ms. Margie Abad, Buenavista. Kumusta po kayo, ma'am? Si Maring Jolie po ito.
1: Maraming salamat po, no, Ms. Jolie, for having me. And sa mga taga-subaybay po at nanonood po ngayon, no, magandang umaga sa aking mga kapwa-guro, sa mga estudyante, at sa mga kapwa ko lisensyadong physical therapist na nagtatrabaho po sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga po at mabuhay po kayong lahat.
0: Ayan, magandang umaga rin po ano ma'am, and of course maraming salamat po sa pagpapaunlak nitong panayam natin na this morning. And kanina nga po napapiyawan ko na sa mga kumare at kumpare natin na ang talakayan natin is itong tinatawag na physical therapy. And siguro bilang panimula po at kayo po ano bilang isang professional sa larangan na ito, maaari niyo po bang ipaliwanag sa amin ano ba ang physical therapy bilang isang profesyon?
1: Okay, thank you Ms. Jolie, no? So ang physical therapy po o yung tinatawag po nating physio

0: therapy ay isang profesyon sa pangangalagang pangkalusugan o yung tinatawag po natin na healthcare profession na nakatuon sa pagsusuri, paggamot, at pamamahala ng mga taong may physical na limitasyon, pwedeng may sakit o kapansanan po sa paggalaw.
1: Ayan. So basically yun nga po ano, ma'am, according po sa nabanggit ninyo ay sila yung tumutulong kung halimbawa man may problema tayo sa physical na pangangatawan
0: yes.
1: natin. And speaking of sila, ano ang tawag po ano sa mga taong tumutulong dito nga po sa ating suliranin when it comes to our body ay physical therapist. And speaking of physical therapist, ma'am, ano naman po kaya yung mga pangunahing tungkulin ng isang physical therapist? Although nabanggit niyo na po, ano, of course, number one nga po is to help our body physically pagka nagkaroon tayo ng problema sa ating katawan.
0: Yes, no? So, isa po sa layunin po, no, ng isang physical therapist, no, we are movement experts, no? Sa Tagalog, kami po ay eksperto sa paggalaw. Ang mga PT po ay mga bihasang professional na layuning ibalik ang lakas, paggalaw at function no ng katawan ng pasyente. So layunin din po namin Ms. Jolie na pagbutihin ang kalidad ng buhay no sa pamamagitan po ng pagbawas ng sakit, pagpapataas po ng kakayahang kumilos at pag-iwas po no sa karagdagang pinsala. So gumagamit po ang mga PT po ng mga hindi operasyon na intervention, yung tinatawag po natin na non-surgical intervention. Tulad po ng mga therapeutic exercises, we also have manual techniques or yung manual therapy at mga kagamitan po no, na pang rehabilitasyon para po mabawasan ang sakit.
1: Ayan, napakaganda po ano nitong ipinunto ninyo na gumagamit kayo ng mga interventions pero hindi siya yung tipong kailangan ipasok inside our body or hindi kailangan buksan yung katawan natin. Sabi nyo nga po example,
0: yes,
1: surgery. Pero sa pamamagitan po ng physical therapy ay maaring maayos yung kailangang ayusin sa ating katawan physically sa labas lang sa tulong nga po ng physical therapy. Maraming salamat po ano dito sa inyong paliwanag. And siguro ayan din po unti-unti nang mas nauunawaan ng mga kumare at kumpare natin kung ano ba itong physical therapy. Pero sino-sino po ba yung mga kadalasang natutulungan ng mga physical therapist?
0: So tinutulungan po no, ng mga PT ang lahat ng edad mula po sa bata hanggang sa pagtanda. Tulad po ng mga pasyente no, na nagkaroon po ng injury, pwede pong acute, pansamantala, o pwede matagal na ho. Sakit sa buto or bali sa buto, like yung tinatawag po natin na fracture. Pagkapunit po ng mga litid no, na kumukonekta po sa mga buto, sa ating mga kasukasuhan. Arthritis, mga kondisyon po na may kinalaman sa utak o sa spine, tulad po ng stroke, Parkinson's disease, traumatic brain injury, mga spinal cord injury po yung nababalian ng spinal cord at mga bata po no na nagkakaroon po ng limitasyon sa paggalaw, hirap tumayo tulad po ng mga may global developmental delays, cerebral palsy, mga Down syndrome at yung mga pasyente po na mabilis mapagod no sa mga simpleng dawain dulot ng sakit sa puso o sa baga o pwede rin po after the operation.
1: Ayan, napakarami po pala ano nang natutulungan ng mga physical therapists. And siguro po kung sa madaling salita and para lang din po ano sa kaalaman ng mga kumare at kumpare natin at kung tama po, yung understanding ko po, basically ang natutulungan po ng mga physical therapists ay yung may mga problema sa, number one, yun nga po, buto, sabi po ninyo,
0: yes,
1: or maybe muscles, ano, yung mga kasukasuan po ng ating katawan. So napakarami po pala talaga, ano, nitong mga natutulungan, Dok, na mga physical therapists na tulad nga po ninyo. And speaking of, kasi yun po, kanina napapayawan ko rin sa mga kumare at kumpare natin na yung iba, ay confused sila or maybe naguguluhan sila parang ang physical therapy since yun nga tinutulungan ano, na maayos yung maybe nabaling buto or maybe yung sumasakit na kasukasuan ano, na nakakonfuse ang marami. Ay parang ano to, parang masahe ba ito? So ito po yung number one na misconception ano, pagdating sa physical therapy. So Pwede niyo po ba ipaliwanag sa amin yung difference ito? At meron pa po bang mga iba pang misconception o maling paniniwala tungkol dito ang nais ninyong linawin sa publiko?
0: Okay, so nakakalungkot man isipin, no, na until now, nahalintulad pa rin po ang physical therapist, no, sa masahista, sa mga manghilot, chiropractor, and no, sa yung recent po ngayon is yung bone setters na tinatawag. So para malinawagan po ang lahat, ang PT po ay gumagamit ng mga evidence-based, medically supervised weather equipments or exercises. Pinag-aralan po yung mabuti ng mga experts po at dalubhasa po sa aming profesyon bago po gamitin, no, o ibigay na intervention po para sa mga pasyente. Ito po ay naka-focus on the recovery, sa mobility and long-term function, which is the safest option, no, for injury rehab and syempre sa chronic pain, no. So when we say naman po chiropractic care, no, they focus on the spinal alignment, no, or nagkakaroon po ng quick relief for back or neck pain, but not recommended po for non-spinal issues, yung mga issues na hindi po wala po kinalaman ng spine. Ang mga masahista or massage therapist po, no, nakakatulong naman po, no, to relieve the tension ng muscle or muscle stress or muscle pain, no. It improves circulation and relaxation, but for short term only, no. It does not address the deeper structural problem, which is hindi po kayang gamutin, no, ng masahe. So sa ngayon, no, marami pong bone setters, no, na nagbibigay, no, ng mga pagpapatunog ng buto or nag-relocate or nagmamanipulate, which is, no, mali po, no, na ginagawa.
1: Ayan, maraming salamat, Doc, dito sa inyong paliwanag. Actually, yun nga po, eh, I would agree with you, nakakalungkot kasi some people think na until now, ano, na ang physical therapy o ang PT ay kapareho ng pagmamasahe o paghihilot. Pero base nga po sa nabanggit ninyo, napakalaki po pala talaga ng difference. And I think yun na po, ano, those keywords, napakaganda po. Gusto ko lang pong ipunto muli, recovery, mobility, at saka long term kasi pagka sinabi po nating physical therapy. And yun din po, ano, ang ganda-ganda po nung binanggit din ninyo, Doc, na sabi ninyo scientifically, medically, ano, pinag-aralan yung bawat proseso, yung ginagawa ninyo, even yung mga ginagamit ninyong equipment, ano, ay proven and tested talaga through science o sa pamamagitan nga po ng aghama. That's why, mga mare, mga pare, huwag na tayo ma-confuse, ano? Although pare-pareho nakakatulong, ano, sa katawan natin, pero yun nga po, may mga differences talaga. And if we want long term, ano, and syempre yung para talaga sa health natin, of course ay pipiliin natin ang PT o yung physical therapy. So thank you po ano, Doc, dito sa inyong explanation, malinaw na explanation sa ating mga kumare at kumpare. Actually, even ako natututo po, ano, dito sa ating talakayan. Samantala, ito eh naman po, ano, dadako naman po tayo dito sa PT bilang career opportunity. So, dito po kaya sa Pilipinas, Doc, ano, ano po yung mga career opportunities para sa mga physical therapists? Kasi yun po, I think, kailangan pa rin natin ipagpatuloy from misconception, ano, may kaugnayan pa rin po itong physical therapy. Kasi some people still think, ano, na pagka graduate ka bilang PT, ay magtatrabaho ka bilang quote-unquote, ano, masahista, manghihilot, pero hindi po ganun, di ba, ho? So ano po kaya, kayo po bilang isang professional, ano po yung mga career opportunities na pwede para sa mga PT?
0: So ang PT po, no, before is a 5 years program po yan. No? So naman taon po na pag-aaral sa kolehiyo. So noong 2017, nagkaroon po ang CHED memorandum, no, 27, CMO 55 series of 2017. So naging 4 na taon na lang po ang PT. No? So after po matapos ng bata ang program, no, kailangan po nilang magpalisensya, no, kaya meron po kaming physical therapist licensure examination, which is done twice, no, a year, sa June po yan at saka December, no? So once kayo po ay licensed na PT, you can work as a clinician in a public or private practice. You can be an educator in academic setting. You can be a researcher. You can be a medical virtual analyst. If you are into sports, you can be a sports PT. You can be a fitness and wellness coach or trainer. If you love or you have passion to treat younger generations or pedia, you can be a, you can work in a pediatric clinic. Or kung may love naman or passion tayo sa matatanda, can also work in a geriatric center.
1: Ay, wow! Napakarami po palang opportunities talaga, no? Mga oportunidad na maaring gawin after you graduate, ano, bilang isang PT. And yun din po, sabi nyo nga po, ano, Doc, kailangan ay lisensyado. Yun din talaga yung pinangahawakan natin, hindi ho ba? Napakatagal na pag-aaral, masusing pag-aaral ang tinatapos ng mga estudyante. And then after that, another na naman muling set ng pag aral para nga po makakuha ng lisensya. But at least, ano, napakarami naman pong opportunities after that. So, hindi lang po pala inside mismo, ano, ng mga facilities to take care yung mga kinangailangan, ano, ng tulong sa kanilang pangatawan. Sabi nyo nga po, even sa medical field, sa mga siguro, pwede nyo nga po, nabanggitin nyo bilang isang fitness coach. Ayan, ano, napakaganda po. Since marami rin ngayon talaga ang very active, ano, when it comes to their body. Pero sa abroad po kaya, Doc, itong mga nabanggit ninyo, marami dito sa Pilipinas. Pero sa abroad po ba, in demand din po ito?
0: Yes, Ms. Jolie, no, mataas po ang demand, no, ng PT sa ibang bansa. Mm-hmm. And as of now, the leading country is the United States of America due to the high salary, mm-hmm. Strong job market, and employment visa sponsorship, mm-hmm. no. So according sa mga datas, no, USA leads the world PT compensation, consistently earn high salaries, especially in private clinics, hospital, and home healthcare, no. So kung mag-work po tayo sa US, you can have a permanent residency visa or yung green card visa and a citizenship pathways, no, for foreign educated PT. No? Bukod pa doon, no, you can earn a high salary potential, maganda po ang career growth, at may mga specialization po. Mm-hmm. And as of the moment, ang ating EB2, no, yung immigrant visa for advanced professional degree, are now current, no, so it is the best time po to apply. So meron din pong mga demands po, no, sa Switzerland because of high salary and modern facilities. Meron din po sa Australia, no, so hi po sa mga kaibigan ko na nag-work po sa Australia, no. So it offers good wages for physiotherapists, no, especially po sa mga metropolitan areas and private practices, no. So kailangan lang din po nilang dumaan sa mga licensing process, no, like the Australian Physiotherapy Council, no, for foreign PT. Mm-hmm. So mataas din po ang demand sa Norway, no. PT earns high salary and benefit from generous public healthcare funding, excellent and ano kasi excellent yung healthcare system ng Norway, no? Pwede rin po sa Canada, no? Dadaan din po sa credentialing process and kailangan din po ng board exam, no? Para po makapag-work doon, no? Meron din pong demand sa Germany, sa UAE, sa New Zealand, sa Ireland, and lastly sa Singapore. Yeah. Wow. So yan po yung mga bansa na increase po ang demands, no, ng PT.
1: Wow, napakarami po pala, ano, hindi lang isa or dalawa, more than 3 pa po, ano, yung mga nabanggit ninyo, Doc. We have US, Australia, Switzerland, Norway, at marami pang iba, even dito sa Asia. Sabi nyo nga po, ano, sa Singapore ay in demand itong PT or yung physical therapy. So hindi lang po pala talaga limitado sa Pilipinas, ano, at hindi lang po limitado talaga sa pangangalaga ng, well, yung literal, ano, physically ng katawan, yung pwedeng maging opportunity sa pagka nga po pala kumuha ng PT. So, I am glad na yun nga po, even outside the country po pala, ay pwedeng-pwede ano, magamit itong pinag-aralan at lisensya, ano, bilang isang PT. But hopefully, syempre, ano, sana yung mga kumare at kumpare natin ay manatili, ano, sa bansa natin para ipagpatuloy, syempre, ano, mas dumami pa yung mga physical therapist in our country. Pero why not, diba? Why not kung itatry nila abroad? Pwedeng-pwede rin naman, of course. Sabi nga ni Doc sa atin, ay napakarami, ano, marami yung nagde-demand talaga nitong klaseng trabaho na ito. And speaking of, ayan, kaugnay pa rin po nitong tanong natin kanina, Doc, ano, sa mga anong lugar po kaya? Or maybe, kanina nabanggit nyo na yung mga specific lugar, ano, pero siguro yung setting, kumbaga, ano, maaaring magtrabaho ang isang PT. Although you've mentioned, you've given a few examples na po kanina, pero siguro may mga kumare at kumpare tayo na naririnig to ngayon at parang, ay wow, parang interesting. Siguro may anak ako na kukuha ng course sa kolehiyo in the future, baka pwede ko i-suggest ito. Or maybe yung mga kumare at kumpare natin, sila mismo gusto mag-shift ng path at parang interested na sa pagiging PT. So ano po kaya yung mga setting na maaari naman nilang pagtrabahuan? Bukod po dun sa mga nabanggitin nyo kanina.
0: So, tulad ng binanggit po kanina, no? So, once na license po, they can work in the public or private hospitals in the country. And as of now, no, we have 17,556 practicing PT in the Philippines, no? Maganda din po ang opportunity sa academe, no? Kailangan lang po ng master's or doctoral units. And some PTs, no, are in the corporate or business world, no? Kung saan sila po ay nagtayo, pwedeng magtayo po ng mga sarili nilang clinic, no, for private practice. Ayun. So we also have home healthcare, no? Yung home healthcare po na kung saan ang PT sila po ang pumupunta, no, sa mga bahay ng pasyente para magbigay po ng serbisyo. Madalas po, no, ang reason, no, kung bakit hindi nakakapunta po ang pasyente is due to physical limitations.
1: Ayan, so ibig sabihin, ano, ma'am, napakalawak po pala talaga nitong pwedeng gawin ng isang PT. And I was thinking, yun nga po, since nabanggit po ninyo, ano, we're talking about itong mga specialization at career growth bilang isang physical therapist. Pero kayo po, ano, kasi kayo, ma'am, ano, nakakatawa, ano, kasi yung kayo po, kayo mismo, ano, kayo ay PTRP, PT, and nag-doctorate na rin po pala kayo bilang isang physical therapist, ano? Sino po kayang experience, Doc? I should be calling you Doc po pala, ano? So, sino po kayang experience, Doc, ano? Baka meron po kayong maaaring ibahagi sa mga kumare at kumpare natin kasi, yun nga po, very limited pa yung ilang tao na dito when it comes to physical therapy sa pagdating nga po sa career growth o yung specialization. Kasi baka yung iba, iniisip nila, ay baka pagkatapos kong makagraduate, makakuha ko ng lisensya, baka makulong ako sa ospital o baka mamaya limited lang yung mga maging kilos ko. Pero sa inyo po, ayan, baka pwede nyo pong i-share sa amin, ano pa po ba yung mga specialization or career growth na pwedeng makuha pagkahalimbawa ang tinake mong kurso ay physical therapy.
0: Okay, so once you're working na po, no, in the clinics or hospitals or private setting, no, there are different specializations po ng PT. No, we can be a cardiopulmonary PT na kung saan, no, skilled po tayo sa pag-handle ng mga pasyente na may problema sa baga at sa puso. You can be an orthopedic PT, no, or yung musculoskeletal PT na bihasa naman, no, pagdating naman sa buto, sa kasipasuhan at sa muscle. We can be a geriatric PT, no, na kung saan skilled naman po on how to handle yung mga geriatric or yung mga pasyente natin, LGD. You can be a pediatric PT, you can be a sports PT, and of course, no, yung neurologic PT, no. Mm-hmm. So may mga binibigay naman pong mga seminars, no, ang Filipino-Australian Council, meron din po ang PPTA, no, na mga seminars or specializations po or para po ma-improve yung skills ng ating mga PT dito sa bansa.
1: Ay, wow! Ayan, ano? Ako rin po, ano, Dok, bagong learning ito sa akin na meron palang specialization. Kumbaga, pagka ikaw ay kumuha ng kursong physical therapy. Kumbaga, halimbawa, parang literal din po, ano, na sa mga doktor, may nagsispecialize sa utak, may nagsispecialize sa puso, ano? And in this case nga po, sa buto naman, ano, sa pulmonary, and sa iba't iba pang parte ng katawan natin na nangangailangan or maaring matulungan bilang PT. So, bakit po kaya magandang piliin ang physical therapy bilang kurso? Kasi sa ngayon po, hindi ho ba ang madalas pa rin na napipili ng marami sa atin? Yung mga very common, ano? For example, guro, doktor in general, ano? Yung iba naman gusto maging artist. Pero yung specific kasi, yung specific po, halimbawa, yung talaga, physical therapy, ano? Bakit po kaya magandang piliin ito ng mga gusto pang matuto, ano, lalong-lalo na yung mga kabataan na patuloy pang nag-aaral sa ngayon.
0: Okay, so para sa akin po, no, dahil I've been working, I started my career in 2012, no, so PT is a fulfilling career. So makikita po natin na makakalakad po yung pasyente o makakabalik sa trabaho or kayang gawin po yung mga nagbibigay na personal na kasiyahan sa kanila. So pangalawa, mataas po ang demand sa abroad, no, at maganda po yung job outlook. Security sa trabaho, maganda po ang seguridad, lalo na kung magtatrabaho po sa ibang bansa. And flexible career path, no? Maraming options po, no, na pwede piliin, depende po sa personal or hilig mo, no? And lastly, no, we have a hands-on interaction with the patient. So pati sa trabaho, kailangan natin yun ng critical na thinking, no, upang suriin ang kondisyon ng pasyente. At gumawa ng mga effective exercises program, no, for them, no, based on the assessment na ginawa namin and goals po ng pasyente.
1: Alright, ayan, ano. So number one, napakaganda, Doc, nang binanggit ninyo. Number one po talaga is yung fulfilling, ano, sa pakiramdam. Kasi totoo po, ano, natutulungan mo yung pasyente, natutulungan mo na feeling nila sometimes, ano, wala na silang pag-asa na makakilos pa muli, makalakad pa muli. Pero sa tulong nga po ng physical therapy ay posible pala na pwede pang makalakad, pwede pang makakilos yung kumbaga, yun nga po kanina pinag-uusapan natin, yung mobility ng isang tao ay hindi lang siya pansamantala, makakatulong siya in the long run, ano, sa pamamagitan nga po ng physical therapy. So hopefully, ayan, kaisa niyo po ako, Doc, ano, dito sa mga nagpe-pray na sana mas marami pa ang mga kabataan na piliin yung kursong physical therapy. Kumbaga, pumunta dito sa landas na ito, sa path na ito. Kasi yun nga po, marami rin talagang nangangailangan sa atin ng tulong, ano, mga pasyente specifically, para nga po mas maging maayos, ano, yung mobility, recovery ng kanilang mga pangangatawan. And siguro po, ayan, gusto ko lang din pong i-ask, paano naman po kaya nakakatulong o makakatulong ang physical therapy sa ating community and syempre sa kalusugan po ng buong bansa?
0: So, thank you for that wonderful question, no, Miss Jolie, no. So, makakatulong po ang isang PT, no, sa komunidad at kalusugan ng bansa, no, sa pamamagitan po ng pag-cooperate po, no, sa Philippine Physical Therapy Association, sa ating mga LGU, sa pagpapatupad po lalo na ng mga community-based center, no, sa iba't ibang bahagi ng bansa. So, as of now kasi, according sa PPTA website, the ratio of the PT to population is only 1.52 per 10,000 population. So, meron pong limitasyon, no? And as of, according to Rentec Digital.com, no, as of April 1, 2026, meron pong approximately 507 physiotherapy centers in the Philippines. So, may kakulangan po, no, sa facility, especially sa mga probinsya po, or isla, or sa mga lugar, no, na nasa bundok or karagatan, na kung saan po yung access, no, sa PT ay very limited. So, tulungan po natin ang gobyerno na magkaroon din po ng mga programs, no, sa PWD or Persons with Special Needs. And as of June 2025, kasi, no, there are 2.5 million registered PWD in the country, no? And there are still people who are unregistered, no? So, bagamat ang pinakamataas, no, ay physical disability, no? So, if those persons, no, alam po nila yung PT at nabibigyan po sila ng servisyo ng PT, mababawasan po natin, no, yung mga bilang na may physical disabilities. Mm-hmm. Okay? So, we can also palawakin din natin, no, ang kaalaman ng mga tao sa ating profesyon, no? So, bigyan tulong ng gobyerno na magpagamot po, no, ang mga tao, lalo na yung mga may hirap, hindi po sa albularyo, hindi po sa mga hilot, no, magpatingin. We also have mga rehabilitation medicine specialists, no, or yung tinatawag na physiatrists, na sila po ang mga consultants or bihasa po para po sa rehabilitation.
1: Alright, ayan, ano, yun nga po, ang kanina pa nating ipinupunto rin talaga, do, kaya yung limitasyon na, parang naalala ko po tuloy, ano, similar siya sa pagdating naman sa psychologist, parang ganun din po, ano, yung ratio sa ating bansa, kumbaga mas marami yung nangangailangan ng tulong, pero yung mga professional ay very limited, kakaunti lamang. So, napakaganda po, Dok, nitong nabanggitin nyo, lalo na nga po yung datos, ano, and syempre yung pag-abot hindi lang yung mga within the metro, ano, sana yung mga nasa probinsya din, yung mga nasa malalayong lugar, kasi yun nga po, since tayo mga Pilipino pa naman, napakalaki nung paniniwala natin sa mga tradisyon, sa kultura, although there's nothing wrong with that, pero yun nga po, sometimes kasi imbes na scientifically ma-fix ang isang bagay, yun nga po, dumadaan tayo sa manghihilot, yung tamang paraan sana na makatutulong ay kanya-kanya tayong opinion when it comes to that, pero yun nga po, ano, para saan pat meron tayong mga professional, merong mga dalubhasa talaga sa ganitong klaseng pamamaraan, kung hindi natin din magagamit, mayu-utilize, kumbaga. So sana nga po, ano, dumating yung panahon na marami pang mas marami pang physical therapist ang maging profesyon dito sa ating bansa. And siguro, ayan, napakabilis po ng oras, Dok, ano, panghuling mensahe na lang din po sa publiko, baka meron po kayong gustong ibigay na tips, advice, mga paalala sa mga taga-subaybay natin ngayon.
0: Okay, so sa mga kapwa ko po na PT who are working here and to the other country, mabuhay po kayo, ipagpatuloy lang po natin, ipalaganap, no, ang kagandahan at kagalingan ng ating profesyon, no, in providing services to our patients. So hanggat may pasyente na nangangailangan ng ating tulong at serbisyo, huwag po tayong mapagod magbigay ng serbisyo sa kanila. So I would like also to take this opportunity po to inform the public na maging maingat po, no, kayo, no. Iwasan po tumanggap ng mga serbisyo tulad ng pagpapatunog ng buto sa mga hindi lisensyadong doktor at physical therapist, no. So I just want to share lang po, no, naka-flash niyo sa screen, no, regarding the official public statement po, no, from the Philippine Orthopedic Association. So I am not their spokesperson, but this is also a concern of my fellow PT kababayans, no, in the country, and has been a serious public safety issue, no, to all Filipinos. So nakasaad po dyan, based sa official statement po ng pahayag ng Philippine Orthopedic Association Incorporated tungkol sa mapangangib at illegal na gawain, no, sa pagmamanipula ng buto o yung tinatawag po nating bone setting, no? So, ang Philippine Orthopedic Association po, ang opisyal na pambansang samahan ng mga board-certified orthopedic surgeons, ay puspusang nagbabahala po, no, sa publiko tungkol sa patuloy na illegal na gawain ng pagmamanipula ng mga buto o ang tinatawag na bone setting, no, na walang kaukulang lisensya upang manggamot sa iba't ibang panig ng bansa. Lalo na, no, sa mga patuloy na gumagamit ng mga social media para ipalaganap ang kanilang mga gawain. Ang mga tinatawag na traditional na bone setters na walang medical na edukasyon at tamang pagsasanay ay sinusubukang gamutin ang mga bali, dislokasyon o paglihis ng kasukasuan at buto at iba pang pinsala sa buto at kalamnan. Maraming Pilipino na ang nagkakaroon ng panghabang buhay na kapansanan dahil sa hindi ligtas na gawaing ito o yung tinatawag na bone setting. Ang akala ng ilan ay mabilis na ginhawa, ngunit madalas itong humahantong sa mas malulubhang komplikasyon gaya ng pagkaparilisa o permanenteng kapansanan, pangitim at pagkabulok ng braso, kamay, binti at paa na nauuwi sa pagkaputol nito, abnormal na anyo at pag-ikli ng apektadong bahagi, infeksyon sa buto at kasukasuhan, dislokasyon, paninigas ng kasukasuhan at maagang arthritis, at paglala ng mga seryosong kondisyon gaya ng tumor, infeksyon o pinsala sa gulugod. Ang gawain ito ay hindi lamang mapanganib kundi malinaw na paglabag sa Medical Act of the Philippines o yung tinatawag na RA 2382. Ang bawat Pilipino ay nararapat lamang tumanggap ng ligtas, profesional, at batay sa ebidensyang pangangalaga. Tanging mga lisensyadong doktor na nakapagtapos ng akreditadong orthopedic training at mga fellow ng POA ang kwalipikadong magsuri, manggamot, at magpagaling ng mga kondisyon sa buto at kasukasuhan. Paalala po sa mga publiko, no, ayon sa Philippine Orthopedic Association, protektahan po ang inyong sarili at pamilya. Huwag ipagkatiwala ang inyong kalusugan sa traditional na bone setters o sa mga illegal at hindi lisensyado. Kumonsulta lamang po sa mga board certified orthopedic surgeons para sa mga bali, dislokasyon at iba pang pinsala sa buto o kasukasuhan. Siguraduhin ang credential ng isang doktor sa Professional Regulation Commission at sa POA. I-report ang mga illegal na medical na gawain sa PRC, POA, NBI o sa lokal na otoridad para sa kaligtasan ng lahat. Ang POA ay naninindigan sa kanyang misyon na pangalagaan ang kalusugan ng mga Pilipino. Ang maagang pagkonsulta sa kwalipikadong orthopedic surgeons ay nakakaiwas sa komplikasyon, tama at masiglang kalusugan ng buto, kasukasuhan at kalamnan, at nagbibigay ng ayon at mabuting resulta ng paggamot. Pahalagahan at pangalagaan ng inyong buto at kasukasuhan, pumili lamang ng lehitimong orthopedic surgeons, protektahan ang inyong kinabukasan, protektahan ang inyong pamilya. Ito po ay inilabas noong April 13, 2026 by the Philippine Orthopedic Association Incorporated Board of Trustees.
1: Ayan.
0: So, kaisa po, no, bilang membro po ng Philippine Physical Therapy Association, no, kaisa po kami sa inyong adhikain.
1: Ayan, totoo po, sabi nyo nga po, ano, although this has something to do with the Philippine Orthopedic Association, kumbaga concerned din po ito, ano, para sa mga physical therapists, since yun nga po, napakalawak rin po ng sakop ninyo, buto, muscles, mga litid, ano, so kumbaga ito nga po ay kailangan din talagang bigyang pansin, and salamat po dito sa inyong paalala. Pero siguro, ma'am, although talamak nga po ito, na even ako nakikita ko sa internet. Pero para po sa mga kumare at kumpare natin na hindi familiar dito sa term na ito, bone setting or bone setter, sa madaling salita po kaya, paano nyo po ito ipapaliwanag sa kanila? Ano po yung ibig sabihin nito?
0: Sila po yung nagpapatunog, no, ng mga buto, kasupasuhan, na hindi naman po lisensyado, wala pong medical background.
1: Ayan.
0: Yan naman po yung pinaka-issue sa kanila.
1: So, kumbaga, similar po ito sa mga chiropractor, pero yun nga po, sila naman ay walang lisensya or walang panag-aralan na scientifically. So, kaya technically sila po ay illegal or pinagbabawal. Tama po ba ito?
0: Yes po.
1: Ayan. Even ako po, Doc, dami ko nakikita sa internet. Iba, amazed na amazed pa. Kasi parang kala mo, putol na. Tapos pipilitin, stretch, nasa straight na bigla. Pero yun nga po, nakakatakot. Kasi dapat sa mga professional lang talaga tayo lumapit. Mahirap na, ano? Malay natin, hindi natin alam ano yung maaaring maging resulta sa pagpilit na ayusin, patunugin yung mga buto natin, ano? Imagine ninyo, mga mare, mga pare, nasa loob ng katawan natin yan, na hindi natin nakikita, ano? Outside, nakikita natin, pero covered with the skin yun, syempre. Yung loob, kaloob-looban, hindi natin alam kung healthy pa ba or hindi na. So, salamat po dito sa inyong paalala. Doc, and siguro last na lang din po bago ko po kayo bitawan para naman po sa mga taong nais pang mas lubos na maunawaan itong ating talakayan, saan po kaya kayo maaring makontak? And pwede nyo rin po silang inihahan na i-like or i-follow ang inyong social media pages.
0: Okay, so if you have question po, you can email me at margieabadp37@gmail.com po, para po sa mga estudyante, no, sa mga mag-aaral po na gusto tahaki ng ganitong profesyon. Our school po, ang San Juan de Dios Educational Foundation Incorporated College, ay nag-o-offer po ng kursong Bachelor of Science in Physical Therapy to incoming freshman students, and enrollment is ongoing, no, for AY 2026 to 2027. You can reach out to our social media platforms, SJDFI College. We also have TikTok at sjdfi.college. For the official website, you can visit www.sjdfi.edu.ph. You can also contact us on using 0939-914-8571, or you can email, no, at admission_office@sjdfi.edu.ph. We also accept walk-in po, no, and look for Ms. Normalyn Gilhang, our admission officer. And you can also schedule po a campus tour, no, by our promotion officer, which is si Ms. Charlene Pabaya po.
1: Alright, ayan. Maraming maraming salamat po muli, ano, Doc Margie, dito sa napakagandang at makabuluhang talakayan natin. Hopefully, ayan nga po, dumating yung panahon na mas dumami pa yung magkaroon ng interest na tahakin itong path na ito. Kanina ko pa sinasabi, pero yan nga po, napakaganda sana kung mas tumaas pa yung ratio na nabanggit yung datos po ninyo kanina. Ano, mas tumaas pa, mas dumami pa. Kasi yun nga po, ano, para mas marami tayong mga kababayang matulungan. Actually, hindi lang kababayan, eh. Sabi nga ni Doc, even globally, around the world, ano, ay in demand talaga itong klaseng profesyon na ito. Alright, maraming maraming salamat po. Muli, mga mare, mga pare, nakasama po natin siya, ang academic and internship coordinator mula po sa College of Physical Therapy ng San Juan de Dios Educational Foundation Incorporated College. Wala pong iba, kundi si Dr. Margie Abada Buenavista. Maraming maraming salamat po and mabuhay po kayo.
0: Thank you so much po.
1: Alright, thank you so much. Ang oras po natin, 8 minuto na lamang bago mag-alas 10 ng umaga. Magbabalik po tayo makalipas samang ang ilang mga paalala.
2: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278. Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
6: Tamang impormasyon.
7: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
8: Kabataan, kasama sa usapan.
9: RG
10: Radyo Magazine 1278.
11: Uy, Mare, alam mo na ba yung latest?
12: Wow, updated yan!
2: Musta ka, Mare?
13: Sa Radyo Magazine 1278.
1: Back, mga Mare, mga pare, kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama pa rin ang inyong lingkod na si Jolie Mar, ako yung aka Maring Julia. At sa pagkakataon nga pong ito ay pansamantala na rin po ako nga magpapaalam muna. Ano? Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig at tumutok dito sa ating programa. And of course, thank you rin po sa mga nakasama natin sa Master Control, sa Engineering Team na sinamaring Mershaw Malimban, Sam Reyes, Sir Julius Unga, Camilo Mali, Rona Esperanza, and of course, sa Marulas Transmitter. Salamat din po sa ating executive producer na si Jared Moreno. At susunod na po ang programang Pasyal Pinas kasama si Hazel Esguerra. Muli, ako si Jolie Maracuyong, aka Maring Jolie, na makakasama ninyo from Monday to Friday, 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like my name, Jolie, always be jolly, always be happy. Magandang araw, everyone!
6: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
2: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
13: sa Radyo Magazine 1278.
9: Mas pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publico.
13: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Colab.
13: World Service Sports Radio.
14: Ang tagintig ng FM
13: at lakas ng AM
14: sa iisang himpilan.
13: Pinagsanib na puwersa
14: para sa mas malawak na
13: serbisyo publiko.
14: Radyo Magazine 1278.
13: Sports Radio 918.
14: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publico
14: 738.
13: At Radyo Pilipinas World Service.
14: Mapapakinggan lang
13: sa Capital 104.3 FM.
14: Capital 104.3
13: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
15: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
16: Ng ating walang gutom program.
15: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhing may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
17: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
16: Regular
15: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
18: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
15: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
18: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
15: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
19: Salamat, President.
20: Okay, salamat.
21: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
21: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
22: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Magazine 1278.
24: Bubungad sa umaga.
25: Trending issues na pinag-uusapan.
26: Mga programang aabangan.
27: Agahan hanggang amunan.
28: 66 Impormasyon.
29: GIS, your General Information Station.
30: Radyo Magazine 1278.

0: Learning from home, playing me boring.
1: Radyo Pilipinas Magazine,
2: 12:78 AM.
3: Ang oras natin, isang minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
4: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito

0: Para sa ulo ng ating mga balita, Budget Department nilinaw na walang inilaang ayuda sa unprogrammed appropriation para sa 2026. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine Report. Nilinaw ng Department of Budget and Management na walang ayuda sa unprogrammed appropriation para sa fiscal year 2026. Sa gitna na rin ito ng tuloy-tuloy na pagbibigay ng ayuda ng pamahalaan sa iba't ibang sektor sa harap ng nagpapatuloy pa rin krisis sa Middle East. Paglilinaw ni DBM Undersecretary Gades Hope Limiran, naka-focus sa foreign assistance projects at sa revised AFP Modernization Program ang unprogrammed appropriation para sa taong ito. Mayroon pa naman pondo, sabi ni Limiran, para sa pagbibigay ng ayuda. At kung sakali mang kulangin na, ay maaari namang humiling ng additional budget. Implementing agency ANIA ang ihiling nito sa pamamagitan ng contingent fund at subject ng approval ng Office of the President. Pakinggan natin si DBM Undersecretary Gades Hope Limiran.
2: As of now, meron pa rin naman po tayong pondo at in case po na magkulang yun, pwede naman pong mag-request ng additional budget. Subject po yan sa approval ng Office of Budget.
1: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Magazine Report.
0: Samantala, Private Education Voucher Bill aprobado na sa Senado. May ulat si Nympha Asuncion.
3: Radyo Magazine Report.
4: Pasado na sa ikatutuling pagbasa ng Senado ang panukalang batas na layong isa batas, ang National Private Education Voucher Program. Kabilang sa mga layunin ng Senate Bill 1981 ang magi-congest sa mga public schools, mapalawak ang akses sa edukasyon at masugpo ang katiwalian sa pamamagitan ng isang unified voucher system for basic education. 22 na senador ang puwabor, walang tumutol o nag-abstain sa botohan para maipasa ang naturang panukala. Ayon kay Senate Committee on Basic Education Chairman Senador Bam Aquino, sa tulong ng panukala ay inaasahan rin masosolusyonan na ang kakulangan ng mga classrooms sa mga public schools sa buong bansa sa pagpapahintulot sa mga estudyante na lumipat sa mga pribadong paaralan. Sa ilalim ng panukala, ilulunsa ng isang nationwide voucher program kung saan sakop ang mula kindergarten hanggang grade 12. Magiging prioridad naman sa programa ang mga estudyante mula sa mga low-income households. 4-piece beneficiaries mula sa geographically isolated and disadvantaged areas o Gaydas, indigenous peoples, learners with disabilities at mga nasa ilalim ng foster care. May provision rin ng panukala para maiwasan ang katiwalian o pag-abuso sa pinapanukalang batas kabilang ang safeguards kontra sa ghost beneficiaries. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Magazine Report.
0: Samantala, sa iba pang balita, response capability ng Manila's finest mas pinalakas sa pamamagitan ng karagdagang motorsiklo. May ulat si Lawrence Tanhoko.
3: Radyo Magazine Report.
5: Tinanggap ni Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang donasyon ng 20 motorsiklo mula sa Chiang Kai-shek College para sa Manila Police District o MPD. Personal na tinanggap ni MPD District Director Police Brigadier General Arnold Santiago ang mga unit sa ngalan ng distrito ng pulisya. Ayon kay Dumagoso, umabot na sa umigit kumulang 60 motorcycles ang kabuuan donasyon mula sa pribadong sektor na layong palakasin ang mobility at response capability ng MPD. Sinabi ni Dumagoso na agad nagagamitin ang mga motorsiklo sa operasyon sa ilalim ng pamumuno ni Santiago. Pinangunahan naman ng Chiang Kai-shek College ang turnover sa pangunan ni na Honorary Chairman of the Board of Trustees Johnson Tan, Treasurer Edward Tio, Auditor Margarita Go, College President Dr. Judelio Yap, Vice President Dr. Roland Chua, at Director for Institutional Advancement and Development Margaret Salvador. Tiniyak ni Dumagoso na gagamitin mga donasyon para sa pampublikong kaligtasan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Magazine Report.
0: Para sa tuloy-tuloy nating pagbabalita, Quezon City LGU nagdagdag ng 8 bagong electric bus sa libreng sakay program. May ulat si Mary Ann Bastasa.
3: Radyo Magazine Report.
6: May bagong electric buses ang Quezon City Local Government para sa libreng sakay program sa lungsod. Pinangunahan ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang pag-inspeksyon sa mga bagong e-bus na biyahe sa rutang Quezon City Hall hanggang sa Gilmore via Tomas Morato simula Mayo 11. Sa kabuuan na abot na sa 16 ang electric buses na bumubuo sa libreng sakay program, 8 sa rutang Quezon City Hall hanggang Cubao at 8 naman sa Quezon City Hall hanggang Gilmore. Ayon sa LGU, tampok sa mga ibas ang libreng Wi-Fi, CCTV cameras at PWD-friendly features para sa mas ligtas at komportabling biyahe. Hinikayat naman ang mga citizens na samantalahin ang patuloy na libreng sakay sa lungsod. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM para sa iba pang balita at impormasyon. I-follow din kami sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ako po si Hazel Esguera.
7: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
8: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Mas pinalakas, pinalawak.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
10: Collab.
11: Radyo
10: Magazine.
11: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
12: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
13: Pinagsanib na puwersa
12: para sa mas malawak,
13: mas maraming mararating
12: at mas maraming maaabot ng impormasyon
11: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
10: Radyo Pilipinas.
11: News nationwide.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
14: World News in 5.
11: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
13: Di papahuli
11: sa mahahalagang kaganapan.
14: 66 Informasyon.
12: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
11: Sports Radio. 918.
12: Radyo Magazine. 1278.
11: At Radyo Pilipinas World Service.
12: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
11: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3.
14: Radyo Pilipinas World Service.
11: Sports Radio.
10: Radyo Magazine.
11: Servisyo Publiko.
10: The AM and FM Collab.
11: Sa Capital 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
7: Servisyong kailangan.
11: Servisyong kailangan.
7: Direkta mula lokal na pamahalaan.
8: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
7: Radyo Magazine 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
0: Ang oras natin, 9 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
15: Pasyal Pinas.
16: Pasyal.
15: Pasyal Pinas. Pasyal Pinas. Higit 7,000 isla, dagat na world class ang ganda.
17: Are you ready to dive in?
15: Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawin, you will love more and more. Pasyal Pinas. Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
18: Love the Philippines.
15: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.

Good morning! Magandang umaga, Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakatutok sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw na ng Martes, May 5, 2026. Alas 10 na naman, mga best.

0: kwentuhan ang inyong beshi, Hazel Esguera. At kasama rin natin sa Master Control ang ating executive producer na si Miss Mary Rose Rosero. Gayun din po ang ating mga sound engineers, Marisol Malimban, Camille Umali, Rona Esperanza, Sir Julius Ungab, Sam Reyes. Gayun din po ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages. At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe kayo sa amin, pwede niyo rin po yan ipadala sa radyomagazine@gmail.com. Pero bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Sa pamamagitan ng naturang app, mga beshi, mapapakinggan nyo na ang lahat ng istasyon dito sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, kabilang na po dyan ang Radyo Magazine. Libre yan mga beshi ha, kaya i-download nyo na po ang PBS Receiver sa Google Play Store at Apple App Store.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Kamusta po kayo ngayong umagang ito mga beshies? Nako, very exciting ang ating kwentuhan dahil this morning, usapang pagre-relax, yan ang ating gagawin today. Na-deserve naman ng mga beshi ko. Siyempre, naghihirap ka sa trabaho everyday, eh, diba? So, deserve mo naman ng break. At yun talagang quality na pahinga na pwede mong makuha na hindi mo kinakailangan lumayo dito sa Metro Manila. Kaya ngayong umagang ito, pupuntahan natin. Alam kong alam nyo na to at alam kong marami na sa atin ang nakarating dito. Dadayuhin natin sa Antipolo City ang Luluetas Hanging Garden Spa. And we are very grateful dahil ngayong umaga pong ito, kakwentuhan natin ang mismong marketing director nito. Walang iba kundi si Mr. Ramon Mariñas. Good morning, Sir Mon, at welcome po sa ating programang Pasyal Pinas.
2: Mabuhay! Magandang araw po, Beshi!
0: Hazel. Yes. Hi, Sir Mon. Maraming salamat po sa inyong oras na ibinigay dito sa aming programa. Excited kaming makakwentuhan kayo today. Kasi ako man, personally, ilang beses na ako nakarating ng Luluetas. At sabi ko, napakaganda ng ano nito, napakaganda ng concept. At of course, yan din ang gusto nating i-share sa ating mga viewers and listeners. Pero unlike me, Sir Mon, na maraming beses lang nakapunta dyan, para po dun sa mga hindi pa nakakarating sa Luluetas Hanging Garden Spa. Ano po ang itsura nito? Ano ang feels, vibes, ika nga na meron sa Luluetas? At bakit po unique yung experience na ino-offer natin dito?
2: Ayan, maraming salamat, Beshi Hazel, dahil ilang beses ka nang nakapasyal dito sa aming lugar, sa Antipolo. So as you can see, dito po sa background ko, ito ang Hanging Gardens Spa. Dito lang po yan sa Antipolo. And we've been operating for the past 13 years. And masasabi ko na until now, kami pa rin po ang the first and only hanging gardens and spa dito po sa Antipolo City. So malapit lang, about an hour away from Metro Manila, depending on the traffic. Malapit na malapit, very accessible, even sa public transportation. Even Grab, nakakarating din po dito sa amin. No? Kaya maraming mga guests ang pupunta dito kasi naghahanap sila ng destination na malapit lang puntahan kahit na day trip. Pwede mag-uwian o kaya yung iba naman gusto nilang mag-stay overnight. Pwede rin po silang mag-stay dito even two nights as much as they want, especially on a long weekend. Very accessible. I think ayan yung unique reason kung bakit maraming pupunta sa amin dito. And then pangalawa, yung location namin, which is on the cliff of the mountain dito sa Antipolo City. Kaya kung mapapansin ninyo, itong Hanging Gardens and Spa, hindi siya yung typical destination na nasa isang resort kung saan everything can be accessed by on a flat surface. Mm-hmm. So dito sa Hanging Gardens, kaya siya tinawag na Hanging Gardens dahil ito, very honest naman kami dito, marami talagang hagdanan, yes. Pacquiao.

0: baba dito. Oo, kaya part na rin ng experience nila na makapag-exercise kahit konti, no, kahit na ito, kung mapapansin ninyo, marami kaming mga stairs kasi para makaikot sila sa buong hanging gardens and spa. So, kahit na maraming stairs, I'm really surprised na marami rin kaming mga guests na kahit seniors, nakakababa sila hanggang dyan sa infinity pool. Ayun yung most photographed pool namin dito sa resort kasi napakaganda ng view, yes, overlooking ng Laguna Lake and Manila skyline.
1: Mm-hmm. And sa mga pictures, Sir Mon, na naka-flash ngayon sa ating screen, ano, very relaxing na agad yung feels ng ating mga viewers, especially yung mga nanonood po sa ating Facebook and YouTube live streaming. And also, Sir, hanging gardens pa. So ito pong concept na ito ay very new to some of us. Hindi naman po lahat ay familiar dito. Pag sinabing hanging gardens pa, ano po ang ibig sabihin nun, Sir? Although, may idea na kami dahil nakikita na po namin dito sa mga pictures.
0: Yes, oh, kaya siya tinawag na Hanging Gardens and Spa dahil ang location ng Lulhetas ay nasa Clip of the Mountain. Hindi siya usual na kung malakas ang loob mo as a developer, usually kapag nakita mo tong part of the property, parang magdadalawang isip ka kung magde-develop ka pa ba dito kasi bangin na nga siya.
1: Mm-hmm.
0: Pero dahil sa ang mother ko, si Lolita, so the name of Lulhetas was inspired by the name of my mother, Lolita. So ano siya, visionary, and she wanted to create something out of this property even if it's already on the cliff of the mountain. And then naunang na-develop yung pinakababa na infinity pool para magkaroon siya ng reason na mag-develop din ng mga stairs pababa. Kaya yung mga stairs namin dito, kung mapapansin ninyo, nagpatawag pa kami ng mga workers all the way from Benguet Province para sila yung mismong gumawa. So yung mga gumawa ng mga rice terraces natin sa Cordillera region, yung iba sa kanila ay napatawag namin para tumulong sa amin na mag-develop, mag-construct ng hanging gardens and spa. Kasi sila talaga yung may technical know-how on how to make use of the stone na dito rin siya nakuha sa mismong mountain area of Antipolo. Kung ano yung mga indigenous materials na makukuha namin within the area, ayun na rin yung ginamit namin for the construction. So kaya siya hanging gardens kasi number one, it's on the cliff of the mountain. Mm-hmm. Number two, kailangan mo ring umakyat baba. And then maraming halaman.
1: Yes.
0: At mga punong kahoy, fruit-bearing trees. Kapag nandito ka, it's really relaxing. And hindi mo aakalain na may ganitong lugar pa pala sa Antipolo. Kasi very commercialized na rin yung town proper namin. Pero just a few minutes away from Antipolo Cathedral, nandito ka na sa Hanging Gardens and Spa.
1: Ayun, yun pala ang kwento. So, ang Lulhetas po pala ay nagmula sa pangalan din ng inyong mother na siyang may vision nitong napakagandang Hanging Gardens pa na ito. And thank you for sharing that with us, sir, kasi most of us hindi naman alam yung kwento sa likod po nitong napakagandang lugar na ito. Pero sir, spa experience, di ba yung mga beshies natin, madalas pumupunta sa mga resort, pero ang gusto lang nila mag-swimming. Pero iba or unlike doon sa mga resorts na yan, kayo po ang ino-offer ninyo ay spa experience gamit itong mga tubig din na meron po kayo dito sa Lulhetas. Tell us more about it, sir.
0: Yes, way back in the 1990s, so the main resort is called Loreland Farm Resort. And it used to be a mango and cashew plantation back in the 90s. So fast forward 15 years after after operating the main resort, nag-isip na si Mama kung ano pa ba yung pwede nating i-develop dito sa property na to para makapag-encourage kami ng mga new clientele and for them to have a reason to visit and experience new facilities in the resort. So dito na, wala pa yung pangalan ng Lulhetas during that time. Sinimulan lang yung construction from the infinity pool and then the repropping of the contour of the land. So wala pa talagang idea kung ano talagang gagawin. Pero nagsimula lang siyang mag-create ng mga patch of kasi naging popular din yung mga infinity pool during that time. Kaya why not make use of the beautiful view of this area and create this infinity pool? And then naisip din namin na may mga guests din kami dito na gusto lang nila ng more of a private experience. Mm-hmm. And not the typical big groups na gusto lang nila ng isang space resort kung saan mas private yung experience nila. And then naghahanap sila ng activities. Ano pa bang magagawa sa resort aside from swimming, eating, and then going around. And then doon na namin naisip na bakit hindi tayo mag-develop ng spa para magkaroon din ng mga activities like spa treatments yung mga guests namin while they're already here in the resort. So doon po nabuo yung concept ng Lulhetas Hanging Gardens and Spa.
1: Mm-hmm. Kaya yung mga beshies natin, hindi uuwi ng hindi relaxed eh, yung feels. Dahil nga, yes, yun yung mainly in-offer nitong Lulhetas. And in total, yes, sir, gaano karaming pools meron dito sa Lulhetas? Nung nandyan kami, we lost count eh. Ang dami talaga kasi. Tapos akit yes, panaog nga sa mga hagdan. So ilan po mm-hmm in total so far?
0: So dito sa Lulhetas Hanging Gardens and Spa, we have about 4. Mm-hmm. So meron tayong, ito yung most photograph natin, yung infinity pool. We also have the hydro massage pool. Masarap dito kasi kapag humiga ka dyan, parang namamassage na rin yung buong katawan mo. Mm-hmm. So it's like water therapy. And then bukod doon, meron din tayong dalawang heated jacuzzi. Mm-hmm. Na it's really perfect for couples, small groups na gusto nilang mag-relax. Kahit na ngayon, medyo mainit ngayon. Mm-hmm. Pwede silang, meron kami ditong area kung saan pwede silang umikot. So we have the heated jacuzzi, cold pool, and then sauna. Yeah. So it's like a it's like an experience for them so they can, parang contrast. Mm-hmm. Contrast kasi you have the heated and then you have the cold and then you have the sauna. Dito kasi sa Antipolo, almost half of the year maulan. Mm-hmm. Lalo na kapag pagdating ngayong May, minsan pagdating ng third week or first week of June, uulan na. Kaya meron din kaming heated jacuzzi dito. Mm-hmm. Para magkaroon pa rin sila ng reason to come and experience the different water amenities of Lulhetas.
1: Perfect, Sir Mon, para sa mga trentahin na, no? Yung medyo, yes, yung medyo ang hinahanap na talaga yung mga ma-relax lang sila. Hindi na yung adventure at yung talagang swimming na swimming. Hindi na ganun eh. Talagang ma-relax lang yung kani-kanilang mga katawan. Pero Sir, kayo rin, yes, po, bukod po sa pagiging, of course, kayo po yung anak ng may-ari nito. Kayo rin po ang marketing director. Paano po pinopromote, yes, ng Lulhetas yung local, or paano niyo po ito pinopromote sa local at international tourists?
0: Yes, as a marketing director of Lulhetas Hanging Gardens and Spa, suki kami sa mga travel fairs, mm-hmm, every year. To at least twice a year, sumasali kami sa mga big travel fairs organized by the PhilTOA and PTAA, dyan sa SMX Convention Center. And then bukod doon, member din kami ng isang association. Ang tawag dito ay Wellness Tourism Association. So it's a group of hotels and resorts with spas as one of their selling points. And we also, aside from being present on social media like Facebook, Instagram, we also dive into TikTok kasi marami rin palang market, mm-hmm, oo, na nagbabrowse sa TikTok. Kaya we try to be present in different channels. And ito, maraming salamat din po sa invitation ninyo kasi isang paraan din po ito para makilalang Lulhetas to be featured and to have this interview sa Radyo Magazine.
1: Ayan. The pleasure is ours, sir, kasi sabi ko nga eh, parang isa na sa mga institusyon na mga gardens pa ang Lulhetas. At wala na ho yatang hindi nakakakilala sa inyo, especially yung mga beshies natin dito sa Metro Manila na talagang actively ay looking sa mga kagaya po ng inyong resort na talagang gusto, mm-hmm, lang mag-relax for a quick getaway. Pero sir, you were mentioning, yes, earlier yung tungkol sa wellness tourism. At napakaganda, mm-hmm, pong pag-usapan yan, sir. Ano? Para dun sa mga, mm-hmm, viewers natin, mga beshies natin na hindi aware, ano ba yung wellness tourism? Can you tell us more about it, sir? Ano po ang nakapaloob pagka pinag-uusapan natin ng wellness tourism?
0: Yes, pag sinabi natin wellness tourism, it has become a trend for the past 25 years. Nagkaroon tayo ng observation na yung mga tourists natin, whether they are local or foreign, especially yung mga balikbayan natin, kasama sa itinerary nila or one of the must-dos of their vacation while they are here in the Philippines ay makapag-experience ng something that will really give them a break or treatments that will relax them. Kasi like you mentioned, marami sa atin burnout, maraming trabaho na ginagawa during weekdays. So they want to do something different on a weekend and really to take care of themselves. Dito na ngayon pumapasok ang wellness tourism dahil isa sa mga dahilan ng mga turista natin ay magkaroon sila ng something to do for themselves. So ito yung kaya naririnig natin yung mga salitang self-care,
1: yes,
0: me time, ano ba yung mga kailangan kong gawin aside from the usual na alam na natin na dapat kumain tayo ng masustansyang pagkain, makumpleto natin yung tulog natin, etc. So dito pumapasok yung mga spa treatments na ino-offer din namin kasi ito yung mga relaxation services na makakatulong para na rin sa overall well-being natin bilang isang hard worker or trentahin, lalo na yung mga ngayon, mga kwarentahin, ayan na yung marami na silang mga iniinda kapag may mga gathering silang pinag-uusapan na nila kung ano daw yung mga maintenance or mga gamot na iniinom nila. So, syempre, kami naman, ito yung isang paraan para makatulong somehow nagkakaroon ng break or pause yung mga turista natin na yes, we need to do this once in a while. Parang kailangan nating gawin to hindi lang para sa sarili natin, kundi para rin naman sa mga mahal natin sa buhay. Kasi kapag maayos ang kalusugan natin, mental well-being natin, we can give more to other people.
1: Mm-hmm. And also, sir, ano, mabanggit ko lang din, baka ang iniisip ng mga viewers and listeners natin, ang Lulhetas ay para lang sa mga trentahin at kwarentahin pataas. Pero hindi rin, ano, maganda rin na maimulat sa mga kabataan, sa mga bata, kung gaano nga baka halaga yung pangangalaga sa ating well-being, overall well-being, hindi lang yung pagkain ng masarap, hindi lang masarap tuloy eh. Pagkain ng masustansya. Pagkain ng masustansya, kundi yung pangangalaga din sa ating mental health sa pamamagitan nga po ng mga ganitong uri ng experiences and activities. Pero sir, when is the best time to visit Lulhetas? Para po sa inyo, na of course, ay all year round, ay nakikita po kung gaano kaganda at kabisi ang inyong resort.
0: Yes, I always tell my guests and friends, the best time to come here is when you don't have time for it. O bakit ko nasabi yon? Kasi marami tayong dahilan to postpone our self-care and well-being. So I think that's the best time to come here when you really don't have the time for it.
1: Wow! Yeah,
0: mas
1: nga,
0: sabi nga nila, diba? Mas natutuloy kapag kabiglaan.
1: Exactly.
0: Oo.
1: Saka kapag medyo overwhelmed ka na sa lahat ng mga yes, ganap mo in life, bitawan mo kaya muna lahat, tapos magluluwetas tayo.
0: Yes.
1: Para pagbalik mo, recharged ka, diba? Mas yes, kaya mong harapin yung mga responsibilities at mga trabaho sa harap mo dahil na-recharge ka sa pamamagitan yes, nga po nung experience na ito. Meron po bang mga bagong aabangan or development na dapat po naming tunghayan sa ating Lulhetas this year para po sa ating mga visitors?
0: Yes, tamang-tama po, Ms. Hazel. Maraming salamat, nabanggit nyo rin po yan. At bukod po sa mga water amenities na meron dito sa Lulhetas, katulad nitong heated jacuzzi, sauna, and yung mga spa treatments na paborito ng mga guests namin dito. By the way, we have about 10 therapies, women therapies, from the local community dito sa Lulhetas na sila po yung bumubuhay at nagiging dahilan kung bakit naman po binabalikan ng Lulhetas dahil po ito sa mga kababaihan natin na mga certified therapies. So bukod po doon, meron din kami mga organized events this coming May 31 if it's okay to promote.
1: Yes,
0: Ms.
1: sir.
0: Hazel. So nag-explore na rin kami sa ibang activities aside from the usual spa treatments. So we invite wellness partners. So ngayong May 31, magaganap ang Nurtured by Nurture Wellness Retreat by Simula Wellness Retreats. So isang araw na activity to kung saan meron lang kaming small group of guests. Pinakamarami na yung about 10 of them. Mm-hmm. So, it's just a day to pause, to relax, and to be yours, to be yourself, and really to commune with nature. So, maraming activities na naka-line up. Hindi siya ganun ka-hectic, pero puno siya, pero substantial yung mga activities na gagawin dito. Katulad ng sound healing. Mm-hmm. If you're familiar na marami na rin mga practitioners ang tawag sa kanila ay mga sound healers.
1: Yes.
0: So, meron din kaming Reiki, meditation, and then forest bathing. So, ito yung mga bagong activities natin. Actually, hindi na pala siya bago sa pagdating sa wellness. Pero dito sa Philippines, mm-hmm. parang bago pa lang natin siya pinapakilala.
1: Ayun.
0: Itong mga different, ang tawag dito, mga different modalities.
1: Mm-hmm.
0: So, if you'd like to experience sound healing, forest bathing, meditation, and then there's also art therapy.
1: Mm-hmm.
0: And then there's also private consultation with our practitioners. So these are the things that we promote. At tamang-tama, ngayong May 31 po, may nakaschedule kami.
1: Naku, ang buong ganyan, Sir Mon, ha? Talagang yes. Marami sa ating mga beshies na naghahanap ng mga ganyang uri ng activities, hindi nga lang po para sa kanilang mga sarili, kundi para na rin sa kanilang mga mahal sa buhay. Saka gusto ko po yung binanggit nyo kanina na commune with nature, kasi walang pinaka magandang paraan para ma-release yung tension sa ating katawan, kundi yung makipag-bonding ka with nature, eh. Dahil very calming,
0: yes.
1: kapag tayo po ay nasa kalikasan. At yun din yung experience na pwede po nilang makita dito po sa Lulhetas Hanging Garden. And also, this month, this May is a Mental Health Awareness Month. So, napakahalagang activity po nito kung wala pa po kayong mga ganap this month. Sir, bukod po sa inyong nabanggit na kanina na mga services and experiences sa Lulhetas, one thing na hindi ko makalimutan ay yung binabanggitin yung mga kababaihan mula po sa ating local community dyan mismo sa Rizal na siya pong bumubuhay at nasa likod ng inyong operations. Tell us more about it po.
0: Yes, oo. So ito yung isang paraan natin para makatulong din tayo sa local community dahil located tayo sa isang barangay dito sa Antipolo at marami rin tayong mga naninirahan sa labas ng resort. Kaya kung mapapansin po ninyo on the way to the resort, marami rin kayong makikita dito ng mga kabahayan. So, karamihan din sa mga nakatira sa labas ay mga employees din ng resort. So, isang paraan natin na makatulong tayo sa kabuhayan nila ay makapag-provide tayo ng hanap buhay sa kanila sa iba't ibang paraan. Marami tayo dito ng mga employed workers doing housekeeping, maintenance, nasa food and beverage. So, yung mga nanay naman na gustong magkaroon ng additional training at marami sa kanila naturally healers already kasi iba yung hagod ng nanay kapag yung haplos nila, yung alaga nila, meron silang TLC o yung tender loving care.
1: Mm-hmm.
0: Kaya karamihan po ng mga nanay namin dito, I would say lahat po sila nanay talaga kasi may mga pamilya po silang inuuwian. Kaya sila po yung mga sila yung mukha ng Lulhetas. Ako, spokesperson lang nila ako, pero yung gumagawa, yung hard work talaga, sila po talaga yan. Kasi sila rin naman yung dahilan kung bakit sila binabalikan ng mga guests namin. And I'm proud to say na for the past 13-15 years that we've been here, marami po sa mga therapists natin ay kasama namin mula nung umpisa pa lang.
1: Wow,
0: at
1: grabe.
0: Kahapon, just to share with you, kasi kausap ko rin yung isang therapist namin.
1: Mm-hmm.
0: Sabi niya, oh, kamusta ka na? Ganyan, sir, sabi niya, isa na lang daw yung pinapaaral niya. Gagraduate na. Dalawa daw sa anak niya ay nag-aral ng criminology.
1: Wow.
0: Malaman mo lang na kahit papaano sa negosyo ng Lulhetas at sila nagkaroon sila ng opportunity na magtrabaho dito. Nakapagpaaral sila ng dalawang anak at siguro sabi ko nga baka mag-resign ka na kasi gagraduate na yung dalawang anak. Ay sir, hindi ko po iiwan ng Lulhetas kasi ito po yung nagbigay sa akin ng purpose sa buhay na dahil po dito ang binibigyan kasi natin ng kakayahan dito yung mga kababaihan na hindi sila maging dependent sa mga asawa nila na dapat meron din silang sariling pera. Mm-hmm. No? Kasi iba pa rin yung may sarili silang kinikita, they can be in control of their finances, at nakakatulong pa sila sa pamilya nila.
1: Iba talaga, Sir Mon, ano, kapag kayong negosyo, meron pong ganitong uri ng advokasya, talagang nagtatagal sa industriya. Mm-hmm. Tinan nyo ang Lulhetas, 13, 15 years sa industry, yeah, ay going strong pa rin dahil may mga locals na natutulungan at nagtataguyod din kasabay nila nitong ating negosyo na ito na Lulhetas. Kaya masarap suportahan yung mga businesses na alam mong hindi lang yumayaman yung mga may-ari at yung mga bosses, kundi talagang nakakatulong sa local community kung saan nakapwesto yung kanilang negosyo. Kaya thank you, sir, for being the platform para sa ating mga nanay, sa ating mga kababayan dyan sa Antipolo na magkaroon po sila ng sariling kabuhayan. At ayan na nga, nakapagpatapos na ng kanilang mga anak. Sir, alam ko very busy po kayo, kaya para po dun sa mga viewers and listeners natin na hindi pa nakakarating ng Lulhetas, paano po pumunta from Metro Manila at ano po yung mga tips, paalala na gusto nyo pong ibigay sa kanila bago po sila magpunta dyan?
0: Yan. Maraming salamat din po, Ms. Hazel, no, sa inyong invitation. At inaanyayahan ko po ang mga nakikinig sa atin sa Radyo Magazine na i-consider po ninyo kung mapapasyal kayo dito sa Antipolo. Pwede nyo po kaming puntahan dito sa Lulhetas Hanging Garden Spa. Located kami sa Loreland Farm Resort. Yan. So very accessible sa public transportation all the way from Cubao. Sakay lang kayo ng LRT. And then baba lang kayo sa Antipolo Station. Pagbaba nyo dyan, sasakay lang kayo ng isang minibus going to Watermark dito, and then isa pang tricycle. So siguro tatlong transfers from Cubao, kaya very accessible po para sa mga nagtitipid ngayon, kasi sasabihin nila, huwag muna tayo umalis kasi tama, mahal ang gasolina. Pero sabi ko, may paraan pa. Meron tayong LRT, may minibus, may tricycle na makakatipid kayo. Kasi kahit ako po mismo, ha, kahit na may kotse, pero sabi ko, ba't hindi ako, ilang beses sumasakay ako sa LRT para lang makapunta ako sa mga lakad ko sa Maynila. And ako mismo na-experience ko mag-commute, kaya hindi siya dahilan kung bakit hindi siya mapupuntahan. So bukod dyan, kung gusto niya naman na one transfer lang, accessible din kami via Grab. And then for public for private commuters naman, you can search us on Google Maps and Waze. And then for our social media pages, active kami sa Facebook, and our Instagram account is at Lulhetas.
1: Ayan. And sir, para sa mga gustong mag-book pero ayaw mabiktima ng mga scam, ano po yung paalala ninyo sa kanila? Saan po sila maaaring mag-book para matiyak na lehitimo yung kanilang pinupuntahang mga pages?
0: Yes, tama po yan. Dahil isa rin po kami sa mga, I would say, na biktima ng mga hackers. So may nag-create din ng page namin online. So hanapin niyo lang po yung page namin, Lulhetas Hanging Gardens and Spa. Ang profile picture po nito ay yung aming company logo. And then meron din kaming announcement doon na this is our legit page. Para po masigurado na yung transaction po ninyo ay sa mga authorized channels lang po ng Lulhetas.
1: Ayan. Ako, mahalaga yan, mga beshies. Napakaraming nang sa scam ngayon online, especially para dun sa mga travelers natin. Nasabik sana mag-travel, pero ayun na nga, napupurnada, Sir Mon, eh. Kasi ini-scam, nako, ng ating mga magagaling din na scammers. Sa totoo lang, ang gagaling.
0: Dapat mas magaling tayo sa kanila.
1: Exactly. At isa po ang Pasyal Pinas para ma-promote natin yung mga tama at lehitimo na mga pages kung saan dapat lang nagbubuk ang ating mga travelers. Again, sir, para sa may mga katanungan at gusto kong makipag-ugnayan sa inyo, sir, ano po ang inyong contact details? Kung may email din po kayo, website, at ang inyong pong mga social media pages.
0: Yes, social media pages, mas madali po kaming makontakt dito. That's Lulhetas Hanging Gardens and Spa. Ang profile picture namin ay company logo. Instagram is at Lulhetas. You can also contact us through Viber. That's 0917-544-4432.
1: All Alright. Maraming salamat po. Nakasama natin at nakakwentuhan ngayong umaga si Sir Ramon Mariñas, ang Marketing Director ng Lulhetas Hanging Gardens Spa. Thank you, sir, at mabuhay po kayo.
0: Maraming salamat po at mabuhay, Beshi Hazel.
2: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguerra, Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
3: Serbisyong kailangan, serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. Jeepney or Jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating Jeep.
9: Maari bang umusog-usog ng konti?
8: Sakay na!
7: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
12: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
13: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
14: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
16: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
17: This is a public service announcement.
18: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
17: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
3: Serbisyong kailangan, serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
2: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Tayo po ay nagbabalik sa programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. Oy mga beshies ha, baka gusto niyo nang magpahinga. Magpahinga, grabe naman. Di mag-rest lang, kasi di ba alam ko naman eh, very busy ka sa trabaho, di ba? Kasi yung mga bagets ngayon, nakapahinga talaga sila bakasyon eh. Pero sina mami, sina daddy, sina ate mo, sina kuya mo, ang mga ate ko, ayan, mga busy yan sa trabaho. So pag gusto nyong mag-rest, hanapin nyo yung mga nag-offer na mga wellness tourism, kagaya ng mga nabanggit kanina ni Sir Mon ng Lulhetas Hanging Gardens pa. Di ba ganyan na yung hinahanap natin? Mga ano na tayo, mga trentahin na kasi. So, ganyan na yung mga gusto nating activities. Laid back lang. Marirelax lang tayo. Pero mga beshies, kung gusto nyong lumayo-layo, for example, gusto nyong lumabas ng bansa, nako, isa sa mga bansang pwede nyong puntahan nowadays ay ang China, dahil nagkaroon po ng inaugural service ang Air China from Chongqing to Manila. O, diba? Yan po yung kauna-unahan, nakaraan lang pong linggo yan. At isa po itong paraan para muling ma-attain ng Pilipinas yung mataas na tourist arrivals ng mga Chinese nationals sa ating bansa. Lalo pat recently ay muli pong naging visa-free yung policy natin para sa ating mga Chinese tourists na papasok ng Maynila at Cebu. Kaya naman mga beshies, ano, ito pong nakikita nyong picture sa ating mga Facebook and YouTube live streaming. Ito po yung naging inaugural flight ng Air China na may ruta nga pong Chongqing to Manila. Umabot po sa 155 passengers ang sumisinalubong ng Department of Tourism sa pamamagitan po ng kanilang National Capital Region Office and Routes Development Unit. Ano yan eh, magmamadaling araw, alas 12 ng madaling araw nang lumapag sila dito sa Pilipinas. Pero all smiles pa rin, of course, ang ating welcoming committee, ayan, ang ating DOT, gayon din yung mga pasahero. Kasi dumating ka ba naman at sabitan ng ano, ng pa-welcome na necklace, diba? Tapos may tumutugtog din na banda sa harap mismo ng gate, diba? So talagang mag-good vibes ka din. At hindi lang po mga Chinese nationals, kung makikita nyo po sa ating YouTube and Facebook live streaming, yung welcome na passengers. Dahil meron ding mga Filipinos, ano, at iba pang nationalities na nagmula sa naturang bansa na umuwi naman ng Pilipinas. Kasabay din po niyan, nagkaroon din po ng Manila to Chongqing flight. Nang outbound naman po yan, alauna 50 ng umaga. At meron po itong 145 passengers on board. O, diba? Ang dami din. Marami na pong existing direct routes ang nagkukonekta sa major cities ng China, kagaya po ng Chengdu at Beijing to Manila. And as of the first quarter of 2026, ang naturang airline po ay meron ng 131 direct flights to the Philippines. At aabot po yan sa 34,000 seats in total. So, inaasahan talaga natin na patuloy yung paglago ng tourist arrivals mula po sa ating Chinese nationals na bibisita po ng ating bansa. Kung inyo pong matatandaan, isa po ang China talaga dun sa mga pinakamalaking contributor. Actually, sila eh. Dun sa mga turista na bumibisita ng ating bansa years ago. At sa kasalukuyan po, as of April 30, meron na pong 150,708 visitors na mula po China ang naitala sa Pilipinas. Sa pamamagitan po yan ng ating e-travel system. So, ganun na karami mga beshies. Ano pa lang yan ha? Hanggang April 30 pa lang yan. So, sa pagbubukas po nitong flight na ito, ay mas marami pa yung mga Chinese nationals na pwedeng magbakasyon sa Pilipinas, and ganun din yung mga Pilipino na gusto namang bumisita naman ng China. Samantala mga beshi, sa punto pong ito, bibigyang daan muna natin ang ilang mga pag-uulat mula sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publico Reporters Nationwide. Para sa ating unang balitang turismo, mahigit 11,000 bisita na pagsilbihan po sa tourist rest area sa Lingayen. MSMEs kumita ng 500,000 pesos sa pasalubong center. Mula Radyo Pilipinas Tayug, may ulat si Marie Mildred Estrada Coquia.
2: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
11: Umabot na sa 11,425 na mga bisita ang napagsilbihan ng tourist rest area sa Lingayen, Pangasinan mula nang magbukas ito. Ayon kay Provincial Tourism and Cultural Affairs Office Head Maria Luisa Elduayan, karamihan sa mga bumisita ay mga lokal at domestic tourists, habang 125 lamang ang naitalang dayuhang turista na gumamit ng pasilidad. Ang TRA Lingayen na kauna-unahan sa lalawigan ay nag-aalok ng iba't ibang pasilidad para mapahusay ang karanasan ng mga turista. Kabilang ang malinis na palikuran, lounge area, charging stations, lactation room at pasalubong center na tampok ang mga produktong lokal ng Pangasinan. Pinondohan ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority ang proyekto na nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Bukas ang Tourist Assistance Desk mula alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi, habang 24 oras naman bukas ang mga palikuran. Dagdag na Elduayan, kumita na ng tinatayang 500,000 pesos ang MSMEs sa pagbibenta ng kanilang produkto sa Pasalubong Center. Direktang napupunta sa kanila ang kita bilang suporta sa kanilang kabuhayan. Sa ngayon, kabilang na rin ang TRA ng Pangasinan sa mga nangunguna sa bansa sa kita mula sa pagbibenta ng produktong lokal. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
19: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
1: Samantala, para sa iba pang balita, Pangasinan Bangus Industry nananatiling matatag sa gitna ng mga hamon, ayon po yan sa Samapa. Mula pa rin sa Radyo Pilipinas Tayug, may ulat si Leslie Gemino.
19: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
20: Ipinahayag ng samahan ng magbabangus sa Pangasinan ng kalambong pusong suporta sa pagdiriwang ng Bangus Festival 2026. Ang akbang na ito ay layong ipakita ang lakas at pagkakaisa ng sektor kasabay ng pagkilala sa Pangasinan bilang Bangus Capital ng Pilipinas sa kabila ng mga pagsubok sa ekonomiya at produksyon. Binigyang diin ni Samapa President Christopher Aldo Fabia Sibayan ng aktibong produksyon at ang mismong selebrasyon ay patunay ng katatagan ng industriya. Ano yung festival indikasyon na nananatiling malakas ang sektor ng bangus. Ito ay nagsisilbing plataforma upang kilalanin ang pagsusumikap ng mga lokal na producers na at layunin ng samahan na higit pang palawakin ang merkado at palakasin ang kapasidad ng mga mangisda sa lalawigan. Ang Bangus Festival, ito ng selebrasyon na hindi lamang nakatuon sa turismo kundi pati na rin sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng mga tanga Pangasinan. Ang pagkakaisa ng mga local producers ang nakikita ang pundasyon upang masiguro ang isang pangmatagalan at maunlad ng industriya para sa mga susunod na henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayub, Pangasinan.
19: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
1: Para sa iba pang balita, Color Fun Run sa Infanta, Pangasinan, nagsilbing daan upang makalikom po ng pondo para sa fuel subsidy ng mga tricycle drivers. Mula Radyo Pilipinas Dagupan, may ulat si Ricky Kasipit.
19: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
21: Naging instrumento ang isinagawang Color Fun Run for a Cause 2026 sa Infanta, Pangasinan noong 29 ng Abril upang makalikom ng pondo para sa mga tricycle drivers sa bayan. Layunin ng programa na suportahan ang mga miyembro ng isang TODA sa pamamagitan ng gasoline subsidy assistance bilang tugon sa mataas sa presyo ng produktong petrolyo na direktang nakakaapekto sa kanilang kabuhayan. Dumalo sa aktibidad ang iba't ibang sektor ng komunidad na nakiisa hindi lamang para sa ehersisyo kundi upang makapag-ambag sa kapakanan ng mga driver. Sa pamamagitan ng registration fee ng bawat kalahok, direktang naipon ng pondong ilalaan bilang tulong sa mga benepisyaryong tricycle driver. Naging tampok din ang makulay at masiglang takbuhan na nagbigay saya sa mga kalahok habang isinusulong ang isang layuning may malasakit sa kapwa. Bahagi ang fun run ng mas simple at makabuluhang pagdiriwang ng Taraon Festival 2026 sa Bayan ng Infanta. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan City.
19: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
1: Maraming salamat po sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Reporters Nationwide sa atin nilang balita at impormasyon ngayong araw na ito ng Martes. At sa pamagitan po niyan, magpapaalam na po tayo para sa ating Tuesday edition ng programang Pasyal Pinas. Maraming salamat sa ating mga naging katuwang sa Master Control, ang ating Executive Producer, Ms. Mary Rose Rosero. Gayun din po ang ating mga Sound Engineers, Marisol Malimban, Camille Umali, Rona Esperanza, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, gayon din po ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Magarinigan po tayo muli bukas, ganitong oras pa rin, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli ako po ang inyong nakasama, ang inyong Beshi, Hazel Esguera. Maraming maraming salamat and happy, happy Tuesday!
2: Pasyal Pinas!
0: Pasyal! Pasyal
2: Pinas!
0: Pasyal Pinas!
2: Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda.
0: Are you ready to dive in?
2: Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you will love more and more.
0: Pasyal Pinas!
2: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
9: Love the Philippines!
2: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine, 1278 AM.
22: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
23: Ng ating walang gutom program.
22: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
24: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
22: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa walang gutom food stamp program. Ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
25: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
22: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
25: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
22: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
26: Salamat,
27: President.
28: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
29: Radyo Pilipinas,
30: Radyo Publiko.
28: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawaniin ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
29: Radyo Pilipinas,
30: Radyo Publiko.
7: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Magazine 1278.
10: Bubungad sa umaga.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
13: Mga programang aabangan.
14: Agahan hanggang hapunan.
15: 66 Informasyon.
16: GIS, your general information station.
18: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: Angie!
1: Radyo Pilipinas Magazine, 1278.
3: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
0: Servisyong kailangan direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Pilipinas Magazine, 1278 AM.
10: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
12: Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas ang 11 ng umaga.
13: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Department of Public Works and Highways nagsasagawa ng malawakang road clearing operations sa mga pangunahing lansangan sa Albay.
13: Headlines.
14: Department of Social Welfare and Development nakahanda sakaling tumagal ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon.
13: Headlines.
12: Department of Agriculture naglaan ng higit 400 milyong pisong agri-inputs para sa mga magsasakang apektado ng Bulkang Mayon.
13: Headlines.
14: Pilipinas, isa sa mga bansang may pinakakomprehensibong tugon sa pandaigdigang krisis sa langis ayon sa Asian Development Bank.
13: Headlines.
12: Department of Labor and Employment magkakaloob ng emergency employment sa mga apektado ng Mayon Volcano.
13: Headlines.
14: Patuloy na supply ng kuryente sa off-grid areas, tiniyak ng Department of Energy.
13: Headlines.
12: Seguridad para sa ASEAN Summit sa Cebu, tiniyak ng Philippine National Police. Simulation exercises para sa trapiko sa Cebu, isinasagawa ngayong araw.
13: Headlines.
14: At committee report sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, aprobado na ng House Justice Committee. Senado, nakahanda anumang oras na iakyat sa kanila ang articles of impeachment laban sa Vice Presidente.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
13: Sa buong bansa.
0: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
12: 4 minuto makalipas ang 11 ng umaga ngayong araw ng Martes, May 5, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide, live na papakinggan sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Ako po si John Mogol.
14: At ako naman po si Ched Oliva.
12: Sa detalye ng ating mga balita, puspusan ang isinasagawang malawakang road clearing operations ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa mga pangunahing lansangan sa Ginobatan at Kamalig sa Albay, na labis na naapektuhan ng ashfall bunsod ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay dali-daling rumisponde si DPWH Secretary Vince Dizon upang masimulan na agad ang clearing operations sa makapal na abo mula sa Mayon. Gayit ni Dizon, maayos na naipatutupad ang mga protocol at sa pagtatanggal ng volcanic debris na nagdudulot ng madulas na kalsada at limited visibility na siyang banta sa seguridad ng mga motoristang bumabaybay sa lalawigan. Sa ngayon, ginamit ang ahensya ang heavy equipment at water trucks para sa sistematikong paglilinis ng mga kalsada habang mahigpit na sinusubaybayan ang sulfur dioxide flux at iba pang aktibidad ng bulkan upang masiguro ang kaligtasan ng mga personnel na nagsasagawa ng clearing sa nasabing high-risk zone.
15: Pinutusan niya ako pumunta dito immediately para siguraduhin na lahat ng support ang kailangan ni Gov tsaka ni Mayor eh nandito para sa mga kababayan natin. Tuloy-tuloy tayo dito, hindi tayo hihinto hanggat hindi natin maklear to. Pero ang kailangan, tuloy-tuloy lang din naka-standby yung mga gamit natin tsaka yung mga tao natin kasi hindi natin alam kung tapos na eh. Dapat ready lang tayo.
12: Ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
14: Handa ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sakaling tumagal pa ang kasalukuyang sitwasyon sa Bulkang Mayon. Ito ang ipinabati the Office of Civil Defense o OCD Bicol Region spokesperson Grimil Nas sa gitna ng nagpapatuloy na koordinasyon nito sa kagawaran. Ayon kay Nas, matagal nang tumutulong ang DSWD kasabay ng pagtiyak ng kahandaan sakaling madagdagan pa ang bilang ng mga residente na maapektuhan ng aktibidad ng bulkan.
2: Kahit na may mga additional, nakausap naman po namin si DSWD, kayang-kaya po na mag-augment at magbigay ng tulong sa mga LGUs para po masustain yung operations po sa iba't ibang evacuation camps.
14: Si OCD Bicol Region spokesperson Grimil Nas.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
12: Pumalo na sa mahigit 6,000 ang kabahayan sa lalawigan ng Albay ang naapektuhan ng ashfall kasunod ng pag-alboroto ng Mayon Volcano noong Sabado. Ayon kay Albay Governor Noel Rosal, ang pagguho ng lava dome ng bulkan ang nagdulot ng ashfall na tumama sa mga bayan ng Ginobatan at Kamalig kung saan umabot sa 1 hanggang 2 pulgada ang kapal ng abo. Sa kabila ng insidente, wala namang naitalang nasawi o nasugatan. Ayon sa gobernador, nakatulong ang kahandaan ng mga residente upang maiwasan ang matinding pinsala. Gayunpaman, iniulat ang pagkamatay ng ilang alagang hayop at pagkasira ng mga pananim dahil sa ashfall. May mga ulat din na may mga hayop na natabunan ng abo at volcanic materials. Ipinagutos din ng lokal na pamahalaan ang pagsusuot ng face mask, partikular ang N95, dahil sa panganib na dulot ng abo, lalo na sa kalusugan ng mga bata.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
14: Sumampa na sa 6.64 million pesos ang naitalang pinsala at pagkalugi sa sektor ng agrikultura sa Bicol Region bunsod ng matinding pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Base sa ulat at datos ng Department of Agriculture, apektado ang nasa mahigit 60 mag-asaka at tinatayang 16 hektarya ng lupang sakahan ang labis na napinsala. Umabot naman sa 84 metric tons ang nawalang produksyon. Hindi rin nakaligtas ang livestock sector kung saan 33 mga alagang hayop ang naapektuhan. Sa ngayon, ang mga datos na ito ay sumasailalim pa sa beripikasyon at inaasahang madaragdagan pa habang nagpapatuloy ang assessment sa mga apektadong lugar. Samantala, may mga isinasagawang hakbang na ang DA upang matulungan ang mga apektadong mag-asaka.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
12: Kasalukuyan ang inaalam ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC ang mga magsasaka na apektado ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni PCIC Vice President Melba Manalo na ito'y para makatanggap sila ng tulong, partikular ang crop insurances. Nakadepende ang halaga ng babayaran ng PCIC sa nasirang palay o high-value crops.
16: Kung ito po ay rice, ito po ay hanggang 20,000 sa mga total damage at mga natabunan. Sa buhay po naman natin, hanggang 100,000 kung ito ay nakasiguro sila. Depende po ito sa...
14: Sa kabilang dako, tiniyak ng PCIC na sapat ang pondo nito para tulungan ng agri-workers sa apektado ng aktibidad ng bulkan at sa harap...
0: One tap and swing. Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sedan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili.
19: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
20: Importante rin na ating laging isipin.
19: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: This is a public service announcement.
22: A public service announcement
21: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinade. It is an indigenous cooking method that uses

0: adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe. Para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: 14 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, tiniyak ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC na sapat ang pondo nito para tulungan ang agri-workers na apektado ng aktibidad ng bulkan at sarap na rin ang inaasang epekto ng El Nino. Nasa 6.5 billion pesos na pondo ng PCIC at inaasang madaragdagan pa ng 1 bilyon piso mula sa Department of Agriculture.
7: Meron kaming sapat na pondo, 6.5 billion po ang inialat ng ating national government at mukhang bibigyan din po kami ng 1 billion ng Department of Agriculture sa kanyang pondo para po matulungan natin ang ating mga magsasaka at mga mangingisda.
6: Si PCIC Vice President Melba Manalo.
2: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
8: Naka-pre-possession ang mahigit 400 million pesos na agri-inputs ng Department of Agriculture o DA para sa mga magsasakang apektado ng aktibidad ng bulkang Mayon. Kabilang sa agri-inputs ang binhi ng palay, mais at high-value crops. Bukod pa dyan, mayroon ding mahigit 100,000 pesos na halaga ng gamot at biologics para sa livestock at poultry. Handa rin ang pondo para sa insurance at credit assistance sa pamamagitan ng Philippine Crop Insurance Corporation at Agricultural Credit Policy Council. Samantala, nakasabaybay ang DA sa galaw at presyo ng agricultural commodities para tiyaking hindi magkakaroon ng biglaang pagtaas ng presyo sa merkado. Una nang sinabi ng DA na mahigit 60 bangsasaka ang naapektuhan ang kabuhayan dahil sa ashfall.
2: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
6: Philippine Coast Guard nagpadala ng mga tauhan para makipagtulungan sa iba't ibang sangay ng pamahalaan hinggil sa nangyaring aktibidad ng bulkang Mayon. Si Lawrence Sanjoco sa ulat.
2: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
2: Report.
9: Yes, Chair, dinilunsad ng Philippine Coast Guard at PCG ang Deployable Response Group o yung DRG para magtagawa ng holding at clearing operation sa Ginebatan, Albay. Aabot sa 33 tauhan ng DRG ang katuwang ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO ang nagsagawa ng paglipat ng depart o paglipat ng mga footpaths at katuwang ang Department of Public Department of Social Welfare and Development o DSWD. Nakipagtulungan din ng DRG sa Bureau of Fire and Protection at lokal na pamahalaan ng sa clearing operations sa Barangay Suwa at Barangay Kiranggay sa Kamali, Galbay. Ang mga footpaths ng DSWD ay inilaan bilang bahagi ng paghahanda upang matiyak ang sapat na supply sa panahon ng kalamidad. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Sanjoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
8: Nakabantay naman ang Philippine National Police o PNP sa mga individual na magnanakaw o mananamantala habang may aktibidad sa Bulkang Mayon. Sa programang Boses, sinabi ni PNP Public Information Office Assistant Chief Colonel Renel Sabaldican na asahan ang mabilis na pagtugo ng pulisya ukol dito. Samantala, mahigpit ding nakabantay ang pulisya para tiyaking walang makakapasok sa 6-kilometer permanent danger zone.
10: binabantayan, lalong-lalo ng ating kasurog caps, lalong-lalo na yung pag-

0: patay sa 6 kilometer danger zone na umabot na sa pinataas na hanggang 8 kilometer danger zone na pinagbabawal yung mga residente na bumalik para masiguro na ligtas sila.
1: CPNP Public Information Office Assistant Chief Colonel Renel Sabaldica.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Seguridad sa paligid ng Mayon, hinigpitan kasunod ng posibleng pagpapalawak ng danger zone sa 7 kilometer. Si J-Mark Dagala sa ulan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinakilos na nga ng Philippine National Police ang mga karagdagang tauhan nito para patatagin pa sigurado sa paligid ng Bulkan Mayon. Ito ay makaraang may ulat na target na palawakin pa ang permanent danger zone sa 7 kilometro mula sa kasalukuyang 6 na kilometrong radius. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natatis Jr., nakikipag-ugnayan na mga nasa lugar para maiwasan ang hindi autorisadong pagpasok sa danger zone. Una nang nagbabala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology na maaaring dumala ang aktibidad sa Mayon, kaya pinag-uusapan na rin ang pagpapalawak ng kasalukuyang 6 kilometrong permanent danger zone sa 7 kilometro. Ayon kay Natatesa, mahalaga ang kaalaman ng lokal na komunidad sa pagpapatupad ng mga hakbang, lalo na may ilang evacuee na nagtatangkang bumalik ng palihim sa mga pinagbabawal na lugar. Samantala, ay sinasagawa ngayon sa Kapo Krame ang Love for All program na pinangunahan ni First Lady Lisa Araneta Marcos na naghahandog ng mga libreng serbisyo ng pamahalaan sa mga miyembro ng Philippine National Police, kaya hindi sa mga pamilya nito. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dela, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Diniyak ng National Food Authority o NFA na sapat ang supply ng bigas sa Bicol sa gitna ng aktibidad ng Bulkang Mayon sa programang Bangon Bayang Mahal. Sinabi ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson na halos 85,000 bags ng bigas ang naka-imbak sa rehiyon. Una lang sinabi ng NFA na walang warehouse ang naapektuhan ng ashfall mula sa Bulkang Mayon.
5: Sufficient ang stock natin doon. So almost 85,000 bags ang readily available natin na bigas dyan. So wala tayong magiging problema. Plus, nagpa-emergency milling pa ako doon para at least makasuporta pa.
1: Si NFA Administrator Dr. Larry Lacson.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Magkakaloob ng emergency employment ang Department of Labor and Employment o DOLE Bicol sa mga bayan ng Ginobatan at Kamalig na lubhang na apektuhan ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni DOLE Bicol Regional Director Imelda Gatinaw na kasalukuyan ang nagsasagawa ng assessment at profiling para sa target na may higit 20,000 na benepisaryo. Ang nasabing mga beneficiary ay tutulong sa debris clearing sa kanilang barangay kapalit ang kita mula sa ilalim ng tupad.
6: Ang target po natin ay more than 20,000, lalong-lalo na sa Ginobatan. 44 barangays po ang affected sa Ginobatan. More or less, mga 20,000 beneficiaries ang maka-avail. Kung nasa 500 beneficiaries per barangay ang matutulungan natin. At dito naman po sa Kamalig, tinutulungan din natin si Mayor Caloy Baldo, especially doon sa apat na barangays na very much affected.
3: Si DOLE Bicol Regional Director Imelda Gatinaw.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Samantala, isang individual ang nasugatan at walang naitalang nasawi kasunod ng magnitude 6 na lindol sa San Julian Eastern Samar. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni San Julian Eastern Samar Mayor Dory Georgie Estaron na ilang gusali rin ang nagkaroon ng bahagyang pinsala bunsod ng malakas na pagyanig kagabi. Patuloy naman ang koordinasyon sa pagitan ng San Julian LGU, Department of Social Welfare and Development at Provincial Government para sa ipagkakaloob na tulong.
7: Ang DSWD actually sa region namin, talagang siya yung unang nag-message sa amin, pangumusta, tsaka express na anytime pwede silang makaano ng tulong, ng assistance kung kailangan po namin. Also with our provincial government in kay Group RB, lagi po siyang nakamonitor.
1: Ang tinig ni San Julian Eastern Samar Mayor Dory Georgie Estaron.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Alas 11:21 oras natin Pilipinas, magpapatuloy ang Radyo Pilipinas News Nationwide makalipas ang ilang sandali.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
10: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas!
12: Radyo! Publiko!
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Oras natin ngayon, alas 11.22 ng umaga. Pilipinas, isa sa mga bansang may pinakakomprehensibong tugon sa pandaigdigang krisis sa langis ayon sa Asian Development Bank. Magbabalita si Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Tinukoy ng Asian Development Bank ang Pilipinas bilang isa sa mga bansang may pinakamalawak at komprehensibong tugon sa pandaigdigang dagok sa ekonomiya na dulot ng sigalot sa gitnasilangan. Sa ADB report ng nakaraang buwan na may pinamagatang The Impact of the Middle East Conflict on Asia and the Pacific, ibinaba ng ADB ang inaasahang paglagaw ng ekonomiya sa rehiyon sa 4.7% at ilang aabot sa 5.2% ang inflation bunsod ng mga pagkaantala sa supply ng enerhiya sa buong mundo. Lumabas sa pag-aaral na sa 44 na developing member economies ay isang Pilipinas na nakapagpatupad ng 7 sa 8 kategorya ng policy responses at nakapagpamalas ng malawak na pamamaraan. Kasama rin ang Pilipinas ang India sa kinilala ng ADB sa pagpapatupad ng energy diversification o ang paghahanap ng ibang fuel sources at pagpapabilis sa mga renewable energy projects para hindi lang umasa sa imported na langis. Lahat ng mga inisyatibong ito ay nakapaloob sa UPLIFT framework sa ilalim ng EO number 110 na nagdeklara ng State of National Energy Emergency. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pagpapalakas sa mga programa para tulungan ang mga apektado ng krisis sa langis, pinaiigding ng pamahalaan ayon sa DepDev, si J. Mark Dagala sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Puspos ang ginagawang hakbang ng pamahalaan para maibsan ang epektong dulot ng sigalot sa Gulf region, gayon din ang patuloy na pagtaas ng inflation sa bansa. Ito ang pahayag ng Department of Economic Planning and Development, makarang iulat ang Philippine Statistics Authority ang 7.2% inflation rate nitong Abril. Ayon kay Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, hindi tumitigil sa paghahanap ng paraan ng pamahalaan upang mapanatili matatag ang supply at presyo ng pagkain, enerhiya at iba pang domestic supply. Itigil din panakalihim ang kahalagahan ng UPLIFT o Unified Package for Livelihood Industry, Food and Transportation bilang pagtugon na rin ang buong pwersa ng pamahalaan sa sitwasyon. Kabilang na rito ang pagbibigay ng fuel subsidy sa mga nasa sektor ng transportasyon at ang pagpapatupad ng net service contracting. Gayun din ang pamamahagi ng ayuda para sa mga magsasaka at mangingista na apektado ng kakapusan ng supply ng langis at pagpapalakas naman sa kaliwa para mapanatiling sapat ang supply ng pagkain sa murang halaga. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Lalo pang lumawak at dumami ang gasoline stations na kaisa sa pagbibigay ng 10 pisong fuel discount sa mga public utility jeepney o PUJ at UV Express sa buong bansa. Kinumpirma ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau o DOE-OIMB Director Rino Abad na nationwide na ang rollout ng fuel discount program kung saan onboard na rin o kasali ang mahigit sa 10 major gasoline companies. Ito ay ang Petron, Shell, Caltex, Sea Oil, Unioil, Petrogas, Jetty, PTT, Total, Flying V, Phoenix at Clean Fuel. Paalala pa ni Abad na dapat ay may prangkisa at rehistrado sa LTFRB ang isang jeepney o UV Express bago ito makakuha ng 10 pisong discount sa kada litro ng krudo na may weekly limit na 150 liters.
12: It also shows that our consumption is steady, but it's slower. There's been a decrease on the consumption or on the demand, but also that there is no problem as to the deliveries that our oil companies are getting.
1: Ang tinig ni DOE OIMB Director Rino Abad.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Fuel supply ng bansa nananatiling matatag ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, si AJ Ignacio sa ulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Yes, Chair, muling siniguro nga ni Energy Secretary Sharon Garin na nananatiling matatag ang fuel supply ng bansa kung saan batay sa pinakauling fuel reserves sa tally, umabot na ang gasolina ng nasa 24.631 days o 52.64 days sa gasolina. Habang ang diesel naman ay nasa 54.58, kerosene naman nasa 166.67 days, ang jet fuel o aviation fuel ay nasa 71.14 days, ang fuel oil ay nasa 62.69 days at ang liquefied petroleum gas o LPG ay nananatiling nasa 40.46 days. Dagdag pa ni Garin na patuloy ang pagkalap nila ng ilang mga supply ng diesel upang maging matatag ang supply nito dahil ito ang pangunahing pinagkukuhanan ng supply ng enerhiya maging ng supply ng pampublikong transportasyon sa ating bansa. Chad, wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba nating balita, walang sagabal na biyahe ng mga fuel tanker pinatitiyak ng DILG. Ang detalye mula kay Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Inatasan ng Department of Interior and Local Government o DILG ang lahat ng lokal na pamahalaan na tiyakin ng tuloy-tuloy at maayos na pagbiyahe ng mga fuel tankers sa kanilang nasasakupan. Ayon sa DILG, hindi dapat hadlangan ng mga truck ban at traffic scheme ang pagdadala ng supply ng langis lalo na sa gitna ngayon na nagpapatuloy pa rin na world pressure sa supply ng enerhiya. Dahil dito ay hinihikayat ang mga local chief executives na magbigay ng exemption sa mga lehitimong fuel tanker. Sinabi ng DILG na mahalaga ang walang sagabal na daloy ng langis ngayon para mapanatili ang takbo ng ekonomiya at kapakanan ng publiko. Kaugnay pa rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasunod na Executive Order 110 na nagdedeklara ng State of National Energy Emergency. Mula sa DILG para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Fuel Pricing Fairness Act inihain sa Kamara sa gitna ng mataas na presyo ng langis sa bansa. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Inihain ni Manila Teachers Party List Representative Nina Francisca Lacson sa Kamara ang Fuel Pricing Fairness Act. Target ng panukalan na pagmultahin ng 5 hanggang 10 milyong piso ang bawat hindi makatuwirang taas presyo ng mga oil companies. Sa ilalim nito, magtatakda ang DOE, katuwangan DTI, ng biannual review para tukuyin kung may unreasonable price hikes sa produktong petrolyo. May weekly monitoring din sa presyo ng petrolyo sa bansa. Ayon kay Lacson, kasalukuyan dumaraan ang mundo sa seryosong energy disruption dulot ng tensyon sa Middle East na direktang nagpamahal sa langis at ramdam sa presyo ng pagkain, kuryente at iba pa. Gate niya kahit apektado ng global market, tungkulin ng gobyerno na siguruhing patas, transparent at consistent ang galaw ng presyo para maprotektahan ang publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Ramdam sa inflation nitong Abril ang epekto ng patuloy na tensyon sa Middle East. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, umabot kasi sa 7.2% ang headline inflation mula sa 4.1% noong Marso. Nakaapekto rin sa galaw ng inflation ang mabilis na pagtaas ng presyo ng bigas, galunggong, gasolina, diesel at LPG.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nakatutok na ang Department of Energy sa iba't ibang off-grid area sa bansa na nakadepende pa rin ng kuryente sa krudo. Ayon kay Energy Undersecretary Mario Marasigan, malaking bahagi ng off-grid areas ay nasa maayos sa kondisyon ang fuel level na maimbentaryo na hanggang 15 araw. Nakaalalay na rin ng DOE at iba pang ahensya ng pamahalaan na may kaugnayan sa enerhiya sa electric cooperatives na mangangailangan ng dagdag na supply ng langis upang mapanatili ang supply ng kuryente at kanilang operasyon.
16: We have combined our forces to ensure na meron tayong mabilis yung turnaround ng ating mga fuel inventories. So marami tayong ginagawang posibilidad dyan, including the possible utilization ng imported fuels ng PNOCs. So naka-standby yung ating lahat ng measures pertaining to that.
3: Si Energy Undersecretary Mario Marasigan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 5,000 pisong ayuda para sa fresh graduates isinusulong sa Senado. Si Nympha Asuncion sa ulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Naghain si Senador JBR Sito ng panukalang batas na magbibigay ng isang beses na 5,000 pesos cash assistance sa mga bagong nagtapos sa kolehiyo at iba pang tertiary institutions para makatulong sa kanilang gastusin sa paghahanap ng trabaho. Sa ilalim ng Senate Bill 1961 Layunin ng panukala na mabigyan ng Productivity Cash Grant ang mga fresh graduates habang sila ay lumilipat mula sa pag-aaral patungo sa pagtatrabaho. Ayon kay Ehersito, maraming bagong graduates ang nahaharap sa gastusin tulad ng pamasahe sa job interviews, pagpapaprint ng resume at iba pang dokumento, pati na rin ang pagbili ng angkop na kasuotan sa trabaho. Binanggit din ng senador ang datos mula sa 2025 Labor Force Survey ng DOLE na nagsasabing tumaas ng 2.6% ang bilang ng mga unemployed college students kumpara noong December 2024. Anya, hindi lang kakulangan sa trabaho ang problema kundi pati na rin ang hindi pagtugma ng available jobs at kakayahan ng mga fresh graduates. Dagdag pa ni Ehersito, bagamat meron ng First-Time Job Seekers Assistance Act na nagbibigay ng free waivers sa first-time job seekers, layunin ng bagong panukala na palawakin pang suporta ng gobyerno sa pamamagitan ng direktang cash aid. Kung maisa sa batas, kinakailangan magpakita ng diploma o sertifikasyon mula sa paaralan ang mga aplikante para makakuha ng benepisyo. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Handa na ang malawak na seguridad ng pambansang pulisya para sa 48th ASEAN Summit sa May 7 and 8 sa Cebu Province. Ayon kay PNP Public Information Office Assistant Chief Colonel Renel Sabaldica, nasa 7,300 na tauhan ang titiyak ng seguridad, katuwang ang force multipliers nito. Araw-araw din ang briefing sa kanilang hanay para matiyak na maayos na ipinatutupad ang security measures.
0: Tuloy-tuloy po yung coordination natin at daily meron tayong briefing to ensure na nasa tamang deployment at nasa tamang pag-cover ng mga security dito sa mga lugar kung saan gaganapin, kung saan dadaan yung ating mga delegados.
3: Si PNP Public Information Office Assistant Chief Colonel Renel Sabaldica.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Kaugnay niyan, pansamantalang isasara ngayong Martes ang ilang kalsada sa Lapu-Lapu City dahil sa isasagawang simulation exercises para sa trapiko at pagbiyahe ng mga kalahok sa mga aktibidad ng 48th ASEAN Summit sa linggong ito. Sa anunsyo ng Lapu-Lapu City LGU, isinagawa ang simulation exercises at convoy run kaninang alas 8 ng umaga na susundan pa ng dalawa mamayang alas 3 ng hapon at alas 6 ng gabi. Ilang kalsada ang pansamantalang isasara para sa simulation exercises, kabilang ang kahabaan ng Maribago hanggang Mactan New Town at kahabaan ng Punta Engano patungo rin sa Mactan New Town. Ayon sa lokal na pamahalaan, asahan na ang pagpapatupad ng pansamantalang road lockdown at pagtigil ng daloy ng mga sasakyan sa mga nasabing oras ng mga aktibidad ngayong araw. Pinapayuhan ang mga motoristang dumaan muna sa mga alternatibong ruta at diversion road para maiwasan ang itinakdang ceremonial route na gagamitin sa ASEAN Summit.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Aprobado na ng House Committee on Justice ang committee report sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kasama na inaprubahan ang resolution at articles of impeachment as amended. Sa pamamagitan ng unanimous vote o 55 justice members ang nagmanifest ng kanilang boto, pinagtibay ng komite ang report. Inatasan ni Justice Chair Jervy Luistro ang committee secretariat na bigyan ng kopya si Vice President Sara Duterte at mga miyembro ng komite. Inaasahang ipapadala naman ang committee report kasama ang resolution at articles of impeachment sa plenaryo na siyang pagbobotohan ng lahat ng miyembro ng Kamara.
18: 55 out of 55 justice members physically present manifested their support to the approval of the committee report to the attached resolution setting forth the articles of impeachment as amended. The chair therefore the motion unanimously approved.
3: Yan ang bahayag ni House Committee on Justice Chair Jervil Luistro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Tiniyak mismo ni Senate President Vicente Soto III na nakahanda ang Senado anumang oras na maiakyat ng Kamara sa mataas na kapulungan ng Kongreso ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng pag-aproba ng House Committee on Justice ng committee report nito at Articles of Impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Ayon kay Soto, gagawin ng Senado ang kanilang trabaho kaugnay ng posibleng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte.
19: We've been doing our best to be ready for whatever whatever decisions or whatever consequences arise. So whether they vote early, they vote later, they reject it or they approve it, the Senate will do its job.
3: Samantala, nilinaw rin ni SP Soto ang magiging proseso sakaling may akat na sa kanila ang articles of impeachment at ang ibig sabihin ng pagkilos ng forthwith. Ayon kay Soto, aakto sila ng forthwith kapag umabot na sa Senado ang articles of impeachment, pero hindi ibig sabihin nito na magisimula na agad ang paglilitis. Anya, ang gagawin nila ay magkoconvene lang agad ang impeachment court, pero may iba pang prosesong dapat gawin. Gaya ng pagpapadala ng kopya ng articles of impeachment kay VP Sara, masasagutin ito, magpapadala ng summons at magkasagawa pa ng pre-trial.
19: The day it is transmitted, forthwith, I plan to convene the impeachment court. I convene only. Pero the trial proper will take some time because may mga preparations siya. Yeah. We will be sending the impeached official a copy of the articles of impeachment. We will receive it after a number of days and we will ask the prosecution of the impeached official their response. Diba? And then we go into pre-trial and then the trial proper after everything is all set. So, yun yung sinasabi ng Supreme Court na within reasonable time.
3: Yan ang pahayag ni Senate President Vicente Soto III.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
1: Sa ating balitang sports, Gilas Pilipinas maglalaro sa Manila Leg ng FIBA 3x3 Women's Series mula sa Sports Radio 918. Narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
20: Magpapasiklab ang Gilas Pilipinas sa harap ng hometown crowd sa pagpapatuloy ng FIBA 3x3 Women's Series Manila Stop sa May 7 at 8 sa SM Mall of Asia Music Hall. Pakay ni Nami Cacacho, Gabby Bade, Camille Clarin at Reynaline Ferrer na makabawi sa second leg ng tournament matapos hindi makapasok sa main draw ng first leg sa Chengdu, China. Nasa pool C ngayon ng main draw ang Gilas Women kasama ang Germany. Makakalaban din nila ang mananaig sa qualifying draw A na kinabibilangan ng USA, Warsaw at Manila. Binubo ang Manila team ni Gilas standout Afril Bernardino, Samantha Harada at Carl Ann Pingol at Kay Pingol. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Alas 11:39 ng umaga ang ating oras. Antabayanan ang ilang karagdagang report mula sa ating provincial stations dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi, hashtag panatag ang may alam.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
22: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 20 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Mga balita mula sa ating mga lalawigan dito sa Luzon. Nia Marie, handa na para sa pagsisimula ng wet cropping season sa susunod na linggo. Sapat na patubig sa 80,000 hektaryang sakahan tiniyak sa kabila ng nakaambang El Nino. Ang detalye mula kay April Racho ng Radyo Pilipinas Tuguegarao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: All systems go na para sa wet cropping season ngayong taon sa nasasakupan ng National Irrigation Administration Magat River Integrated Irrigation System o NIA Maris. Ayon kay Department Manager Engineer Gelio Michael Dimoloy, bagamat may natitira pang trabaho para sa kanilang maintenance activities ngayong nasa cut-off period ng irrigation delivery, handang-handa na sila para sa pagsisimula ng pagtatanim sa Mayo 15. Ito ay sa kabila ng mataas na tsansa na pagkakabuo ng El Nino phenomenon sa buwan ng Hunyo hanggang Agosto. Sa katunayan, sa ginanap na pulong tiniyak ng mga kinaukulang ahensya ang kanilang suporta sa mga magsasaka sa nasasakupan ng Nia Maris para maibsan ang epekto ng inaasahang drier than normal conditions sa mga susunod na buwan. Sa ngayon, patuloy na sa pamamahagi ang Department of Agriculture ng binhi at abono at sisikapin ang ano nilang tapusin bago pa man ang pagsisimula ng irrigation delivery sa kalagitnaan ng Mayo. Sa kabila naman ng ilang buwang napakadalang na pag-uulan, tiniyak ng opisyal na sasapat ang tubig ng Magat Dam para patubigan ang nasa mahigit 80,000 hektarya ng sakahan sa mga lalawigan ng Isabela at Quirino. Para sa Bagong Pilipinas, April Salukon, Radyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegaraw.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Baling tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas. Agoo, may dalang balita si Glenda Bakungan Sarak. Mga barangay sa tatlong bayan sa La Union nakatanggap ng multi-purpose vehicle mula sa pamahalaang panlalawigan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Inaasahang mas mapabibilis ang pag-aatid sa mga serbisyo at mapatitibay ang disaster response sa 72 barangay sa tatlong bayan sa La Union kasunod ng pagkakaloob ng pamahalaang panlalawigan ng tig-isang multi-purpose vehicle o MPVs. Nakatanggap ng MPVs ang 24 na barangay sa bayan ng Aringay, 15 sa San Gabriel, 11 sa Santol, 24 sa Santo Tomas at 18 sa Tubao. Ayon kay La Union Governor Mario Eduardo Ortega, magagamit ang mga naturang sasakyan sa paghatid sa iba't ibang serbisyo, gayon din sa panahon ng emerhensya at kalamidad. Lubos na nagagalak ang mga alkalde at mga opisyal ng barangay dahil sa wakas ay mayroon na silang gagamiting service vehicle. Una nang nakatanggap ng MPVs ang ibang bayan sa La Union at susunod namang mabibigyan ang iba pang mga munisipyo. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa Ilocos Region pa rin, 190 farm-to-market roads na katakdang itayo ng Department of Agriculture Region 1 ngayong 2026. Mula Radyo Pilipinas Dagupan, magbabalita si Ricky Kasipit.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Pinalalakas ng Department of Agriculture Regional Field Office 1 o ang DARFO1 ang pagpapabilis ng transportasyon ng mga ani ng mga magsasaka sa pamamagitan ng malawakang pagtatayo ng mga farm-to-market roads o FMR sa iba't ibang bahagi ng Ilocos Region. Sa isinagwang pulong pambalitaan, ibinahagi ng ahensya na kabuang 190 sites ng FMR ang nakatakdang ipatupad sa buong rehiyon ngayong 2026. Tinatayang aabot sa 122.59 kilometro ng mga kalsada ang maitatayo na popondohan ng humigit kumulang 1.8 bilyong piso. Sa apat na lalawigan, Pangasinan ang may pinakamalaking bahagi ng mga proyekto na may 137 sites na nakatakdang pagtayuan ng FMR. Ayon kay DA Ilocos Regional Technical Director for Operations Engineer Dennis Aitaktak, patuloy na sinusuri ng ahensya ang kakayahan nitong maisakatuparan ang mga proyekto sa itinakdang panahon. Kasabay nito, sinusuri din ang posibleng pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang katuwang na ahensya upang matiyak ang ayos at epesyenteng implementasyon ng mga proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tagupan City.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Punta naman tayo sa Kabikulan Feria de Camarines Delicioso Trade Fair. Kumita na mahigit 5 milyon sa gitna ng sari-saring pagsubok na hinaharap ng mga negosyante sa Bicol. Sa detalye mula kay Ronil Peñaflor ng Radyo Pilipinas Naga.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Kumita ng malaki ngayong taong 2026 ang Feria de Camarines, tampok ang Delicioso Trade Fair dito sa probinsya ng Camarines Sur. Makalagpas na makuha nila ang 5.1 million na kita sa lamang ng 5 araw, galing sa average na 2 million na kinikita nito sa mga nakalipas na taon. Ito ay katumbas ng 155% increase. Sa pahayag ni Mr. J. Percival Ablan, ng Provincial Director ng Department of Trade and Industry, Camarines Sur, 150 MSMEs ang lumahok na nagpresenta ng sari-saring mga food products at araw-araw ang foot traffic ay umabot ng 15,000 to 20,000 lalo na sa weekends kung saan 50% hanggang 60% sa mga bisita ay aktibong namili ng mga produkto sa naturang peryahan. Mga pinatuyong isda, processed meats at iba pang mga produkto galing sa niyog ang ang pinakamabenta at naging popular dahil na rin sa mga libreng samples at magandang packaging. At ito rin ay isa sa mga fundamental na pangangailangan ngayon ng mga consumers dito sa probinsya ng Camarines sa Bicol. Dagdag pa ni Director Abla ng DTI, malaki ang naitulong nitong trade fair sa pagpapaluwag at pagpapaganda ng ating negosyo dito sa probinsya ng Camarines Sur. At ang pagbango na rin ng mga negosyante na apektado na nakalipas sa pandemya at sunod-sunod na pagbaha at bagyo dito sa Bicol. Dagdag pa ang latest eruption ng Mount Mayon kung saan ito ay isang napakalaking pagkakataon para silang lahat ay makabawi. Para sa Bagong Pilipinas, Ronil Peñaflor, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City, Bicol.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: DPWH Bicol pinabilis ang road clearing operation sa Albay matapos ipagutos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Mula Radyo Pilipinas Albay, narito ang ulat ni JM Olarte.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Alinsunod sa maigpit na direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., patuloy ang sinasagawa ng Department of Public Works and Highways, Bicol, sa malawakang road clearing operation sa kahabaan ng Kamalig Bypass Road, Kamalig, Albay, na linisin ang makapal na ashpole mula sa Bulkang Mayon upang muling maging ligtas ang pangunahing rutang ito para sa publiko. Ayon sa ulat ng DPWH Bicol, tiniyak ang maayos na pagpapatupad ng mga protokol sa mga pagtatanggal ng volcanic debris na magdudulot ng madulas na kalsada at limitadong bisibilidad na siyang bantas seguridad ng mga motorista bumabaybay sa lalawigan. Sa ngayon, ginamit ang henshya mga heavy equipment at water trucks para sa sistematikong paglilinis ng mga kalsada habang mahigpit na sinusubaybayan ng sulfur dioxide flux at iba pang aktibidad ng vulkan upang masiguro ang kaligtasan ng mga personnel na magsasagawa ng clearing sa nasabing high-risk zone. Patuloy na makikipagtulungan ang DPWH Bicol sa mga lokal na pamahalaan para sa monitoring ng mga apektadong infrastruktura habang pinalalahanan ng publiko na sumunod sa mga ipinatutupad na traffic rerouting at asahan ng susunod na abiso hinggil sa ganap na pagbubukas ng nasabing kalsada. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ating pagbabalik, kuha naman tayo ng karagdagang balita mula sa ating mga kasamahan sa Visayas at Mindanao. Narito muli mga paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili,
11: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin,
11: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
24: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
25: Radyo Pilipinas,
26: Radyo Publiko
2: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 10 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, balita sa Visayas. Cebu City Government inihanda ang mga heritage sites para sa mga bisitang kalahok sa ASEAN Summit. Ang ulat mula kay Angeli Tahapal Valiente ng Radyo Pilipinas, Cebu.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
27: Puspusan na rin ang ginagawang paghahanda ng Cebu City Government para sa inaasahang pagdating ng mga delegado na dadalo sa ASEAN Leaders Summit na isasagawa sa Lapu-Lapu City, Cebu ngayong May 7 to 8, 2026. Ayon kay Cebu City Mayor Nestor Archival, bagamat hindi meeting venue ang Cebu City, anim na mga hotel sa lungsod ang magiging billeting area ng mga delegado dahil dito nakatutok sa paglilinis at pagpapaigting ng security preparations ang lokal na pamahalaan, tatuwang ang mga law enforcement agencies. Isa rin sa pinaghahandaan ng lungsod ay ang posibleng pagsasagawa ng heritage tour ng mga bisita. Napag-alaman na noong nakaraang ASEAN Tourism Forum na isinagawa sa Cebu City, naghanda rin ng heritage tour ang lokal na pamahalaan. Kabilang sa mga binisita noon ng mga delegado ay ang tanyag na Basilica Minore del Santo Niño de Cebu, Magellan's Cross, Fort San Pedro, Malacanang sa Sugbo National Museum, Casa Gorordo at Museo Sugbo. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Sa ibang bahagi ng Visayas, International Agri Group nagsagawa ng assessment visit sa Northern Samar. Sa ulat mula kay Charmaine Perito ng Radyo Pilipinas, Kalbayog.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagsagawa ng assessment visit sa Northern Samar ang Eco Cultivate, isang sustainable agriculture organization na nakabase sa The Hague, Netherlands. Binisita ng grupo ang ilang demonstration farms ng provincial government sa pamamagitan ng Provincial Agriculture Office, kabilang ang Provincial Agriculture and Fishery Extension Center, Libas Estate Multiplier Farm at Agricultural Research and Development Center sa Lope de Vega. Layunin ng pagbisita na suriin ang kasalukuyang kalagayan ng agrikultura sa lalawigan, tukuyin ang mga lakas at kakulangan at alamin kung saan maaaring makatulong ang kanilang teknikal na kaalaman. Nagpahayag din ang grupo ng intensyon na magsagawa ng capacity building program para sa agricultural extension workers sa probinsya. Inaasahan na ang ganitong uri ng kolaborasyon ay makatutulong sa pagpapalakas ng kaalaman at suporta sa mga magsasaka sa Northern Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Dako na tayo sa Mindanao Full Scholarship na handog ng pamahalaang panlalawigan ng Lanao del Sur bukas na para sa aplikasyon. Alamin ang detalye sa ulat ni Malik Mambuay ng Radyo Pilipinas, Marawi.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Binuksan na ng pamahalaang panlalawigan ng Lanao del Sur ang aplikasyon para sa kaunonang batch ng mga eskolar sa ilalim ng Lanao Eskolar Program. 15 estudyante mula sa mga pampublikong paaralan ang tatanggapin sa unang batch kung saan mabibigyan sila ng pagkakataong mga pag-aral sa mga partner na universidad tulad ng Cebu Doctors University, Southwestern University FINMA at University of San Carlos. Ayon sa pamahalaang panlalawigan ng full scholarship ang pagkakalog sa mga mapipiling scholar, kabilang ang libreng matrikula, tirahan o dormitoryo, buwan ng allowance at iba pang suportang pang-edukasyon hanggang sa review classes para sa boarding exam. Dagdag pa ng pamahalaan, ito pa lamang ang unang batch at inasang mas marami pang estudyante ang mabibigyan ng ganitong oportunidad para sa susunod na taon. Para sa kompletong detalye ng requirements at proseso ng aplikasyon, maaaring magtungo sa Provincial Information Office na matatagpuan sa New Capital Complex sa lungsod ng Marawi. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Turnover ng 9 million peso na fitness boxing gym at 1 million peso cash incentives para sa regional athletic medalist isinagawa ng LGU Hingoog. Ang balitang yan, hatid sa atin ni Joe Bayon-O ng Radyo Pilipinas, Hingoog.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Nagsagawa ng ceremonial turnover sa bagong itinayong fitness and boxing gym na nagkakahalaga ng 9 million piso ang lokal na pamalaan sa lungsod ng Hingoog. Kasabay nito ay ang pagbibigay ng kabuuhang 1 million piso na cash incentives para sa mga atletang Hingoog na nanalo sa kakatapos lang na Northern Mindanao Regional Athletic Association meet. Ang naturang kaganapan ay formal na binuksan sa pamamagitan ng isang programa na sinundan ng blessing sa naturang pasilidad. Ang bagong itinayong gym ay nilagyan ng mga palikuran, storage room at isang opisina ng pamamahala na may mga paunang instalasyon ng mga timbang at kagamitan sa boxing. Ito ay inasahang magsilbing isang nakatuong hub ng pagsasanay para sa mga lokal na atleta at higit pang palakasin ang mga programa sa pagpapaunlad ng palakasan ng lungsod. Sa parihong kaganapan, may kabuuang 1 million piso na cash incentives ang iginawad sa mga atleta na nanalo ng medalya sa Regional Athletic Meet na ginanap sa lalawigan ng Bukidnon. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayon-On, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: 243 solar lights ang iginabit sa bayan ng Sitangkay sa Tawi-Tawi. Ang detalye mula kay Noor Haina Hussein ng Radyo Pilipinas, Tawi-Tawi.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Sa ilalim ng pagtutulungan ng National Power Corporation at ng local government unit ng Sitangkay, matagumpay na nakabitan ng mga solar lights ang tatlong sityo sa naturang bayan. May kabuang 243 solar lights ang ipinamahagi at na-install sa sityo sa Luwag, Andulingan at Panguan, mga lugar na itinuturing huling mga isla sa hangganan ng Pilipinas. Ang proyektong ito ay pinangunahan ni Mayor Haji Alan K. Ahaja katuwang ang pamunuan ng NAPU Corps. Layunin ng inisyatibong ito na maghatid ng sustainable energy at dagdag na seguridad para sa mga residente, lalo na sa pagsapit ng gabi. Ayon sa lokal na pamahalaan, hindi lamang simpleng ilaw ang hatid ng proyektong ito, kundi simbolo rin ito ng pag-unlad at pagkakaisa. Dagdag pa ni Mayor Ahadja, malaking tulong ito sa pang-araw-araw na aktibidad ng mga mamamayan at nagbibigay ng kapanatagan sa kanilang komunidad. Ang matagumpay na implementasyon ng joint project na ito ay sumasalamin sa dedikasyon ng NAPU Corps at ng LGU Sitangkay na maabot ng serbisyo kahit ang pinakamalayong komunidad sa bansa. Inaasahan ang paggamit ng solar energy ay magiging susi sa mas pangmatagalan at eco-friendly na solusyon sa problema sa kuryente sa mga isla. Para sa Bagong Pilipinas, Norhay na Husin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: At yan po ang naging kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Martes, May 5, 2026. Ang ating pong oras, 2 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
3: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal silang naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, manong-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
16: Ang ating walang gutom program.
15: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
17: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin, dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
15: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
18: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
15: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon, nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
18: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
15: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
3: Salamat, President!
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas!
2: Radyo! Publiko! Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
5: Radyo Pilipinas,
26: Radyo Publiko.
6: Bagong Pilipinas ngayon. At bago po tayo magtungo sa ating talakayan, humingi muna tayo ng update kay Undersecretary Marge Gutierrez mula sa Department of Justice. USEC Marge, mahigit 2 dekada na ang Office for Alternative Resolution. Kumusta po ang naging pagdiriwang?
19: Okay, Joshua, pinagdiwang ng DOJ Office for Alternative Dispute Resolution o OADR ang 22nd anibersaryo nito sa bisa ng Republic Act No. 9285 na layong palakasin ang mabilis at abot kamay na pagresolba sa mga kaso at sigalot sa pagitan ng mga individual nang hindi dumadaan sa korte. Ang simple ngunit makabuluhang okasyon ay ipinagdiwang noong April 29 sa Seda Vertis North, Quezon City, kung saan tinalakay ang mahalagang papel ng Alternative Dispute Resolution sa paggulong ng katarungan. Binigyan din sa programa ang kahalagaan ng ADR bilang praktikal na solusyon sa pagsasaayos ng mga sigalot sa mga komunidad nang hindi dumadaan sa mahabang proseso ng korte at mga gastusin na kaakibat nito. Nakiisa sa pagtitipon sina Chief Justice Alexander G. Esmundo, DOJ Undersecretary Raul Vasquez, Garni Candelaria at ang inyong lingkod.
6: At isa pang good news, nalagpasan po ng DOJ ang 20% energy savings na target sa kuryente. Can you give us more details about this?
19: Good news talaga, Joshua. Sa gitna ng pandaigdigang krisis sa langis na hinaharap ng buong mundo, tagumpay ang Department of Justice na masapol ang 20% na target nitong pagtitipid sa enerhiya at kuryente. Dahil sa work-from-home arrangements at pag-install ng solar panel sa main office sa Padre Faura, Manila, nakatipid ang DOJ ng mahigit 20% sa bill ng kuryente kumpara sa mga nagdaang buwan. Mula sa mahigit 100,000 kilowatt-hour na konsumo noong Enero hanggang Pebrero, bumaba ito sa 72,000 kilowatt-hour nitong Pebrero hanggang Marso. Katumbas ito ng mahigit 30% tipid sa kuryente. Sa kabila ng pagtitipid sa utility bills ng ahensya, patuloy na pinaigting ng DOJ ang mahusay, maagap at tapat na serbisyo publiko para sa mga Pilipino. Isa rin ito sa mga paraan ng ahensya para suportahan ang Go Green campaign ng pamahalaan na layong isulong ang responsableng paggamit ng enerhiya para sa ikakabuti ng inang kalikasan. Nangako rin si Justice Secretary Frederick A. Vida na hindi titigil ang DOJ sa paghahanap ng pangmatagalang solusyon upang makatulong sa anumang paraan para maresolba ang krisis sa enerhiya nang hindi isinasakripisyo ang mandato nitong Real Justice for All sa bawat Pilipino.
6: Maraming salamat, USEC Marge, sa mga updates na binahagi mo sa amin mula yan sa Department of Justice.
19: You're welcome, Joshua.
6: Thank you, USEC. Samantala, update sa sitwasyon at epekto ng Mayon Ashfall sa probinsya ng Albay. Ating alamin kasama si Albay Governor Noel Rosal. Gov, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Governor? Alright, subukan natin balikan si Governor Rosal. Maya-maya lamang. Samantala, sa ibang balita, pinalakas pa ng pamahalaan ang mga pagsisikap para maibsan ang epekto na nagpapatuloy na tensyon sa Middle East na nagdudulot ng mataas na inflation sa bansa. Iniyayag ito ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev kaugnay na naitalang 7.2% na inflation rate nito nakaraang buwan ng Abril. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, tumaas ang inflation dahil sa mabilis na pagtaas ng presyo ng non-food at food inflation. Kaugnay nito ay giniit ng DepDev o ni DepDev Secretary Arsenio Balisaca ng kahalagahan ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift bilang komprehensibong pagtugon ng pamahalaan sa sitwasyon. Patuloy niya naghahanap ang Department of Energy balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
2: Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gador, live dito lang sa PTV. Disaster Watch, mga hakbang kontra sunog. Regular na inspeksyonin ang mga linya ng kuryente, appliances, LPG at kalan. Mag-ingat sa paggamit ng gasera, kandila, vape at posporo. Itapon na maayos ang upos ng sigarilyo. I-unplug ang mga appliance at gadget na hindi ginagamit. I-switch off ang circuit breaker sa bahay kung magbabakasyon. Maghanda ng first aid kit at escape plan at ipaalam ito sa kasama sa bahay o opisina. Alamin ang cover, drop, roll strategy kapag may emergency. At ilista ang numero ng pinakamalapit na istasyon ng bumbero sa inyong lugar. Paghayaang maabo ang pangarap. Dapat laging listo.
7: From the realms of history and the arts to the latest in science and technology, Stories from the Grid brings you the very best of Voice of America's groundbreaking programs. The Inside Story, VOA Connect, and USA Global Media Direct. With every story shared, we foster understanding across different cultures and perspectives. Be inspired by voices from around the globe. Stories from the Grid. Only here on your People's Television.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Update sa sitwasyon at assistance ng pamahalaan hinggil naman sa Magnitude 6 na lindol sa Eastern Samar, ating pag-usapan kasama si Regional Director Joel Aristain ng Office of Civil Defense Region 8. RD Joel, magandang tanghali po sa iyo.
1: Magandang tanghali po, Yusek Barge and Sir Joshua. At magandang tanghali din po sa inyong lahat ng tagapakinig.
0: Regional Director Joel Aristain ng Office of Civil Defense Region 8. RD Joel, magandang tanghali po sa iyo.
1: Magandang tanghali po, Yusek Barge and Sir Joshua. At magandang tanghali din po sa inyong lahat ng tagapakinig at sa mga manonood po.
0: Okay,
1: salamat po ng marami sa pag-imbita po sa akin.
0: You're welcome po, sir. Isang araw matapos po ang higit magnitude 6 na lindol na tumama po sa Eastern Samar kahapon, ano na po ang pinakahuling sitwasyon sa mga apektadong lugar po sa ngayon? May naitala na po bang pinsala o mga nasugatan?
1: Sa damages po, meron pong mga naitala po, may mga reported. Pero very minor lang, like masonry crack. May mga dati ng cracks na medyo lumaki daw po ng konti. At yun lang po sa mga kabahayan at sa mga buildings na hindi naman life-threatening or matatawag po nating totally damaged po. No? Sa iba't iba po mga barangay po yan around Eastern Samar, especially po dyan po sa San Julian, bayan po yan ng lalawigan ng Eastern Samar. Okay. Nakausap na rin po natin si Governor po kagabi at under assessment pero sabi niya mukhang minor din. Meron po tayong mga reported na meron po mga daanan din na may mga cracks. But when we asked DPWH, wala naman ding damages na would render it possible, impossible. Okay. So lahat naman po possible. And in fact, ang San Julian, kung saan po ang epicentro po ng earthquake kahapon, is ready to close out na po yung kanilang report for the earthquake. At dahil bagamat meron po naitalang mga aftershocks pa, wala na po silang naramdaman simula po nung mas malakas na lindol po kahapon.
2: Okay. RD, linawin na natin, despite dun sa nabanggit mo na hindi naman major yung mga pinsala, at hindi naman life-threatening, safe na pong bumalik yung ating mga kababayan sa mga infrastruktura, sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga tahanan, kahit magkaroon man na kung wag naman sana ng mga aftershocks.
1: Tama naman po kayo, sir, kasi safe naman po karamihan. Pero minsan, may mga hindi po natin maiwasan, may mga LGUs po na gusto rin makasiguro, o yung mga building owners na mas gusto makasiguro na safe po kanilang buildings. Hindi naman po natin sila mapipigilan na mag-call pa po ng suspension ng kanilang work. No? At mabuti po rin ngayon, summer vacation, wala rin pong klase ang karamihan po ng mga ating mga paaralan.
0: RD Joel, paano po ba tinutugunan ng pamahalan ng agarang pangangailangan po ng mga residente? At ano ang assistance na naibahagi na po na, sa mga apektadong lugar?
1: Unang-una po, maganda po nito dahil din sa system po ng ating from the National Disaster Risk Management.

0: we congratulate them na agalan din po silang tumugon sa ating pong mga tawag. Kung meron po sila pangangailangan, tayo po itutugon din. Pero on their level, they were able already to help themselves, which is very, very good that nakikita po natin that DRRM, our DRRM programs are really working down to the barangays.
1: Okay.
0: Bagaman, ano nga po, no? Kahit doon pong Lindol, hindi tayo sanay dyan eh. Dito sa Region 8 eh. Hindi po tayo sanay ng Lindol. Masanay tayo sa bagyo at saka sa shear line, sa ulan. Pero ganun pa rin, kaagap at tumugon pagdating po sa mga ganitong hazards ang ating mga local government units.
1: Okay. RD, para mapanatag yung loob ng ating mga kababayan, pakipaliwanag po, paano po ba yung proseso ng OCD pagdating po sa damage assessment at validation doon sa mga komunidad na apektuhan ng Lindol? Like, how long does it take po para mo masiguro na isang infrastruktura ay ligtas ng balikan at para po matiyak na hindi na ito magdudulot pa ng mas malalang pinsala?
0: Apo, sa ating pong framework ng ating DRRM, no? The reason why we capacitate our local government units through their local disaster risk reduction management officers, no? We capacitated them to be able to assess their communities. And as a matter of fact, pati rin po mga NGOs, they even go down to the barangays to help them know how to assess their infrastructure, including private residents or residences. Kaya po yan, pagka marami po tayong natanggap po na reported ng mga cracks. But those cracks, ML po yung mga pwede na pong matugunan ng ating mga local government units o mga barangays. Pwede po silang tumulong, pwede silang makatulong sa kanilang mga residente. Yung mga infrastructure ng ating mga public offices, yan, the local government units can also use their funds to help fix their or repair their damages. At dito naman po sa atin, dito sa ating region, nagantay din tayo ng tulong nila, nahingi nila ng tulong kasi tayo we're just ready. In fact, we even capacitated the neighboring towns. Kung sino yung mga hindi tinamaan, tinatawagan po natin yan. Pati yung mga agencies, tinatawagan natin yan. We are looking at the neighboring towns, kung sino yung mga hindi tinatamaan. Baka ready sila, ready with their manpower, ready with their equipment, and all their resources.
2: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang.
3: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Pansamantala po muna nating puputuli ng bagong Pilipinas ngayon para paraanin ng Palace Press Briefing. Narito po ang ating kasamahan na si Raquel Bayat.
4: Pakinggan na natin si Undersecretary Cleo Castro para sa press briefing ngayong umaga.
5: Magandang araw, Malacanang Press Con. Tugon ng Pilipinas sa nararanasang global oil shock, kinilala ng Asian Development Bank. Ayon sa isang ulat na inilabas ng ADB nitong April 29, naging mabilis at malawak ang aksyon ng pamahalaan sa kabila ng mga hinaharap nating pagsubok dala ng pagtaas ng presyo ng langis. Bunga ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., isa ang Pilipinas sa 44 na bansa sa Asia-Pacific region ang pinakaaktibong kumilos kontra sa epekto ng gulo sa Middle East. Patuloy na pinapatibay ng uplift framework ang coordinated response ng gobyerno para protektahan ang mamamayang Pilipino at patatagin ang ekonomiya ng bansa. Kabilang sa mga naging tagumpay ng pamahalaan, ang pagpapatupad ng iba't ibang policy measures upang ibsan ang pasanin ng mga Pilipino gaya ng rollout ng fuel subsidies, tulong pinansyal sa vulnerable sectors, dagdag suporta sa transport sector, excise tax cut sa mga produktong LPG at

Sin, price monitoring sa petroleum products, mahigpit na pagbabantay sa ating fuel supply, pagpapatupad ng energy saving measures, at pag-fast track sa renewable energy initiatives. Maliban dito, kabilang din ang Pilipinas sa mga bansang may dagdag na supply side initiatives gaya ng paghahanap ng alternatibong pagkukunan ng langis.

Pababain ang presyo ng bigas. Iyan ang utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. Ngayong umaga ay pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang ika-anim na uplift meeting sa Malacañang. Kabilang sa mga tinalakay sa nasabing pagpupulong, ang mga hakbang ng pamahalaan upang tiyakin na sapat ang ating supply ng langis at pondo ng pamahalaan para tuloy-tuloy lang ang serbisyo ng gobyerno sa mamamayang Pilipino at bantayan ang presyo ng mga bilihin. Huwag hayaang may mang abuso sa sitwasyon ngayong may krisis sa Middle East. Iniutos ng Pangulo na aksyonan ang mga hoarder at nagsasagawa ng profiteering. At kapag napatunayan na may sabuatan para tumaas ang presyo ng bigas, hindi mag-aatubili ang gobyernong kasuhan ang mga sangkot at ang maaaring pagpapataw ng price cap. Sa ngayon, ang utos ng Pangulo kay Secretary Chu Laurel Jr. ay gawin ang lahat ng paraan para ibaba ang presyo ng bigas. Sa direktiba ng Pangulo, patuloy na pinagtitibay ng uplift framework ang coordinated response ng pamahalaan upang protektahan ang kapakanan ng sambayanan at patatagin ang ekonomiya ng bansa. Matapos ang uplift meeting, nakakatakda ring pangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang 9th Economy and Development Council meeting mamayang hapon. Layunin ang nasabing pagpupulong na himayin ang mga posibleng solusyon ng pamahalaan sa mga kasalukuyang hamon ng bansa. Kabilang sa mga tatalakayin sa nasabing meeting, ang pagpapaunlad sa mass transportation system sa tulong ng mas maayos na railway network. Maliban dito, nakatakda ring talakayin ang pagpapatatag sa kapasidad ng Philippine Coast Guard upang panatilihin ang seguridad at kaayusan sa ating mga nasasakupang karagatan. Bilang pangwakas, nakatakda namang tanggapin ni Pangulong Marcos Jr. sa isang courtesy call sa Malacañang mamayang hapon si Japan Defense Minister Shinjiro Koizumi. Naparito ang Defense Minister upang saksihan ang paglahok ng Japan Self-Defense Forces sa Exercise Balikatan 41-2026 ng Pilipinas at Estados Unidos. Ang pagbisita ni Defense Minister Koizumi sa Pilipinas ay sumisimbolo sa magandang ugnayan ng dalawang bansa. Inaasahan namang magiging protektibo at makabuluhan ang nakatakdang paghaharap ng Pangulo at ni Defense Minister Koizumi lalo na pagdating sa mga usapin ng bilateral defense relations sa pagitan ng Japan at Pilipinas. Gobyernong kumikilos at walang patid na serbisyo, maaasahan ng Pilipino sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr.

0: na sayang pamilya, pagbati mula sa Commission on Population and Development. Masayang araw ng Martes sa lahat ng ating taga-subaybay at taga-panood. Ito po si Mikey Ray mula sa Commission on Population and Development o Komisyon sa Populasyon at Pagpapaunlad. Ako ang inyong mga kasama sa loob ng isang oras ng usaping pangpopulasyon. Ngayong episode na to, ating pag-uusapan ng tungkol sa 2025 National Demographic and Health Survey na isinagawa ng Philippine Statistics Authority. Ano nga ba ang ibig sabihin ng survey na ito at gaano ba ito kaimportante sa ating buhay? At dahil ito ang paksa natin ngayong araw, makakasama natin live via Zoom si Mr. Teodoro Orteza, Chief Statistical Specialist ng Demographic and Health Statistics Division ng Philippine Statistics Authority. Pero bago yan, panoorin muna natin ng isang audiovisual presentation tungkol sa population and development integration.
1: Parami ng parami ang programa ng gobyerno at parami ng parami rin ang nangangailangan ng serbisyo. With budgets for programs often stretched to the limit, lalong-lalo na sa LGUs, kailangang siguraduhin na ang programa at proyekto ay tunay na may benepisyo para sa mga mamamayan. The potential for population data to become a game changer when it comes to education, health, employment, food security, and many more is enormous. PopDev aims to make population variables top of mind sa lahat ng development initiatives in all levels of government. Population information ay gagamitin sa paggawa ng mga programs and policies ng gobyerno para

0: Liliit ang kakailanganin ng budget ng isang programa para sa parehong resulta. Integrating population variables make sure na nakakatugon ang mga kinauukulan hindi lang sa mga problema ngayon but also to anticipate and prepare for the challenges of tomorrow. Integrating population into development strategies will ensure that we improve the quality of life of Filipinos.
1: Ngayong episode na to, ating bibigyang pansin ang isang survey na napakahalaga sa atin. Ito ay sinasagawa ng Philippine Statistics Authority na kung tawagin ay National Demographic and Health Survey. Panoorin natin ito para sa ating pop info. Ang Philippine National Demographic and Health Survey o NDHS ay isang pambansang survey na isinasagawa ng Philippine Statistics Authority. Ang 2025 National Demographic and Health Survey ay ika-13 sa serye ng mga pambansang DHS na isinagawa mula pa noong 1968 at ang kauna-unahang isinigawa bilang isang midterm survey tuwing 3 taon. Karaniwang sumusunod ito sa Global DHS Program using standardized methods to collect data primarily from women of reproductive age from 15 to 49 years old. Ito ang mga datos na makukuha na basic and demographic key indicators mula sa NDHS: fertility, family planning, maternal health and child care, marriage and sexual activity, healthcare utilization, knowledge, attitudes, and behavior related to HIV/AIDS, and women's empowerment, kasama na dito ang violence against women. Ayon sa 2025 NDHS, ang total fertility rate sa Pilipinas ay ang historic na pinakamababa. Ito ay 1.7 na anak bawat kababaihan. Ito ay bumaba mula 4.1 noong 1993. Ang total fertility rate o TFR ay tumutukoy sa karaniwang bilang ng anak na magkakaroon ng isang babae sa pagtatapos ng kanyang mga taon ng panganak kung siya ay manganak batay sa kasalukuyang age-specific fertility rates. Sa usapin ng pagpaplano ng pamilya, tumaas ang paggamit ng family planning methods para sa mga kasalukuyang may asawang babae sa bansa mula 58.3% noong 2022 hanggang 58.6% noong 2025. Ang mga modernong paraan ng pagpaplano ng pamilya ay tumaas din ang paggamit mula 41.8% noong 2022 sa 44.5% in 2025. Ang mga female-centric methods ay nanatiling pinakapopular. Pills, 11.6%, ligation o sterilization ng babae, 4.6%, at injectables, 3.4%, ang pinaka-preferred na paraan ng family planning. Samantala, ang mga method na makalalakihan o male condom ay 1.9%. Ang pagbubuntis para sa mga batang babae na may edad 15 to 19 taon ay relatibong mababa sa 4.9%. Sa usapin ng bilang sa bawat rehiyon, pinakamataas ang pagbubuntis sa mga kabataan sa Region 9, 9.3%, sinunda ng Region 12, 8.2%, at Mimaropa, 8.2%. Ang mga karaniwang indicators ay nananatili pa rin. Ang mga batang babae na may ilang pangunahing edukasyon ay nagtala pa din ng pinakamataas na porsyento ng pagbubuntis. Ito ay 17.2%. Sa usapin naman ng wealth indicators, ang pagbubuntis pa din ng mga kabataan ay pinakamataas sa mga nasa pinakamahirap na wealth quintile at 9.4% at pinakamababa sa mga nasa pinakamayamang wealth quintile at 1.4%. At yan ang ilan sa mga highlights ng 2025 National Demographic and Health Survey para sa reproductive health at family planning. Ngayon naman ay pumunta tayo sa ating segment na Pulso ng Populasyon. Nakapanayam natin ang ilan nating kababayan at ating tinanong ang kanilang saloobin tungkol sa tanong na masasabi mo bang may kalidad ang estado ng buhay mo sa ngayon? Panoorin natin ito.

0: Sa akin po, okay naman na po kasi yung asawa ko po is maganda na, may magandang trabaho naman po. Napoprovide niya naman po yung mga pangangailangan namin. Family.
1: Masasabi ko lang, kung magiging quality ang buhay ko o kung medyo may karangyaan. Pero sa hirap ng buhay natin ngayon, lalo pataas na mga bilihin, medyo hindi ka magiging quality.
2: Siguro po din, sa ngayon po lahat ng gusto ko, nagagawa ko na. And then, sa pag-aaral naman po, nandito lahat. So, pwede kong umpisahan ulit po. At masaya na po ako dahil sa ngayon, unti-unti ko na pong nagagawa ang lahat ng gusto ko. Kasi never ko po yung nagawa sa buong buhay ko. So, approve naman po lahat.
3: Wala po eh. Hindi talaga quality. Kasi yung pinagkakitaan ko ngayon, yung pag-aayos po ng mga flat screen na TV. Minsan mayroon, minsan wala. Kaya hindi po panay na lagi may kita. Ganun po. Pero yung work po ngayon na hinahanap, hindi makuha eh, kung ano talaga eh. Wala po talagang work na para pagkuhanan, para maging maganda yung quality ng buhay natin dito sa Pilipinas.
4: Ali po, ang estado po ng buhay namin ngayon ay asawa ko lang po yung nagtatrabaho at ako po ay isang housewife at nag-aalaga po ng dalawa kong anak. Ako po ang nag-aasikaso sa bahay. Bali, full-time housewife po ako.

0: Sa dalawa pong anak ko yung nag-aaral at isa lang po yung nagtatrabaho sa amin. So, kailangan po maging madiskarte sa pagbabudget, pagtitipid po, kung ano po yung mga kailangan sa araw-araw. Ayun lang po muna yung uunahin namin.
1: Okay lang po. Makakain na tatlong araw. Tapos, may trabaho ang asawa ko. Kakaraos din, kahit pa paano.
2: Ah, nangyating po siya, ano eh. Hindi. Tawag ko eh. Wala eh. Umbaga sa pangyayapang ano natin, buhay. Lalo ngayon, taas na mabilihin. Kailan, hindi naman magtitipid, ibig sabihin. Kailan, medyo sakto lang mga bibilihin, ganun. Ayan, talaga mo talaga tayo sa mga ano, lalo sa pera.

0: napakinggan natin ang ilang opinyon ng ating mga kababayan tungkol sa kalidad ng buhay nila sa ngayon. At nakikita naman natin na karaniwan na sinasabi talaga ng ating mga kababayan na kapag sapat ang kanilang ang pagkain, ang kanilang kabuhayan, ay nararamdaman nila ang estado ng kanilang buhay ay may kalidad. So, ito talaga ang nais talaga natin, ang demographic dividend ng ating mga kababayan na nagtatrabaho, ay edukado, sila ay malusog, at sila ay may livelihood at trabaho para magkaroon talaga, no, ng demographic dividend ng ating bansa. Kapag ang ating working age population ay nakakapagsuporta ng mga batang edad 0 to 14 at 65 and over, pero ang kanilang kalidad ay maayos, masasabi nating talagang merong quality of life, no, more than the human numbers, quality of life talaga ang gusto natin sa ating bansa. Nagpapasalamat tayo sa ating mga nakapanayam sa pulso ng populasyon. Ngayon naman, tumungo tayo sa ating panauhin sa Popbeat ngayong araw na to. Makakapanayam natin live via Zoom. Let us welcome Mr. Teodoro Orteza, Chief Statistical Specialist ng Demographic and Health Statistics Division ng Philippine Statistics Authority.
1: Masayang pamilya! Magandang hapon po, Sir Ted. It's really an honor for us that you are joining Popbeat this afternoon.
2: Apo, magandang hapon po, Ma'am Mai. At nagpapasalamat din kami at na paunlakan at naimbita kami para may bahagi po natin ang resulta ng 2025 National Demographic and Health Survey.
1: Pinaka-aabangan talaga ang National Demographic and Health Survey results every time na nire-release ko talaga siya. Lalo na po sa atin, no, sa CPD. So, pwede po ba nating malaman, Sir Ted, ano ba yung background nitong National Demographic and Health Survey at bakit ba ito mahalaga? At anong mga datos ang maaaring makuha sa NDHS? At every ilang years po ba ito kinakonduct?
2: Okay po. Ang Philippine National Demographic and Health Survey o NDHS ay isang national survey na isinasagawa ng Philippine Statistics Authority at kasama na ang technical assistance pala dito ng ating UNFPA Philippines. So, ang 2025 NDHS ay ang ika-13 na serye ng mga national NDHS na isinasagawa mula pa noong 1968, at ito ang kauna-unahang isinagawa bilang isang midterm survey na gagawin na ang NDHS po tuwing ika-tatlong taon. So every 3 years na po ang ating NDHS. So karaniwan po, ito ay sumusunod sa tinatawag nating Global DHS Program na gumagamit ng isang standardized methods to collect data primarily from women of reproductive age, meaning ito po ay mga edad ng kababaihan, 15 to 49 years. So kumukuha po tayo ng mga datos patungkol sa demographic and key indicators katulad po ng fertility, kasama na dyan of course yung fertility preferences, family planning, maternal health and child care, marriage and sexual activity, healthcare utilization.

0: socialization, knowledge, attitudes, and behavior related to HIV/AIDS, and women's empowerment kasama ang violence against women.
1: Napakadami po nating nakukuha no na datos sa NDHS, kaya super talagang useful itong NDHS. Talagang nagagamit po talaga yung datos ng NDHS sa ating pagpaplano, sa ating mga programa, sa gobyerno lalo na. No? So, dumako naman tayo, Sir Ted, doon sa total fertility rate. Kasi talagang for this 2025 NDHS, napaka-historic ng decline ng ating total fertility rate o yung average number of children na ng mga ka-Pilipina no sa ngayon. Ito ay 1.7 na anak bawat kababaihan. Ito ay bumaba mula 4.1 no, noong 1993. At nakita po natin yung historically talagang nagde-decline. Ano kaya yung mga maaaring dahilan, Sir Ted, ng patuloy na pagbaba ng ating fertility rate?
0: Magbigay lang po muna ako ng parang background. No, ang total fertility rate ay tumutukoy sa karaniwang bilang ng anak na magkakaroon ng isang babae sa pagtatapos ng kanyang mga taon ng panganganak kung siya ay manganganak batay sa na-report sa NDHS na age-specific fertility rates. Subalit sa 2025 NDHS, halos kalahati ng currently married women na may edad 15 to 49 ay nag-report na ayaw na nilang magkaanak pa. So sa mga kababaihan naman na may dalawang anak, ang porsyento ng nagsasabing ayaw na nilang magkaanak pa o sumailalim na sa sterilization ay tumaas mula 62.5 noong 2022 hanggang 63.7% nitong 2025. Yung mga mayroon pong isang anak naman na nagsasabi na ayaw na nilang magkaanak ay tumaas din po mula 22.2% noong 2022 NDHS. At ito ay nasa 25.8 na po ngayong 2025 NDHS. Kasama po ito sa mga nagpapababa sa ating total fertility rate dahil mas pinipili na po nilang hindi na manganak or hindi na dumami pa yung anak. Sa kabilang banda naman, halos walang pagbabago sa porsyento ng mga kababaihan na may marami ng anak na tulad ng tatlo, apat o higit pa na nagsasabi na ayaw na nilang magkaanak o pwede rin sumailalim na sila sa isang sterilization sa parehong panahon. So, ang kalahating porsyento ng mga babaeng nagsabing ayaw na nilang manganak at ang patuloy na pagbaba ng bilang ng mga anak na ng mga kababaihan na nagnanais na lamang ng kunti ang anak, kasama na rin ang patuloy na pagtaas ng porsyento ng mga kababaihan naman, mayroong mga anak na marami na pero nagsasabi na ayaw na nilang magdagdag pa ng anak. So maliban pa dito ang pagbaba ng fertility, habang tumataas ang wealth index, ay nakakatulong din na pababain ang ating total fertility rate. Ayon sa kasama rito na yung antas ng edukasyon ay mababa sa mga kababaihan, samantalang yung antas ng pag-aaral ay umabot sa kolehiyo, ay may mababa po na bilang ng anak. So ibig sabihin, parang kung mababa yung natapos, maraming anak. Kung mataas yung natapos sa pag-aaral, mababa po yung anak. So ibig sabihin po nito, mas magandang pamumuhay o mas mataas na antas ng edukasyon ay mayroon ng mas kaunti na ipinapanganak. So yun pong interplay ng mga lahat ng mga indicators na ito ang siyang tumutulong or siyang nagpapabago sa pattern ng ating fertility na siyang sinusukat natin sa total fertility rate na umaabot na ngayon sa 1.7.
1: Ayun, so talagang kahit yung pag-aaral, Sir Ted, ng CPD ay nagsasabi no na yung majority talaga ng mga Pilipino, ang kanilang preference talaga ay i-prioritize ang kanilang economic well-being and the usual po na relationship talaga ng education at saka ng wealth quintile, no, o yung socioeconomic status ng ating mga kababaihan at ang kanilang mga partners na kalalakihan. At nabanggit niyo na nga, Sir Ted, no, na talagang may factor yung education and wealth quintile or socioeconomic status ng ating mga kababayan sa pagkakaroon ng total fertility rate. So sa edukasyon, ang mga babaeng may some primary education ay may total fertility rate na 3.1, samantalang mas mababa sa mga nakatapos ng kolehiyo or mas mataas yung antas. So, wealth quintile naman ang pinakamahirap na pamilya ay may total fertility rate na 2.8 kumpara sa pinakamayaman na 1.1. Ano naman kaya ang mensahe ng datos na ito sa ating mga policy makers at sa ating mga program planners?
0: Okay po. Ang isang maaaring interpretasyon po dito na ang fertility sa kababaihan ay sensitibo sa edukasyon and socioeconomic status. Na-mention ko nga po kanina na ang mas magandang pamumuhay o mataas na antas ng edukasyon ay mas kaunti ang ipinapanganak para sa magandang kalagayang pang-ekonomiya. Sa kabilang banda naman, ang mga kababaihan na mababang edukasyon o kabilang sa poorest quintile ang pinaka nangangailangan ng access sa contraceptives, reproductive health services, at information campaigns. So, kailangan din pala kasi ng access sa edukasyon ng kababaihan lalo na sa secondary at tertiary levels bilang long-term strategy sa fertility reduction. Mm-hmm. Dahil ayon sa datos, mababa ang mga ipinapanganak ng kababaihan na nakatapos ng ganitong edukasyon.
1: So, education is still the key, no, para sa isang may quality of life talaga. And kapansin-pansin din, Sir Ted, na mas mataas ang total fertility rate sa rural areas, which is 2.0 kumpara sa urban areas na 1.5. Ano kaya yung indikasyon ng datos din na ito since nabanggit na natin yung education and wealth, no, or socioeconomic status? Ito namang urban and rural, bakit po ba mas mataas pa din sa rural areas kaya, Sir Ted?
0: Opo, isang general po na information ang isasabi na ang urban living ay may kaakibat na mas mataas na gasto sa, halimbawa, sa bahay, edukasyon, at pang-araw-araw na pamumuhay. So, nagiging dahilan ito para limitahan ang bilang ng anak. In terms naman of health services, sa urban areas, mas malawak ang access sa contraceptives, health facilities, at reproductive health services. So, mas marami ang oportunidad para sa mataas na antas ng edukasyon at kita or yung ating mga employment sa urban areas. So, kaya mas pinipili ng mga pamilya ang mas kaunting anak. Sa rural communities naman, mas matibay ang traditional na pananaw na ang pagkakaroon ng maraming anak ay tanda ng yaman o suporta sa kabuhayan, halimbawa. So, limitado rin dito ang access sa, halimbawa, sa modern family planning. Kaya mas pinipili dito ang traditional na family planning na mayroon ng mataas na failure rate. Kaya nagre-result sa hindi planadong pagbubuntis at kaugnay na panganib sa kalusugan. So, sa madaling salita, ang datos ay indikasyon ng hindi pantay na access at oportunidad sa bagitan ng rural at urban populations na siyang may direktang epekto sa fertility behavior.
1: So access po talaga yung nakita natin, no, isa sa mga dahilan kung bakit mas mataas talaga sa rural than the urban areas. So dumako naman tayo, Sir Ted, sa teenage pregnancy kasi talagang itong National Demographic and Health Survey na 2025 ay maganda po talaga yung showing, no, ng teenage pregnancy rates. And I think historic din, no, Sir Ted, na mas mababa na talaga ang teenage pregnancy rate sa mga kababaihang edad 15 to 19 na nagkaroon ng karanasan sa pagbubuntis at panganganak. Ito ang pinakamababang antas, ano, Sir Ted, mula 1993 na from 10.1% noong 2013, ngayon 4.9%. So it's really good news for all of us working for this issue talaga for teenage pregnancy. Ano kaya yung dahilan, Sir Ted, ba't bumaba yung antas nito, no, historically?
0: Opo. So, ang teenage pregnancy sa mga Pilipinang kababaihan na may edad 15 hanggang 19 ay bumaba mula 54 as mentioned, no, percent noong 2022 tungo sa 4.8% nitong 2025. Sa mga kababaihang may edad 15 hanggang 19 na nagkaroon ng karanasan sa pagbubuntis naman nitong 2025, ang pinakamataas na porsyento na inaitala ay edad 19 na nasa 9.7%. Sinundan ito ng mga edad 18 nasa 6.9% at mga edad 17, 5.1%. Sa mga resulta ng NDHS mula 2022 at 2025 NDHS, ang age-specific fertility rate ay pinakamataas sa kababaihan na nasa age group 25 to 29 years. Yun yung po yung peak. Ito ay nagpapakita ng pagkaantala sa childbearing years. So ibig sabihin, yung mga nasa younger age group kasama na po yung edad 15 to 19 ay hindi pa rin talaga nanganganak kasama na yung 20 to 24 years old. So, ang age-specific fertility rates, ang bilang ng panganak, ng ipinapanganak ng kababaihan sa bawat 1,000 na babae para sa tatlong taong panahon bago ang survey o ang NDHS. So, yun pong age-specific fertility rates sa edad na 15 to 19 na siyang pinakamababa. At yung mga mababa ring porsyento ng panganganak ng edad 19, 18, and 17 ay maaaring siyang nagdudulot ng pagbabago ng pananaw ng mga kabataan na magkaroon ng kalayaan muna bago mag-asawa o magkaanak. Mm-mm. Dahil sa lumalawak na ang trend ng delayed childbearing or marriage. So, yun po yung pinapakita nung ating age-specific fertility rates.
1: So, ang peak talaga ng childbearing ay 25 to 29. Mataas po ba yung access ng 25 to 29 sa family plan?
0: Yung peak? Pero doon parang nadidelay dahil yung ayaw na nilang mag-asawa, parang noon dati nasa 25 to 20, 30 to 24 lang, ayun yung peak ng pag-aasawa or childbearing years. Okay. Pero ngayon, dahil sa umurong na siya, nasa 25 to 29, di mas lalo nang naging kunti yung ipinapanganak ng 15 to 19, 20 to 24.
1: So, dumako naman po tayo sa family planning. Sir Ted, di ba po sa 2025 National Demographic and Health Survey, 33.8% lamang ng lahat ng kababaihan ang gumagamit ng anumang family planning method. Sa kasalukuyang may asawa naman, 58.6% naman ang gumagamit. Bago ko po tanungin yung question about anong edad yung karaniwang gumagamit ng method sa family planning, tanong ko po muna, ano po ba yung definition ng may asawa sa NDHS 2025? At sa mga, I think, mga nakaraang NDHS.
0: Po, ang NDHS po, kapag nagtatanong ay kapag tinatanong po yung marital status, ito po ay tinatanong kung never married or may asawa or merong living together. So, hiwa-hiwalay po yan. Pero pagdating po natin doon sa family planning, pag sinabi po natin na currently married, posible po na siya ay legally married, currently married na may asawa, or meron po siyang kalibin.
1: Okay po. So, yung may asawa po, no, ay formally married or living together. So, dahil po doon, sir, anong edad ba yung karaniwang gumagamit ng permanent methods ng family planning?
0: Po, ayon po sa resulta ng 2025 NDHS, ang mga kababaihan na gumagamit ng like permanent methods of family planning ay nasa edad 35 to 49 years old. So ito yung mga kababaihan na dumaan na kasama na dito yung mga kababaihan na dumaan sa female sterilization. Sa short term naman, ang pills ay karaniwang ginagamit ng mga kababaihan na may edad 25 to 39. Ang mga gumagamit naman ng male condoms ay nasa edad 20 to 34 years old, at ang pinakabata ay gumagamit ng injectables na nasa edad 15 to 24 years old. So yun pong mga nabanggit kong mga age groups, yun po yung may mga matataas na percentage na reported na kanilang ginagamit as a family planning method.
1: So kita po natin no, na mas older talaga yung mga gumamit na ng permanent method. Syempre ay limiting na sila, ayaw na nila magkaanak, no? At yung iba naman maaaring spacing ang kagustuhan. Kaya sa short-term methods, ang sabi nga po no ni Sir Ted, ang pinakapopular pa rin ay ang pill, no? At ang sinabi niya yung mas nakababatang mga kababaihan, injectable naman, no? At yung male condom, sir, ano na nga ba yung edad na karaniwang gumagamit ng male condoms?
0: 20 to 34 years old.
1: 20 to 34 years old. Ah, ayun. So, medyo gitna, no? Medyo nandun sila sa peak, no? Ng kanilang, yung mga partners nila nasa peak ng kanilang childbearing ages. Maraming salamat po, Sir Ted, dun sa napaka-rich, no? Na datos ng family planning, yung permanent methods, yung short-term methods, at yung male-centric methods o yung condom. So kapag sinpansin naman din na mas mataas yung modern contraceptive prevalence rate sa rural areas, 47.2%, kesa naman sa urban areas na 42.1%. Ano ba yung mas popular na method sa ating rural areas and urban areas? And ano kaya yung paliwanag ng mga datos na itong nakita natin, Sir Ted?
0: Opo. Ang popular na method of modern contraception sa urban area ay female sterilization na mayroon ng 8.4% kumpara sa 7.4% sa rural area.
1: Opo.
0: Ganun din ang male condom na mayroon naman ng 3.3% sa urban kumpara sa rural area na 1.5%.
1: Mm-mm.
0: Sa rural areas naman, ang popular ay ang tinatawag nating IUD with 3.0% sa rural area versus 2.7% sa urban area. Ang injectables naman na mayroon ng 6.3% sa rural versus 5.9% sa urban. Ganun din yung implants na mayroon ding 4.9% sa rural versus 3.7% sa urban. And ang panghuli ay yung pills na mayroon ng 23.7% sa rural versus 17.9% sa urban. So, mas popular, you know, hindi natin inaasahan, pero ito yung trend. Mas popular yung pills sa rural kumpara sa urban. So, malaki po yung agwat, 23.7% versus 17.9%.
1: Ano po kaya ang paliwanag sa mga ng datos na ito, Sir Ted? Bakit kaya ganoon, no? Ang nakikita natin, bakit kaya sa rural areas mas popular yung short term, which is the pill, compared to the urban area?
0: Opo. So, tingin po natin dito ay yung access. So, yung mga malalawak ang access sa urban area ay mas nakukuha nila ito. Pero mayroon ding datos kasi ang MDHS na mayroong tinatawag tayo na kung saan nila nakukuha yung commodity, and malaking tulong yung mga government supplies na na sinusuporta natin sa ating mga kababayan. Kung kaya't nakukuha pa rin ng rural area, halimbawa itong mga IUD, injectables, implants, na siyang nagpapataas marahil doon sa porsyento kung bakit mataas yung mga paggamit ng IUD injectables and implants sa rural area. Ganun din siyempre sa pills, kung meron tayo ng mga health center na government operated, mataas na nakakatulong ito sa rural area na siyang nagsusupply ng commodity sa mga kababaihan. And kadalasan naman, ang nasa private health facilities ay yung nasa urban area na siyang nakukuha, katulad halimbawa ng female sterilization.
1: So napaka-importante din talaga ng supply na galing sa gobyerno, kasi talagang nakakatulong ito sa ating mga kababayan, at talagang nararamdaman talaga ito ng ating mga kababayan na nasa rural areas. At kita naman po no sa datos, nabanggit niyo, Sir Ted, na yung percentage of Filipinos na nag-a-access ng family planning po sa mga government versus the private. Ano po ba yung mga porsyento na nakikita natin sa 2025 National Demographic and Health Survey?
0: Okay po. Halimbawa po sa injectables, about 89% po doon ay galing sa public sector.
1: Yung implants po, naman talaga. Po
0: ay, opo. Mm-hmm. Ang implants naman po ay 93.4% na galing sa public sector, opo.
1: Uh-huh.
0: At yung IUD na 90.6%. So, yun po sa PhilS, mayroong share din yung public sector, 23.1%, pero mayroon din po dito na ng share na galing sa other source. So, alam naman natin na nabibili na itong commodity na to sa mga stores na private store. So ito yung lumalabas, mayroong 10%, pero mayroon ding malaking share ang private medical sector na umabot ng 67%. Sa male condom
1: pa.
0: Ano sa male condom naman, parang malaki na halos yung share ng other source o yung nabibili sa mga stores, 33.1%, at yung private sector ay mayroong share ng about 54.7%. Ito po ay about male condom use.
1: So nakikita natin yung out-of-pocket spending ng mga Pilipino sa mga private facility at private sector sa male condoms at saka sa pill, mataas din. Ano, Sir Ted? So talagang may panawagan din talaga ang CTD na maging available din yung supplies sa ating mga health facilities na pampubliko kasi napakalaki din talaga ng tulong nito. At tumako naman po tayo sa violence against women. I think yung NDHS po ay may bagong sinalis, 2025 NDHS, tungkol sa violence against women. Ano po ba yung mga porsyentong ito at ano po ba yung bagong isinali po ng 2025 NDHS tungkol po sa violence?
0: Okay po. So sa pagtingin po ng sa trend no ng violence against women, makikita natin ang porsyento ng mga kababaihan na nakakaranas ng karahasan or nakaranas ng karahasan mula sa asawa o partner. Ito po yung tinatawag natin na domestic violence.
1: Okay.
0: Katulad halimbawa ng emotional violence, physical violence, or sexual violence, ay tuloy-tuloy na bumababa mula 29% noong 2008. So ito po yung kauna-unahang isinali sa NDHS ang violence against women. Ngayon pong 2025, ito po ay nasa 15.4%. Medyo may mababa po yung pagbaba, pero tuloy-tuloy po naman ito. So sa emotional violence, mula noong 2008, ang emotional violence ay 22.6. Ngayon po ay nasa 14% sa 2025 NDHS. Ang physical violence po, 14.4% noong 2008. Ngayon po ay 5.3% sa 2025 NDHS. At ang sexual violence naman na 8% noong 2008 ay 1.8% na lamang po dito. Wow. Sa 2025 NDHS.
1: Napakaganda pong datos na tuloy-tuloy yung pagbaba ng emotional, physical, at sexual violence ng ating mga Pilipino. But syempre, of course, violence is still violence. Sana ang aim talaga natin is zero. But it's good news, Sir Ted, no, na pababa po siya. It may be an indication talaga of women empowerment, no, sa ating bansa, no, at saka yung recognition ng mga kababaihan na may mga karapatan sila, no, kaya siguro, no, and siguro yung ating mga kalalakihan also, yung recognition of there is no justifiable reason para maging violent sa kanilang partner. Maraming salamat, Sir Ted. Napaka-rich po talaga ng data sa na makukuha sa National Demographic and Health Survey. Panghuli po, ano po ba yung mga rekomendasyon ninyo para sa ating pamahalaan at sa ating mga stakeholders batay sa natuklasan natin sa 2025 National Demographic and Health Survey o NDHS pagdating sa fertility, which is historic, no, na decline at 1.7. Sa adolescent pregnancy, which is also historic na mababa, yung 15 to 19 at 4.9%. And yung pagtaas din po ng family planning at iba pang issue na pangpopulasyon.
0: Maraming salamat po. So ito po ay aking opinion lamang. No? So una, dapat pala kasi siguro yung access sa edukasyon at reproductive health services. So ang datos ay nagsasabi na mas mababa ang fertility sa mga kababaihang nagpagtapos ng mas mataas na antas ng edukasyon at wealth index. Kapag bumababa ang fertility, mas lumalaki ang working age population kumpara sa dependent population. So mag-invest lalo sa quality education, skills training at job creation upang ma-maximize ang produktibong potensyal ng buong populasyon. Pangalawa po, yung ating targeted interventions para sa mga vulnerable groups. So, ang pababa ng fertility at adolescent pregnancy ay indikasyon ng Pilipinas ay nasa mas advanced na na yugto ng demographic transition. Kilalanin ito bilang oportunidad upang iayon ang population policies sa pagbabago ng fertility patterns, lalo na sa pagbibigay diin sa edukasyon, kalusugan at kabuhayan. And panghuli, yung integration sa mga national or midterm development agenda. So ang fertility decline at mas mababang adolescent pregnancy ay dapat iugnay sa poverty reduction, gender equality at sustainable development goals. Gumamit ng NDHS data bilang evidence-based para sa long-term planning upang masiguro na ang demographic transition ay mauuwi sa isang demographic dividend.
1: Ayun, very well said, Sir Ted. Tama po kayo. Human capital development talaga dapat ang ating investment. At nabanggit nyo po sa education, no, sa health, at saka sa livelihood or employment also na opportunities ng ating mga kababayan para ma-achieve natin ang demographic dividend kung saan mas marami na din naman talaga, Sir Ted, no, ang working age population natin sa ngayon, which is 63.9% ayon sa 2020 census, no, of population. So let's maximize that opportunity. Mabuhay po kayo, Sir Ted, at marami pong salamat sa pagpunta nyo, no, pagsama ninyo dito sa POPP. Maraming salamat po ang ating Chief Statistical Specialist, Mr. Teodoro Orteza. Kahit na may positibong ulat tungkol sa pagbubuntis ng ating mga kabataang edad 15 to 19 na pababa at magpaplano ng pamilya na pataas mula sa 2025 NDHS at ang historic average number of children or ang total fertility rate na 1.7 na bilang ng anak na karaniwang nagkakaroon ng ating mga kababayan, madami pa din tayong kailangang address. Una, kailangan pa rin paigtingin ang edukasyon sa reproductive health at life skills na ating hangarin. Kailangan pa rin talaga na paigtingin ang edukasyon para sa pagpaplano ng pamilya at ang mga demand generation activities natin at ang kaukulang serbisyo tungkol sa pagpaplano ng pamilya. Ikalawa, kailangan pa rin natin palakasin ang access para sa health services, para sa mga pampublikong pasilidad at sa mga adolescent-friendly health facilities. Habang ang mga positive trends natin na nakikita sa 2025 NDHS ay pabor sa mga socio-economic indicators natin, ang hamon pa rin natin ay mapanatili ang mga kasamang benepisyon nito. Muli, sama-sama tayong gamitin ng husto ang pagkakataon para sa ating bansa upang makamit ang ating mga benepisyong pang-ekonomiya at pang-lipunan ng ating nagbabagong sitwasyon ng populasyon. Makibahagi sa ating usapin. I-share ang inyong thoughts gamit ang hashtags POPIT, hashtag tao ang puso ng pag-unlad, hashtag CPD at 57, at i-follow ang ating Facebook page at CPD Fails para sa mga updates at impormasyon tungkol sa population and development.
2: sa ngalan ng aming Executive Director Undersecretary Lisa Grace Versales at Deputy Executive Director Boyet Tacardon. Ito po muli si Mikey Ray mula sa Commission on Population and Development. Masayang pamilya, pakinggan ang tibok ng populasyon dito sa Popbeat dahil tayo ang puso ng pag-unlad.

0: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
1: Ang ating walang gutom program.
0: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhing may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
2: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin, dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
0: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
3: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
0: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
3: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
0: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
4: Salamat, President. Okay, salamat.
5: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service,
8: and Radyo Magazine,
9: 1278 AM.
10: Pinalakas, pinalawak,
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Publico,
13: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab.
14: Colab.
15: Sports Radio, Radyo Pilipinas,
16: World Service.
17: Ang taginting ng FM
18: at lakas ng AM
19: sa iisang himpilan.
20: Pinagsanib na puwersa
21: para sa mas malawak,
22: mas maraming mararating,
23: at mas maraming maaabot ng impormasyon
24: at serbisyo publiko.
25: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
26: Radyo Pilipinas,
27: news nationwide.
28: Trending issues na pinag-uusapan.
29: World News in 5.
30: Ang inyong institusyon
31: sa Philippine Sports Broadcast.
32: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
33: 66 impormasyon.
34: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
35: Radyo Publiko
36: 738.
37: Sports Radio 918.
38: Radyo Magazine 1278.
39: At Radyo Pilipinas World Service.
40: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
41: Mapapakinggan na
42: sa Capital 104.3 FM.
43: Capital 104.3.
44: Radyo Pilipinas World Service.
45: Sports Radio.
46: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
47: The AM and FM collab.
48: Sa Capital 104.3 FM.
49: Radyo Pilipinas.
50: Radyo Pilipinas
51: and Capital 104.3 Colab.
52: Colab.
53: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
54: Radyo on the go.
53: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
55: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
56: PBS Receiver.
55: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
53: Libre to ha?
55: Walang bayad?
53: Oo, walang bayad.
56: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
53: Beach vacation.
57: Ano tara?
53: Jogging.
57: Ano tara?
53: Hiking.
57: Ano tara?
58: Taginit is here.
55: Tinig ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
0: Pero wait lang! Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
1: Pass tayo dyan!
2: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
0: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
2: Uminom ng 7-8 baso ng tubig araw-araw.
0: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
2: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
1: Tandaan!
55: Maging healthy at wise para ready kang ibit ang tag-init.
2: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
4: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
5: Mas pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Colab.
5: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
8: Ang taginting ng FM.
5: At lakas ng AM.
8: Sa iisang himpilan.
5: Pinagsanib na puwersa.
8: Para sa mas malawak.
5: Mas maraming mararating.
8: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
5: At serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Radyo Pilipinas. News nationwide.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: World News in 5.
11: Ang inyong institusyon.
12: Sa Philippine Sports Podcast.
13: Ipapahuli sa mahalagang kaganapan.
14: 66 impormasyon.
15: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko
17: 738.
18: Sports Radio 918.
19: Radyo Magazine 1278.
20: At Radyo Pilipinas World Service.
21: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
22: Mapapakinggan na
23: sa Capital 104.3 FM.
24: Capital 104.3.
25: Radyo Pilipinas World Service.
26: Sports Radio.
27: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
30: The AM and FM Collab.
33: Sa Capital 104.3 FM.
35: Radyo Pilipinas.
36: Radyo Pilipinas
41: and Capital 104.3 Colab.
45: Colab.
50: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
52: Hala, totoo? San ka sumali?
50: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
52: Naku po! Juan! Scam yan!
50: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
52: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
50: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
52: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
50: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
52: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
50: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
54: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasan magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
52: Kaya huwag magpabudol, bes!
57: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
58: Radyo Pilipinas!
59: Radyo Publiko!
57: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Impormasyon.
10: GIS, your General Information Station.
11: Radyo Magazine 1278 AM.
14: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas.
22: Oras natin 2 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
26: Radyo Magazine 1278.
28: Bubungad sa umaga.
29: Trending issues na pinag-uusapan.
31: Mga programang aabangan.
32: Agahan hanggang hapunan.
34: 66 Impormasyon.
36: GIS, your General Information Station.
37: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Ikaw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.
1: Private Education Voucher Bill aprobado na sa Senado. Ang buong detalye ay ihatid sa atin ni Nympha Asuncion.
0: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
2: Pasado na sa ikatlong tuling pagbasa ng Senado ang panukalang batas na layong isang batas, ang National Private Education Voucher Program. Kabilang sa mga layunin ng Senate Bill 1981 ang ma-decongest sa mga public schools, mapalawak ang access sa edukasyon at masugpo ang katibalian sa pamamagitan ng isang unified voucher system for basic education. 22 na senador ang pumabor, walang tumutol o nag-abstain sa botohan para maipasa ang naturang panukala. Ayon kay Senate Committee on Basic Education Chairman Senador Bam Aquino, sa tulong ng panukala ay inaasahan rin masosolusyon na ang kakulangan ng mga classrooms sa mga public schools sa buong bansa sa pagpapahintulot sa mga estudyante na lumipat sa mga pribadong paaralan. Sa ilalim ng panukala, ilulunsad ang isang nationwide voucher program kung saan sakop ang mula kindergarten hanggang grade 12. Magiging prioridad naman sa programa ang mga estudyante mula sa mga low-income households, 4-piece beneficiaries, mula sa geographically isolated and disadvantaged areas o Gaydas, indigenous peoples, learners with disabilities at mga nasa ilalim ng foster care. May provision rin ang panukala para maiwasan ang katiwalian o pag-abuso sa pinapanukalang batas, kabilang ang safeguards kontra sa ghost beneficiaries. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report, Report.
1: Philippine Red Cross na mahagi ng face mask sa mga residenteng apektado ng pag-aalboruto ng Bulkang Mayuan. Ang pag-uulat naman ihatid sa atin ni J. Mark Dagala.
0: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report, Report.
3: Tinatayang aabot sa 2,000 face mask ang ibinamahagi ng Philippine Red Cross sa mga residenteng apektado ng pagputok ng Bulkang Mayuan. Layo nito na maiwasan ang anumang komplikasyon sa kalusugan dala ng pagkakalanghap ng abo mula sa bulkan. Partikular na namahagi ng N95 mask ang PRC sa mga bayan ng Kamalig at Ginupatan na National Highway na binalot ng makapal na abo na nagnulot naman ng abala sa mga motorista. Bukod sa pagsusot ng face mask, nagpaalala rin ng Red Cross sa mga albayanon, protektahan ng mga mata at huwag magbalis ng tuyong abo at basain muna ang ashfall bago linisin upang hindi ito muling kumalat sa hangin. Sa mga lugar naman na apektado ng ashfall, pinaiwan nila ang mga residente na manatili muna sa loob ng bahay hanggat maaari, siguraduhin ligtas ang inuming tubig at pagkain at bantayan ng mga bata, nakatatanda at gayon din ang mga may sakit sa baga o hika. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report, Report.
1: Samantala, response capability ng Manila's finest mas pinalakas sa pamamagitan ng karagdagang motorsiklo. Ang buong detalye naman iatid sa atin ni Lawrence Tanhoco.
0: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report, Report.
4: Tinanggap ni Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagonzo ang donasyon ng 20 motorsiklo mula sa Chiang Kai-shek College para sa Manila Police District o MPD. Personal na tinanggap ni MPD District Director Police Brigadier General Arnold Santiago ang mga unit sa ngalan ng distrito ng pulisya. Ayon kay Dumagonzo, umabot na sa humigit kumulang 60 motorcycles ang kabuuan donasyon mula sa pribadong sektor na layong palakasin ang mobility at response capability ng MPD. Sinabi ni Dumagonzo na agad na gagamitin ang mga motorsiklo sa operasyon sa ilalim ng pamumuno ni Santiago. Pinangunahan naman ng Chiang Kai-shek College ang turnover sa pangunan ni na Honorary Chairman of the Board of Trustees Johnson Tan, Treasurer Edward Tio, Auditor Margarita Go, College President Dr. Judelio Yap, Vice President Dr. Roland Chua at Director for Institutional Advancement and Development Margaret Salvador. Tiniyak ni Dumagonzo na gagamitin ang mga donasyon para sa pampublikong kaligtasan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report, Report.
1: At para sa ating panghuling balita, Quezon City Local Government Unit nagdagdag ng 8 bagong electric bus sa libreng sakay program. Ang buong detalye ay ihatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report, Report.
5: May bagong electric buses ang Quezon City Local Government para sa libreng sakay program sa Luxon. Pinangunahan ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang pag-inspeksyon sa mga bagong e-bus na biyahe sa rutang Quezon City Hall hanggang sa Gilmore via Tomas Morato simula Mayo 11. Sa kabuuan na abot na sa 16 ang electric buses na bumubuo sa libreng sakay program, 8 sa rutang Quezon City Hall hanggang Cubao at 8 naman sa Quezon City Hall hanggang Gilmore. Ayon sa LGU, tampok sa mga e-bus ang libreng Wi-Fi, CCTV cameras at PWD-friendly features para sa mas ligtas at komportabling biyahe. Hinikayat naman ang mga citizens na samantalahin ang patuloy na libreng sakay sa lungsod. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Magazine. Report.
1: At yan naman po ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 para sa iba pang impormasyon. Samantala, ako naman po si Marinela Texon, ang inyong naging tagapagbalita.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: Mga programang aabangan.
10: Agahan hanggang hapunan.
11: 66 Impormasyon.
12: GIS, your General Information Station.
13: Radyo Magazine 1278 AM.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
16: Mga Mars, Momshies, pati mga Popshies ng Momshies at Heart.
17: Mommy!
16: Join na at i-discover ang modern day living na wais at praktikal. Tara, let's go na. Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.
1: Wais na hapon, mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po sa atin dito sa Radyo Magazine 1278. Ganon din sa 104.3 Capital. Tayo po'y magsama-sama no, sa loob ng isang oras na chikahan at balitaan. Made for wais na mommies, dito lamang po sa programang Home Eco Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
0: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
1: Kasama ng ating executive producer si Hazel Joy Esguera. Kasama ng ating mga technical engineers sina Julius Ungab, Marichal Malimban, Sam Reyes, Ronabel Esperanza, Camille Umali, at dyan sa ating Marulas Transmitter. Ganon din sa ating FM Technical Engineer, sina Emil Lagman, Bright Lista, Norven Redome, Ivan Pomoy, Gian Condino, at Avi May Santos. At paki-like and follow din po kami no, sa lahat ng social media platforms.
16: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
18: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
19: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
20: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
21: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Ganun din, paki-download na din po ang ating mobile app na PBS Receiver.
22: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
23: Radyo on the go.
22: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
24: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
25: PBS Receiver.
24: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
22: Libre to ha?
24: Walang bayad?
22: Oo, walang bayad.
25: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
1: At ngayon po ay may panauhin tayo, no? Sabi nga dito sa Pilipinas, mahalaga pong gumagamit ng sunscreen na may tamang SPF o Sun Protection Factor. Kayo ba'y gumagamit niyan? At syempre, dapat aprobado yan ng FDA, ano? Para maprotektahan po ang balat mula sa nakakapinsalang UV rays. At mahalaga ring maunawaan ang ultraviolet index o UVI para naman malaman ano ang antas ng UV radiation araw-araw at kung anong protection po ang nararapat. At sa pagpili nga ng produkto, siguraduhin pong ito'y FDA approved, ano? At maaaring i-verify yan ano? Sa kanilang FDA verification portal para matiyak ang kaligtasan at bisa ng sunscreen. At para sa iba pa pong mahalagang impormasyon, makakasama natin si FDA spokesperson Attorney Kay Magundayaw. Magandang hapon, Attorney!
2: Magandang tanghali po.
1: Ayun.
2: At sa ating mga taga-subaybay. Opo. So, audible po ba ako? Clear po ba?
1: Yes po, Attorney.
2: Yan. So, muli po, no? magandang hapon po. At salamat. Nagkita-kita ulit tayo. Napakaganda ng ating topic para sa isang mainit na summer afternoon, Ma'am Shi.
1: Yes, Attorney. Bagay na bagay ito, no? Ito nga topic natin for today. Dahil nga summer na, 'di ba, kahit naman hindi summer, dapat gumagamit pa rin ito, 'di ba?
2: Yes.
1: Pero lalo ngayon dahil mahilig mag-swimming ang mga tao din, ano? So talaga,
2: maraming nasa beach, Ma'am Shi.
1: Yes, Attorney, ano? Simulan na natin ang ating kwentuhan, ano? Sa Pilipinas po, usually ang SPF dapat ano, kasi may bilang 'yan, 'di ba, Attorney? May SPF 30, 50, ano po yung nararapat para dito sa atin sa Pilipinas?
2: Yeah. Pag nagpupunta po tayo at bumibili tayo sa mga establishments ng mga sunblock, no, nakakakita tayo ng mga SPF level. So, syempre, ang minimum recommendation natin ay SPF 30. So, for daily use po, sapat yung 30. Pero syempre, kung matagal yung exposure sa araw, kunyari magbi-beach, gaya na nabanggiti po kanina, o yung mga outdoor activities, kunyari may sports na outdoor, so syempre mas advisable yung mas mataas na SPF or at least SPF 50. So dapat din po nating bigyan ng emphasis yung mga consumers na kailangan po tayo mag-reapply, lalo na kung ito ay magsuswimming, no? Marami nagpupunta sa sa swimming pools, marami yung nagpapawis, nagpupunas ng towel. Syempre, pag nagpunas tayo ng towel, nawawala na. So, syempre, yung mga sunscreen po na yan, kailangan i-reapply every

0: pinagkaiba, no? Kasi lagi natin naririnig yan, sunscreen at sunblock. Parehas lang ba yan?
1: Yes po, no? Pag sinabi natin sunscreen tsaka sunblock. Mm-mm. So, ito po ay hindi naman nagkakaiba. Mm-mm. Pero meron tayong tinatawag na ultraviolet index. So, ito yung mga nagko-cover po, no? Kasi pag sinabi natin screen tsaka sunblock, iba-iba. Minsan, mm-mm, iba-ibang lugar, iba-iba po yung nag... iba-iba yung pagsasabi nila, no? Mm-hmm. So, parang tayo dito iba-ibang dialect. So, hindi naman po nagkaka-iba-iba yan. Mm-hmm. Pare-parehas lang naman.
0: Ayan, nabanggit mo na kanina, attorney, ano, itong ultraviolet index. Ano po ba ito? Para lang sa kaliwanagan ng ating mga viewers and listeners.
1: Yes. Yung ultraviolet index po, ito po yung sukatan ng tindi ng UV radiation mula po sa araw na posibleng maka-apekto po sa kalusugan kapag tayo ay naaarawan. So, karaniwang ibinabahagi po yung UVI sa weather apps, no? Sa ulat panahon, araw-araw. So, mahalaga din po na malaman natin kung paano ba binabasa yung UVI scale para maiwasan po yung mga harmful exposure sa mga UV radiation. So, kapag po kasi mataas yung UVI or ultraviolet index, nangangahulugan po na mas matindi po yung sikat ng araw. So, ibig sabihin po, mas mataas po yung possibility ng damage po sa ating pong mga balat. So, pag nakita po natin na 0 to 2, ibig sabihin low. So, technically po, hindi natin kailangan ng protection or ng sunscreen. Ibig sabihin, safe to stay outside. Or, the least is kuha tayo ng mga minimum na recommended for sunscreen. Pero pag nakita po natin yung 3 to 7, moderate to high, ibig sabihin po kailangan na ng protection. So, syempre po, kailangan natin mag-seek ng shade kapag mga late morning na or mga mid-afternoon. Kasi syempre po kapag nasa labas tayo, kailangan generous po yung pag-apply natin ng sunscreen. So, ito po kasi yung may mga sunscreen, at least SPF 15 or higher kapag po exposed ang skin. So, ito din po ay importante na malaman ng mga nanonood na kapag ka very high or extreme, 8 plus po yung UVI, extra protection. So, ibig sabihin, kailangan careful outside. Siyempre, hindi lang din po sunscreen or sunblock yung nagpo-protect sa skin natin. Kailangan well hydrated din po tayo, especially kapag ka tayo ay may mga activities outside. So, yan po.
0: Attorney, ano, paano naman malalaman, ano, kung ang ginagamit nilang sunscreen ay approved or pumasa sa FDA?
1: Yan. So, lagi nating tatandaan na tayo ay merong FDA verification portal kung saan pwede po nating i-verify yung mga sunscreen na notified po ng FDA. Sila po yung may mga certificate of product notification po sa atin. So, punta lamang po sila sa verification.fda.gov.ph.
0: Ayun, kasi maraming naglipa na, hindi ba? Lalo sa online. So, bili tayo ng bili, hindi natin sure. So, bago natin bilin, i-verify yan, ano, sa kanilang portal. At, attorney, ano naman po or ano-ano, no, yung mga ingredients na dapat hanapin ng publiko sa isang sunscreen?
1: Yan. So, syempre kapag may sunscreen tapos nag-work yung mga ingredients, dahil sa mga ingredients na tinatawag nating UV filters, so ilan po sa mga common UV filters na ginagamit natin ay yung titanium dioxide at zinc oxide. Yan. So, ngunit marami po iba't ibang klaseng UV filters, ha? Or yung mga sunscreens or mga sunblocks, pero mas importante po na tingnan natin yung label, mga terms ng mga sunscreen effects gaya po ng SPF, no, gaya ng napag-usapan natin kanina, at yung broad spectrum. Importante po na syempre may labeled na broad spectrum para po mas sigurado natin na ito ay protected or may protection for UVA at UVB radiation. So, yun lang po yung ibig sabihin kapag may nakita tayong broad spectrum. So, habang chine-check po natin yung mga attributes na ito, dapat po maging maingat yung mga consumers sa mga produktong merong misleading claims. Like for example, so may red flag, 100% sunblock. Wala po kasing 100% sunblock. Or yung may mga all-day protection without reapplication or yung mga hindi natatanggal na sunblock. So, that's red flag kasi po false claims po yan. Hindi po yan totoo. Wala pong sunscreen ang kayang magbigay ng 100%.

0: 100% protection.
1: 100% talaga eh, no? So, ayan. Malinaw yan, ah. Wala kayong mabibili. Oo, magduda na kayo kapag 100% ang inyong nakita. So, mahigpit po ba, attorney, ang FDA sa pagre-regulate nito, lalo po sa ibang bansa na kinukonsider daw itong under medicine?
0: Yeah, so nagkakaiba-iba po ang standards no ng iba't ibang bansa when it comes to cosmetics. So dito po sa atin sa Pilipinas, tayo po ay sumusunod sa regional ASEAN standards, no? So pero syempre kahit na ito po ay mga cosmetic products na itunuturing, mahigpit po tayo na nagre-regulate bilang cosmetics sa ASEAN. Patuloy po ang ating regulation dito sa Philippine FDA sa mga sunscreen products po, especially po dahil alam natin yung importansya ng mga sun protection. Tsaka alam din naman natin na medyo nagkalat ang mga false or misleading claims. Kaya po very important din sa atin na masigurado na tama ang kanilang mga labeling at ang kanilang kiniklaim sa kanilang mga produkto at packaging. So ini-implement po ng FDA Philippines ang regulation para matiyak po na nakakapag-comply ang mga companies po sa mga required regulatory information, no, para sa ating product notification bago po ito ma-distribute at maibenta sa market. And then syempre po very important din ang produkto pong nasa market at ang mga kumpanyang nagma-manufacture at nag-i-import ng mga ito ay patuloy na sumusunod sa FDA standard. So nagsasagawa po ang Food and Drug Administration din ng post-marketing surveillance sa pangunguna po ng ating Field Regulatory Operations Office. So sila po yung mga nagpupunta at nag-i-inspect po sa ating pong mga merkado, mga establishments. Ganun din po kasama sa ini-inspect natin ang mga online platforms.
1: Ayan, ano, tatanong ko nga din po sana eh, kung ano yung policy ng FDA, ano, pagdating sa online naman. So, ayan, kasama pala rin, ano, na ini-inspect yan. At attorney, yes, ano po ba or gaano ba talaga ka-importante, ano, ang paggamit nitong sunscreen?
0: Yes, alam naman natin na ang panahon ngayon ay medyo kakaiba na. Maybe it's being brought by climate change na rin po, no? So definitely ang paggamit po ng sunscreen ay napakahalaga dahil nagbibigay po ito ng protection sa ating balat and laban po sa mapaminsalang ultraviolet rays mula po sa araw. So ayon po sa mga studies, no, ang sobrang exposure daw po sa araw ay magkakaroon ng dulot na iba't ibang epekto sa kalusugan, no. Pwede itong mag-lead to cancer or skin cancer, mga sunburn at ganun din po yung mga premature aging, so yung mga maagang pagwrinkle ng balat. So sa pamamagitan po ng regular na paggamit ng sunscreen, nakakatulong pong mabawasan ang masamang epekto na ito at panatiling malusog ang ating pong balat.
1: Ayun. Kailangan natin ng sunscreen para mapangalagaan ang ating balat. Pero subalit, sabi, pero na subalit pa, no? Attorney, paano naman po yung mga fake products, ano, na nabibili? May epekto po ba ito?
0: Of course, syempre. Kapag ka ito po ay mga counterfeit, syempre, una-una hindi natin alam kung ano-ano ba yung mga ingredients, no? Ano po ba yung mga contents na nandito? So it might cause allergic reactions, especially sa ating mga balat, kung lalo-lalo na po kung sensitive ang ating mga skin, no? Ganun din po, syempre mamimislead tayo. For example, hindi ka na nag-reapply kasi kiniklaim niya na siya ay no need for reapplication or 100% protection. So syempre, kahit na effective siya for the first 2 hours, dahil meron siyang false claim na hindi ka na kailangan mag-reapply, so hindi mo na siya susundin. So it will lead to damaging your skin due to false claims. So yan po yung mga tinitingnan natin sa FDA para malaman na wala tayong false claim at transparent tayo syempre sa atin pong mga consumers. So maaari pong malaman yung mga ingredients, yung sangkap na makapaminsala po or yung mga nagtitrigger sa allergic reactions through the labeling po. Kaya napakahalaga na magbasa ng labels at ganun din po i-check sa ating verification portal po kung ang mga produkto ay registrado or notified po bago ito bilhin at gamitin.
1: Ayun, attorney, pagdating naman po doon ano, at na-verify nila na hindi nga ito rehistrado, paano po ang ginagawa naman, ano, paano hinahabol ng FDA itong mga fake products manufacturer na ito?
0: Ah, syempre po, mas pinaigting po ang ating enforcement operations ngayon, ano? So talaga, kung makikita nyo po, marami tayong mga pinupuntahan ng mga walang license to operate, mga pagawaan, mga manufacturing ng mga cosmetic products na lumalabag po sa compliance, ganun din po sa good manufacturing practices po ng FDA, no? So maaari nyo pong i-report kung kayo ay merong kahinahinalang mga produkto, mga hindi rehistrado. Kahit po kayo ay nagkaroon ng mga allergic reactions sa mga sunscreen, kahit po ito ay mga rehistrado sa amin, maaari nyo pa rin po yan i-report sa amin pong email hotline. Ulitin ko po, that's ereport@fda.gov.ph o kaya naman po sa isumbong button sa atin pong website na www.fda.gov.ph.
1: At attorney, maitanong ko lang din, ano, ang paggamit ba nitong SPF nito, pwede ba ito sa lahat or magkaiba ang SPF na dapat gamitin ng pambata kaysa pang-adult?
0: It is always better po, no, na yun pong mga sunblock na para sa kids ay dapat siguro i-consult muna natin sa kanikanila mga pediatrician. Alam naman din po natin na iba-iba tayo ng conditions ng skin. So the bare minimum siguro is yung mga, may mga sunblock for kids naman tayo nakikita. May mga aprobado din po yan ng FDA. Ibig sabihin, mas gentle po ang mga formulation ng kanikanila pong mga ingredients. And kung meron po tayo mga allergic reaction sa mga ingredients na ito, it is always better din po na ito po ay ating chinecheck sa ating pong mga doktor or mga dermatologist or pediatrician para sa mga bata.
1: At payo na lang din, attorney, ano, sa ating listeners and viewers sa paggamit ng SPF.
0: Yeah, so since ngayon pong summer season, mas maraming nag-outing, mas maraming nasa labas, mas maraming nagsuswimming. So panatilihin po nating ligtas ang ating mga balat, ganun din po ang ating mga pamilya. So i-verify nyo lamang po sa FDA verification portal ang ating pong mga binibiling sunblock at kung maaari po tayo ay bumili sa mga lehitimong establishment. Meron naman po tayo mga online platforms na mga legitimate, no? Machi-check po natin ang mga produktong yan sa ating pong verification portal. At sa ngalan po ng ating Director General, Attorney Paolo S. Teston, muli po nagpapasalamat kami sa Radio Magazine Home Eco Nanay Program para po sa pagkakataong makapagbigay kami ng information, especially ngayong summer season, sa ating pong mga tagapakinig para at least alam nila na kahit ano man ang iyong kasarian, walang gender ang paggamit ng sunblock. So, ayan. So, maraming salamat po muli, Ma'am si Marinella.
1: Maraming salamat po. Muli, nakasama natin si Attorney Kay Magundayaw, spokesperson po ng Food and Drug Administration. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Samantala, bibigyan daan po muna natin ang ilang paalaala.
2: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
3: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
4: Hala, totoo? San ka sumali?
3: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
4: Naku po! Juan! Scam yan!
3: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
4: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
3: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
4: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
3: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
4: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
3: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
5: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
4: Kaya huwag magpabudol, bes!
6: Ah, bakla, bakla, bakla! Bill, sabay mo nga, lalaki ako!
7: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
8: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
7: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
9: Huwag!
10: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
13: Tamang impormasyon.
14: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
15: Kabataan, kasama sa usapan.
16: RG!
17: Radyo Magazine 1278.
18: Wais na misis, diskarteng maganik. Usapang may sustansya, home ekananay.
1: Tuloy-tuloy pa rin po tayo no, sa ating programang Home Eco Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
19: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
1: At ay dadako na para sa wise tips ni Nanay. Sa panahon ngayon, mabilis po ang pag-unlad ng Artificial Intelligence o AI. At marami ang nag-aalala no, kung mapapalitan ba nito ang kanilang trabaho. Gayunpaman, may mga profesyon ano, na nananatiling mahalaga dahil nangangailangan nito ng kakayahan ng tao. Tulad ng emosyon, pagkamalikhain at pakikipag-ugnayan. So, ito po yung ilan ano, na mga trabaho na hindi kayang palitan ni AI. Unang-una po ay ang pagiging doktor. Sabi nga, kailangan ng matinding clinical judgment, empathy, at pakikipag-usap sa pasyente. Ano? Kahit may AI sa diagnosis, tao pa rin ang magpapasya at mag-aalaga. Nandiyan din ang mga nurse. Bukod sa kaalamang medikal, mahalaga ang hands-on care at emosyonal na suporta sa mga pasyente. Hindi ito kayang palitan ng makina. Nandiyan din ang mga teacher, ang mga guro, ano? Ang pagtuturo ay hindi lang pagbibigay ng impormasyon. Sabi nga, kailangan ito ng guidance, motivation at pag-unawa sa mga estudyante. Nandiyan din ang mga psychologist or counselor. Nakasentro naman ito ano, sa pakikinig, sa empathy, human connection na syempre mahihirapan si AI ano? Lalo sa tunay na buhay. Paano siya magpapayo, di ba? Eh, wala nga siyang emosyon. Nandiyan din ang mga skill trades. Tulad na lamang ng mga tubero, electrician, mechanic. Eh, nangangailangan ito ng physical na trabaho at problem solving, ano? Sa iba't ibang sitwasyon. Tulad ng halimbawa sa kuryente, sa mga tubig, ano, yung mga tubero. Nag-aayos ng ating mga giripo. Paano magagawa ni AI yan? Merong ilan lang, ano, pero hindi lahat kayang palitan ni AI. Tulad na lamang nung nakita natin sa Baguio, hindi ba? Meron ng robot na nagsiserve ng pagkain, ano? Nandiyan din ang mga chef or cook. May halong creativity, panlasa at adaptability. Hindi lang po ito usapang recipe eh. May personal touch kasi ito, ano, at innovation ang pagiging cook or pagiging chef. Kasi minsan, hindi ba, ang pagluluto natin, eh, hindi lang nakabase na yan sa sukat, eh, hindi ba? Nasa creativity na natin yan. At sabi nga, yung panlasa. Nandiyan din ang mga manager or leader. Kailangan ng decision making, leadership, at people management. Ayan, mahirap palitan ang kakayahang mag-handle ng tao, lalo na pagdating sa conflict, ano? Tsaka alam naman natin, ano, pagka sabi nga, eh, nadadaan yan sa mabuboteng usapan, hindi ba? So, paano ka makikipag-usap, hindi ba? Kung AI, wala kasing pakiramdam si AI, hindi ba? Hindi katulad ng tao na nauunawaan niya ang nangyayari, ikang nararamdaman niya. Di ba? Yung mga emosyon na pinagdaraanan. Nandiyan din ang mga salesperson or negotiator, ano? Nakasalalay naman sa persuasion, relasyon, at trust building. Mga bagay na mas epektibo kapag tao mismo, ano, ang ating kaharap at kausap. Nandiyan din ang mga artist, creative professional. Bagamat may AI art na, no? Eh, syempre, ang original idea pa rin, eh, cultural context at emotion ng tao, eh, nananatili yan na napakahalaga. Minsan, di ba, iginuguhit natin kung ano yung ating mga karanasan, ating mga nararamdaman. Nandiyan din ang mga emergency responders, ano, tulad na lamang ng mga firefighters at mga rescuer. Kailangan ng mabilis na desisyon, ano, sa dedikasyon or sa delikadong sitwasyon at physical na aksyon. Ayan, hindi basta kayang gawin yan ng AI, di ba, lalo't may mga sunog. Oh, di ba, decision making yan eh, alin ang uunahin, di ba? Kung lalo na't kung malaki na yung sunog nang dumating eh, hindi ba? So, ang mga trabaho pong ito ay sinasabing mas ligtas kay AI dahil sila nga ay nangangailangan ng emosyon at pakikipag-ugnayan, ano, sa tao. May physical at hindi predictable na gawain. Umaasa sa critical at malikhaing pag-iisip. Kaya mahalaga pong tandaan natin, hindi ibig sabihin na hindi sila maaapektuhan ng AI. Sa halip, gagamitin nila ang AI bilang tool at hindi bilang kapalit. So maliwanag yan, ha? Gagamitin si AI bilang tool at hindi bilang kapalit. So, marami pa, hindi ba? Marami pang trabaho, pero merong ilan na kinakaya ni AI. Pero itong mga ito, eh, mahihirapan si AI, ano? Yan po ang wise tips ni Nanay.
9: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Eka Nanay.
12: Okay, class! Recess! Break time!
13: Yay! Tignan mo tong baon ko.
16: Anong baon mo? Pahingi naman.
12: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
13: Hachi! Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
20: Teacher?
12: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
13: Naku, nakakatakot naman po.
16: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
20: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
21: Pinalakas, pinalawak.
11: Radyo Pilipinas.
21: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
22: Ang tagintig ng FM
21: at lakas ng AM
22: sa iisang himpilan.
21: Pinagsanib na puwersa
22: para sa mas malawak na
21: serbisyo publiko.
22: Radio Magazine 1278.
21: Sports Radio 918.
22: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
21: At Radio Pilipinas World Service.
22: Mapapakinggan lang
21: sa Capital 104.3 FM.
22: Capital 104.3
21: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
11: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
22: Collab.
18: Wais na misis. Diskarteng madinig. Usapang may sustansya. Home Ekananay.
1: Tayo po'y nagbabalik sa programang Home Ekananay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
19: Marinela. Sa Radyo Magazine at The Capital FM.
1: Bata-bata, bakit ka tahimik? O, diba? Ang pakikipag-usap po sa mga bata, talaga namang napakahalaga. Siyempre, para maunawaan natin yung kanilang damdamin at kanilang iniisip. Pero hindi po lahat ng bata ay madaling mag-open up. Sa tulong ng ilang simpleng paraan at pag-unawa sa mga posibleng dahilan ng kanilang pagiging tahimik, mas mapapalapit tayo sa kanila at matutulungan natin silang magpahayag ng sarili ng malaya. So ito po yung maaring paraan para mag-open up ang mga bata, ang inyong mga anak. Makinig ng walang panghuhusga. Kapag nagsasalita ang bata, huwag po agad na magre-react or magbibigay ng sermon. Hayaan natin silang magkwento lang, Mas magiging komportable kasi sila kung alam nilang ligtas sila, na magsalita. Huwag ka agad, sumabat sa kanilang pagkukwento. Hayaan muna natin silang matapos ang kanilang sinasabi, bago tayo magsalita. Gumamit din ng mga open-ended na tanong. Halimbawa, ano ang pinaka nagustuhan mo, sa araw na ito? Yung bantipong hindi lang oo or hindi ang kanilang sasagot, kundi yung mas mapapalawak yung usapan, Kasi pag tinanong mo, okay ka lang ba? Diba ang sagot doon, oo lang at hindi. Di natapos na kagad ang usapan. Hindi mo na nakuha kung ano yung gusto mong malaman, hindi ba? Maglaan din ng quality time. Napakahalaga nito, Kung maaaring makipaglaro, or sabay kumain, or manood ng TV, maglakad-lakad, diba? Kasi sa relax na moments, mas kusang nagkukwento po ang ating mga chikiting. Lalo na, diba, kapag medyo komportable siya, sa inyong ginagawa. Halimbawa, kumakain kayo ng sabay, diba, nagkukwentuhan. So, mas madali na mag-open up siya, Habang napapasarap ng kain kayong dalawa. Ipakita din na naiintindihan nyo sila. Yan ang napakahalaga. Pwede mong sabihin, halimbawa, mukhang malungkot ka kanina. Nakakatulong kasi ito para maramdaman nilang may nakakaintindi sa kanila. 'Di ba, napansin mo sila? So, parang nakita ko eh, malungkot ka. Ah, 'di ba, pag sabi mo noon, sasagot siya, 'di ba? So, malay mo humaba. So, hayaan mo lang siyang magkwento. Para nang sa ganun eh, malaman mo kung bakit nga ba siya malungkot. Iwasan din ano, yung pag-i-interrupt sa kanilang pagsasalita. Sabi nga natin, hayaan natin silang matapos yung kanilang sinasabi. Nang sa ganun eh, kasi pag minsan ano, na-interrupt sila, minsan nawawala sila sa kwento or medyo ang dating sa kanila eh, hindi maganda yung naging reaction mo. So, imbis na ituloy nila yung kwento, kakatin na nila, no? So, hayaan lang natin silang magsalita, magkwento. Makinig lang muna tayo. Magbahagi rin ano ng sarili mong kwento. Ayan, mahalaga 'yan ano para makarelate. Kumbaga eh nakikita niya na nakaka-relate ka sa kanyang kwento. Na makita niya normal lang pala no ang mag-open up or nangyari sa kanya dahil nangyari din sa iyo, yung mga tipong ganon para alam niya. Gumamit din ng laro or drawing, ano? Mas madaling mag-express ang bata ng, sa creative na paraan. Eh. Panatilihing kalmado ang tono. Ayan, isa pang napakahalaga yan, yung tono. Kami minsan laging ganyan, eh, sasabihin sa akin. Laging nakasigaw, hindi pwedeng magsalita ng mababa, laging galit. Kahit hindi ka naman galit, ano, medyo intense lang, parang ganun, na-excite lang, medyo tumaas ang tono. Kapag kasi kalmado ka, eh, hindi sila matatakot na magkwento. Kumbaga, soft voice, diba? Kapag ka kasi medyo high pitch yan, ako, sabi ko nga sa'yo, kakatinan niya yung kwento. Tapos, alis na yan. Hindi mo na yan makakausap. So, hindi mo malalaman kung bakit siya tahimik. Kilalanin yung kanilang emosyon. Natututo silang pangalagaan, ano? Or pangalanan at ipahayag yung kanilang nararamdaman. At matutong magpasensya. Hindi lahat ng bata ay agad nag-o-open up. So, kailangan ng iyong pasensya. Ito naman yung mga dahilan kung bakit hindi nag-o-open up ang mga bata. Siyempre, unang-una, takot silang mapagalitan eh. Kung lagi silang nasisigawan, mas pipiliin na lamang nilang manahimik at magmukmok sa isang tabi or magkulong sa kanilang mga kwarto. Or nandyan din yung pakiramdam na hindi sila pinakikinggan. Yung mga tipong dinededma sila, binabaliwala sila, nawawalan sila ng ganang magsalita. Kasi nagkukwento sila, text ka ng text, may kausap ka, nagluluto ka, naglalaba ka. So, wala. Hindi sila gaganahang magkwento. Dahil din minsan sa hiya or insecurity, nahihiya silang magbahagi ano ng kanilang nararamdaman. Yun nga, minsan sa takot na mapagalitan, masigawan, hindi sanay mag-express ng emosyon. Nako, hindi mo kasi yan naturuan kung paano magsabi ng kanilang feelings na tipong, ma, nalulungkot ako. Ma, masaya ako. O, diba? Pwede ba tayong mag-usap yung mga dating na ganon? Malalaman mo eh, diba? Makikita mo. So, hindi lang nila kayang sabihin. So, dapat natuturuan din sila. Masama yung naging karanasan nila dati. So, baka meron silang na-experience na napahiya sila or napagalitan nung nag-open up sila dati. So, kaya ayaw na nilang ulitin. Or dahil sa pagod o stress. Kapag overloaded, ayaw nilang magsalita. Siyempre, pagod na eh. Tapos eh, medyo hindi pa maganda yung tono mo. Eh, di lalong hindi yan magkukwento. or pakiramdam na walang nakakaintindi. Iniisip nila na hindi mo sila maiintindihan sa kanilang pinagdaraanan. Lalo minsan kasi, di ba, malaki yung age gap ng magulang at anak. Parang iba yung paraan. Mas komportable sila sa ibang tao. Malamang sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang mga kaidaran, ano? Or sa iba na mas may edad pero feeling nila eh safe at nauunawaan sila. At hindi sila pagagalitan, pakikinggan lang sila, bibigyan lang sila ng oras para magkwento. Or takot sa consequences, ano? Halimbawa, baka maparusahan or mawalan sila ng pribilehiyo kapag nalaman kung ano yung kwento nila. Or introverted or tahimik ang kanilang personality. Hindi lahat kasi ng bata eh expressive, ano? Natural lang naman ito, ano? Sabi nga, hindi lahat eh pare-parehas, ano? Magkakaiba kasi ang bawat bata. So, para mag-open up po ang bata, kailangan nila ng ligtas, kalmado, at mapagkakatiwala ang environment. Kung hindi sila nagsasalita, kadalasan may dahilan yan. At hindi ito dapat husgahan. Sabi nga, pasensya. Kailangan ng mahabang pasensya, no? Para sila eh magsalita ng kanilang mga nararamdaman, kanilang mga pinagdadaanan. So, ipakita lang ano, na nandiyan ka lagi, handang makinig. Samantala,
0: feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
3: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
23: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
3: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
24: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
3: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
25: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
3: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
24: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
25: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine 1278 AM.

0: Chill.
1: Suave.
0: Learning from home may be boring.
2: Radyo Magazine.
3: 1278 AM.
4: Wais na misis. Diskarte ang madinig. Usapang may sustansya. Home ekananay.
5: Tayo po'y nagbabalik para sa recipe naman ni Nanay. Ang beefy sigarilyas. Ito po yung mga sangkap na gagamitin natin dito sa beefy sigarilyas. Mantika, boneless beef, slice ng maninipis, garlic, dinikdik, sibuyas, beef bouillon, or optional lang yan, tubig, soy sauce, sugar, white sugar, siyempre, sigarilyas, hindi mawawala, kaya nga beefy sigarilyas. At green onion sliced thinly. Nang maliliit din, Ito naman yung paraan ng pagluluto nitong beefy sigarilyas. Siyempre, una, igigisa natin yan, Magpapainit tayo ng mantika sa ating kawali. Uunahin natin yung beef. Para igigisa natin, Dadagdagan natin ng bawang at sibuyas. Or dadagdagan na rin natin yung bouillon, beef bouillon para mas malasa ang ating beef. Beefy sigarilyas. Dadagdagan natin ng tubig para lumambot, ang ating beef. Pwede na rin nating ilagay ang ating soy sauce at yung konting sugar. Pwede rin natin yan lagyan ng kaunting black pepper na durog, Tapos hayaan natin yung kumulo para tuluyang lumambot ang ating beef. Kasi maninipis naman yan, so madali rin yan maluto, Takpan natin para mas mabilis. At kapag sa tingin natin ay okay na ang ating beef, luto na, malambot na, pwede na natin idagdag ang ating hiniwang sigarilyas. At hayaan natin siyang kumulo ng mga 3 minutes kasi mabilis lang maluto yung sigarilyas. At kapag luto na ang ating sigarilyas, ay pwede na po nating i-off ang ating kalan. At tayo magpi-plating na, Siyempre, sa ating plate, maghahain na tayo. Tsaka natin ilalagay yung green onion, yung dahon ng sibuyas para pang-garnish sa ating beefy sigarilyas. So, siyempre, kasabay ng bagong saing na kanin. Sabi nga, ano pang inaantay nyo? Di, kainan na! At sa pamamagitan po ng recipe ni Nanay, tayo unti-unti nang magpapaalam, Maraming salamat po sa naging panauhin natin, Ito, every Tuesday to kasama natin to talaga, Si Attorney Kay Ann Magundayaw, ang spokesperson po ng Food and Drug Administration. Ganun din sa ating executive producer kay Hazel at sa ating technical engineers. Kina Julius, Mary Scholl, Sam, Rona, Camille, dyan sa ating Marulas Transmitter at sa ating FM Technical Engineer. Sina Emil, Bright, Norven, Ivan, Gian at Avi May. Naku, sa lahat ng mga sumubaybay sa atin, hindi ko makita So maraming salamat po, At magkarinigan po tayo ulit bukas sa ganito pa ring oras. Dito pa rin po sa programang Home Eco Nanay. Sa Radyo Magazine 1278 at Capital 104.3. Ako po ang inyong nakasama, ang inyong momshi.
6: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
1: Mas pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
7: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
8: Pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak na
8: serbisyo publiko.
7: Radyo Magazine 1278.
8: Sports Radio 918.
7: Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738.
8: At Radyo Pilipinas World Service.
7: Mapapakinggan na
8: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
8: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
8: Collab.
9: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
10: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
11: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad.
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
12: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
13: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
14: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
15: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngala ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Magazine 1278.
16: Bubungad sa umaga.
17: Trending issues na pinag-uusapan.
18: Mga programang aabangan.
19: Agahan hanggang hapunan.
20: 66 Informasyon.
21: GIS, your General Information Station.
3: Radyo Magazine 1278.

0: Pagbababa ng presyo ng bigas sa bansa, pinatututukan ni Pangulong Marcos Jr. Mula Malacanang, may pag-uulat si Raquel Bayan.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
2: Sapat ang supply ng bigas sa Pilipinas kaya't wala dapat dahilan upang tumaas ang presyo nito. Ito ang binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa katatapos lamang na Uplift Committee meeting sa Malacanang ngayong araw, kung saan inatasan ng Pangulo ang Department of Agriculture na pababain ang presyo ng bigas sa bansa. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, ang direktiba ng Pangulo, gawin ang lahat ng legal na hakbang upang mapababa ang presyo nito. Pinababantayan rin ni Pangulo Marcos ang presyo ng mga bilihin sa merkado at dapat niya masiguro na walang aabuso o mananamantala sa sitwasyon sa bansa. Anya sa oras na mapatunayang mayroong mga nagsasabwatan sa presyo ng bigas, dapat papanagutin ang mga ito, maging ang posibilidad ng pagpapatupad ng price cap.
3: Para tumaas ang presyo na may sabwatan, para tumaas ang presyo ng bigas, hindi mag-aatubili ang gobyernong kasuhan ang mga sangkot at ang maaaring pagpapataw ng price cap. Sa ngayon, ang utos ng Pangulo kay Secretary Chu Laurel Jr. ay gawin ang lahat ng paraan para ibaba ang presyo ng bigas. Sa direktiba ng Pangulo, patuloy na pinagtitibay ng Uplift Framework ang coordinated response ng pamahalaan upang protektahan ang kapakanan ng sambayanan at patatagin ang ekonomiya ng bansa.
2: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report,
0: report. Sa iba pang balita, Department of Health may payo ng pag-iingat sa mga residente dahil sa ash fall sa may Albay. Si DK Zarate sa detalye.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
4: Naglabas ng ilang paalalang Department of Health ngayong may ash fall dahil sa bulkang Mayon sa Albay. Ay sa DOH, mahalagang maghugas ng kamay at tapan ng maigi ang mga pagkain at inumin upang mapanatili itong malinis sa kabila ng mga ash fall. Pinapayuan naman ng DOH, partikular ni Region 5 Director Rosa Rempilio, ang mga residente na hanggat maaari iwasan mo ng lumabas ang bahay o mga establishmento. Iwasan mo ng magbiyahe, maliban kung talagang kinakailangan, at magsuot ng proteksyon tulad ng face mask. Pinapayuhan din na manatiling o panatiling sarado ang mga bintana at pintuan para hindi makapumasok itong mga alikabok at ash fall. Samantala, patuloy ang pagbisita ng DOH sa mga evacuation center para matiyak ang kalusugan ng mga residente. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: Samantala, DSWD target ang 5 araw na special payout ng ayuda para sa TNVS drivers. May pag-uulat si Ray Ferreira.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
5: Nakatakdang ipamahagi ng Department of Social Welfare and Development ang cash aid sa mahigit 150,000 TNVS drivers sa loob ng 5 araw. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, napagkasunduan ito sa pulong kasama ang mga transport network companies gaya ng Grab at Mobit. Nakatakda ang payout sa Mayo 11 hanggang 15, Mayo 18 hanggang 20 at Mayo 28, kung saan target na maabot ang 100,000 drivers sa unang linggo pa lamang. Kabilang sa mga posibleng venue ang Araneta Coliseum, Phil Oil, Eco Oil Center, SMX Convention Center, Aura at SM Mega Mall, Mega Trade Hall. Isinasaalang-alang din ang SM Mall of Asia Arena bilang karagdagang payout site bagamat maaaring mangangailangan ng ticket para makapasok. Samantala, tiniyak ng Grab na handa na ang kanilang payroll system para sa tig 5,000 pisong ayuda sa ilalim ng IX program ng DSWD. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report,
0: report. At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 12:78 AM para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng aming social media platforms at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ito po si Manuel Francisco.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko,
6: Radyo Pilipinas.
8: Interesting na usapan.
9: Hindi heavy.
10: Tugtugang chill.
11: Suave.
12: Learning from home, may ni-moring.
13: Radyo.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Tapos pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
8: Ang tagintig ng FM
1: at lakas ng AM
8: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
8: Radyo Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
8: Mapapakinggan lang
1: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3.
1: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Collab.
7: Radyo Magazine 1278.
9: Bubungad sa umaga.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
7: Mga programang aabangan.
11: Agahan hanggang hapunan.
7: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
0: Pilipinas, 3:07 ng hapon. Oras na ng talakayan. Oras na ng kwentuhang makakalikasan.
12: Programang makakalikasan. Pangangalaga ng kapaligiran. Eco-friendling hakbang. Usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan, pasok sa ating kwentuhan. Green Mindset.
1: Green Mindset.
12: Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw ng Martes, May 5, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco. Kasama niyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan.
1: Set your mind to think green.
12: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
1: Green Mindset.
12: Kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. Search nyo lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamagitan po ng inyong mga mobile phones. Sa tama po, gamit ang inyong mga cellphone, ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Muli po isang makakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa kwentuhang Green Mindset, atin po namin sa inyo mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At ngayon pong hapon, pagkwentuhan po natin itong tinatawag nilang Fish Eye Technology na binuo po sa pangunguna ng DOST Iloilo at DOST Western Visayas. Tuklasin po natin itong AI-powered Fish Census and Assessment Technology. At syempre po, no, kung paano po ito nakatutulong sa pagpreserba ng marine biodiversity dito po sa bahagi ng Estancia Iloilo. Kaya naman po ngayong hapon, makakasama po natin si Mr. Vince Carion, Science Research Assistant, and Mr. Robbie Alan Nazario, Project Technical Assistant sa kapwa po mula sa DOST Iloilo. At syempre, makakasama rin po natin sa kwentuhan si Engineer Edmundo Mendoza Jr., Municipal Agriculture Office Head ng Local Government Unit ng Estancia Iloilo. Magandang hapon po mga sir at welcome po dito sa kwentuhang Green Mindset.
9: Hello, Sir Manuel.
13: Magandang hapon po, sir.
9: Good afternoon po.
0: Yes, sir. Nako, maraming salamat po sa inyong pagpayag na makipagkwentuhan po sa amin ngayong hapon. At syempre po, no, ipakilala po itong bagong teknolohiya na ito. Na syempre po, no, malaki po ang tulong para po sa ating mga local government units. At syempre po, no, maganda rin ang epekto sa atin pong kapaligiran. Siguro po, unahin po muna natin na makipagkwentuhan po sa atin pong representatives mula po sa DOST Iloilo. Kwentuhan niyo po muna kami kung paano po nagsimula itong initiative na mag-develop po nitong AI-powered fish census and assessment technology po na ito.
9: Okay, so yes, magandang hapon po sa lahat and good afternoon po, Sir Manuel. Sorry po, okay lang po ba ipamute yung kay Sir Robbie kasi para nag-feedback sa akin.
0: Sige po.
9: Ayun, sige. Sir, yes po, yung fish eye is...
0: Medyo nagkaka-problema lamang po tayo no, sa ating audio.
9: Okay,
0: yan. Go ahead, sir.
9: Okay, pasensya na po. Ayun na po, sir. Oo, so, sa uulitin po pala ang si fish eye, ano po siya? Na-develop po siya ni UP Dilima. FishEye po ay na-develop po siya ng UP Diliman through the technical support po ni DOST Fishery. So, yung pag-develop po ito ng DOST Fishery is, I mean, sa UP Diliman po siya yung nag-develop tsaka through the support ni DOST Fishery po. So, dito
0: medyo nagkakaproblema lamang po tayo no, sa quality po ng ating internet connection. Pero gaya nga po ng binabanggit sa atin ni Sir Vince na marami pong katuwang po no, ang

0: diversity, yung marine biodiversity and ecosystem po dito sa bahagi po ng Estancia Iloilo. At I believe okay po yung connection ni Sir Vince. Go ahead, sir.
1: Wala na. Pasensya na po sa lahat. Oh, pero okay na po yung internet namin. Sige, Sir yes, Manuel. Yes, o oh, nga po, no. So actually, yun po. Si yung AI-powered fish sensors and assessment technology o yung tinatawag natin na fish eye, actually, na-develop po siya ng UP Diliman through the technical support and assistance ni DOST. No? So sa context namin dito sa DOST Iloilo, ini-introduce po namin ito at pinopromote sa mga partners po namin, sa LGUs, sa SUCs, no? Para sila po yung gumamit. Pero yun lang po. Primarily, yung nag-develop po talaga is si UP Diliman. No? And then sa context namin dito sa DOST province, kami po yung nag-i-introduce po for those SUCs and LGUs. So ang fish eye po na ito is gumagamit po siya ng artificial intelligence, no, to automatically detect at mabilang po yung mga isla sa ilalim, saka to identify yung mga fish underwater, at gumagamit po siya ng 360 videos, no, para yung mga data na kinukuha nila is makakatulong mismo sa RGU para makakuha ng mabilis at ma-accurate na data para po ito sa pag-manage nila ng mga marine protected areas, which is itatalakay natin as we go on man sa dito sa kwentuhan po natin, ano. So yes po, so saan po siya nagsimula talaga? First po is mostly sa problem, no, ng LGU, katulad na lang din po dito sa LGU Estancia. So may na-experience sila po kasi ng mga problems when it comes sa pagkuha ng mga data, no, pagkuha ng mga fish sensors sa ilalim ng dagat hanggang na makabuo sila ng isang policies, kasi yun po yung pinaka-output nila, eh. So ano po yung mga problema na ito? Yung una is ang human error sa pagkuha ng data. Nakita namin na magaling talaga, no, yung mga divers natin. Especially sa Estancia, magaling, trained, skilled po sila, at years of experience na po yung pagdadive. Pagkuha nila yung ng mga data ng mga isda sa ilalim. However, hindi naman natin madedeny. Siyempre, tao lang po tayo. At kahit yung mga divers natin, tao lang din po. That's why, may mga human errors talaga sa pag-miscount ng mga fish, o minsan, sa sobrang rare ng isda, hindi na nila ma-identify. With that, makaka-result siya ng inconsistent na resulta na kinakailangan sana sa paggawa ng policies nila. Ang isa pa, yung health risks. No? Kasi yung mga divers po yan natin sa LGU is nakagal yan sila sa ilalim mga 2 hours or it could be more than that. No? So, meron talaga silang risk doon, like from decompression sickness, yung fatigue, syempre, ano? And hindi naman natin hinihingi, no? Pero possible accident if it is done incorrectly. And weather conditions pa, no? Especially kung hindi maganda yung panahon tapos kailangan nila mag-dive. So all of this, no, maka-cause din po sila ng slow data processing sa mga decision ng mga LGUs, no? And also dahil mahirap siya, yung mga LGUs natin nagpa-follow na lang sa minimum na 3 years na fish census per dive. So, matagal din po yan. Hindi siya ganun ka-efficient kung kailangan from time to time may panibagong decision, no? Yung mga LGUs natin. So, through the fish eye, no? And it, just a bit of an idea, kahit magiging twice a year pa, kayang-kaya po nila, no? Na hindi ganun mahihirapan, no? So, yun po. And kasunod po niyan, sir, is so paano? Paano po na ilagay yung fish eye? Ano po yung programa na ipasok yung fish eye sa LGU Estancia? So then again, no, yung LGU

0: istansya, pumunta po sila sa amin, no? Mm-hmm. So, nag-propose po sila ng project. So, binanggit nila, ito yung mga problema nila sa community, ano, ito yung mga problema nila sa LGUs. So, doon po, naipasok namin yung Fifth Eye sa isang flagship program ni NWST, yung pinatawag natin na Community Empowerment through Science and Technology. So, this is a NWST program that tailor fits science and technology solutions based talaga doon sa actual needs ng community or ng LGU para ma-ensure yung talagang problema nila doon at saka ma-address yung mga local development din for advancement and covers yung mga components, no? Marami pa pa siyang components actually, ano? So, kumustan siya, this was applied, no? By integrating yung PHI para sa kanilang isa na din doon is yung DRR CCA nila o yung Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation. Kasi magagamit din po ito nila sa mga before and after ng mga disaster na nangyari sa kanilang LGU. So, makikita nila just in case may mga ganitong kalamidad, may mga apekto ba sa mga marine protected areas, pwede na nilang gamitin. Ako sa ngayon. Yes. So, dun po. Doon po yung nagsimula yung journey namin sa Fish Eye with LGU Estancia.
1: Ayun po, no? Napakagandang kwento na mula doon sa isang identified na problema, hinanapan ng solusyon at yung pagtutulungan po ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para po matulungan yung ating mga local government units. Ito pong Fish Eye Technology ang isa pong magandang halimbawa. At para naman po mas maunawaan po ng ating mga kababayan kung paano po ito gumagana, paano po ito nakatutulong. Kwentuhan nyo naman po kami, no? Kung paano nga po ito gumagana at paano po nakatutulong yung paggamit dahil po may emphasis po dito na ito ay AI powered, gumagamit po ito ng artificial intelligence. Paano po ito gumagana, yung mga features and specifications po nito para makapag-provide ng talagang mga science-based na data po na kinakailangan ng ating LGUs. So,
0: yes. So, opo. Yun po, no? So, ito na po talaga yung tanong ng karamihan kung paano siya gumagana. Actually, yan dito sa atin ngayon, no? Yung kasama ko po sa opisina, sina Sir Robbie Alan Nazario, isa po siyang member ng aming agricultural productivity dito sa amin sa DOST Western Visayas. And he is also a fisheries graduate. So, siya na po yung magkukwento sa atin ngayon. Sige, Sir Robbie.
2: Magandang hapon po sa lahat.
1: Magandang hapon po.
2: So, sige po, Sir. Ikukwento ko po sa inyo kung paano gumagana si Fish Eye and paano po nakakatulong yung AI or yung artificial intelligence natin. So, first po, si DOST as a driver of technology and innovation, gusto na mapadali ang ating mga proseso, especially sa mga traditional na mga activities, and isa na po dito si fish assessment. And if we were to talk about Fish Eye, mas pinadali po nito yung proseso kung paano tayo nagkakonduct ng fish census o yung fish assessment. So si Fish Eye po, gumagamit siya ng artificial intelligence o AI upang gawin ang fish census using cameras, yung 360 cameras natin, and binivideo niya po. Ito ay dinedeploy sa ilalim ng dagat. And then si AI naman po ay trained for the assessment na part. Ginagather na yung mga data such as yung mga klase ng isda, bilang nila, bigat as a population or tinatawag natin na biomass and etc. So pagkatapos nito, pag na-deploy na siya sa ilalim, ang na-record niya Fish Eye ay ipinapabasa po sa isang system. Ipinapadala po to sa isang system para ma-generate na po yung mga data, yung mga graphs na kailangan in terms sa mga nagather na information underwater. And dito naman po may papasok. Dito na po ma-assess ni LGU o makaka-create sila ng mga science-based na mga decision and policies, no, sa kanilang respective LGUs. So kung tatanungin natin kung paano nakakatulong si AI dito. So si AI po, as trained na po, no, by the system na na-develop, siya yung nag-identify. Sabi ko nga po kanina, sa fish species identification, total biomass, or yung weight of the living organisms, population abundance, and fish size measurement. So that is, ano po, kung paano po ang pag-deploy kay FishEye, and ano po nakakatulong si artificial intelligence in terms of data gathering.
1: Mm-hmm. So yun po, no, sa pamamagitan ng pag-deploy o pagkakabit po ng mga underwater camera at paggamit ng AI system ay malaking tulong po ito, no, sa ating LGUs. At syempre nga, yung binanggit din kanina ni Sir Vince na para sa kaligtasan, sa safety ng atin pong mga kawani, yung atin pong mga divers na usually sila po yung gumagawa nito. Ngayon po, sa tulong ng camera at ng AI ay malaking tulong po ito, no, sa ating LGUs. Pero sir, dahil alam naman natin na pag binanggit natin yung AI ngayon, itong artificial intelligence, hindi pa lahat kumbinsido yung accuracy nito. At kanina nga, binanggit nyo rin po, no, yung adjective na mapadali. Mapadali po, no, yung usual na dapat ginagawa po nating mga tao. Yung level of accuracy po nito, sir, at gaano talaga ito pwede pagbasihan po natin, no, para sa mga policies na bubuuhin po ng ating LGUs?
2: Okay, sige po, sir. So in terms of accuracy po, it provides above 90% accuracy in terms of fish assessment since it uses AI po, no? Mm-hmm. And in terms po of identification o yung pag-create po ng mga science-based na mga decisions, actually the data itself na nagagather or na ibibigay, na generate and na-analyze ni system, yun po ay actually, for example, let's put it in a fisheries way. Ang yung mga isda po kasi pag throughout time, pag nakikita po natin na kumukonti, meaning meron pong nangyayaring overfishing kasi kumukonti. Also in terms of biomass or also in terms of size and measurement ng fish. Actually po sa pag-aaral po namin before nung nasa college pa ako, ang isda po kasi habang tumatagal, pag may mga stress na na-experience, may mga overfishing na nangyayari, yung size po nila is lumiliit po. So for example, let's put it, yung bangus natin sa dagat is, ang bigat niya is 400 grams. So pag nakita po natin na throughout time, for a span of months na paghuli, biglang bumaba po yung in terms of grams. So meaning may na-experience po sila na stress and may mga overfishing po. And yun po, once na nag-gather po yun nung ni FishEye, no, but nakita na natin yung mga changes in terms of the abundance and biomass ng mga isda, doon po tayo makaka-create, ay kailangan na, kailangan natin, although may mga existing na policies within LGUs, ma-identify po natin, makaka-craft tayo nang aligned naman po doon sa mga problems na existing, and doon po pumapasok yung mga policies ni LGU na strictly implemented dapat and also by the bantay dagat. Yun po, sir.
1: Mm-hmm. Ayun po, no, maganda at malinaw yung pagkakapaliwanag sa atin ni sir na sa pamamagitan ng monitoring doon sa dami, sa bigat at sa laki po ng mga isda na mamomonitor gamit itong 360 camera, underwater cameras, itong fish eye technology, ay ito nga po, no, ay basehan talaga kung ano ba yung nangyayari doon sa ilalim ng dagat na hindi naman po laging mababantayan ng atin pong mga kawani ng LGU at ng DOST. Kaya po dito papasok ito pong new innovations, new technologies na ito na malaking tulong po para sa ating patuloy na pagbuo ng mas maganda at mas epektibo po ng mga pulisiya. Ngayon naman, may pagkwentuhan po tayo kay Engineer Mendoza ng LGU Estancia Iloilo. Sir, ano po yung pinaka nagtulak sa inyo para po i-adapt itong fish eye technology? At kayo nga po, no, yung first adapter po nitong fish eye technology na ito.
3: Nung in-introduce po sa amin yung fish eye through CES project ng DOST, explain kung ano yung nakla po kami ng dalawang isip, Sir Manuel, no, na kunin ito, i-adapt itong proyektong ito. Kasi napakalaking tulong sa para sa amin, sa para makuha yung accurate baseline data on fish census, which is very useful talaga during, especially during the crafting of our coastal resource management plan. So malaking contribution yung fish census sa paggawa ng Sir Manuel. So yun yung nagtulak talaga sa amin na kunin yung fish eye technology nito, sir.
1: So yun po, no, talagang parang biyaya, blessing po para sa inyo itong fish eye technology na ito.
3: Yes,
1: pero, yes sir, pero matanong lamang po namin na dahil itinuturing nyo nga po, no, na malaking tulong ito sa inyo, gaano po ba umaasa itong estansya Iloilo dito po sa inyong mga karagatan? Kaya po talagang ganun na lamang po yung effort ninyo na mamonitor at talagang mapangalagaan po, no, yung inyong karagatan na dyan po sa may estansya Iloilo.
3: Yes po, yung kasi yung estancia is well known po na Little Alaska of the Philippines po. Yung isda talaga yung pinaka main source of livelihood namin dito sa estancia. Tapos nakaka-proud na nakakilala po yung estancia sa dried fish tsaka sa fresh na mga isda, no. So kaya yun yung sobrang protected po kami sa aming mga karagatan dito po, sir.
1: So yun po, no, talagang kapag meron po tayong mga kababayan, mga residente na dito po umaasa at dito po nakikilala yung inyong lugar, ito po talaga yung dapat mas magtulak pa sa atin na pangalagaan at protektahan po ito. At nandyan po yung malaking tulong mula po sa ating DOST. Pero sir, so far, gaano na po kalaking tulong itong fish eye technology dyan po sa Municipality of Estancia Iloilo?
3: Yes, Sir Manuel, napakalaking tulong talaga si Fish Eye sa amin sa LGU, no. Kasi before, no, magkakanda kami ng fish census. Humahanap pa kami, nag-hire pa kami ng divers, no, which is expert pa sa expert sa mga fish identification. So medyo cost din pagbabudget kami ng malaki para mag-conduct ng fish census. So ginagawa namin ito every 3 years, every time na mag-revise kami ng aming CRM plan. With fish eye technology, kahit kami na lang dito sa local divers, kaya na namin gawin yung fish census, tapos yung okay, maganda yung resulta compared before. Tapos yung gastos wala masyado kasi kami lang yung gumagawa, silduan naman kami ng LGU. So talaga sa amin sa LGU si Fish Eye.
1: So yun po, no, yung natitipid ng atin pong LGU at syempre po, no, yung accuracy itong mga tamang datos na atin po makukuha sa tulong ng fish eye technology. Ito po talaga yung pinakamalaking tulong at kinakailangan po, no, para sa ating policy development. At matanong po muli natin si Sir Vince at si Sir Robby. Kamusta naman po yung inyong pag-transfer nitong technology na ito sa atin pong estansya Iloilo at in general na din po, no, para doon sa mga future pa na mag-a-adapt po nitong new technology na ito. Ito naman po ba ay parang masasabi mo natin na user-friendly, madali po nilang mananavigate ito at ano po yung technical expertise na dapat ay may transfer nyo po doon sa mga empleyado ng LGU para po talagang mapagana po nila ng mahusay itong fish eye technology?
2: So sige po sir, in terms po, no, sa deployment namin ng Fish Eye sa aming mga LGUs, actually we are very much promoting po our technologies here in DOST din. And in terms po siguro need siya a lagay din sa mga mindset ng mga LGUs how important our technologies and also to be specific is Fish Eye. So first yung ginagawa po namin is we're empowering LGUs actually and that they should promote blue economy. Kasi isa din po yung blue economy sa pinopromote namin dito sa DOST through our various technologies and innovations. And pag sinabi kasi natin, sir, na blue economy, it is using our marine resources in a sustainable way. At sa LGU level, especially sa mga municipal agricultural office natin, sa mga LGUs, no, they really promote naman ang blue economy. So adapting fish eye technology will definitely help ang mga LGUs in terms of crafting science-based decisions and policies na sinabi ko kanina na need to implement sa kanilang respective LGUs. And it's a way din po to track the health of our marine environment, especially sa mga marine protected areas. Also, it will make their lives easier kasi po, ang assessment nila ay mas mapapabilis at saka safer for the divers as well as to the marine environment kasi this is environment friendly na klase ng technology. Mm-hmm. Also, once na nandyan na po yung mga policies natin, na-establish na siya, this will lessen po yung mga nangyayaring illegal fishing activities and sooner, makakapagbigay ng kasaganaan sa dagat and makakabenefit talaga yung mga mangingisda natin, especially yung mga small-scale fishers and also yung mga coastal communities kung saan yung pangingisda talaga yung main livelihood nila. Mm-hmm. And yung goal po ng FishEye is to have partners who can help commercialize the technology in a very much strategic way para din connect yung mga customers na need ng mga ganitong technology. And in DOST, we also ensure that we can promote technologies by empowering our clients or beneficiaries. So despite po na kung wala na po ito sa mga mindset ng LGUs, we are very much willing to capacitate and empower communities, no? We will be the one of the drivers then to instill in their minds the need for technological advancements such as yung FishEye.
1: Mm-hmm. So yun po, no, talaga.
0: Yes, yes, to add up lang siguro, sir, no? So tama po yan si Sir Robbie. And kahit kami sa DOST is always directing, no, blue economy towards using science and technology para ma-maximize din po natin namin sa region namin and dito sa Iloilo province yung mga rich marine resources, especially sa amin po marami kaming mga coastal municipalities talaga kasi, no? So hindi lang po doon, especially din po sa mga, again, sinabi na po ni Sir Robby, yung fisheries, tourism and marine based industries while ensuring yung sustainability, resilience and inclusive growth for coastal communities. So that's why po Sir Manuel na naniniwala talaga kami ng sa FishEye technology. It's because, no, primarily yung makaka-benefit is yung LGUs po natin kasi sila po yung gagamit talaga, no? Sila po yung makakuha ng data, mapabilis yung operations nila, but through the full adoption ng mga LGUs natin, yung mga SUCs natin sa kanilang mga research, no, overall makaka-benefit is marami, no? Especially yung fisher folks para sa sustainable fishing nila and improve long-term catch sa mga livelihood, no, ng mga coastal communities na nabanggit ni Sir Jong, and then sa environment din po, protect our environments. And as what I mentioned, isang researchers natin, no, and planners para magamit nila to for the advancement, no, ng ating blue economy. And of course, partnership din po with other national agencies na mga mandated related sa ganitong mga areas like yung mga kaibigan namin sa BFAR, no? And hindi lang po sa ngayon na generation natin, no, through the FishEye ma-protect niya, no, yung mga marine resources natin sa mga upcoming generations po.
1: So yun po, no, talagang itong underwater camera, ito pong paggamit ng AI system, ito nga pong kabuuan ng FishEye technology na ito, no, napakadami pong pwedeng maitulong, napakarami pong mga datos na pwede nating makuha sa tulong po nitong FishEye technology para po sa ating mas malawak pang implementation ng atin pong mga polisiya. At natutuwa po tayo, no, na talagang ganito po kalawak yung pwedeng maitulong nito at maging magamay din po, no, sa ating mga local government units. Pero sir, pag-usapan naman po natin yung tibay nito pong FishEye technology na ito, lalo na po yung mga kinakabit ninyo ng mga underwater camera. Syempre po, no, we are talking about sustainability. Gusto natin maging long term po yung paggamit nitong technology na ito. Alam natin na may mga uncontrolled instances po underwater. Gaano po katibay itong mga underwater cameras na atin pong ikinakabit?
2: Hello again, sir. So regarding po, no, sa ating technology na to, in terms of its hardware and yung cameras, actually, sir, yung pag-deploy po nung camera ni Fish Eye, actually it also requires divers to do the assessment or yung paglagay ng camera. Mm-hmm. However, hindi po siya naka-stay po sa ilalim ng dagat. Mm-hmm. So usually po kasi in a traditional way, yung pagkuha po nung fish census or assessment is longer. It might be longer than 2 hours or it might be a whole day or 8 hours of working underwater. In terms po sa may Fish Eye, the divers, magda-dive po sila and then yung cameras underwater isi-set up nila and then for about 1 to 2 hours lang po yung paglagay ng camera and then afterwards, kukunin naman po nila yung cameras and iaha-aho naman po. And then they will get the videos, yun po yung pag-upload sa system for analysis. So in terms po sa katibayan ng ginagamit dito, it matibay naman po siya and it will be sustained naman po for long term kasi yung mga pagbili naman po ng mga cameras, hindi naman po siya low quality for it as well, no, to be sustainable. And in terms po yung other parts po ng camera na nilalagay, for example yung mga tripod like na kung saan po kinakabit yung cameras, matibay din po siya. And if in case po na just in case po na masira siya in the future, no, we know how harsh naman ang marine environment in terms po sa mga gamit, it can be replaced naman po and we can find alternatives kung saan natin pwede malagay si cameras. And also our experts and our trainers as well, madali lang silang i-reach out for them to give naman po suggestions on how we can do things para sa ikakabuti na ating assessment.
1: So yun po, no, yun ang pagsisiguro sa atin ng DOST na matibay po itong mga underwater camera na ating ginagamit. Kaya masisiguro po natin na talagang long term na mapapakinabangan po ito ng ating mga LGU adapters. At mabalik po tayo kay Engineer Edmundo. Dahil nga sir, kayo po ang kauna-unahan na nag-adapt po nitong fish eye technology. Overall sir, ano po yung pinaka-expectation, yung inaasahan nyo po na talagang magiging overall na tulong po nitong fish eye technology diyan po sa inyo sa Estancia Iloilo?
3: May itutulong talaga ni Fish Eye sa amin is una, yung very accurate data. Mm-hmm. So itong baseline data na makuha namin, magagamit namin in making our policy or also in making our programs for the next year. So after tapos pwede din namin magamit to yung mga baseline data kung paano pag nag-implement kami ng mga fishery law, strict implementation of fishery law, then after few months i-assess namin through fish eye kung dumami yung isda, edi maganda yung implementation. It means effective yung implementation. So ma-assess mo talaga yung efficiency ng implementation ng programs mo, mga damages din ng bagyo, pwede mo rin ma-assess through fish eye. So, malaking tulong talaga si fish eye sa amin. Mas napadali yung pag-assess underwater compared before.
1: Mm-hmm. Ayun po, no? At
3: yung pens.
1: Yes sir, no? At dahil nga po kayo, yung talaga nga patunay na pwede po nating pagkatiwalaan itong fish eye technology, hingin na rin namin sir yung mensahe nyo po, no? Doon po sa mindset, doon po sa ibang LGUs para makonbinsi po natin sila na tulad nyo dyan sa Estancia Iloilo ay pagkatiwalaan din po nila at i-adapt po nila itong fish eye technology.
3: Yes po, no? Sa mga other LGUs, actually, nung training namin, in-invite din namin yung mga neighboring LGUs namin para nila, saka ma-experience nila yung fish eye. At na-convince din sila. So sa other LGUs na hindi nakapag-witness, hindi nakasabay, malaking tulong talaga ito. At alam ng mga LGUs na involved sa coastal resource management na malaking tulong si fish. Ang hirap talaga mag-conduct ng fish census without fish eye. So, in-encourage ko talaga yung other LGUs na i-adapt na yung fish eye para mapagaan tapos makakuha ng data.
1: Ayun po, no? Sana po sapat itong mga ito pong sinabi at mensahe sa atin ni Engineer Mendoza para po mas marami pang mga LGUs ang talagang makonvince po natin to adopt this fish eye technology. Maraming salamat, sir. At panghuli na lamang po, para po doon sa mga LGUs po na nais i-adopt itong fish eye technology, paano po yung proseso sa atin pong representatives from DOST Iloilo?
0: Yes, no, thank you, Sir Manuel. Sige. So, yes, first and foremost, no, kasi kami po sa DOST, we always lead the country's science and technology effort and development, no. So, nag-i-introduce kami ng available science and technology-driven interventions na nag-tailor po talaga sa mga problema or advancement ng isang client namin or for the people. So, yun nga po, no, sige, so first and foremost siguro yun po minsan may syempre AI bago sa atin, ano? Parang this year or last year lang parang nag-viral talaga si AI kahit sa ating mga social medias or other medias, no? So we just like to encourage lang yung mga tao na not be threatened, no, sa AI. Hindi po siya magre-replace ng mga trabaho po natin, no. But instead, magiging tool po ito, no, natin para ma-enhance pa mismo yung mga skills natin, yung mga capabilities, basta we just use AI responsibly or ethically, no. So, magamit po ito natin para sa mga trabaho for more efficient, easier, and more competitive, no. Allowing us to focus on higher value tasks instead of repetitive work, no. So again, yung AI po is a tool na gagamitin natin. It's not a replacement. Tayo pa din yung magba-validate, bilang tao, tayo pa din magba-validate sa ginagamit natin na tool na AI. Tayo pa din, no, yung sa taas. Kumbaga, si AI ay tool lang po para ma-enhance pa mismo yung ating work o ang efficiency niya, ang effectiveness niya, and better quality output. So, yun. And then, regarding sa fish eye pa po, we are exploring and promoting pa po ito sa mga partners po namin, sa mga LGUs, at saka sa mga SUCs. No? So, tulad sa amin dito sa Iloilo Province, one of our active partner din po is ang Iloilo Provincial Government. So, pinapromote talaga namin na baka pwede nila i-adapt na mismo ang fish eye system para, of course, makabenefit din po lahat ng LGUs dito sa Iloilo, especially sa nabanggit ko kanina na ang yung province of Iloilo is maraming coastal municipalities. So, mas maganda po sana, no, or na ma-adapt po nila or other na mga provincial offices po namin, no. And then also, with the SUCs, kasi sila po yung magaling sa research at saka sa mga more development na nangyayari sa ating bansa. Pwede nila gamitin itong AI technology natin, which is the fish eye, no. So sa amin naman po sa DOST Western Visayas, so and the istansya, no, na push through namin yung AI through the Community Empowerment and Science and Technology program. But marami pa pong ways na parang maka-avail tayo ng fish eye. Here sa amin sa DOST, we are always open to give you technical assistance, no? And pwede naman po na mag-counter sharing ng mga funds, no? Kasi meron naman tayong mga LGUs and other offices na willing po na mag-fund sa ating fish eye technology. But nevertheless, dito kami po always sa DOST, no, na always willing to collaborate. Yung mga technical support namin, yung mga kinakailangan, is open pa talaga kami. Like yung nangyari sa amin sa LGU is siya, no? Maraming pagsasalamat din po na bigyan sila ng ganitong technology at nakatulong talaga kina Engineer Mendoza, no. So he is our project leader din po sa instansya pala sa ganitong CEST project po namin. So, thank you so much talaga sa LGU Estancia for the collaboration or for the partnership. And of course, in partnership din po ito with Iloilo Provincial Government.
1: Mm-hmm. At sir, elaborate lamang po natin yung proseso po. Gaano po kadali yung pag-reach out sa inyo dyan sa DOST Iloilo o sa DOST Western Visayas para po doon sa iba pang local government units na gusto pong subukan itong fisheye technology?
0: Oh, yes po, sir. Our lines is always open. Ano? Baka pwede mabigay sa inyo po ano, para ma... mabigay namin po yung telephone number namin. But our lines are open, no? Always open talaga. Hindi lang 24 hours, no? Specifically, like, kahit 7 to 7, no? 7 a.m. to 7 p.m., our lines are always open. Pwede talaga silang magpunong or pwede din sila mag-set ng meetings, no? Sa amin para ma-focus talaga, no? Yung ating next step para sa fish eye po. So, and then, they could also send us a letter. May email din po kami na pwede nila ma-send yung request. And after that, pwede kami makabigay ng support or assistance kung paano po mag-connect no, sa UP Diliman and to have a partnership na din po when it comes to implementation nito ng ating fisheye. But when it comes to funding, much better po sana mag co-sharing yung LGUs natin kasi hindi po ganun, hindi po unlimited yung fund namin. But what we can assure you talaga sa LGU is we could assist you, no? Na para makonect tayo sa mga kinakailangan ng mga offices para makonduct tayo ng kinakailangan ng mga trainings, kung saan sila magpupunor, ang mga coordination, kahit yung mga technical assistance na kinakailangan po sa amin. Tulad po, dito din po si Sir Robby, well knowledgeable din po sa ating fish time. And baka kung gusto nila, no, kung papayagan tayo ni Engineer Mendoza, pwede din sila mag-benchmark, no? Pupunta sila doon sa LGU Estancia para ma-experience talaga nila no yung tinatawag na fish eye on the field or in the field talaga.
1: Mhm, ayun po no. Lagi pong bukas ang linya ng DOST Iloilo, ng DOST Western Visayas para po sa ating mga local government units na nais pong i-adopt itong fisheye technology. Muli sir, maraming salamat po no, at yung inyo pong mensahe, yung inyo pong commitment for full assistance sa atin pong mga local government units na nanaisin din pong i-adopt itong fisheye technology. Yan po no, ay talagang maaaring nilang panghawakan para po mas mapabuti pa yung kanila pong serbisyo sa tulong po nitong AI. Muli sir, maraming salamat po sa inyong mga oras. Maraming salamat din po sa pagbabahagi ng inyong kwento at kaalaman na dito po sa Kwentuhang Green Mindset. Mabuhay po kayo.
0: Sige po, on behalf din po ng aming regional director, si Engineer Rowan R. Helonga from DOST Western Visayas. Thank you din po sa inyo, Sir Manuel, at sa Radio Magazine for giving us this opportunity para ma-showcase din po namin yung technology available. Thank you so much!
1: Maraming salamat po. Muli po atin pong nakapanayam si Mr. Vince Carion, Science Research Assistant, at si Mr. Robby Alan Nazario, Project Technical Assistant, sa parehas pong nagmula sa DOST Iloilo. At syempre, nakakwentuhan din po natin si Engineer Edmundo Mendoza Jr., ang Department Head ng Municipal Agriculture Office ng Local Government Unit ng Estancia Iloilo. Muli po, no, itong paggamit ng Artificial Intelligence, ito pong AI-powered technology na ito o yung tinatawag nga po no na fish eye technology ay talagang malaking tulong po no para po sa ating mga coastal communities. At hindi lamang po, no, hindi lamang dito sa Estancia Iloilo, sila po, no, ay halimbawa lamang, sila po ay patunay. At sabi nga po, no, bukas ang Estancia Iloilo para po doon sa mga nais mag-benchmark, nais pong makita kung gaano po kalaking tulong itong fish eye technology. At tayo po, no, ay hoping din na mas marami pa pong mga coastal municipalities dito po sa ating bansa, lalong-lalo na po, no, yung talagang umaasa, yung marami pong mga residente at mga communities yung umaasa po, no, para sa magandang kalusugan ng atin pong mga karagatan. Alam natin, napakarami pong mangingisda sa ating bansa na umaasa na lagi pong maganda yung kanilang magiging huli. Kaya naman po, yung pagtutulungan ng ating local communities, yung paggamit po natin ng new technology, lahat po yan ay posible na sa kasalukuyan. Muli po, no, itong fish eye technology na hatid po sa atin ng DOST Iloilo, ng DOST Western Visayas, at syempre po, no, sa pakikipagtulungan din ng University of the Philippines sa Diliman at lahat po ng mga ahensyang kanilang kaugnay. Lahat po yan, itong pagtutulungan na ito, ay nais po natin na mailapit sa mas marami pa nating local government units. At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin pong magpapaalam sa atin pong edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. Muli po, para doon sa mga local government units na nais pong i-adopt itong fish eye technology, napakadali lamang po, lagi pong bukas ang linya ng DOST Iloilo at DOST Western Visayas. Mag-email lamang po kayo, magpunta po kayo sa kanilang website, at sila po, no, ay talagang nag-commit para po i-assist kayo dito po sa pag-adopt ng fish eye technology. At syempre, pasasalamatan din po natin ang ating technical side, kasama si Sir Julius Unga, Basam Reyes, Merishol Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali, kayo din po ang ating mga kasamahan sa Marulas Transmitter. Maraming salamat din po sa ating executive producer na si Ms. Jolimar Acuyong. Muli, ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programang Iskultura, kasamang inyong friendly Mary Rose Rosero. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga!
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: Mga programang aabangan.
8: Agahan hanggang unan.
9: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
10: Radyo Magazine 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
13: Beach vacation.
14: Ano tara?
13: Jogging.
14: Ano tara?
13: Hiking.
14: Ano tara?
15: Taginit is here. Tirikang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
16: Pero wait lang! Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
17: Pass tayo dyan!
18: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
19: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
20: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
21: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
22: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
23: Tandaan! Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
24: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.

0: Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
1: World Service Sports Radio.
2: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas Radio Publico 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3
3: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
3: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
6: Radyo on the go.
5: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
7: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad.
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Publiko.
10: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawaniin ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Magazine 1278.
15: Bubungad sa umaga.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
17: Mga programang aabangan.
18: Agahan ang kahapunan.
19: 66 Impormasyon.
20: GIS, your General Information Station.
13: Radyo Magazine 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
21: Ang oras sa buong Pilipinas, isang minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.
22: Alertong araw, Pilipinas! Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na

0: special non-working days ay dinaklara sa ilang lugar sa Cebu upang bigyang daan ang ASEAN Summit 2026. Para sa buong ulat, narito si Raquel Bayan.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
2: Idineklara ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang tatlong araw na special non-working day sa Lapu-Lapu City at Cordova sa Cebu bilang paghahanda sa 48th ASEAN Summit and Related Meetings na idaraos ngayong Linggo. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro sa bisa ng Proclamation No. 1238 na pirmado na Executive Secretary Ralph Recto, idineklara ang naturang holiday simula bukas, May 6 hanggang sa Biyernes, May 8, para sa dalawang lugar. Layunin anya ng deklarasyon ito na mapagaan ang daloy ng mga sasakyan sa mga kalsada at masiguro ang kaligtasan ng mga delegado at lalahok sa ASEAN Summit na gaganapin sa Lapu-Lapu City at Cordova.
3: All strategic, operational, logistical, technical, and security preparations ay kompleto na po at ang lahat ng systems are now undergoing final life testing and synchronization. At the government of the Philippines through the NOC and all participating agencies stands 100% ready to deliver a secure, seamless, and world-class ASEAN Summit.
2: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, Senador Rafi Tulfo iginiit na wala siyang plano na tumakbo sa mas mataas na posisyon sa 2028 elections. Mula sa Senado, narito si Nympha Asuncion.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
4: Giniit ni Senador Rafi Tulfo na wala siyang planong tumakbo sa mas mataas na posisyon sa 2028 elections. Ito'y kasunod ng resulta ng pinakabagong pulsation survey na nagsasabing tie bilang number one sa MAC presidential survey sina Senator Rafi Tulfo at Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tulfo, nagpapasalamat siya sa tiwala pero tatakbo siya bilang re-electionist senator sa 2028 dahil mas masaya na siyang maglingkod bilang senador. Kahit paan niya tumaas ang rating niya sa mga survey ay hindi na magbabago ang kanyang desisyon. Kahit anya alukin siyang tumakbo bilang vice-presidente ay hindi rin siya papayag. Handa naman si Senator Rafi na mag-endorso ng 2028 presidential basta't makita niyang kapareho niya ito ng advokasya. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Rafi.
5: Una sa lahat, kung kumbaba, ako po'y nagpapasalamat sa tiwala. Pero I said it before and I'm going to say it again, wala po akong balak na tumakbo as president sa 2028. However, I believe I'm doing very well as senator and I can do a lot more as senator. Therefore, maasahan niyo, re-electionist ako sa 2028. Final answer, pwede na ako maglingkod as senator, di ba? Pareho lang naman yun, lingkod bayan tayo.
4: Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, Manila Solon nanawagan na imbestigahan ang umano'y smuggling sa langis at tax evasion. Para sa buong ulat, narito si Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
6: Nanawagan si Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano ng imbestigasyon hinggil sa smuggling ng langis at pag-iwas sa pagbabayad ng buwis. Sa kanyang privilege speech sa Kamara, hinimok din niya ang Philippine Coast Guard, Philippine Navy at Department of Energy na pagtiigtingin ang operasyon laban sa mga sangkot sa illegal na kalakalan. Ayon kay Valeriano, umaabot sa 60 billion pesos ang nawawalang kita ng gobyerno dahil sa smuggling ng fuel sa pamamagitan ng ship-to-ship transfer sa laot bago pa man dumaong ang mga tanker sa mga pantalan ng bansa. Ipinaliwanag niya na ang pagdating ng original na tanker sa pantalan, mas kaunti na ang kargang langis kumpara sa original na dami nito mula sa ibang bansa dahil dito anya ang buwis at duties na nababayaran lamang ay batay sa nababawasang kargamento. Hinimok din niya ang Department of Energy na tiyakin ang transparency at pagsunod sa batas ng mga importers at distributors ng langis. Giit ni Valeriano, hindi pwedeng sa gitna ng dagat nawawala ang langis tapos sa kaban ng bayan nawawala ang buwis. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, PCG muling iginiit na masama sa kalusugan ang pagliligo sa Baseco Beach dahil sa mataas na level ng faecal coliform bacteria. Para sa buong ulat, narito si DK Zarate.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
7: Muling nagpaalala ang Philippine Coast Guard sa publiko na may banta sa kalusugan. Ang paglalangoy o paliligo sa Baseco Beach sa Maynila ay sa PCG. Ito ay dahil sa mataas na level ng fecal coliform bacteria na masama sa kalusugan. Hanggat maaarian nila, huwag maligo doon upang maiwasan ang sakit. Nagpaalala rin sila sa mga kabataan na huwag lumangoy sa malalim na bahagi para maiwasan ang pagkalunod. Kanina, nag-ikot ang mga tao ng Philippine Coast Guard NCR Central Luzon sa Baseco Beach ngayong araw para masiguro ang kaligtasan at seguridad ng mga kabataang naliligo doon ngayong panahon ng tag-init. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, CSC inilabas na ang resulta ng March 8, 2026 Civil Service Exam. Para sa buong ulat, narito si Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
8: Inilabas na ng Civil Service Commission ang resulta ng Civil Service Examination Pen and Paper Test na ginanap noong Marso 8 ngayong taon. Maaring tingnan ng mga examinees ang list of passers sa CSC website na www.csc.gov.ph o sa examination portal na exam.csc.gov.ph. Ayon sa CSC, ang passing score sa nagdaang pagsusulit ay 80 pataas. Sa Mayo at 18, maaari nang i-download ang individual results sa online civil service examination results generation system. Paalala ng CSC, huwag maniwala sa hindi opisyal na websites o sa social media pages. Sa top performers, nauna sa professional level si Jana Arumpaka Masbud ng Region 12 na may rating na 98.60. Habang sa sub-professional level naman, si Ernesto Gabriel Valderrama Serrano ng National Capital Region na may 95.49. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 kHz para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng social media platforms sa Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok at Radyo Magazine. Ako pang inyong lingkod, Mary Rose Rosero.
9: Showbiz! Ganap sa entertainment scene! Updated ka ba? Swak na budget recipes light na buong family!
10: Tala kayang makakalikasan!
9: Anything under the sun!
11: Radyo Magazine 1278 AM
12: Radyo Pilipinas!
13: Radyo! Publiko!
12: Radyo Pilipinas!
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas.
20: Masamang impormasyon.
21: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
22: Aliw na kwentuhan!
23: Kabataan, kasama sa usapan!
24: Radyo Magazine 1278.
25: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon. Kainan sa Visayas. At paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa

0: sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Iskultura. Isang magandang araw, Pilipinas! Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao! Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. At syempre po, sa pagsapit ng alas 4 ng hapon, samahan ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero para sa isang oras na kwentuhan hanggang alas 5 po yan ng hapon. Kumusta po tayong lahat ngayong araw? Sana'y nasa mabuti tayong kalagayan. At syempre, para tuloy-tuloy din ang ating usapan ngayong hapon, huwag din kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media platforms.
1: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
3: Radyo on the go.
2: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
4: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad!
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: At syempre, magandang hapon din sa ating mga kaagapay sa technical side. Ayan, nakita ko kanina si Frenny Julius Ungab, si Frenny Marichal Malimban, si Frenny Rona Esperanza, at ganun din sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco, at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Kaya ano pang hinihintay natin? Atin ang simulan ng ating kwentuhan. Muli nating balikan ang ating makulay na pinagmulan kasama ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero dito lang sa programang Iskultura.
5: Sining ay hangaan, kasaysayan natin ay tuklasin kasama ang ating friend ni Nasi Maru
6: dito lang sa Iskultura.
5: Tara na sa Iskultura!

0: po tayo ay nabisita dito sa Intramuros, Maynila. Dahil meron na nga pong cultural at rental shop. Kung kayo man ay kung minsan ay ninanais nyong makasuot ng ating mga cultural attire ng mga sinaunang panahon po dito sa ating bansa, ay pwede nyo yung gawin dito po sa Intramuros, Manila. Kaya ngayong hapon, marami po tayong makakasama, ha? Atin po mga kapanayam ngayong hapon, si Sir Archie De Maala, ang Chief Operating Officer, and of course, si Ms. Hannah Lee, ang Marketing Director, at si Ms. May Mingoy, ang Executive Committee Chair ng La Manila Dance Ambassadors and Rondalia, at sila po ang nasa likod ng Tragedy Intramuros. Magandang hapon po and welcome dito sa programang Iskultura.
1: Mabuhay! Magandang hapon po!
0: Magandang hapon po!
2: Ng Maru!
3: Magandang hapon po!
0: Ayun, marami tayong makakwentuhan ngayong hapon. Pero para hindi tayo magkagulo tayo ngayon, ha? Sir Archie, kumusta po kayo ngayong hapon?
1: Ayan, so magandang hapon po. Of course, we are very happy and excited po, no, na mapasama po dito sa session ngayong hapon na ito sa Iskultura. And very excited na rin po kami na i-share ang aming programa na Tragedy Intramuros po.
0: Ayun. Ayan, si Sir Archie muna ang ating kakwentuhan. At ito nga, nabanggit yung nga po itong Tragedy Intramuros. Ano po nga ito, sir, at maaaring niyo po ba kaming kwentuhan? Ano po ba yung kailangan ma-look forward ng ating mga bisita dito sa Intramuros?
1: Ayan, so unang-una po, no, gusto ko pong pasalamatan ang ating Intramuros Administration para sa pagbibigay daan po para sa programang ito. So tayo po bilang turista minsan sa ibang bansa, gustong-gusto natin na mapabilang sa kanilang kultura. Mm-hmm. That's why katulad po ng sa South Korea, sa isang sa mga palaces po doon, gusto natin mag-rent ng hanbok. Tapos sa Thailand naman, going around the temples, meron po rin sila mga traditional attire. So dito po, naisipan namin na bakit wala pa tayong ganitong klaseng konsepto na pwede po nating i-share din. And also, ma-experience po ng ating mga kababayan. At syempre, ang ating pong mga turista na galing din sa ibang bansa.
0: Mm. Tama po yun, sir, no? I share ko lang din since I've been sa Thailand pa lang naman. Pero nung makabisita tayo sa kanilang temple, ang dami nilang rental shop. Pero kung babalikan nga po natin itong tulad po ng nabanggit nyo dito sa atin, bakit nga ba wala ni isa na rental shop ng ating mga cultural attire dito sa ating bansa? Kasi actually, sir, nakaka-proud na sobrang ganda ng ating mga sinaunang kasuotan na talaga naman. Syempre, kung susuotin natin ngayon, sir, naku, medyo mainit dahil summer. Pero talaga nga naman, kung ma-share ko nga lang din, sir, kasi tayo po ay, ako po ay graduate dito sa Lyceum, parang maalala ko, kapag magsusuot kami, pag kinakailangan namin magsuot ng mga Filipiniana or barong, parang nire-require pa po kami before magsulat pa dito sa Intramuros Administration. Dahil syempre, hindi agad pwedeng mag-photoshoot sa loob and wearing cultural attire. Pero this time, meron na nga pong Tragedy Intramuros. So, sir, dito po sa inyong Tragedy Intramuros, ano-ano po ba yung mga tradisyonal na kasuotan na maaari pong masuot ng ating mga turista?
1: Ayan. So, bilang ang Intramuros nga po, ang of course, ang isa sa mga sentro ng turismo natin na ipagmamalaki din sa Metro Manila at syempre sa capital city mismo natin sa Pilipinas. So, gusto po namin na i-utilize po ang mga structures within Fort Santiago and Intramuros. Kaya gusto po namin akma po ang aming pong ina-offer sa ngayon, which is the Tragedy Intramuros po. So, ang Tragedy Intramuros po sa ngayon ay naglabas ng mga koleksyon na magpapakita ng mga kasuotan na base sa kumbaga po inspired sa mga trahe de mestiza at mga barong Tagalog po na iba-iba po ang disenyo.
0: Mm-hmm. Sir, dito po sa mga nabanggit nyo kasi baka nalilito din yung iba kasi ang dami po nating mga

0: cultural attire. Ano po yung kaibahan ng collection na ito?
1: Ayan, so bali po, ito pong traje ay derived sa salitang Espanyol na ang more likely ang ibig sabihin niya po ay kasuotan or anything that we wear. So ito pong traje ay malaki ang impluwensya po nito ang mga of course ang Espanya na sumapo po sa atin ng mahigit 300 years.
0: Yes.
1: So ito pong traje de mestiza ay more likely kumbaga po mas na-highlights po ang ganda nito during the 19th century.
0: Mm-hmm.
1: So dito po pinapakita talaga kung gaano din kalikot ang mga kumbaga ang creative minds po ng mga Filipino that time on how to put ensemble dun po sa kasuotan na of course po influence din ng mga Kastila.
0: Yes, naku, habang pinapakita po natin yung ilang litrato sa mga nakasubok na ng mga traje or yung mga traditional clothes po natin dito sa Intramuros. Nakakatuwa na ako din naku, sir and mama, pangarap ko maging alam, Maria Clara, yan yung mga inaabangan natin kasi parang ang bongga
1: yes.
0: Tignan, di ba? Para talagang bumalik tayo sa panahon noon na parang hindi natin na, iniinda natin itong init ng panahon natin ngayon, hindi magpapatalo para may maganda tayong photos inside Intramuros. Pero sir, matanong ko din, dahil syempre ang dami nga po nating cultural attire dito sa ating bansa, ano po ba ang naiiba nito kung sa mga nabanggit yung nga po kanina, di ba, may mga nauna na pong bansa na may sariling rental shop ng mga kanilang traditional clothes. Ano po kaya yung naiiba kumpara dito sa atin, sa traditional clothes na meron sa atin?
1: Because this is a representation of us as Filipinos na ito yung pagkakakilanlan natin. Pero of course, more than the trajes, marami pa po tayong mga traditional na kasuotan mula Luzon, Northern Luzon, Cordillera, at Visayas, and Mindanao. Marami pa po tayong traditional na kasuotan. Kaya po, ang ginawa lang po namin sa ngayon, ang collection na nilabas po namin ay mga kasuotang akma po sa setting po natin, which is yun po yung loob ng Intramuros.
0: Mm.
1: So, kaya po, what we really envision here is to reimagine how Filipinos way back, you know, going to the streets of Intramuros wearing those attires.
0: Mm-hmm.
1: So, ganun po ang vision namin for that.
0: Mm-hmm. Sir, matanong ko lang, meron bang ditong nakahalo sa collection na ito ng traditional attire from Visayas and Mindanao?
1: Well, basically po, dahil alam naman po natin, ang una po talagang napasok ng Espanya is ang bahagi po ng Visayas, meron pong mga pagkakapareho base sa pattern at sa iba pong styles. Pero ang nagkakaiba lang po, kung nagkakaroon man po ng pagkakaiba-iba, it's more of the materials po na ginagamit. Kasi nagdedepende rin po kasi ang mga kasuotan natin, kung ano po din yung available na resources.
0: Yes.
1: So since dito rin po sa Maynila, kasi alam naman po natin, way back, talagang naging sentro ng komersyo ito, ng palitan, ng iba-ibang produkto. So yung iba pong mga telang nagagamit natin dito ay galing po rin sa ibang bansa. Unlike po sa ibang areas naman po na totally ano po sila from our natural resources po kinukuha. Like yung mga pinya, yung mga busi. So, yun po yung ginagawa natin mga kasuotan way back.
0: Yun, nabanggit nga po ni sir, yung mga available resources naman talaga po noon ay kukonti pa lamang. Kaya kung ano yung aakma sa ating, lalo na yung big chance po talaga dito yung panahon natin, iaakma sa ating panahon, iniaakma sa ating lugar, iniaakma din sa paano maisusuot ng ating mga kababayang Pilipino yung mga kasuotan natin mula noon hanggang ngayon. Nakikita nga po namin, sir, merong matitingkad, merong napaka kapal, para ang kapal po tignan, merong maninipis, meron ding... Ano-ano po ba yung different... May mga tawag po ba dito sa kasuotan na ito? Kasi meron din po tayong sikat na kasuotan, yung ala Maria Clara. Bakit po kaya ito sikat, sir?
1: Okay po. So, narinig po natin ang salitang Maria Clara. So, sa ano po eh, naging description na po ng mga Filipina ng mga Filipina ang Maria Clara. Kasi ang Maria Clara ay mahinhin, mm-hmm. 'di ba? Ganun ang kanyang ang kanyang character. So, kaya po ito natawag sa na Maria Clara dahil base po ito sa sinulat po ng ating ni Dr. Jose Rizal sa Noli Me Tangere, describing a woman named Maria Clara. And from then po, kumbaga, ito na po ang naging basehan natin kung paano din natin nasi-showcase ang Filipina sa madla. Mm-hmm. So, with regards naman po sa kasuotan, basically po kasi naka-categorize po tayo ngayon sa inspirasyon natin sa traje de mestiza. Mm-hmm. So these are the clothes po, these are the traditional attire that way back na sinusuot po natin na more likely nagkaroon din po ng ibang tawag katulad po ng barot saya.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung titingnan po natin, yung barot at saya po is actually derived naman po siya sa kumbaga sa part by part ng sinusuot po.
0: Mm-hmm.
1: So kumbaga when we say baro, of course yun po yung kamiseta naman, mm-hmm. sa ibang terminolohiya. Tapos ang saya naman is the lower the skirt. So basically po parang nag-evolve na lang po siya on that, but more likely it really describe also on ano po yung mga traditional na basic na sinusuot natin sa pang-araw-araw,
0: mm-hmm.
1: at lalo na rin pag may mga okasyon. So doon na lang po siya nagbabari kasi minsan po of course the simpler one na barot saya ay mga pang-araw-araw,
0: mm-hmm.
1: pero pag may nakita nyo na po na nadagdagan na ng mga konting mga dekorasyon, ng mga patches, ng mga sequins, mm-hmm. at mga palamote. Ayan, of course, yun na po yung mga ginagamit naman po natin sa mga pang-okasyon. Pag may mga pagtitipon-tipon. Meron mm-hmm. naman po mas maganda dun sa pang-araw-araw natin na ginagamit naman natin sa pagsisimba.
0: Mm-hmm.
1: So, dun na lang po nag-vary. But more likely po, in general term, it's the barot saya para po sa mga kababaihan.
0: Mm-hmm. Naku sir, ang galing ano na napaka lawak po pala ng kasuotan talaga na napinagmulan po dito sa ating bansa na kung saan ay kung iisipin sa ngayon napakadali na lang magsuot ng damit na pambahay. Pero nung noon, siguro naman mostly po sa atin nakapanood na nung sumikat din na palabas kung saan naibahagi sa publiko yung mga isinulat ni Dr. Jose Rizal, yung panahon noon na yung ganun po kasimple, pero kung titignan mo yung mga kasuotan nila, parang magarbo sila everyday. Pero hindi naman, syempre. Pero tulad nga po na nabanggit ni Sir Archie, meron tayong mga damit na para sa pambahay, para sa pangsimba, na even until now naman, ay ginagawa pa rin naman natin ngayon. And speaking of that, ako sir, marami pa rin sa atin, siguro excited, lalo-lalo na yung mga kababaihan natin na gusto maging ala Maria Clara. Kasi alam niyo po, mga mommy and sir, pangarap ko din niya. Parang pwede kaya yun as a government employee, pumasok po tayo ng Monday na Maria Clara. Wow, bongga!
1: Yeah, opo. I think I heard something about na sa mga government employees po, there's a day yata na you were encouraged po to wear traditional attire.
0: Yes.
1: So, yeah. Pero share ko lang din po. Kami kasi nung elementary, wag na lang po natin magkita lang ito. May isang araw po na pinagsusuot kami ng kamisa de chino at meron po kami ano po tawag dito? Meron po kaming scarf sa leeg.
0: Mm.
1: So that resonate if you see Andres Bonifacio's ano po yung kanyang pananamit.
0: Mm-hmm.
1: Parang may ganun pong semblance. So it was a good concept way back po kasi we are really reliving po yung ano the culture and the heritage of the Philippines through just wearing those traditional inspired ano po attires.
0: Mm-hmm.
1: So I think po possible po eh, at of course very welcoming po kami din sa mga sa ano sa partnership with government agencies.
0: Yun.
1: Kasi alam ko, tayo po kasi talaga ang isa sa pinaka madaling maging ambassador for this. Mm-hmm. Diba po?
0: Actually, maganda nga po kung iisipin nga po na maganda naman po yung hakbang na iyon na kung saan every Monday nire-require natin yung ating mga kapwa government employees na magsuot ng ASEAN attire o di kaya naman ang ating itong ating mga barot sayaw, mga barong or mga meron na nga po tayo ngayong mga modern Filipiniana. Pero at the same time, kasi nagbukas po yung dahil sa kautusan din na yun, nagbukas din sa kaisipan ng maraming lahat na nagkaroon ng maraming atensyon o di kaya naman mas marami yung napaisip ano-ano pa po ba yung iba't ibang kasuotan na meron sa atin na pwede nating suotin na kung tutusin na para hindi natin makalimutan kung saan nagmula yung ating mga sinusuot. Pero matanong ko lang sir dito sa Traje de Intramuros, ito po bang mga damit na ito ay sarili or sadya nyo pong ipinagawa or meron na po talaga kayo nito?
1: Ayan. So, para po dito sa bagong collection po natin sa Tridea Intramuros, talagang pinasadya po namin ito. And of course, hindi rin naman po namin kakayanin ng kami lang po. Kasi to be honest po, napakamahal po magpagawa ng isang set. Hindi naman po natin pinag-uusapan dito yung peryarda ng tela. We also, you know, talk about how intricate the design is at the same time the people behind it. Kaya po, I would like to take this opportunity na lang din po, no? Kasi para lang din ma-emphasize na this is a collaboration talaga. Mm-hmm. And the like of our very good friend, Director Randy Guevara, na siya po ang nag-conceptualize ng mga disenyo ng mga kasuotang ito. Mm-hmm. And partnership with him po is really a big part of the success of how we launch also the Traje de Intramuros. Kasi the impact of it was not really focused on the traditional attire. Mm-hmm. It created a big impact kasi po visually, aesthetically, talaga pong nakaka-active.
0: Mm-hmm. Totoo po. Mm-hmm. Kasi actually kapag nabisita ng ating mga kababayan yung inyong Facebook account, nakakatuwa na marami pong tumatangkilik, marami pong sumusuporta na even walang ages naman, bata hanggang matanda, any ages naman po, any gender, ay pwedeng suotin itong mga kasuotan nito. Ayan no, cute nga po nila na, di ba na, parang meron nga kayong hashtag ay wear the heritage or wear your heritage. Ayun, napakaganda nga po no, na kahit saan man kayong lupalop galing dito sa Pilipinas, pero pwede niyong suotin itong ganitong klaseng mga kasuotan na gawa ng ating mga local artisan mula rin po dito po sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maganda rin po yun actually yung nabanggit niyo nga pong collaboration na hindi lamang sa in general na kung saan ay parang pinapagawa promote natin itong ating cultural attire. But, yung pinaka-importante doon, yung tinutulungan natin yung ating mga local community na gumagawa nitong mga damit. Naku, maraming salamat for that, Sir Archie. And, Sir, go ahead po.
1: Sorry po, maidagdag ko lang po din, no? Ang konsepto po talaga ng Traje de Intramuros is hindi lang po siya maging attire rental. Mm. Ang konsepto po nito is really to create a community, an ecosystem within it na hindi lang po yung traje ang makikinabang. Mm-hmm. Kasi like for example po, no, sa Traje de Intramuros po, we also promote that while having your traditional attire, you can do a heritage walk inside Fort Santiago. Mm-hmm. And for that po, meron po tayong mga accredited tour guides. Meron pa nga pong mga senior citizens na tinutulungan din po ng Intramuros Administration at ng Department of Tourism para po magkaroon din ng hanap buhay. Other than that po, we have also a community of photographers wherein natatap din po natin sila kapag po ang gusto naman po ng ating mga kliyente magpakuha po talaga ng mas magandang quality ng litrato. Mm. So we also give them opportunity. We also give them job. Di ba po? Tapos at the same time, yung mga local hair and makeup artist din po natin. Mm-hmm. Kasi sabi nga po, magdadamit ka na lang ng maganda, edi magpaganda ka na lang.
0: Totoo
1: para sa litrato. Di ba po? So that's really helping the whole thing about the tragedy Intramuros po. Kaya we are very lucky. Kasi even po, like for example, yung mga kalesa po sa labas ng Fort Santiago. Mm-hmm. So, imagine po, sumasakay ka sa kalesa na nakatraditional.
0: Yes.
1: Given na nga po na mainit po talaga eh.
0: Opo.
1: Diba? Pero summer po kasi talaga dito sa Pilipinas ngayon eh. But of course po, in consideration with that, bumalik po din tayo dun sa part na ano ba ang composition ng kasuotan natin? Mm. Sabi nga po namin, these are the materials are light materials, medyo pasitro ng konti kasi may pastro yung hangin. The barong, hindi po siya yung totally na buong tela.
0: Mm-hmm.
1: So may mga kanong considerations po. But of course po, we can never, we can do anything naman po with regards to the summer. But of course, what we are really promising is to give you the best experience you can during this whole journey that you will have inside Fort Santiago and Intramuros.
0: Ayun, napakaganda ng binahagi ni Sir Archie na siguro for others, iisipin lang ay rental or atar rental lang naman ito. Pero for us na talagang nilook inside natin yung kahalagan or yung mga opportunities given po sa ating mga kababayan tulad nga po na nabanggit ni Sir, nagkaroon tayo ng oportunidad para makapagbigay ng trabaho sa atin at muling magningning yung ating mga local photographers and also yung local artisan natin na gumagawa nitong mga magagandang mga damit na ito and also yung ating mga makeup artists, mga talented makeup artists na hindi lang basta-basta makeup yan, syempre, iuugnay din natin yan sa panahon noon and also syempre, itong ating mga senior local tour guides nga natin na kung saan ito po yung naging proyekto or nagpapatuloy pong proyekto ng Department of Tourism and National Commission on Senior Citizens, actually NCSC. Ayan, and sir, matanong ko na lamang din po dahil syempre marami po tayong nakikitang iba't ibang design dito sa ating mga damit. May mga sinisimbolo po ba ito? And even yung mga ginagamit po na necklace, kunyari kay Maria Clara or yung mga iba pa pong sinasabit or sinusuot.
1: Katulad nga po ng mga nabanggit ko kanina, yung bawat parte po ng damit ay meron po ding mga ibig sabihin.
0: Mm.
1: Like, kumbaga po, ang babanggit lang, ang naririnig lang po lagi natin ay ang baro at saya.
0: Mm.
1: So, but basically po, inside it, there's layering. So, kasi po, mabalikan po natin ang dating panahon. At ito po, napanood ko rin po ito sa isang series, no? Na binanggit din po nila. Kasi pasensya na po sa gagamit, like for example po, yung panuelo po.
0: Mm-hmm.
1: Yung panuelo po is hindi lang po siya basta dekorasyon. Ito po ay para protektahan ang pangharap na bahagi po ng kababaihan. Dahil by that time, hindi pa po uso ang mga inner,
0: mm-hmm.
1: or yung mga ganun po. So sa lower skirt naman po ng mga babae, inside of it, meron pa po siyang another layer po na para po hindi rin basta-basta po directly makikita ang kumbaga ang skin ng ating nagsusuot. Kasi by then, wala pa sa konsepto natin ang mga inner shirts or yung mga underwears.
0: Mm-hmm.
1: So wala pa po siya before. Sa palamuti naman po, of course, it will really say about your status way back. And of course, at the same time, it will also fit into whatever occasion or event you're into by that time. Pero dahil nga po tayo being, doing it in a creative way sa ngayon, like for example po, yung mga choker po, ngayon mm-hmm. nakikita natin as part of a daily accessories.
0: Mm-hmm.
1: Di ba po? But way back po, it symbolizes something. Meron po tayong makikita din ng mga accessories po na ginagamit natin, mga nagsisimbolo po ng rosaryo.
0: Mm.
1: So this is really showcasing that how deep is the faith of that person na gumagamit po noon. So nakikita po natin to minsan sa lalaki, sa babae. So yun po ang mga sinisimbolo niya. Kaya malaking tulong nga rin po sa amin yung mga libro na nila Damian Domingo at yung mga available other books po that really, you know, at least kahit sketch man lang.
0: Mm.
1: So from sketch, yun po, tinatry po namin bigyang buhay ngayon. Closely, hindi man originally katulad po ng tela, pero at least yung pinakamalapit.
0: Yes.
1: Yung parang ganun po siya. So that's how we wanted to put symbols po din doon sa mga parte ng mga sinusuot natin dito sa trahe.
0: Ayun, madagdag ko lang, parang may naalala akong napanood ko na video from our NCCA Arts Ambassador, Miss Catriona Gray, na kung saan pinaliwanag niya rin yung iba't ibang parte ng kasuotan or traditional attire natin dito sa bansa, na kung saan meron ding isang accessory, yung tinatali yung abaniko, yung pamaypay, para mukha siyang parang hindi kaaya-aya today. Siguro kung gagawin mo siya ngayon, parang mukha kang ewan. Pero kung noon talaga ay accessory talaga siya na kung saan parang aakma sa kasuotan na meron tayo noon. Ay, naku, for that, maraming salamat for sharing those, Sir Archie. And siguro naman, ito naman po, kakwentuhan naman po natin ng ating mga dalawang nagagandahang bini-bini, si Miss Hannah.
1: Yes.
0: And si Miss May. Naku, Miss Hannah and Miss May, para naman po sa kaalaman po ng mga nais pang bumisita dito sa Intramuros, gaano po ba ka-affordable itong mag-rent ng mga traditional clothes na ito?
2: Hello po, Binibining Marong. Maraming salamat po. Muli from Trahe, na nabigyan niyo po kami ng opportunity para maibahagi kung sino po si Trahe de Intramuros.
0: Mm-hmm.
2: Regarding po sa ating affordability, sobrang mura po ng ating rental services. Gaya po ng sabi ni Sir Archie kanina, it's more than a rental service. It's more on the full circle immersive experience na mararanasan ng ating bawat panauhin. So kung nais po ng bawat ng mga binibini na mag-rent ng damit, kasuotan, ang introductory rate po natin is 799 only.
0: Mm.
2: And para sa mga Ginoo ay 499. So may options din po tayo para magdagdag ng hair and makeup and photoshoot packages. And don't worry, because we do have discounts as well for PWD students and our seniors.
0: Yun. Question lamang po, ma'am. For example, para sa ating mga kababaihan na 799 na pesos, tama po ba? Ano po yung kasama doon ng mga damit, ma'am?
2: Actually, we have different selections of traditional clothing po.
0: Mm.
2: Maaari po silang mamili. Depende po sa kanilang kagustuhan kapag nandun na po sila sa ating shop.
0: Ayun. And kasama na rin po dito, ma'am, yung mga accessories. Pinakikita rin po kasi tayo mga payong, yung mga ganun. Kasama rin po ba yun doon, ma'am?
2: For that po, that's an optional add-ons para sa ating mga binibini at mga Ginoo. So meron po tayong options na magdagdag ng abaniko, payong, bulaklak, paineta, tsaka baston at sombrero para sa mga kalalakihan.
0: Ayun, nakaka-excite naman ako. Sana po mas marami pa po makabisita at makasupport dito po sa Trahe de Intramuros. And matanong ko na lamang rin, ano-ano po yung mga dapat tandaan sa paggamit po ng mga kasuotang ito? Ayan,
2: Unang-una po, bilang ito po ay ating traditional na pangkasuotang Pilipino, ay kailangan po nating respetuhin ang damit po natin at alagaan, lalong-lalo na habang tayo ay umiikot sa loob ng Intramuros at Fort Santiago. Pangalawa po, yung tela po natin ay napakaganda. Katulad nga po ng sinabi ni Sir Archie, ay may iba't ibang klase po tayo ng tela na ginagamit para dito. So, pangatlo po ay isuot po natin ito na may dignidad.
0: Mm-hmm.
2: At dalhin po natin ang pagiging Pilipino.
0: Mama, tanong ko lang, sa pag-rent po ng mga kasuotang ito, ilang hours po siya usually?
2: Maari po tayong umikot sa loob ng Fort Santiago kasama pong ating prepare, like hair and makeup, ganyan po, ng 2 to 3 hours. So, kasama po doon ang paglilibot sa iba't ibang parte ng Fort Santiago at Intramuros.
0: Ayan, malinaw po ha. Pwede nyo pong gamitin yung kanilang mga cultural attire ng 3 to 4 hours around Intramuros. Siyempre, dito na rin sa Fort Santiago. And, ma'am, matanong ko na lamang din ang inyong mga social media accounts. And si Miss May, ayan. And also para sa mga nais po ding makipag-collaborate sa Traje de Intramuros.
3: Ayan, so magandang hapon po. Maraming salamat po again sa pagbigyan ng oportunidad sa amin makapagbahagi po ngayong hapon. So para doon po sa gusto po makaranas nitong traditional attire po natin, pwede po natin bisitahin at mag-send po ng message sa ating social media accounts sa Traje de Intramuros. Meron po tayong official Facebook, meron din po official Instagram account, Traje de Intramuros, and soon mag-release na rin po tayo ng TikTok accounts para po wider audience po yung ma-reach po ng ating initiative. And also, would like to share na Manila Trans Ambassador Sendaya has been part of this initiative of course with the vision and guidance of our founding director, Mr. Archie De Maala. And ang maganda rin po kasi sa experience po ng Traje de Intramuros, in-inverse po namin yung ating mga kapwa Pilipino nila po sa traditional na suot pati na rin po sa mga traditional na sayaw at musika dahil meron din pong programa si Manila Trans Ambassador Sendaya in partnership po with Intramuros Administration and support to Manila International Dance Festival. At inatawag po natin ang proyektong ito ay Dialogue at Sayaw. So every Sunday po siya sa loob ng Fort Santiago. So kung gusto po na makalikinti natin manood ng mga cultural performances or kaya naman maging party po ng programa ito, pwede po ipaalam din po sa amin. So kung gusto po manood, no? So ito po yung additional na ilook forward nyo po sa Fort Santiago, yung mga cultural performance sa Plaza Moriones. Sa loob po ng Fort Santiago, 5 p.m. po, and meron din po 6 p.m. sa Plaza Mexico sa Pasig River Esplanade naman.
0: Ayun. Parang may mga napanood na rin akong ilang performances at maganda rin po ma-invite yan, Ma'am Miss May, yung Laman Nila Dance Ambassadors and Rondalia. Yan. Maganda rin pag-usapan yung mga ginagawa nilang mga dances. And nakakamangha na kaya nyo pang sumayaw. Kaya nyo pang mag-perform wearing those cultural art. Cultural attire. Nasabi ko nga kanina kung minsan iisipin natin parang ang bigat niya dalhin, ang bigat niyang suotin. Pero syempre, wala namang mabigat, walang mahirap suotin kapag talagang makapagbigay sa atin ng confidence and also to promote our culture. Naku, maraming salamat po kay Miss Hannah and kay Miss May. And bambalik tayo kay Sir Archie. Ilang tanong na lamang po, sir. Imbitahan po natin ang ating mga kababayan na bisitahin itong Traje de Intramuros. And also, ano pa po ba ang inyong mga dapat pa pong abangan ng ating mga kababayan inside Intramuros? Go ahead po.
1: Ayan po. So, muli magandang hapon po sa lahat. Inaanyayahan po namin kayo na tara na sa Intra. Tara na sa Intramuros, mamasyal po tayo dito at balikan po ang istorya ng bawat kalye at bawat building na makikita po natin doon. Ang mga istorya po na nakapalibot sa mga walls ng Intramuros ay sadyang kabigha-bighaning matutunan at malaman po ng ating, lalo na ng ating mga kabataan. At sa pagpasyal niyo po sa Intramuros, huwag niyo pong kalimutan na pumunta ng Fort Santiago at daanan ang Traje de Intramuros. So ito po ay located po sa Chamber 3 ng Fort Santiago. So upon you enter the main gate of Fort Santiago po, pagkaliwa niyo po, yun na po agad ang bubungad. So dito po, sinasabi po namin na this is the very first in the Philippines because it's a well-rounded approach na in-arrange po namin at in-organisa po namin ang programang ito. Kumbaga po, from the very time na nagbihis po kayo ng inyong traditional attire, mamamasyal po kayo sa loob po ng Fort Santiago at umiikot, hawak ang pamaypay or di kaya baston sa mga lalaki. At habang kinikwento po ng ating mga tour guides ang bawat istorya na naka paloob sa bawat area ng Fort Santiago. Pagkatapos po noon, we'll give you time to have your photo shoot, your best photos inside Fort Santiago. At kung Sunday po kayo, ito po ang pinaka-freebies, no? At pag Sunday po kayo, maglalakad po kayo at sasalubungin po kayo ng mga performers para makiisa sa dalaw at sayaw. So, iyon nga po yung binamanggit kanina ni Binibining May, ang Dalaw at Sayaw po ay programa ng La Manila Dance Ambassadors and Rondalia na nagpapakita po ng mga sayaw at musika natin mula Luzon, Visayas at Mindanao. So, it's a full circle experience po for Tragedia Intramuros, lalo na po kapag Sunday. Kaya, iniimbitahan ko po kayo. Tara, mamasyal tayo sa Intra.
0: Ayun, maraming salamat po at sana nga po mas marami pa pong dumalaw dito sa Intramuros at makasubok po ng inyong mga inihandang cultural attire natin dyan sa Tragedia Intramuros sa loob po yan ng Fort Santiago. Muli po maraming salamat Sir Archie and kay Miss Hannah at kay Miss May. Sila po ang nasa likod ng Tragedia Intramuros. Muli po maraming salamat po. Mag-iingat po kayo and mabuhay po kayo.
1: Mabuhay po at pahabol na lang po, no? Gusto rin po natin ibahagi na sana po iwasan po nating tawagin na costumes ang ating mga traditional attire. Kaya maraming salamat, Binibini, na sa pag-e-emphasize po na these are the cultural attires, these are the traditional attires, para po ito ay bahagi na ng karakter natin bilang Pilipino. Ito po ang mga traje, ito po ang mga barot saya, ito po ang mga barong at barong Tagalog. Ito po ang mga kasuotang Pilipino. Maraming salamat po.
0: Ayun, very well said, sir. Muli po, maraming salamat po. And mabuhay po kayo. Thank you po.
1: Mabuhay po.
0: Atin nga pong nakapanayam si na Sir Archie De Maala, Miss Hannah Lee at si Miss May Mingoy kung saan sila po ang mga nasa likod ng Tragedia Intramuros. Isa po sa mga dapat nating abangan pag kayo po ay bibisita dito sa Intramuros sa Maynila. Samantala, ating tanggapin ang pag-uulat mula sa ating kasamahan mula sa Radyo Pilipinas Tayug. Lutuing Ilocano tampok sa Filipino Food Month 2026, samantala pinalalakas ang kabuhayan at ugnayang ASEAN. Para sa buong ulat, narito si Marie Mildred Estrada Coquia.
4: Radyo Magazine. Report.
5: Sa gitna ng makulay na selebrasyon ng Filipino Food Month 2026 sa Ilocos Region, muling itinampok ang lutuing Ilocano, hindi lang bilang pamana ng kultura, kundi bilang susi sa pagpapalakas ng kabuhayan at ugnayan sa rehiyon ng ASEAN. Pinangunahan ng DA Regional Field Office 1, tampok sa aktibidad ang kadiwa ng Pangulo Trade Fair at Kalutong Pilipino Cook-Off. Dito nagsama-sama ang mga magsasaka, agri-entrepreneurs at iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang palakasin ang direktang ugnayan mula bukid hanggang merkado. Sa ilalim ng temang Connected by Taste, Filipino Food in the Flavors of ASEAN, binigyan diin na ang tradisyonal na pagkain ay hindi lang bahagi ng kultura, kundi mahalagang haligi ng lokal na ekonomiya na kayang makipagsabayan sa mas malawak na merkado sa Timog Silangang Asya. Naging tampok din ang Kadiwa Trade Fair kung saan direktang naibenta ng mga lokal na producer ang kanilang produkto. Layunin itong mapababa ang presyo ng pagkain at mapalaki ang kita ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pagpapaikli ng supply chain. Ayon kay Agribusiness and Marketing Assistance Division Chief Irene Taktak, mahalagang mapanatili ang kaalaman sa tradisyonal na pagluluto habang iniaangkop ito sa nagbabagong panlasa ng merkado. Samantala, binigyan din ng Agricultural Training Institute na bawat putahe ay sumasalamin sa hirap at kwento ng mga magsasaka at mangingisdang bumubuhay sa sistema ng pagkain ng bansa. Sa huli, pinatutunayan ng pagdiriwang na ang pagkaing Pilipino ay hindi lang nagpapakilala sa ating identidad. Ito rin ang nagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa kabuhayan at mas malawak na koneksyon sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
4: Pagpapakita ng kaugalian,
6: paano po?
4: Tradisyon at mga sining ng mga Pilipino. Iskultura, iba-iba man ng pinagmulan, kahit kailan o saan man, samahang bayanihan. Dito lang sa Iskultura. Tara na sa Iskultura!

0: Maraming maraming salamat sa isang oras na ating napagsamahan ngayong hapon. At muli maraming maraming salamat po sa ating mga nakakwentuhan kanina. Si Sir Archie De Maala, Miss Hannah Lee, at si Miss May Mingoy, sila po ang nasa likod ng Traje de Intramuros. At maraming maraming salamat din sa ating mga nakagapay. Sa technical side, sina Frenny Julesunga, Frenny Marichal Malimban, Frenny Arona Esperanza, at sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco, at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po, ako pong inyong nakasama, ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero. Imaynasyon ay palawakin ating kaalaman ay hasain kay pipatuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at makijoin! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon. Kainan sa Visayas at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa

0: Beach vacation.
1: Ano tara?
0: Jogging.
1: Ano tara?
0: Hiking.
1: Ano tara?
2: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
3: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
1: Pass tayo dyan!
0: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
3: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
0: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
3: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
0: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
1: Tandaan!
2: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
0: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
4: Mas pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo! Publico Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Colab.
4: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
7: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
8: Pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak,
8: mas maraming mararating
7: at mas maraming maaabot ng impormasyon
4: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Radyo Pilipinas.
4: News nationwide.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
10: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
9: 66 impormasyon.
7: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
4: Sports Radio 918.
7: Radyo Magazine 1278.
4: At Radyo Pilipinas World Service.
7: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
4: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3.
9: Radyo Pilipinas World Service.
4: Sports Radio.
6: Radyo Magazine.
4: Serbisyo Publiko.
6: The AM and FM collab.
4: Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Colab.
11: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
11: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
6: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Magazine 1278.
8: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
3: Mga programang aabangan.
9: Agahan ang kahaponan.
3: 66 Impormasyon.
9: GIS, your General Information Station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
0: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
12: Radyo on the go.
0: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay!
2: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
9: PBS Receiver.
2: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
0: Libre to ha?
2: Walang bayad?
0: Oo, walang bayad!
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: I-extend natin ang bonding online.
9: Online.
2: connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
12: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
0: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Pinalakas, pinalawak,
5: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: Colab
4: World Service Sports Radio.
7: Ang taginting ng FM
8: at lakas ng AM
7: sa iisang himpilan,
8: pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak na
4: serbisyo publiko.
7: Radyo Magazine 1278,
4: Sports Radio 918,
7: Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738,
4: at Radyo Pilipinas World Service.
7: Mapapakinggan na
4: sa Capital 104.3 FM,
8: Capital 104.3
4: the AM and FM Colab, sa Capital 104.3 FM,
5: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
0: Beach vacation,
1: ano tara?
0: Jogging,
1: ano tara?
0: Hiking,
1: ano tara?
2: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
3: Pero wait lang, hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
1: Pass tayo dyan!
0: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
3: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
0: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
3: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
0: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
1: Tandaan!
2: Maging healthy at wise para ready kang ibit ang tag-init.
0: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
6: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
13: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
6: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
14: from PBS,
17: Presidential Broadcast Service
14: at Radyo Pilipinas,
17: Radyo
14: Magazine
15: 1278 AM.
0: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
18: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganto? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
19: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
18: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
0: Huwag!
20: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
6: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
13: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
16: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
18: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
10: Fake news yan! Mali!
21: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
10: Fake news yan! Mali!
22: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
10: Fake news yan! Mali!
20: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
23: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
24: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
23: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
24: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
23: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
27: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
28: Bubungad sa umaga.
29: Trending issues na pinag-uusapan.
30: Mga programang aabangan.
31: Agahan hanggang hapunan.
32: 66 Informasyon.
33: GIS, your General Information Station.
34: Radyo Pilipinas Magazine 1278 AM.
35: Musikerong Pinoy noon, ngayon, at bukas pa. Walang kupas talaga sa pagkanta. Kanta na!
36: Musikerong Pinoy! Pinoy.

musikerong Pinoy noon, ngayon, at bukas pa. Walang kupas talaga sa pagkanta. Kanta na! Musikerong Pinoy! Pinoy.

0: Radyo Pilipinas Magazine.
1: 1278 AM.
2: Musikerong Pinoy. Noon, ngayon, at bukas pa. Walang kupas talaga sa pagkanta. Kanta na! Musikerong Pinoy. Pinoy.
3: Beach vacation.
4: Ano tara?
3: Jogging.
4: Ano tara?
3: Hiking.
4: Ano tara?
5: Taginit is here! Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
6: Pero wait lang! Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
7: Pass tayo dyan!
8: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
9: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
8: Uminom ng 7 to 8 baso ng tubig araw-araw.
9: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
8: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
7: Tandaan!
10: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
8: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
11: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
12: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
11: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
13: Mas pinalakas, pinalawak.
14: Radyo Pilipinas.
13: Radyo. Publiko Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
15: Colab.
13: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
16: Ang tagintig ng FM.
13: At lakas ng AM.
16: Sa iisang himpilan.
13: Pinagsanib na puwersa.
16: Para sa mas malawak.
13: Mas maraming mararating.
16: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
13: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
17: Radyo Pilipinas.
13: News nationwide.
18: Trending issues na pinag-uusapan.
19: World News in 5.
10: Ang inyong institusyon.
6: Sa Philippine Sports Podcast.
3: Di papahuli
11: sa mahahalagang kaganapan.
13: 66 Informasyon.
9: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko
9: 738.
13: Sports Radio 918.
9: Radyo Magazine 1278.
13: At Radyo Pilipinas World Service.
9: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
13: sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3.
19: Radyo Pilipinas World Service.
13: Sports Radio.
5: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
13: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
14: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
9: Colab.
7: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
2: Fake news yan! Mali!
0: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
2: Fake news yan! Mali!
1: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
2: Fake news yan! Mali!
4: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
16: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
18: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
16: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
18: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
16: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
15: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
17: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
20: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
21: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
22: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
23: Radyo on the Go.
22: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
24: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
25: PBS Receiver.
24: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
22: Libre to ha?
24: Walang bayad?
22: Oo, walang bayad!
25: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
3: Beach vacation.
26: Ano tara?
3: Jogging.
26: Ano tara?
3: Hiking.
26: Ano tara?
5: Taginit is here. Tirikang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
6: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
2: Pass tayo dyan!
8: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
9: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
8: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
9: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
8: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
10: Tandaan!
5: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
8: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
13: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Magazine 1278.
27: Bubungad sa umaga.
28: Trending issues na pinag-uusapan.
19: Mga programang aabangan.
29: Agahan hanggang hapunan.
19: 66 Informasyon.
30: GIS, your General Information Station.
13: Radyo Magazine 1278 AM.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
31: Ito ang mga programa mula sa logistical, technical at seguridad.
32: Sa kabila ng epekto ng krisis sa gitnang silangan, hindi inurungan ng pamahalaan ng mga hamon sa chairship ng ASEAN 2026. Pero gagawing simple ang pagtitipon. Yan ang ulat ni Kenneth Paciente.
33: All systems go na ang pamahalaan sa pag-arangkada ng 48th ASEAN Summit and Related Meetings simula bukas hanggang May 8 sa Cebu. Katunayan kahapon, pinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang senior government officials bilang bahagi ng paghahanda ng mga serye ng pulong sa naturang aktibidad. Tinalakay rito ang mahalagang hakbang at prioridad na agenda ng bansa, kabilang ang seguridad sa enerhiya, seguridad sa pagkain at ang proteksyon ng mga mamamayan ng ASEAN. Binigyang diin din ang mas pinaigting na koordinasyon ng buong pamahalaan upang matiyak ang maayos, nagkakaisa at epektibong pamumuno ng Pilipinas bilang tagapangulo ng ASEAN. Ayon pa sa palasyo, lahat ng operational, logistical, technical at security preparations ay kumpleto na at lahat ng sistema ay sumasailalim na sa pinal na pagsusuri at synchronization.
34: The government of the Philippines through the NOC and all participating agencies stands 100% ready to deliver a secure, seamless, and world-class ASEAN Summit. Alam naman po natin, ang kadalasan na pinag-uusapan po dito ay patungkol po sa political security, economy, at socio-cultural issues.
33: Inaasahan na mapag-uusapan sa mga serye ng pulong sa ASEAN Summit ang usapin ng energy security, bunsod ng krisis sa Middle East, gaya din ang mga hakbang para maibsan ang epekto ng krisis sa langis sa mga bansang kasapi ng ASEAN. Una nang sinabi ng Pangulo na tuloy ang ASEAN sa harap ng sigalot sa Middle East, pero gagawin niya ito sa pinakapayak na pamamaraan kasabay ang pagtutok sa mga pinakamahalagang paksa.
35: We will be talking about 3 main subjects, about the supply of petroleum and petroleum products, about the supply of food and the price of food, and migrant workers. It will be over a period of maybe a day and a half, imbes na yung mahaba. Sabi ko, baka hindi naman ngayon ang panahon na magpa-masyado natin masyadong elaborate ang ating preparasyon. Ang kailangan talaga sa panahon na ito ay makapag-usap kami mga leader upang malaman natin kung ano, what do we do in the future, or what do we do for the rest of the year.
33: Pero kahit mas simple ang pagsasagawa ng summit ngayong taon, tiniyak ng palasyo na magiging produktibo pa rin ito.
34: Sabi nga po ng Pangulo before, marami po tayong gagawin para po kahit papano ay makapagtipid tayo, pero ang obligasyon po natin ay nagagampanan pa rin po natin. Nagkaroon po ng creation ng virtual meeting room system, VMRS, pioneered here in Manila para isa sa mga austerity measures. It uses technology to guide ASEAN member states. So meron pong 683 meetings at 174 face-to-face and 173 on-deck to use VMRS in PICC. So 73 face-to-face meetings done already. At ang 30 virtual meetings done na rin daw po. At ang 580 more meetings will be expected.
33: Kamakailan ng manguna si First Lady Liza Araneta Marcos sa pulong kasama ang Leaders Liaison Officers bilang bahagi pa rin ng paghahanda sa ASEAN. Ayon sa kanya, sasalubungin ang mga delegado sa magiliw na pamamaraan ng mga Pilipino. Ibinahagi rin niya ang paintings ng ASEAN leaders na gawa ng artist na si Jun Aquino. Pagpapakitaan niya ito ng talento ng Pilipino at isang makahulugan at personal na pamamaraan para sa pagtanggap sa mga delegado ng ASEAN. Ang gaganaping aktibidad sa Cebu ay dadaluhan ng head of states, senior officials at mga delegado mula sa mga bansang kasapi ng ASEAN, gayon din ang mga dialogue partner at kinatawan ng iba't ibang pandaigdigang organisasyon. Idineklara na rin ng Malacanang ang special non-working day sa Lapu-Lapu City at Cordova mula May 6 hanggang 8 upang mabawasan ang trapiko at masiguro ang kaligtasan ng mga kalahok sa ASEAN Summit. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bago, Pilipinas.
0: Nakatutok sa Middle East energy crisis at disaster resiliency ang ilang sa mga tatalakayin sa ASEAN Leaders Summit sa Cebu. Samantala, bukas ang International Media Center o bukas ang International Media Center para sa mga mag-cover ng aktividad. Yan ang ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu.
1: Ito ang International Media Center kung saan nagsasama-sama ang mga local at international na mga journalists at correspondents para mag-cover sa makasaysayang pagdaraos ng ASEAN Leaders Summit sa Cebu. Kumpleto ito sa kagamitan gaya ng workstations, extension wires, internet connection at maging broadcasting equipment kung saan maaaring makakuha ng live feed ang mga news agencies. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez na humarap sa media kasama ang Director General ng National Organizing Committee ni si Helen De La Vega, malaki ang magiging kontribusyon at tungkuling gagampanan ng mga journalists at correspondents sa pagkukover ng mga aktibidad sa ASEAN Leaders Summit. Kaya naman minabuti na rin ng pamahalaan na bigyan ng akmang venue mga magko-cover upang maihatid ang mga tamang impormasyon ng mabilis.
4: Maraming tayong mga bisita from the international media, from the NCR, at of course kayo dito sa Cebu and the Visayas. I think more than 500 journalists ang magko-cover ng event, no? Based on the accreditation numbers namin, no? So medyo marami-rami. But we had to make sure that everybody will have comfortable workstations here at yung the logistics para na kailangan nyo na para ipagbinato nyo yung mga story nyo are here. No? So we were confident that the facilities here, the international media centers, will provide for all of your needs.
1: Ayon naman sa ASEAN 2026 National Organizing Committee, bagamat may mga pagpupulong ng mga opisyal at delegado na isinagawa sa pamamagitan ng online, may ilang mga paksa na kailangan ng face-to-face na dialogo, gaya na lang ng issues sa tensyon sa Middle East at ng energy crisis.
7: Upon consultations with the ASEAN member states, it was actually agreed that the current situation all the more calls for the need for the leaders to meet face to face to discuss important measures and mechanisms that address pressing issues such as the Middle East conflict and the resulting energy crisis. Hence, the President directed to proceed with a bare bones and business-like 48th ASEAN Summit focused on the pressing issues that needed to be addressed and without the need for much frills or fanfare.
1: Alinsunod na rin sa deklarasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng State of National Energy Emergency, tiniyak naman ang National Organizing Committee na mananatiling praktikal at hindi ingrande ang mga aktibidad ng ASEAN Leaders Summit sa Cebu.
7: That the use of government resources remains prudent and practical. The austerity measures were meant to align with the energy supply management measures stipulated in the Executive Order 110, which calls for relevant government agencies and instrumentalities to ensure the stability of energy supply by adapting and enforcing appropriate energy conservation measures.
1: Ikinatuwa naman ng Cebu Provincial Government ang pagdaraos ng ASEAN sa lalawigan. Inaasahang mapag-uusapan din ang disaster resiliency sa mga pagpupulong ng mga ASEAN leaders.
2: Ay naku, kayo nagtabang na to, no? Especially that we just faced, no, a disaster last year. So, however, we already lifted our state of emergency, although we're still in a state of urgency. So, this would really help out in our disaster operations, you know, in coming years.
1: Habang patuloy ang paghahanda ng lahat para sa pagdating ng mga leaders, delegado at mga ministers, ay maya't maya naman ang isinasagawang security simulations ng mga law enforcement personnel upang matiyak na magiging mapayapa at matiwasay ang makasaysayang pagdaraos ng ASEAN Leaders Summit dito sa lalawigan ng Cebu. Mula sa International Media Center dito sa Lapu-Lapu City sa Cebu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Maagap ang pagtugon ng pamahalaan para masalag ang mabilis na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin dahil sa epekto ng tensyon sa Middle East. Araw-araw ding sinasagawang survey ng Philippine Statistics Authority para alamin ang galaw ng presyo at maaksyonan ito ng gobyerno. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
6: Pinaiigting ng pamahalaan ang mga hakbang para mabawasan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ipinatutupad na ang Unified Package for Livelihoods Industry, Food and Transport o Uplift Program para tulungan ang mga apektadong sektor sa gitna ng krisis sa Middle East. Kabilang sa mga interventions ang fuel subsidy para sa mahigit 300,000 beneficiaryo at 20% fare discount para naman sa mga commuter. Nagbukas din ang Department of Agriculture ng 787 kadiwa ng Pangulo sites na nag-aalok ng mas murang bigas. Tiniyak ng Department of Energy na may sapat na supply ng petrolyo na aabot sa 54 na araw. Ito ang maagap na tugon ng pamahalaan sa mabilis na headline inflation na 7.2% nitong Abril mula sa 4.1% noong Marso. Umaabot naman sa 3.9% ang average inflation mula Enero hanggang Abril. Pangunahing nagpabilis ng pagtaas ng presyo ang food at alcoholic beverages na may 6.0% na pagtaas. Nakapagtala rin ng 21.4% na pagtaas sa transport dahil sa mahal na presyo ng gasolina at diesel. Tumaas din ng 8.2% ang gastos sa housing, tubig, kuryente at langis. Ayon sa Philippine Statistics Authority, bigas at gasolina pa rin ang pangunahing nag-aambag sa inflation. Ipinaliwanag ni PSA Undersecretary Claire Dennis Mapa na tuloy-tuloy ang pagbubantay sa presyo ng mga bilihin.
11: Mayroon tayong mga surveys na nangyayari. Almost daily ito, ano? May mga items kasi tayo. For example, petroleum products, kinukolekta natin yan every Tuesday. Yung mga food, beverages, and tobacco items every Friday, and other products. So any intervention that will have impact on the movement for the retail price are captured by the Philippine Statistics Authority.
6: Sa gitna ng pagtaas ng presyo, malaking tulong ang mga programa ng gobyerno para sa mga Pilipino.
12: Malaking bagay ng bigas na nakabili kami ng 20 tungkol sa pagmahal na bigas ngayon. Kuan kami sa gobyerno nga sana malago pa nga hanggang makuha namin ang 20 at 20 ang kilo sa bigas para sa mga mahirap.
6: Tiniyak naman ng DepDev ang patuloy na proteksyon sa mga sektor at seguridad sa supply ng enerhiya. Patuloy na nakabantay ang PSA sa mga posibleng paggalaw ng presyo habang gumagawa ng mga estratehiya ang DepDev para maibsan ang bigat ng gastusin ng mga Pilipino. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
32: Tiniyak ng palasyo na ginagawa ng pamahalaan ang lahat para pababain ang presyo ng mga bilihin sa harapan ng pagbilis ng inflation rate noong Abril. Ayon sa palasyo, inaasahan ang ganitong resulta bunsod na rin ng naging epekto ng gera sa Middle East. Bilang tugon, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa DA na gawin ang lahat ng paraan para mapababa ang presyo ng bigas dahil isa ito sa mga dahilan kung bakit mataas ang inflation. Kabilang din sa direktiba ng Pangulo sa ginanap na ika-anim na pulong na uplift committee, ngayong araw ang pagbabantay sa mga hoarder at gumagawa ng profiteering na isa pang dahilan ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
34: Huwag hayaang may mga abuso sa sitwasyon ngayong may krisis sa Middle East. Iniutos ng Pangulo na aksyonan ang mga hoarder at nagsasagawa ng profiteering. At kapag napatunayan na may sabwatan para tumaas ang presyo ng bigas, hindi mag-aaktubili ang gobyernong kasuhan ang mga sangkot.

0: para paikingin ang koopersyon. Target palawakin ni Pangulong Marcos at President Palacios ang pagtulungan sa kalakalan, pamumuhunan at agrikultura. Dagdag pa ng Malacanang, refleksyon ito sa adikain ng Pilipinas na palawigin ang ugnayan ng bansa sa Latin American partners, lalo ng pagdating sa ekonomiya. Itong kauna-una ng pagkakataon na bibisita ang pinuno ng Paraguay sa Pilipinas sa loob ng 6 na dekada simula ng maikatag ang diplomatic relations ng dalawang bansa.
1: Sa iba pang balita, pinaputok sa unang pagkakataon ang Typhoon Missile System o mid-range capability ng Estados Unidos na nakadeploy sa Pilipinas. Umabot sa mahigit 600 kilometro ang naging target. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
2: Bahagyang nagliwanag ang kalangitan ng Tacloban City Airport pasado alas 12 ng madaling araw ngayong Martes, kung saan pinaputok ang Tomahawk Land Attack Missile gamit ang Typhoon Missile System o mid-range capability ng U.S. Army. Sa isa pang video na ipinost sa social media ni Philippine Army Training Command Commander Major General Michael Lohico, makikita ang nasa pool ng missile ang target na nasa Laur, Nueva Ecija, 1:33 ng madaling araw o matapos ang higit isang oras. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, bahagi ito ng Balikatan Exercises 2026. Mula Tacloban City, tinatayang higit sa 600 kilometro ang air distance patungo sa Laur, Nueva Ecija.
3: Kung mapapansin, probably you might ask why Tacloban? Because during the survey, it is the place that we can start with na doon i-launch tapos passing through eastern seaboard and going inside the eastern part of northern Luzon and towards Port Magsaysay. The weapon system that were used was the Typhoon, the medium range capable missile, mm-hmm. armed with Tomahawk missile, designed to at least attack a land-based target, which is around 805 to 1,500 kilometers.
2: 2024 nang dumating sa Pilipinas ang Typhoon Missile System ng Estados Unidos para sa balikatan. Pero ito ang kauna-unahang beses na pinaputok ang kagamitan sa isang live fire exercises. Naging katuwang naman sa pagsasanay ang mga Pilipinong sundalo.
3: May personal tayo ng Philippine Army doon sa mismong launcher, sa shooters, and also at the command and control center in order for them to access yung the technical know-how on how it is being conducted from target acquisition, let's say from finding the target, fixing it, tracking it, and deciding, and up to the engagement.
2: Inalmahan ng ilang progresibong grupo ang naturang pagsasanay kung saan ayon sa Koalisyong Makabayan, ang Tomahawk missile ay ang kaparehong armas na ginamit ng US para bombahin ang mga civilian infrastructure sa Iran at Gaza. At ngayon ay nagiging playground umano ang Pilipinas. Inaasahan na raw ng AFP ang mga ganitong reaksyon.
3: This is the appropriate time for us to get the technology, the technical know-how on how to conduct lalo na ang advanced capabilities such as the missile system. We are in the future, magkakaroon na tayo ng mga technologies to address threats. So, ang ating partner nation, an allied nation, is katuwang natin sa pag-acquire ng knowledge.
2: Muli ring iginiit ng AFP na ang mga isinasagawa nilang pagsasanay ay hindi nakatuon sa isang partikular na bansa dahil matagal na ring tinututulan ng China ang deployment ng Typhoon Missile System sa Pilipinas. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.

0: Pahalaan ang pagbabantay sa mga border control point ng Bulkan Mayon. Ito ay matapos makapagtala ng pag-agos ng uso ng bulkan kaninang umaga. Yan ang ulat ni Gary Carillo ng Radyo Pilipinas Albay.
1: Muling nabahala ang mga residente sa Albay matapos maganap kaninang umaga ang pag-agos ng pyroclastic density current o uson sa miisigaling ng Bulkang Mayon. Dahil dito, mahigpit ang pagbabantay ng mga tauhan ng Philippine National Police at Philippine Army sa mga border control point ng Bulkang Mayon para matiyak na walang makakapasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ng bulkan. Pinag-aaralan na rin ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO ang mga hakbang na gagawin sa mga bumabang volcanic materials.
2: Yes po, tinitingnan natin doon is yung threat ng deposit na na-create doon sa Misi, Barangay Misi ng Daraga, yung deposit na na-develop doon sa Misi. We're trying to assess the threat na pwedeng idulot nung deposit na compiled doon sa barangay na yon. So we are thinking of other ways.
1: Samantala, sanipwersa rin ng Philippine Coast Guard, Philippine Army at pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon sa pamamahagi ng tulong sa mga naapektuhang residente sa Kamalig, Albay dahil sa naganap na ashfall mula sa Bulkang Mayon. Aabot sa higit 1,000 pamilya ang tumanggap ng food packs mula sa Sorsogon. Lubos naman ang pasasalamat ng ilang evacuees dahil sa inilatag na medical station ng Department of Health.
3: Kung pwede, matulungan lang kami kahit kaunti sa awa ng Panginoon. So, karapat dapat na kailangan namin kasi ang hirap talaga po dito.
1: Sa mabilis na pagtugon ng pamahalaan sa pangangailangan ng mga residenteng apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, ramdam na ramdam ang malasakit ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Bukod sa face mask at mga first aid kit, namahagi din ng Health Department ng 9 milyong pisong halaga ng tulong medikal para sa mga apektado ng ashfall ng Bulkang Mayon. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
4: Higit 4,000 individual ang kasalukuyang binabantayan ng Department of Health sa probinsya ng Albay dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Umabot na sa 9 milyong piso ang halaga ng suportang naibigay ng kagawaran para sa mga bakwit at residente. Kasama sa mga ipinamahagi ang 20,000 N95 masks, mga first aid kit at mga gamot para sa ubo, hika, high blood at diabetes. Ayon sa kagawaran, nakataas na ang code white alert status sa buong Albay para sa mas mabilis na pagtugon ng mga health emergency response team. Anila, mahalaga ang paggamit ng tamang masks para hindi makapasok ang mga pinong alikabok sa baga.
5: Or kung wala pa rin medical mask at kailangan talagang takpan ng ilong at ng bibig, kahit po tela, t-shirt or any tela na malinis, pwede nating tiklupin at basahin ng konti, ilagay po sa ating bibig.
4: Maaari pa aniyang gamitin ulit ang mga masks basta't hindi pa ito masyadong madumi o nakasasagabal sa paghinga. Nagpasalamat din ang DOH sa Philippine Red Cross at Ayala Foundation para sa dagdag na donasyong mga protective gears. Ayon kay Yusek Domingo, iba yung pagpaplano na ang ginagawa ng kagawaran para paghandaan ng mga active na bulkan.
5: Nating kalimutan, hindi lang si Mayon ang binabantayan. Actually, as we speak, pati si Canloon, binabantayan rin po yan. So, nagpa-prioritize po tayo kung saan pupunta yung ating mga N95 and KN95 masks para hindi natin papayagan na malanghap ng ating mga kababayan yung abo.
4: Samantala, siniguro naman ang kagawaran na nananatiling fully functional ang mga health facilities sa Eastern Samar matapos ang pagyanig ng lindol. Bagamat may mga minor cracks sa ilang hospital, patuloy pa rin ang pagbibigay ng serbisyo sa mga nasugatang kababayan. Nagsagawa rin ng mental health at psychosocial services ang kagawaran para sa mahigit 200 individual na natroma sa sakuna. Hinimok din ang kagawaran ng mga mamamayan na manatiling mapagmatyag at sumunod sa mga abiso para sa kaligtasan ng lahat. Magpapatuloy naman ang pagpapalawak ng stockpile ng mga gamot at masks sa mga rehiyon na may aktibong bulkan tulad ng Mayon at Canlaon. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
6: Namahagi rin ang mga essential supply ang Office of Civil Defense Bicol sa mga lokal na pamahalaan sa Albay na naapektuhan ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. Yan ang ulat ni Connie Calipay ng Philippine News Agency.
7: Sinimulan na ng Office of Civil Defense sa Bicol ang pamamahagi ng mga mahalagang supplies sa mga local government units sa lalawigan ng Albay na apektado ng ashfall mula sa aktibidad ng Bulkang Mayon kamakailan. Sinabi ni Jesser Adornado, officer in charge ng OCD 5, na lahat ay nakatutok para matugunan ang mga pangangailangan ng mga LGU kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
8: Gusto ni Pangulong Marcos na talagang maayos kaagad-agad itong damages na ginawa ng pagputok ni or ng ashfall ni Mount Mayon.
7: Sinabi ni Adornado na magbibigay ang kanilang tanggapan ng 24,000 bote ng tubig na mayroong 6 na litro kada bote, particular para sa ginubatan.
9: Sila yung may reported na may problema kanilang water source. This is good for 8 days. Mayroon silang need na 15,000 liters per day. So maganda itong tulong sa kanila at darating ito.
7: Naglabas din ang OCD 5 ng 1,000 hygiene kits, 500 bawat isa para sa kamalig at ginubatan at 1,000 goggles para sa mga responder.
9: Yung ating regular naman na non-food items, specifically food packs, always given by the SWD. Yung ating mga medicines and health, nakapareto naman sa baba. At yung jerry cans, sinagot na lahat na pangangailangan ng DOH, yung needs ng ginubatan.
7: Naapektuhan ng ashfall ang 87 barangay na may humigit kumulang 30,512 pamilya at nasa 102,000 individual. Mula rito sa Albay para sa Integrated State Media, Connie Calipay ng Philippine News Agency.
10: Nagsimula ng mamahagi ng emergency cash transfer ang Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Yan ang ulat ni Helen Balayan ng Radyo Pilipinas Albay.
11: Bago pa man mabalot ng makapal na abo mula sa Bulkang Mayon ang ilang bahagi ng Albay, nakapagbigay na ng tulong ang pamahalaan sa mga evacuee dito sa Tent City sa Maliliput, Albay. Kaya naman si Ate Catherine, laking tuwa matapos makatanggap ng cash assistance na 10,230 pesos mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD.
12: Very thankful and very grateful na nagbigay sila ng ganito klaseng ayuda sa amin. Dahil malaking tulong talaga yung idudulot ng ganitong mga cash assistance or ayuda sa amin ng mga evacuees.
11: Bukod sa tulong pinansyal para sa mga bakwit, hindi rin napuputol ang supply ng pagkain para sa kanila. Sa katunayan, may inilagay na mobile kitchen at mga gamot dito para matiyak na matutugunan ang kanilang mga pangangailangan.
13: Alinsunod sa utos ng ating Pangulo, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kailangan siguraduhin natin na may pagkain. So, yung setup natin ng local government, yung relay ng pagkain, tuloy-tuloy yun. I believe every 15 days, pumapasok yung food box namin, nandiyan rin yung mga mobile kitchen. Pero malaki talaga yung taya dito ng local government sa kanila, fresh food na nga yung ginagawa nila.
11: Bago sa Maliliput, una nang bumisita si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa Castilla Sursugon, para sa panunumpa ng 780 na bagong miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Kaya naman si Ate Sherry Ana mag-isang itinataguyod ang kanyang tatlong anak, laking tuwa ng mapabilang sa mga bagong benepisyaryo ng 4Ps.
14: Para po kay President Bongbong Marcos, maraming salamat po at napabilang po kami sa 4Ps grantees. Maraming salamat po at sana po ay mas mapaunlad ang programang ito para marami pa po ang matulungan.
11: Si Ate Jennifer nga na matagal nang umaasa na mapasama sa programa, lubos din ang pasasalamat sa pagkakataong maabot ng tulong ng pamahalaan.
15: Masaya po ako dahil sa nakalipas na maraming taon na paghihintay, sa wakas ay nakapasok na nito sa 4Ps. Malaking tulong po ito lalo sa aking mga anak, sa pag-aaral po nila at sa aming pamilya po.
11: Kabilang sina Ate Sherry at Ate Jennifer sa Set 14 registration ng 4Ps, na layong makapagdagdag ng halos 493,000 na bagong benepisyaryo sa buong bansa upang palakasin pa ang implementasyon ng programa sa mga komunidad. Sa pamamagitan ng patuloy na paglilibot at pagtutok sa mga programa, lalong pinagtitibay ng pamahala ng suporta para sa mga pamilya at komunidad na nangangailangan tungo sa kanilang pangmatagalang pag-unlad. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Helen Balea ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Ngayong buwan ng Mayo, posibleng isa o dalawang bagyo ang pumasok o mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Patuloy nating minomonitor ang dalawang papalapit na sirkulasyon sa bansa. Ayon sa PAGASA, ang unang papasok na low pressure area ay magpapaulan naman sa Huwebes at sa Biyernes sa bahagian ng Mindanao at dyan din sa Visayas at sa Palawan. Ang mas malayong sirkulasyon o tropical depression ay posibleng pumasok na rin ng Philippine Area of Responsibility pagsapit ng weekend bilang isang mahinang bagyo o tropical storm pagsapit ng Sabado o sa Linggo. Samantala, nagdadala ng mas mainit at maalinsangang panahon ang easterlies. Nasa 21 lugar ang nasa danger zone o above 41 degrees Celsius. Ayon sa heat index forecast ng PAGASA, kabilang dyan ang Aborlan, Palawan sa 44 degrees Celsius. Posibleng pumalo din sa 44 ang Dirac, Catanduanes, Mambusao, Capiz, Iloilo City sa Iloilo. Posibleng umakyat din sa 43 degrees Celsius sa Dagupan City, Pangasinan bukas ng hapon. Maging sa Tugigaraw City at sa Isabela, Dumangas, Iloilo at sa bahagi rin ng Leyte at Eastern Samar. At nalalabing bahagi naman ng Lawag City, La Union, Cagayan at Tarlac, posibleng pumalo din sa 42 degrees Celsius. Ibig sabihin ng above 41 o dangerous na heat index, posibleng makaranas po tayo ng heat exhaustion o heat cramps, lalo na kapag patuloy ang exposure sa direktang init sa labas, posibleng magka-heat stroke din. Samantala, dito naman sa NAIA area sa Metro Manila, sa Pasay City, tinatayang aabot sa 38 degrees Celsius to 40 degrees, habang sa Mactan Cebu International Airport ay posibleng umakyat sa 41 degrees Celsius. Diyan naman sa Davao City, sa Davao del Sur, posibleng pumalo sa 42 degrees Celsius. Kaya paalala po muli para maiwasan ang heat exhaustion o heat stroke. Magbawon po tayo ng panaga sa araw at kung maaari iwasan ang paglabas sa tanghali at sa hapon. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood na niyo.
16: At abangan, Anti-Red Tape Authority o ARTA patuloy na gumagawa ng hakbang para mapabilis ang mga transaksyon sa gobyerno.
10: Panibagong gas and brand incidents sa Quezon City nakuhaan sa CCTV.
6: At Asia songbird na si Regine Velasquez Alcacid muli magpe-perform para sa kanyang final major solo concert sa Oktubre. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
17: Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: PBBM at Work.
1: Muling kinilala ang mga programa ng PTV sa 20th Gandingan Awards. Artsy Craftsy, Special Citation for Most Development-Oriented Children's Program. Pag-usapan natin with Oscar Orbos, Most Development-Oriented Talk and Discussion Program. At Schoolmates, Most Development-Oriented Educational Program. Ang mga parangal na ito ay alay namin para sa bayan.
2: Nagbabalik ang ulat bayan. Ibinida ng ARTO Anti-Red Tape Authority na 90% ng mga reklamong natatanggap ng tanggapan ang nabibigyan ng solusyon. Yan ang ulat ni Clazel Pardilia.
3: Kampante ng bumiyahe ang tsuper na si Leo. Ngayong araw kasi, nakuha na niya ang rehistro ng kanyang pampasadang jeep mula sa Land Transportation Office.
4: Ngayon, mabilis. 3 days lang, labas na yung confirmation.
5: Ilang aras ka ba pumunta doon?
4: Saglit lang, wala pang mga 5 minutes, tapos na eh.
3: Pero hindi lahat happy sa serbisyo ng LTO. Simula Enero hanggang Marso 2026, umabot na sa 154 na reklamo sa LTO ang natanggap ng Anti-Red Tape Authority. LTO ang may pinakamaraming sumbong sa ahensya ngayong taon. At noong 2025 hanggang nakarang buwan ng Marso, higit 3,000 reklamo ang natanggap ng ARTA sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ang hinaing, masyadong maraming hinihinging requirement o matagal na proseso sa transaksyon.
6: We had 3 convictions last year for violations of the ease of doing business law, particularly on fixture. We are also looking forward towards more engagement with the LTO and those other complaint agencies para po mabawasan na rin ang complaints.
3: Pero pagmamalaki ng ARTA.
6: Karamihan po dito that cases that were filed to us, almost mga more than 90% are resolved, meaning closed.
3: Ayon sa ARTA, nabawasan ang red tape sa gobyerno.
6: Significant decrease po. In fact, even our President Ferdinand Marcos, in his message to ARTA in our accomplishment report, recognized the big role that ARTA is doing towards improving service efficiency. We make it easier for people to have access to government service, conducting regular orientations, briefing, conducting on the spot, and regular inspections. This put government agencies really on their toe.
3: Para maisulong pa ang ease of doing business, tumutulong ang ARTA sa mga ahensya at kalapamahalaan para gawing digital ang mga transaksyon sa kanilang tanggapan. Inilunsa din ng ARTA ang Tok-Tutala, virtual assistant ito, na maaaring sumagot ng mga tanong sa mga ahensya ng gobyerno at tumanggap ng reklamo online. Patuloy din ang pagtatayo ng mga one-stop shop, lugar o online platform ito, kung saan maaaring ma-access ang pinagsama-samang ahensya ng gobyerno.
2: Kapag mabilis kasi ang proseso at transaksyon sa gobyerno, mas maraming negosyante ang nahihikayat na mumuhunan dito sa Pilipinas, na mahalaga para lalo pang mapaunlad ang ekonomiya ng bansa. Clazel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
7: Sinisilip sa pagdinig ng Kamara ang posibleng double taxation sa bill ng Meralco. Pero nagbigay naman ng paglilinaw ang Finance Department. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
8: Patong-patong mabuwis sa electricity bill. Yan ang isa sa mga maiinit na usapin sa Ad Hoc Committee on Legislative Energy Action Development o LEAD para sa Kalinga Act. Kwenestyon ni Deputy Minority Leader Sergio Dagoo kung patuloy pa bang ipinapatupad ng electric company na Meralco ang 50-year-old law na batas pambansa bilang 36 o BP-36 sa Metro Manila, kung saan kapag tumaas ang konsumo ng kuryente sa mahigit 650 hanggang 1,000 kilowatt-hours, 10 sentimo ang ipapataw sa tax per kilowatt hour. Kapag lumampas naman sa 1,000 hanggang 1,500 per kilowatt hour ang konsumo, 20 sentimos ang tax. Habang kapag lampas 1,500 per kilowatt hour na ang konsumo, 35 centavos na ang tax per kilowatt hour. Hiwalay pa ito sa binabayarang 12% expanded value added tax o EVAT.
9: My question, BIR, Mr. Chair, is, nung ipinanganak si VAT at saka si IBAT, why did you continue to collect yung BP-36 is that it does not fall under double taxation kasi isang services lang yung pinag-usapan, subject matter, electricity consumption ng isang consumer. So, tinax mo ng iba 12% at the same time, mayroon ka pang kinarga na per kilowatt hour, depende sa konsumo, 10, 20, 35.
0: Your Honor, may we given a chance to submit our official response on this, Your Honor, so that we in the BAR may study and a response in a concrete manner.
7: Hilit dagook na dapat kaagad nang masagot ang kanyang katanungan dahil kapag may nangyayaring double taxation sa mga sinisingil ng Meralco, kabawasan sa electric bill para sa mga customer na electric company kung sakaling alisin na ang ipinapataw na tax ng BP-36. Kuwestiyon naman ni Committee on Energy Vice Chairperson Arthur Yap ang paniningil ng buwis sa system lost.
10: Makatarungan ba na yung same power na generate mo, itatax mo yon, dumaan lang siya sa transmission, itatax mo ulit siya, the same amount of power, tapos pag-abot sa distribution bago umabot sa mga MSMEs at sa mga bahay, itatax mo na naman siya. So effectively, tatlong beses mo tinax yung consumer for the same amount of power that he received or he did not receive because may systems loss na kasama doon.
7: Paglilinaw naman ni Finance Undersecretary Carlo Fermin Adriano na walang nangyayaring double o triple taxation.
11: Wala pong cascading VAT tax dito. Kasi ang kinatax po sa VAT is only the value addition. And there is no value added in the value in the VAT itself. Kina-clarify po namin yun.
7: Mungkahin naman ni Yap na iawas na lang sa electricity billing ang pagbibigay na ayuda o tulong ng gobyerno.
10: At least in that way, yung gusto pa nating tulungan, mata-target natin dahil makikita natin sa binabayad nila na monthly at saka sa electric consumption nila, we can target the assistance.
7: Target na komite na maisama na sa second reading ang Kalinga Act sa May 21. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
12: Binigyang pugay ng Asian Development Bank ang agarang pagtugon ng pamahalaan sa pandaigdigang hamon sa enerhiya dulot ng krisis sa Middle East. Inaulat ni Gav Villegas.
13: Iniulat ng Asian Development Bank na isa ang Pilipinas sa mayroong pinakamalalim at komprehensibong pagtugon sa biglaang pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo bunsod ng nagpapatuloy na kaguluhan sa gitnang silangan. Ayon sa Country Director ng ADB sa Pilipinas na si Andrew Jeffries, halos full sweep ang Pilipinas pagdating sa pagpapatupad ng 7 sa 8 response categories na inilatag ng institusyon. Tampok rin sa report na inilabas nitong Abril ng ADB ang uplift program ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan napakahalaga ang whole of government approach na mapigilan ang isang uri ng economic paralysis na naranasan ng ibang oil importing nations.
14: This is an external shock. It's not caused by any internal forces. And the tools the government can use to address this shock, they've utilized as widely as they can. They've, Executive Order 114 eliminated the excise tax on LPG and kerosene, which, you know, affects a lot of households, including vulnerable households. They've deliberately not extended that to other fuel subsidies because this is a balancing act and a trade-off between maintaining government finances and maintaining government debt levels, but also trying to alleviate the pain to the vulnerable groups and to the economy.
13: Habang nananatiling epektibo ang mga maagap na hakbang na inilatag ng pamahalaan para matugunan ang krisis, nakatuon na rin ang gobyerno sa pagkakaroon ng mga pamatagalang solusyon tulad ng pagsusulong ng renewable energy at gawing moderno ang pampublikong transportasyon sa bansa.
14: So, I think the way to look at this is they're doing what they can for the short term with diversifying existing supply and curbing demand, and they're doing what's possible in the medium and longer term by promoting private investment in diversified energy sources, including renewable energy. So over time, the vulnerability of the Philippines as you know, a very high percentage of its fossil fuels come, you know, from the Middle East region, that should dissipate over time.
13: Supportado rin ng ADB ang pagkakaroon ng targeted cash transfer para sa vulnerable households, kung saan binigyan din nito ang efficiency sa pamamahagi ng ayuda na mahalaga para maiwasan ang domino effect sa pagtaas ng presyo ng pagkain at pangunahing bilihin.
14: And what's been learned from all of that is how to use digitalization and data to make sure that support is targeted in reaching the right recipients, and so it's the most efficient cost-wise for the Filipino taxpayer, and it helps address the most vulnerable, which again keeps them working and viable and part of the economy.
13: Gabo Wilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
7: Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Budget and Management ang pagpapalabas ng 43.18 billion pesos na pondo para masigurong tuloy-tuloy ang agarang paghatid ng tulong pinansyal, food support, pension at mga livelihood programs para sa milyong-milyong Pilipinong nangangailangan. Padadaan sa Department of Social Welfare and Development ang pondo para ipagpatuloy ang mahalagang social protection interventions at pabilisin ang pagbibigay ng tulong sa mga pamilyang pinaka-apektado ng patuloy na krisis sa Middle East. Ay kay Budget Secretary Rolando Toledo, dapat na maramdaman ng mamamayan ang pondong nakalaan para sa mga ayuda. Malaking bahagi ng nasabing pondo ang magpupunta sa protective services for individuals and families in difficult circumstances, nagkakahalaga ng halos 37 billion pesos, na sinundan ng supplemental feeding program, social pension para sa indigent, senior citizens at sustainable livelihood program.
15: Pinututukan na ng PNP ang mga residente o mga insidente ng gas and run sa bansa. Natubaas ang bilang matapos ang pagsipa ng presyo ng langis. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas.
16: Madaling araw ng Mayo 3 nang masapol ng CCTV ng gasolinahan na ito sa Barangay Bahay Toro ang pagtakbo ng pump attendant na ito habang hinahabol ang blue na sedan. Pasado alas 3 ng madaling araw nang dumating ang sasakyan sa gasolinahan para magpakarga ng gasolina. Pero matapos makargahan ng halagang 1,500 ang sasakyan, agad itong humarurot at hindi nagbayad. Walang ibang nagawa ang walang kalaban-laban na pump attendant kundi matulala habang pinagmamasdan ang tumakas na suspect. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo, nakuha na ang plaka ng sasakyan na ginamit sa insidente. Huli din daw na i-report ang pangyayari.
17: Ang nakita po natin is yung coordination basis po sa result ng CCTV footages. Na-identify na po yung blue sedan na ginamit at pati po yung plaka. Kasi po yan po na undergoing operations na po yung pong ating pong mga units sa QCPD. At hindi po magtatagal, katulad po ng dalawang unang insidente ng gas and run, ito po ay mahuhuli. At ito po yung matatampahan ng kaso ng truck.
16: Ito na ang ika-apat na insidente ng gas and run sa bansa at ikatlo sa Quezon City simula nang magkaroon ng problema sa supply ng langis sa bansa. Unang naitala ang gas and run sa EDSA Apolonio Samson. Sa isang gasolinahan sa Payatas, Quezon City naman naitala ang pangalawang insidente. Ang problema sa gas and run incident, pinatututukan na ng pamunuan ng PNP sa mga station commanders. Sakali kasi na magsunod-sunod ang kaparehong insidente sa iisang lugar, ay tiyak mamalasin ang mga ito.
17: Yung mga nakaroon na ng insidente ng isa, ito ay sinasabi ni PNP na fair warning sa ating mga commander at inaasahan natin na ito ay hindi na mangyayari at gagawin nila ang lahat ng koordinasyon sa mga businesses, halimbawa ng mga gasoline stations, para hindi na mangyari ito. Pag ito ay nangyari ng pangalawa at pangatlo, ito ay magiging result ng evaluation ng posibleng kanilang pagkakarilim sa kanilang mga sariling mga pwesto.
16: Bagamat umabot na sa apat ang insidente ng gas and run sa buong bansa, sabi ng PNP, isolated pa rin daw ito. Hindi raw kasi sumasalamin sa hindi maayos na peace and order sa bansa ang apat na insidente ng gas and run sa abot sa mahigit 4,000 gasolinahan sa buong bansa. mula dito sa Kampo Krame, Ryan Lisigues, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
15: Samantala, dismayado si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga salitang ibinato ng kanyang kapatid na si Senadora Aimee Marcos. Kamakailan lamang sinabi ng presidential sister na non-existent ang relasyon nilang magkapatid. Mahal niya ni Senator Aimee ang Pangulo pero hindi niya ito nakikita. Ayon naman sa Malacanang, nasa 3 taon nang hindi nag-uusap ang presidente at ang nakatatandang kapatid. Hindi rin umano dumadalo ang senadora sa mga family gathering at event. Sa kabila nito, hindi niya masama ang loob ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang ate.
18: They haven't spoken for almost 3 years. She has not been attending family gatherings, family events. So yun po ang sagot ng Pangulo. Tanungin niyo po siguro si Senator Aimee dyan dahil sa Pangulo po ay wala po siyang masamang damdamin sa kanyang nakakatandang kapatid.
7: Panibagong intriga na naman at kwentong walang basihan. Ganyan inilarawan ng Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na sinasabing nanalangin siya ng magkaroon ng tapat, maayos at payapang halalang 2028. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, habang abala si Pangulong Marcos Jr. sa pagtatrabaho, makikita umano ang kasabikan ni VP Duterte na pag-usapan ang halalan.
18: Ang mga itong sagot mula kay Vice Presidente ay alam nating intriga lamang, mga kwentong walang basihan. At sana ma-review niya ulit bilang abogado kung ano ba ang nilalaman ng konstitusyon para masagot niya na rin ang sarili niyang salita.
7: Walang sapat na dahilan. Yan ang paliwanag ng International Criminal Court Prosecution hinggil sa pagtutol sa request ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na payagang iapela ang confirmation charges sa pre-trial chamber 1. Yan ang ulat ni RR Tubise.
19: Tutol ang ICC prosecution sa hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na payagang iapela ang confirmation of charges sa pre-trial chamber 1. Hiling ng prosecution, ibasura ang nasabing request. Paliwanag ng prosecution, walang naipakitang sapat na dahilan ang depensa para payagan ang apela. Iginit nila na ang mga hakbang ng depensa ay pagtutol lamang dahil hindi sila sang-ayon sa pasya ng korte. Ayon pa sa prosecution, malinaw na naipaliwanag ng pre-trial chamber ang saklaw ng mga kaso at mga ebidensyang pinagbatayan ng desisyon. Git nila, walang issue sa pagiging patas ng proseso dahil may pagkakataon pa ang depensa na iharap ang kanilang ebidensya sa trial. Tinawag nilang mali at mampanira ang mga pahayag ng defense counsel laban sa ICC at mga hukom at nagdudulot lamang umano ito ng disinformation sa Pilipinas. Ngayon, nasa ICC pre-trial chamber 1 na ang desisyon kung papayagan o ibabasura ang hiling na apela. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
15: Nagbabala ang Malacanang na pananagutin ang mga individual na nagpapakalat ng maling impormasyon. Kasabay na pagbibigay din ng fake news ay nakakasira sa tiwala ng publiko at nagdudulot ng hamon sa ekonomiya ng bansa. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, hindi palalambusin ang batas sa mga gumagawa ng ganitong uri ng paglabag at dapat ibase sa katotohanan ang pagbabahagi ng impormasyon. Hindi na rin anya kailangan pagbigyan ng babala ang mga nagpapakalat ng fake news kasabay ng pagbibigay diin na mandato ng National Bureau of Investigation na imbestigahan ang mga kaso ng pagpapakalat ng fake news kapag ito ay natukoy na ng mga otoridad.
18: Sa mga gumagawa ng krimen, hindi kayo sasantuhin ng batas. Huhusgahan kayo ng katotohanan. Huwag pagkakitaan ng fake news. Katotohanan lamang ang inyong ibigay at hindi po kayo nakakatulong sa ekonomiya.
7: Tanim basura. Ito ang tingin ng Atin Ito Coalition at ni Akbayan Representative Dada Karimiz Mula sa ulat na umanay nag-iwan silang ng basura na magtungo ang grupo sa Sandy K2. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
20: Mariing pinabulaanan ng Atin Ito Coalition at ni Akbayan Representative Dada Kiram Ismula at tinawag na tanim basura ang ulat na nag-iwan umano ng basura ang grupo na magpunta sa Sandy K2 at maglagay ng bandila ng Pilipinas. Kasunod ito ng ulat ng Chinese state-owned media na Global Times na nakakita umano ng mga basura ang China Coast Guard matapos na magpunta ang grupo sa lugar bilang bahagi ng ika-apat na civilian mission sa West Philippine Sea.
1: Tayo po ay nandito ngayon para pag-usapan ang naging nilabas na statement ng Global Times. Ito po ay isang desperate attempt na para i-reframe nila ang ating or ang aming narrative na principled civilian mission at i-discredit nila kami doon sa ginawa naming mission doon sa Sandy Cay.
20: Anis mula, ito ay panibagong fake news ng China. Makikita sa mga larawan sa ulat na nakakolekta umano ang mga CCG personnel ng mga basura kung saan karamihan ay pawang mga plastic bottle. Kasama na sa ginawa ng CCG personnel ay iwagayway ang bandila ng China na tinawag na copycat ng Atenito Coalition.
1: Wala po tayong ininom na ganong klaseng mineral water or kung anumang energy drink iyan. So obviously, it is tanim basura. Sila nga rin po ang tunay na naninira ng ating mga coral reefs, nagnanakaw ng ating mga taklobo, and yung accusation nila, hindi po ito totoo.
20: Anya, may gamit siyang body camera na magtungo rito kung saan wala silang nakitang anumang basura sa lugar. Ayon kay Smula, tumagal lang sila ng 10 minuto sa Sandy Cay. Tingin nila na trete ng China kung kaya't agad-agad na tumugon ilang oras matapos ang isinagawang aktibidad ng grupo. Paliwanag pa ni Atenito Coalition Civilian Mission Commander Rafaela David, matapos ng ilang oras ay kanila rin kinuha ang inilagay na bandila ng Pilipinas sa lugar.
21: Because we do not want to give China the opportunity to harass and to deface the Philippine flag. So ang panata po natin hanggat kailangan ay pag-uulit-ulitin natin ito hanggang sa normal na Pilipino ang naglalayag sa West Philippine Sea.
20: Tinitingnan naman ni Representative Ismula kung anong panukalang batas o resolusyon ang kanyang ihahain sa Kamara kasunod ng ika-apat na civilian mission ng Atenito Coalition. Ang naturang civilian mission ay ang pinakamalayo ng narating ng grupo sa West Philippine Sea kung saan matagumpay na nakapamahagi ng tulong sa mga residente ng Pag-asa Island, makapag-jetski sa bisinidad nito at makapaglagay ng bandila ng Pilipinas sa Sandy Cay 2, kasama na ang pagtindig sa West Philippine Sea na Atenito. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
7: Patuloy ang paghanda para sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa Setyembre. Kasunod ito ng pinakabagong ulat ng third-party monitoring team na nagsasabing nasa mas critical ng yugto ang Bangsamoro peace process. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
22: Matapos ang ilang buwang pagkaantala, kumpiyansang Third Party Monitoring Team o TPMT na matutuloy na ang kauna-unahang parliamentary elections sa BARM sa Setyembre. Sumentro ito sa ikasyam na public report ng TPMT na sumasaklaw sa Bangsamoro peace process mula November 2023 hanggang April 2026. Sa oras na maisakatuparan ng halalan, inaasahang makapipili na ang mga botante ng kanilang mga regional representatives, isang mahalagang hakbang sa pagpapatatag ng demokratikong pamamahala sa rehiyon. Paliwanag ng TPMT na dalawang magiging haligi ng Bangsamoro peace process, ang political at normalization track.
23: The Bangsamoro peace process follows two tracks. The political track, which is all about the creation of an autonomous, democratic, regional political entity in the Bangsamoro. And the normalization track, which is all about the gradual normalization of conflict-affected areas.
22: Sa kabila ng mga naging sigalot, kabilang ang Marawi siege, layo ng TPMT na mas mapatatag ang tiwala sa pagitan ng Government of the Philippines at Moro Islamic Liberation Front. Kabilang sa normalization track ang recruitment sa pulisya, deployment ng Armed Forces of the Philippines, pagdisband ng private armed groups at transitional justice na bagamat nasa pagpaplano pa lang sa ngayon ay itinuturing na susi sa pagtugon sa mga historical na issues sa rehiyon.
24: The Bangsamoro question should really be understood by the whole nation. It's not just for the people in the Bangsamoro, but for all of us to be part of this solution to really have a good autonomy and self-determination that was agreed upon.
22: Patuloy rin ang panawagan para sa ganap na implementasyon ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB sa pagitan ng GPH at MILF. Inaasahan din ang partisipasyon ng United Bangsamoro Justice Party o UBJP na malaking block pagdating sa parliamentary race, habang binabantayan naman ng mga otoridad ang seguridad at integridad ng halalan. Samantala, ayon kay PPMT Chair Haino Marius, tanggap ng MILF anuman ang maging resulta ng barm parliamentary election sa Setyembre.
23: If these elections are inclusive and if they participate, they have also repeatedly stated that they will accept the result of these elections. So it's a transformation from a revolutionary movement into a social movement.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Magazine, 1278.
4: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
3: Mga programang aabangan.
6: Agahan hanggang hapunan.
3: 66 Informasyon.
25: GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: Mabuhay mga broad! Mabuhay ang Luzon, mabuhay ang Visayas, and of course, mabuhay ang Mindanao! Simulan natin ang ating kumakanan, 6-6 sa balita. Samahan nyo kaming rumonda sa mga isyu at balitang napapanahon ngayon pong araw mga broad ng Miyerkules, 6th of May, 2026. Kamusta, kamusta ang inyong naging Tuesday? Nabalitaan nyo ba ang mataas na inflation rate? Ano kaya magiging epekto sa atin ito? Maya-maya lang. Pag-uusapan natin yan, ha? Sa ngayon, sama-sama muna natin alamin ang mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Headlines. Labing dalawang minuto makalipas po ang alas 5 ng umaga. Una sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon, year-on-year headline inflation ng Pilipinas tumaas po sa 7.2% nitong Abril mula sa 4.1% noong March. Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP hanggang maghandang magpatupad ng kinakailangan hakbang upang maibalik sa mababang antas ang inflation. Pagbuo naman ng Local Poverty Reduction Action Plan para ibsan ang kahirapan ng bansa, patuloy na isusulong ng National Anti-Poverty Commission o yung NAPSI mga brad. MV Hondius cruise ship na pinaghihinalaang may hantavirus outbreak, may sakay na 38 Pilipinong crew members. Department of Health, tiniyak naman na wala mga Pinoy ang may sakit ayon sa ulat po ng World Health Organization. At pagpapalakas naman sa kasakahandaan ng sakuna sa Asia-Pacific region, tampok po sa 2026 ASEAN Summit na pangungunahan naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Balitaang bago, balitaang kakaiba, balitaang isa sa taste ng Generation Next. Ronda, Ronda, Pilipinas, ni Lawrence Tanhoco sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: 13 minutos makalipas ang alas 5 ng umaga, mga brada. Update muna tayo sa mga mangyayari pa o mangyayari. Iba't pambahagi ng bansa, mga brad, ha, meron pong nakaschedule na major scheduled power interruption ngayon pong araw na are. Ano ho? Ito po ay sa Nueva Ecija and Aurora, dyan po sa Neco 2, particular sa Area 1 and 2, mga brad. Simula po yan alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kabilang po dyan ang Talavera, Aliaga, Quezon, Gimba, Muñoz, Lupao, Carangian, Bongabon, Gabaldon at Aurora, mga brad. Ha, dyan po yung mga tinatawag po nating wala pong kuryente. Power outage, mga brad. Ha, gayun din po sa Nueva Ecija. Particular po yung nasasakupan ng Solano at ng NGCP, yung kabuuan po ng munisipalidad ng Ambagyo, Bagabag, Bayumbong, Dayadi, Quezon, Solano, Villaverde at ilang bahagi po ng Bambang. Sa Albay Province, particular yung mga nakasubscribe po dyan sa Aleco, mula po alas 7 hanggang alas 9.30 po ng umaga at alas 1.30 ng hapon hanggang alas 3 ng hapon. Diyos ko, mainit ito. Paghandaan nyo po mabuti ito, mga brad, ha. Ito po ay bunsod naman ng paglilinis po ng kailang insulator kasunod ng nangyari pong pagsabog o pag-aktibidad ng Bulkang Mayon Ashfall, mga brad, ha. At sa lungsod naman ng Cebu, particular yung nasasakupan po ng Visayan Electric, mula po alas 8 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon yan, ha. Apektado po ang bahagi po ng Barangay Mabolo, particular dyan po sa Quincentennial Hotel and Landers. Sa Iligan City naman, yung ILPI, 7:30 a.m. up to 1:30 p.m. mga brad, apektado po ang bahagi ng Linab, Floraville, Park 5, Park 6 at yung Sinangote. Ayan. Davao City naman, particular yung mga nasasakupan po ng Davao Light, mula alas 3 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon, parts of Canipaan, near Fishport, Daliao, Toril, at 11:30 a.m. up to 2:30 p.m. parts of Burok 9, Upper Piedad, Bato, Toril, mga brad. Kaya naman na simula nyo na pong paghanda-handaan, mga brad, yung mga dapat nating... Nueva Vizcaya, ano bang binanggit ko? Di ba Nueva Vizcaya? Nueva Ecija at Nueva Vizcaya. Ayan. Tapos maya-maya. Ayan po yung ano natin, ha? Ayan po yung mga dapat yung paghandaan. Magmalunggay pandesal muna kayo. Habang kayo ay nag-iisip kung paano kayo ay lalamigin maya-maya. I-ready nyo, i-charge nyo yung mga dapat yung i-charge. O yung mga fans po natin, dapat meron tayong ganun nang sa gayang ay hindi tayo mainitan later on, mga brada. 16 minutes after 5 in the morning, tumaas po sa 7.2% ang year-on-year headline inflation nitong Abril mula po sa 4.1% nitong Marso. Hindi magandang balita yan, mga brad, ha. Lumampas ito sa inaasahang antas ng Bangko Sentral ng Pilipinas na nasa pagitan po lamang ng 5.6 hanggang 6.4% para po ngayong buwan. Pangunahing dahilan nito ang pagtaas ng pandaigdigang presyo ng langis na nakaapekto sa gasto ng pagkain at enerhiya. Mas ramdam ang pagtaas ng presyo sa may hirap na kabahayan kung saan umabot po sa 8.5% ang inflation mula sa dating 4.2% noong nakaraang buwan. Patuloy ding tumaas ang core inflation sa 3.9%. Indikasyon na lumalawak ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sa kabila nito, tinitiyak ng Bangko Sentral ng Pilipinas na magsasagawa ito ng mga hakbang upang mapababa naman ang inflation at maibalik ito sa target na 3%, mga brada. Ano nga ba ang epekto sa atin itong inflation na ito? Ano nga ba ang magiging pagdating po sa arawan nating gastusin? Aba, yan po ay dapat sa ating mamaya ipapaliwanag po sa atin ni RCBC Chief Economist Michael Ricafort. Maya-maya lang yan. Ano ho? Nang sa ganyan, maramdaman. Ayoko nga maramdaman eh. Pwede naman nating ratchahin na si Sir Michael kung available na ngayon. Ano ho? Para malaan naman natin kung paano bang magiging sitwasyon. Ano ho ba talaga? Para po maintindihan din ng ordinaryong Pinoy ang sinasabi pong inflation. Ang alam lang natin, tataas yung presyo eh. Di ba? Sa kaugnay na balita, mga brada, Handa naman magpatupad ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng mga kinakailangan bang upang maibalik sa mababang antas ang inflation. Tiniyak po ng BSP na patuloy itong babantayan ang mga paparating na financial data upang makapagpatupad ng mga kinakailangan hakbang na makakabawas naman sa epekto ng mataas na inflation. Ginawa po ng BSP ang pahayag kasunod ng night lang 7.2 inflation, mga brad. Nitong Abril na mas mataas kaysa sa kanilang forecast range sa 5.6 hanggang 6.4%. Ayon sa BSP, ang pagtaas ng inflation ay pangunahing dulot ng pagsirit nga po ng presyo ng petrolyo. Sa pandaigdigang merkado, nagkaroon naman ng domino effect sa halaga ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Binigyan din mga brad ng BSP na lalo pang lumalala ang inflation outlook dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan na nakaka-apekto naman sa presyo ng langis at iba pang mahalagang produkto. Sa pinakuling pagtataya po ng BSP, inaasahang lalampas naman sa 4% ang average inflation sa parehong 2026 at 2027. Samantala, tinitiyak naman ng Monetary Board na nakahanda ito magpatupad ng mga nararapat na hakbang upang maibalik ang inflation sa target na 3% at mapanatili ang katatagan ng presyo sa bansa, mga brada. 5:19 in the morning, nasa linya na po natin, mga brad, ang Chief Economist ng RCBC, walang iba kundi si Sir Michael Ricafort. Sir Michael, morning good. Lawrence Tanho ko po ito ng Radyo Pilipinas.
1: Ay, good morning, Sir Lawrence, sa inyong mga tinusbaybay po.
0: Yes, sir. Magtatanong lang po kami, bilang kayo po ang expert pagdating po sa mga ganiring bagay. Ito pong 7.2%, sir, na naitala po ng ating PSA na ating inflation rate. Ano po ba ang kumbaga epekto nito sa ating kumbaga ordinaryong mamamayan? Lalo na at ang alam lang po kasi karamihan, itataas daw po yung presyo. Can you please explain it in layman's term para po maintindihan lang po ng ating mga kababayan, sir?
1: Ramdam natin yan. Lahat tayo. No? Mm-hmm. Mula kung nagkagera sa Iran at sa Middle East. Mm-hmm. So, more than 2 months na. Tingnan mo yung mga binabayaran ng mga tao, di ba? Kung mataas yung diesel, yung gasolina.
0: Mm-hmm.
1: Siyempre, damay-damay yan. Yung transport costs. No?
0: Mm-hmm.
1: Yun ang ano doon. More than 20% yung year-on-year change na. No?
0: Mm-hmm.
1: So, consistent naman, no? Tapos, syempre, it doesn't end there kasi, ano rin eh, yung exchange rate din natin,
0: mm-hmm.
1: no? Yung dollar against the peso,
0: mm-hmm.
1: bakit lang more than 6% mula nung

0: for the war, malakas pa nga yan eh.
1: Correct.
0: Ito, nasa 57-60 level. So, bilang naging 61, tapon, nasa 61.55. Tapos, ganyan na rin eh, 61.50s level yan mula peak, no? Big last week. Kaya, siyempre, yung 6% na yun, lahat ng imported, bukod pa doon sa presyo niya ng produkto na yon, ay yung paaritan pa lang ng pera, additional 6%. Kaya, from a year ago, magkano ba yung April to April yan eh? April last year versus yung April itong taon na to, 10% yung pinaas ng dollar from 55 levels. O kaya, hindi na tayo medyo nagulat doon. Ganun yung pangyayari. Tapos yung langis din. If you compare it a year ago, ganun din yung sitwasyon, di ba? Yung langis, nasa nag-hover yan sa 90 levels, di ba? Nung mga to 100 levels, no? Mula nung buong mantang abin, if you compare that to a year ago, o di, yun. Kaya, syempre, bukod hindi lang yan sa ano, syempre, pag nagpakarga ka ng diesel, gasolin ng basma.
1: Mas mahal.
0: Tapos, yung ano, pasapasa na yan. Diba?
1: The domino effect, ano ho?
0: Oo, yung pamasay, na-delay lang yan, pero hindi lang ng targeted subsidies. Pero yung, yung iba pa po, try nilang, yung, syempre, yung ibang produkto na binabiyahe, no? Itatry, ipasa rin yun, no? Tumaas yung pagkain, yung kuryente, yung ibang utilities, kasi, bukod sa presyo ng enerhiya, ng langis, ng krudo, yun, yung exchange rate yun.
1: Correct.
0: O kaya, ano na yun, syempre, lahat ng pwedeng gumagamit ng imported, no? Lahat ng nakareflect agad sa mga presyo ng mga yun. No? Yung hindi pa nga talaga, kasi second month tayo ng gera eh. No? First month, diba, nung ano, February 28 yung gera. First
1: Correct.
0: Month yung tapos second month na itong full month yung April. So, unti-unti na nag-a-adjust kung kasi they'll try to pass on effects yung tawag doon eh.
1: Pass on.
0: O kung susubukan talaga ipasa. Kung dahil nga itaday na dahil mataas yung transport cost o kung nadamay na yung ibang produkto o yung mga raw material man yan o yung finished product o may chain reaction sa supply chain. Bukod pa doon, hindi lang yan. Siyempre, hindi yung bukod sa presyo ng langis, bukod sa exchange rate, may logistics cost, apektado din yan sa buong mundo. Kasi yung shipping cost, no? Dahil nga, bihira, alas wala makalayag ngayon sa Strait of Hormuz. So, pati yung shipping cost, apektado din. Kasi una, demand supply, konti yung dumalayag. Dito mas yung shipping cost, no? Lalo na doon sa yung areas na may gera sa Middle East, basta nadaan doon. Basta mag-commit, no? Dahil nga, wala kang makadaan eh. Tapos, hindi walang biyahe, walang shipment, no? Tapos, kung walang gusto mag-insure din doon, kasi siguradong claim yan pag tinamaan nyo ng missile o, di ba? Damage. Kasi, pwede rin naman tumanggi yung mga crew, no? Doon sa mga parto na nadaan doon. Kaya, apektado yung logistics cost.
1: Ayan.
0: So, tumataas din yung logistics cost. Yung mag-ship ng mga produkto. Lalo kung nadaan doon, kada ano yan, international yan, dadaan sa East, papunta mo sa Europa, mula Asia, o vice versa. No? Well, so, apektado. Kaya, yun, tumaas din yun. So, sure, apektado na naman yung global supply chain doon, pati yung mga presyuan. Bukod sa presyo na lang is pati yung shipping cost sa mask din. So, yung exchange rate din, yung kanina. So, kaya, yun, sanga-sanga na.
1: Correct.
0: Kaya pass on effect. Sir, from international to local.
1: Sir, as an expert, paano po natin, kumbaga, kung kayo ang dapat mag-solve nito, paano nyo susolusyonan para mabawasan po yung epekto nito sa taong bayan? Lalo na, 7.2%, alam ko, ang target lang po ng Bangko Sentral is around 5-6%.
0: We have to be realistic kasi whether we like it or not, we're affected by

0: 생활사 떨어져
1: 일어나이
0: 일어나면 너는 솔루션 너 이만 나오 그 말에 아 아무 이유는 from a country perspective 그 mga tao, mga household, mga negosyo, industriya, sa Pilipinas at ibang institusyon. So, mahal. Oh, anong solusyon? So, sige, mahal. Oh, mag-adjust sila. Doon na sila sa essential na pastusin at travel. Ganun. Non-essential, pagpaliban nila. Kasi, kita, di naman mabilis yung pagtaas ng kita. Mabilis yung pagtaas ng gastusin. Yung presyo. Yan, biglang mabilis. Diba, nag-dramatic yung pagtaas ng petrolyo. Hindi naman tumaas yung kita kagad.
1: So, saying, Sir Michael, na talagang ang pangunahin dapat gawin is yung pagbawas ng konsumo ng nitong gasolina o ng produktong petrolyo?
0: Buong mundo, ganyan talaga. Mahal eh. Matuplay yan. Kung mahal, pagbawas ng konsumo, ng demand. Oh, worldwide yun. Tawag ng demand destruction.
1: Ayun.
0: Yung reaction ng tao eh, kung palabiyahe dati, habang papalayo yan, mas lalong mahal. Exponential yung cost. Eh, pagpapaliban muna yung mga non-essential travel.
1: What do you think, sir? Go ahead, sir.
0: Pati yung mga non-essential na expenditure. Kapagpaliban yung mga hindi kailangan. Okay, dahil bawas yung, eh, kung tama na kinikita ng mga tao, no, yung tama lang makaraos. O di, magbabawas sila ng consumption sa ibang bagay.
1: Sir, tingin nyo, tatagal pa itong ganitong ano, itong ganitong, kumbaga, takbo ng ekonomiya natin, especially what's going on ngayon sa Middle East?
0: Hawag yan doon sa 4 years ago sa Russia-Ukraine war. And even 2018, no, nung binalik ni first Trump administration yun, may binalik niya yung sanctions sa Iran. So, mahal din yung petrolyo sa world market, nag-spike na ganyan, kasi yung inflation. So, may pain in between. May pain in between. Kasi, magmula sa kataasan ng langis, above 100, bago mag-normalize yan, say, to 70 levels ulit, or below 70 per barrel levels, so, 12 prices. May demand destruction, ito yung binanggit natin kanina, it would take yung Russia-Ukraine war, it took about 6 months.
1: No,
0: from 1-7. Pero syempre, ang kakaiba lang ngayon, sarado yung Strait of Hormuz.
1: Ayun, oo.
0: Panahon na yun, bukas sa Strait of Hormuz, kaya sarado. 4 years ago, bukas siya. 8 years ago, bukas siya. Even 20 years ago, bukas siya. So may supply. Ngayon, yung 20% of the world's oil supply, 20% of the world's liquefied natural gas, sarado. Sarado, wala yun. Demand supply, mas konti yung supply, mataas yung presyo. Kaya medyo nag-linker siya above 100 yung dollars per barrel recently. Yun lang eh. No? Kasi walang nakakalayan.
1: Correct. So, sir, we are saying, sir, na assuming na let's say matapos ang gera po dyan sa Middle East ngayong araw na to, it will take 6 months bago ma-stabilize ulit yung ating inflation rate. Tama po ba?
0: Ay, ano pa yan?
1: Hindi pa sigurado.
0: May lag yan. Hindi naman. Pero syempre, nakapapasa na yung mataas ng mga pressure. Kailangan bumaba muna yung world price.
1: Ayun.
0: Bumabuksan muna yung Strait of Hormuz para magkaroon ng supply ulit. At bumaba yung world price kung bumalik na yung supply. So, ayun ang natin alam.
1: Ayun ang masakit doon. Kasi
0: ayun ang kaiba. Wala kasi yung in the past episodes for the past 4 years past, 20 years na kung kailan nag-spike yung oil na above 100. Yun lang kakaiba natin. Kaya yung bansa, yung iba't ibang bansa, as a matter of prudence, tayo nasa national state of energy emergency yung bansa natin. March 20, may bitsong buwan na yan for 1 year yan. What's the prudent thing to do? O, sarado yung state of Hormuz. Anong gagawin ng bansa natin? Secure natin yung mga supply.
1: Ayun. O
0: kahit medyo mahal pa rin, nagsisecure pa rin. Although, mas mahal nun bago mag-sispire. Nasa $115 yung Inex oil. Ngayon, nag-hover sa mga 104. Mas mababa. Pero elevated pa rin.
1: Correct.
0: 100%. Kaya yun ang epekto nun. Ano pang bayad doon? Bigyan.
1: Yun ang masakit.
0: LPG, diesel, kukuha kahit ano, kahit sa North America pa kumuha or ibang parts ng Asia, yung Russian crude oil na inalaw temporarily kasi nakasanction ni Russia. So, bile, ganun muna kasi dahil nga hindi natin alam. Eh, mas mabuti nang meron na inventaryo kaysa wala na sarado. Walang bago supply from yung mga dumadaan sa Strait of Hormuz, yung mga dahil sa Middle East. So, bibili kung saan muna yung alternative sources na maybe the remaining 80%. Of course, demand supply, dahil bawas yung world supply, elevated yung price. Kaya, hindi pa natin alam. No?
1: Correct.
0: Kaya, yung pasapasa muna yan, maybe for the rest of the year, kasi siyempre, mas mataas yung wala namang gera nung gera, February 28. So, until mag-anniversary yan, yung year-on-year change ng prices, mataas pa rin. Kasi nag-adjust lahat. Siyempre, wala pa nga yung adjustment sa mga sweldo, yung mga wages. So, pasapasa yan, may chain reaction yan eh. Pagka nagtataas ng wages sa wage boards, ito try din ipasa yan ng, siyempre, tataas yung labor cost. Ipapasa rin yan sa mga presyo ng ibang goods and services at produkto.
1: Correct. No?
0: So, chain reaction pa rin, hindi pa tapos. Tapos, siyempre, pag nag-new year, next year, isi-set yung mga contracts, yung mga lease, yung mga rental contracts, yung ibang kontrata na pag start of the year, not necessarily start of the year, pagka next year na yun. So, tayong epekto hanggang latter part of this year and even 2027 pag nag-reset at may escalation clause sa mga kontrata na may presyo, sa mga upa. At iba pa.
1: May sinasabi ang Bangko Sentral ng Pilipinas na gagawin nila ang lahat para kumbaga maibsan yung epekto nito. Sa tingin nyo, with this pronouncement, mababaan ba o mayroon bang kumbaga on their end, kaya nilang at least mapababa itong 7.2 to at least 5, ganun?
0: O trabaho talaga ng Central Bank yan. Mm-hmm. Yung mandato na yan, price stability or stable prices. Mm-hmm. So they would do everything, all the tools at their disposal to achieve that. Even if it means raising interest rates. They have done so already last week. 0.25 increase to 4.5%, no? This is Thursday of last week. So pwede pa sila magtaas ng interest rates. Kasi nakita na natin yung similar episode 4 years ago. Eh. Mm-hmm. They were nagtaas ng interest rates. Yung ibang central banks around the world nagtaas din. No? Let's see kung yung US magtataas. No? Mm-hmm. Pero yun, talagang painful at it may seem, mukhang ano rin, ironic and paradoxical, kung kailangan magtaas ang interest rates to deliberately slow down the world economy, no, through the concerted effort of the central banks around the world, sila ng interest rates parang 4 years ago, tataas yung borrowing cost, yung mga borrowing cost, yung financing cost ng mga tao, ng mga consumers, ng mga household, ng mga negosyo, babagal yung world economy.
1: Ayun.
0: Economy, so like US, the world economy, China, second biggest economy. China is the biggest importer of oil and many other commodities. Gumagal yung ekonomiya niya for the past 2 to 3 years kasi indirectly dahil sa pagtaas ng interest rates. Although may country-specific factors. So if that's the only way to slow down demand worldwide by way of yung pagtaas ng interest rates, bumagal yung world economy, bumagal yung demand, and that's the only way to bring down oil prices, nagawin nila yun. Naging successful sila 4 years ago and they may do it again.
1: Ayun, sige. Sige, sir, with that, thank you so much. And of course, tawag ulit kami next time, sir, depende sa magiging inflation, Sir Michael. Thank you so much po.
0: Okay, welcome, Mr. Lawrence. Magandang umaga po sa inyo lahat.
1: Ayan, si Mr. Michael Ricafort, mga brad, ang RCBC Chief Economist. Ronda, Pilipinas. Diyos mio, ang sakit sa ulo. Parang nabubulunan ako habang kausap ko si Sir Michael. But then, that's the reality, mga brad. Eh. Yan po ang katotohanan na ating hinaharap ngayon. We are pretty much hands tied. Pagdating po sa ganyang senaryo, ayan. Magandang morning kay Director J.R. Reyes ng National Press Club. Ay, former director na pala at nasa tahimik na buhay na. Tahimik na ang buhay ng ating minamahal na director ng National Press Club, ha? Magandang morning sa iyo, Vice President na ng Manila City Hall Press Club, mga brother. 5:36 in the morning. Ito muna, madam, bago tayo mag-break, ha. Kaugnay po dyan sa masakit na balita na yan. Aba, ito nga, marihim pong ganundinan ng mga consumer group at bayan muna ang nararanasang bill shock ng milyong-milyong customer ng Manila Electric Company o Meralco nitong Abril at Mayo taong 2026 matapos pong pumalo sa 14.3496 kada kilowatt hour ang singil sa kuryente. Iginit ni bayan muna Chairman Eric Olmenares na hindi katanggap-tanggap ang umano'y pagpasa sa mga consumer ng epekto ng paghina ng piso dahil sa dollar-denominated contracts ng Meralco. Pinunarin ni Olmenares ang pagpataw ng 12% ng value-added tax sa system loss charge na anya'y dagdag pasanin sa mga consumer kahit hindi nila nagamit ang kuryente. Binatikos din ng grupo ang mabagal na paglipat ng Meralco sa renewable energy kung saan tinatayang nasa 10% lamang ang bahagi nito kumpara sa pag-asa sa imported na coal at natural gas. Nanawagan ng bayan muna sa Meralco na i-regenerate ang mga power supply agreement upang maging peso-denominated ang bayarin at alisin ang VAT sa system loss at iba pang pass-through charges upang maibsan ang gastos ng mga consumers. Sana makalipat tayo. Ito yung pinakagusto ko talaga, yung renewable energy, mga brother. Eh diba, madam, nakita ko ba yung sinend ko sa'yo, si Madam Ligaya ba nandiyan? Yung sinend ko sa yung pinaano na raw eh, pinare-register ng Meralco yung mga solar panel. Biruin mo yun. Solar panel na nga lang ire-register pa. Oo, nananawagan ng Meralco ng registration, tamang registration ng solar panel. Subukan natin pag-usapan yan sa mga susunod na araw, ha. Sa ngayon, pahinga lang muna tayo saglit, a couple of minutes, at magbabalik po siyempre ang Ronda Pilipinas.
2: Ronda Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Maging fuel efficient. Siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Eh di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe, mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
12: PJ time na! Lorenz, pa-PJ ka naman!
10: BJ, BJ. Ayan na, babayuhin na tayo.
12: Babayuhin?
10: Babayuhin tayo ng mga bonggang jobs. Kaya nga BJ eh, big job.
13: Job vacancies, job opportunities, office tips, simple business, career techniques. Lahat yan dito sa Big Job.
14: BJ time na!
13: BJ time na!
15: Oh, you touched my... Run,
1: 42 minutes after 5 in the morning. Babalik po ang Ronda Pilipinas, mga brad. Big job muna tayo, ha? Na-miss natin ang BJ. This time, may BJ tayo care of. None other than our newest EP. Ligaya, mga brad, ha? Para po sa mga babae nating naghahanap ng trabaho, umaarangkada pa rin, ha? Ang nationwide job fair ng Department of Labor and Employment. O ng Dole, sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Bahagi pa rin po ito, mga brad, ang 124th Labor Day Celebration. Narito po ang schedule sa pagpapatuloy po ng job fair ngayong araw at sa mga susunod pa, ha? So sa mga nagbabalak na medyo, kumbaga, hindi na pasama po doon sa May 1, huwag po kayo mag-alala, meron pa rin ho, dyan po sa Region 2. May 6, meron po dyan, particular sa Convention Center Capital Compound, Bayombong, Nueva Ecija, mga brad. May 7, meron din po sa Region 5, meron din Pamplona Covered Court, Camarines Sur. Yan po, May 6 pa rin po sa Calabarzon, Tayaba City Hall, Tayaba City, Quezon. Lahat po yan, mangyayari po yan ngayong araw, mga brad. Bukas po meron sa Region 2 Convention Center, dyan po sa Capitol Compound, Bayombong, Nueva Vizcaya. May 14 naman, Region 5, SM City, Diet, Camarines Norte. Ha, at sa May 15 naman, mga brada, meron naman sa NCR sa Walmart dyan po sa May Quezon City. May 30, Region 5, Birak Town Center, Catanduanes. Dyan na po ang kumbaga kanilang tinatawag na job fair. So hindi pa huhuli ang lahat para po dun sa ating mga kababayan na naghahanap po ng kanilang trabaho. Maliban po dyan, of course, meron din po mga trabahong offer ang mga local government units, particular ang kanilang mga peso. So you might want to visit yung kanilang mga Facebook pages, mga brad. Nang sa gayon, ma-update po kayo patungkol po dyan sa tinatawag nating mga trabaho. Of course, dito po sa Ronda Pilipinas, once in a while, we'll be having this segment, itong Big Job, mga brad. Especially, mayroong mga particular tayong tutukoyong trabaho. Kumbaga, naghahanap ng mga clerk. Ayan. Yung mga message nyo lang kung ano yung mga trabahong kailangan nyo. Nang sa gayon ay makatulong po kami sa inyo. Sa Ronda, sa Radyo Pilipinas page, bago siyo i-message, nang sa ganyan, mapadala po sa amin yung inyong mga kinakailangan trabaho. Balay nyo ba, kailangan nyo naman, kayo po ay seaman. Naghahanap kayo ng trabaho pa bilang seaman. Baka maibigay po namin sa inyo yan. Pilipinas. 44 minutos po makalipas ang alas 5 ng umaga, mga brada. Isa pang segment natin, mga brad, ha? Ito po yung ating travel.

0: 5:45 in the morning. Alam nyo ba mga Brad na kinilala ang Kalangaman Island bilang isa sa world's 50 best beaches dahil sa taglay nitong napakagandang puting sandbar at malinaw na tubig na dinarayo ng mga turista mula po sa iba't ibang bansa dahil po yan sa natural nitong ganda at tahimik na kapaligiran. Kinikilala ito bilang isa sa pinakamagandang dalampasigan sa buong mundo. Para makapunta mula Maynila, maaaring lumipad patungo po Tacloban City o Ormoc City. Mula sa Tacloban, mga Brad, humigit kumulang 2 hanggang 3 oras ang biyahe papuntang Palompon, Leyte. Sakay ng van o ng bus. Mula Palompon, sasakay naman ng bangka papuntang isla na tumatagal ng nasa 30 to 45 minutes. Sa pananatili, mga Brad, walang malaking hotel sa mismong isla dahil ito ay protected area. Maaaring mag-day trip lang o mag-camping sa Palompon mainland. May mga simpleng lodging at homestay na nasa humigit kumulang 500 pesos hanggang 2,000 pesos kada gabi. Depende po sa klase ng accommodation. May mga patakaran ding mahigpit na ipinapatupad sa isla, ha. Bawal po ang pagkatapon siyempre ng basura. Bawal ang pagkuha ng anumang natural na yaman at limitado ang bilang ng mga bisita bawat araw upang mapanatili ang kalinisan at kagandahan po dyan sa lugar. Pakaganda o tingnan nyo naman yung video na yan. Para ka nasa paraiso. Ano ho? Oh, pakalinaw. Parang hindi dagat eh. Parang ilog na sa linaw. Ang Kalangaman Island, mga Brad, ay patuloy nagsisilbing simbolo ng likas na ganda ng Pilipinas na kinikilala sa buong mundo, mga Brad. Congratulations dyan po sa pamunuan ng Kalangaman Island sa lugar po na yan dahil nga kita mo naman yung kailang pangalaga. Ganyan po sana ano, yung mga ginagawa po ng iba't ibang mga komunidad kung saan mayroong mga tourist destination. Pinapangalagaan po sana ninyo dahil end of the day kayo po yung nakikinabang dyan eh. Saan ba bibili ng pagkain yung mga yan? Saan po ba bibili ng mga tinatawag nating primary mga needs yung mga yan? Di ba? Eh, walang iba kundi dyan po sa inyo rin. Ano? So sana eh, mapangalagaan po ninyo yan. Ha? 5:47 in the morning! Ratcha naman tayo sa ating mga reports.
1: Run, Pilipinas!
0: Unahin natin, Typhoon Missile System ng Amerika. Bumida po sa Balikatan 2026 matapos itong isabak sa live fire exercise. Ramonda sa balitang yan, kinakapatid J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Pinaputok sa kauna-unahang pagkakataon mula noong 2024 ang Typhoon Medium Range Capability Missile System ng Estados Unidos. Ito ay ayon sa Armed Forces of the Philippines ay bilang bahagi pa rin na nagpapatuloy na Balikatan Exercises 2026 na itinuturing na pinakamalaki at pinakamalawak sa kasaysayan. Pasado alas 12 ng hating gabi kahapon, Mayo 5, nagpakawala ng isang Tomahawk missile ang mga sundalong Amerikano at Pinoy sa Tacloban Airport at tumama sa Laur, Nueva Ecija, dakong launa na madaling araw. Ang kay Philippines Balikatan na 2026 spokesperson Colonel Dennis Hernandez, sa layong 670 kilometers na distansya ng Leyte at Nueva Ecija, nasubukan ang kakayahan ng pinakawalang missile gamit ang Typhoon Missile System. Nabatid na ito rin ang kaparehong missile na ginamit ng Amerika sa unang sigwada ng mga pag-atake sa bansang Iran. Pero paglilinaw ni Hernandez, walang lamang pampasabog ang mga pinakawalang missile sa naturang pagsasanay, kaya tiyak ang kaligtasan ang na mga residente na kapaligid sa mga lugar na pinagdausan ng pagsasanay. Ngayong araw naman, nakakasang isagawa ang maritime strike drill sa Ilocos Norte kung saan inaasang palulubugin na ang decommissioned Philippine Navy vessel na BRP Quezon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: 49 minutes after 5 in the morning, mga Brad. Mga dating rebelde sa magsaysay Davao del Sur, nagtipo naman para palakasin ng reintegration program sa pangunguna po ng Dole Davao del Sur. Ramon Dasabal ng yan, Marcel Mamon Dasalia.
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagtipo ng mga dating rebelde sa isang assembly na ginanap kahapon Mayo 5 sa Pilar Navidad Hall, magsaysay Davao del Sur upang palakasin ang reintegration efforts at mapalawak ang access sa serbisyong panggobyerno. Sa pangunguna ni Dole 11 Provincial Director Leo Ariel Pepino ng Davao del Sur, binigyang din ito ang kahalagahan ng pagbibigay ng oportunidad para sa disenteng trabaho at maayos na kabuhayan ng mga dating rebelde. Ipinahayag din ng lokal na pamahalaan sa pangunguna ni magsaysay Mayor Arthur Davin ang patuloy na suporta sa mga programang makakatulong sa maayos na pagbalik-loob ng mga kalahok sa lipunan. Nakiisa rin ang iba't ibang ahensya, kabila ang pulisya at militar upang pagtibayin ang whole of government approach sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran. Binigyang halaga sa pagtitipon ang pangmatagalang kapayapaan ay makakamit sa pamamagitan ng pagkakaisa, tiwala at tuloy-tuloy na suporta sa mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Maselma Mondasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pilipinas.
0: 5:51 in the morning mga brad. ASEAN 2026 Director General De La Vega kumpiyansa na mapapagtagumpayan ang mga posibleng sitwasyon dyan po sa Cebu. Ramon Dasabaltangyan, Jessa Aguailanan.
1: Radyo Pilipinas Report.
4: Kumpiyansa si ASEAN 2026 National Organizing Council Director General Helen De La Vega na maayos na napaghandaan ng pamahalaan ng Pilipinas ang mga posibleng kakaharapin ng pagiging host ng pagtitipon ngayong taon sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ipinaliwanag ni DG De La Vega na tulong-tulong ang bawat sangay ng pamahalaan bilang kasapi ng iba't ibang committee upang tugunan ang partikular na paghahanda. Kabilang na dito ang pagharap sa mga natural events gaya ng sama ng panahon at iba pang natural na kalamidad. Naipamalas na anya ng bansa ang kahandaan nito nang idaos ang ASEAN Seniors Economic Officials Meeting Retreat sa isla ng Boracay kung saan ay may dumaang bagyo ngunit matagumpay pa rin natapos ang nasabing pagtitipon. Malaki din ang kumpiyansa ni De La Vega sa Cebu dahil sa mga nakaraang mga kalamidad na dumaan at sumubok sa katatagan ng lalawigan, kamakailan lamang katulad ng lindol sa Northern Cebu at ang flash flooding sa Central Visayas at Metro Cebu dulot ng bagyong Tino. Tulong-tulong din aniya ang lokal na pamahalaan at ang national government sa pangunguna ni President Ferdinand Marcos Jr. Mula dito sa Lapu-Lapu City, Cebu, para sa Bagong Pilipinas, Jessa Aguailanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
1: Ronda, Pilipinas.
0: Araw-araw si 5:52 in the morning mga brad, tampok naman sa 2026 ASEAN Summit sa Cebu ang pagpapalakas ng kahandaan sa mga kasakuna sa rehiyon sa pamumuno po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Acting Presidential Communications Secretary Dave Gomez, nagkakaisa ang mga bansang kasapi ng ASEAN sa pagpapaunlad ng mga sistema tulad ng community-based early warning, mabilis na humanitarian response at suporta sa mga apektadong komunidad. Kasunod ito ng mga karanasan sa mga sakuna, kabilang ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon kung saan binigyan din ang pangangailangan ng mas inklusibo at nakasentrong tao ng mga estratehiya sa mga disaster preparedness. Ipinakilala rin ng Pilipinas ang Manila-ASEAN Strategic Protocol for Emergency and Comprehensive Transformation o yung Manila Aspect Framework upang mapahusay ang koordinasyon ng data sharing, logistics at cross-border response sa mga sakuna. Bukod sa disaster resilience mga brad, kabilang din sa pangunahing agenda ng summit ang seguridad sa enerhiya kasabay ng pagtaas ng presyo ng gasolina na dulot ng tensyon sa gitnang silangan. 5:53 in the morning mga brad, apat na tauhan naman ng PNP-HPG nireklamo ng paingikil sa Napolcom. Ramon Dasabaltangyan, Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Ronda, Ronda Pilipinas.
0: Antabayan natin yung magiging report ni Mary Jan, mga brad, ha? Ito muna. Patuloy na isusulong ng pamahalaan ng pagbuo ng komprehensibong plano para naman sa poverty reduction o pagpapababa sa antas ng kahirapan sa bansa ng mga lokal na pamahalaan. Sinabi naman ni National Anti-Poverty Commission NAPCI Secretary Lopez Santos III na mahigit 200 mga pamahalang lungsod at bayan ang nakabuo ng Local Poverty Reduction Action Plan, habang mahigit 200 naman o 200 pa ang ongoing ang pagbuo sa kanilang mga action plans. Aniya, nasa mahigit 1,500 na mga munisipalidad at 140 lungsod ang kabuuang bilang ng mga lokal na pamahalaan na tinututukan nila na target makabuo ng Local Poverty Reduction Plan. Gigit ng kalihim, makakatulong ang action plan sa sama-samang pagtugon ng mga ahensya ng gobyerno sa pamamagitan po ng national at lokal na mga natukoy na pangangailangan sa mga komunidad. Balikan natin ang report ni Marian Bastasa, mga brad.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Isang TNBS driver ang dumulog na sa National Police Commission ng Napolcom para ireklamo ang umano'y extortion o pangnikil ng apat na tauhan ng Philippine National Police Highway Patrol Group sa NCR. Kabila sa inireklamo, sina Police Executive Master Sergeant Alfonso Salo Jr., Police Senior Master Sergeant Jefferson Tibayan, Police Corporal John Evan Fabrero at Patrolman Raymark Guinness na nakadeploy sa Mobile Patrol Unit ng HPGNCR. Sa kanyang sinumpaang salaysay, inilahad ng TNVS driver na pinara siya ng mga pulis sa EDSA malapit sa GMA LRT Station noong April 29 dahil sa umunoy sirang ilaw ng sasakyan. Matapos ito ay dinala siya sa police outpost sa Mindanao Avenue Extension sa Caloocan kung saan sinabing i-impound ang kanyang sasakyan. Gayunman, sa mga sumunod na araw ay inalok na umunoy siya ng mga pulis ng 50,000 para mapabilis ang pag-release ng kanyang sasakyan na kalaunan ay ibinaba pa sa 35,000 pesos. Tiniyak naman ng NAPOLCOM na iimbestigahan na nito ang kaso. Ayon din kay NAPOLCOM Chief Commissioner Ralph Kalinisan, seryoso ang komisyon sa ganitong mga aligasyon at pananagutin ng sino mang mapapatunayang nag-abuso ng kapangyarihan. Mula sa NAPOLCOM para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Randa, Pilipinas.
6: Papa Lore.
0: Wala na. 5:56 in the morning, mga Brad. Time to say goodbye. Maraming salamat po sa lalang nakinig. Sumubaybay, tumutok for today. Maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay at sa ibaba naman para sa pagsubok sa buhay. Mama. Lawrence Tanhoko, mga Brad. Magkanigan tayo bukas. Adios!
1: Randa, Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang huli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, manong-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
9: Ang ating walang gutom program.
8: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
10: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
8: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
11: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
8: Sa 4-piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon, nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
11: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
8: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
12: Salamat, President.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, inflation rate tumaas sa 7.2%. Bangko Sentral ng Pilipinas handang magpatupad ng hakbang upang maibalik sa mababang antas ang inflation.
3: Headlines.
0: Hakbang ng pamahalaan para matiyak ang sapat na supply ng langis, gayon din ang pagbantay sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Inalakay sa Uplift Committee Meeting.
3: Headlines.
0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. iniutos sa Department of Agriculture na gumawa ng hakbang upang mapababa ang presyo ng bigas sa bansa.
3: Headlines.
0: Pangulong Marcos, isusulong ang pagpapatatag ng kooperasyon ng Pilipinas at Paraguay sa kalakalan, pamumuhunan at agrikultura.
3: Headlines.
0: ASEAN leaders nagkasundong tumutok sa usapin ng seguridad sa enerhiya at mga pamamaraan upang mapagana ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan.
3: Headlines.
0: Department of Health kinumpirma na may mga Pilipinong crew na sakay sa MV Honduras, isang cruise ship na pinaghinalang by hantavirus outbreak.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.
5: Radyo Pilipinas News.
3: News Nationwide.
0: Muli, isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Ngayon po'y araw ng Miyerkules, May 6, 2026. Muling sumasa sa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo po'y tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Tumaas sa 7.2% ang year-on-year headline inflation nitong Abril mula sa 4.1% noong Marso. Lumagpas ito sa inaasahang antas ng Bangko Sentral ng Pilipinas na nasa pagitan lamang ng 5.6% hanggang 6.4% para sa nasabing buwan. Pangunahing dahilan nito, ang pagtaas ng pandaigdigang presyo ng langis na nakakaapekto sa gasto sa pagkain at enerhiya. Mas ramdam ang pagtaas ng presyo sa mahirap na kabahayan kung saan umabot sa 8.5% ang inflation mula sa 4.2% noong nakaraang buwan. Patuloy naman na tumataas ang core inflation sa 3.9%, indikasyon na lumalawak ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sa kabila nito, tiniyak ng Bangko Sentral ng Pilipinas na magsasagawa ito ng mga hakbang upang mapababa ang inflation at maibalik ito sa target na 3%.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
0: Iniyak ng Bangko Sentral ng Pilipinas na patuloy nitong babantayan ang mga paparating na financial data upang agad na makapagpatupad ang mga hakbang laban sa epekto ng mataas na inflation sa bansa. Ayon sa Bangko Sentral, mahalagang masuri ng mabuti ang galaw ng ekonomiya upang mapanatili ang katatagan at presyo at ng presyo at maprotektahan ang kakayahan ng mga mamimili sa gitna ng patuloy na pagtaas ng gastusin. Binigyan din pa ng BSP na lumalalang inflation outlook dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Sa pinakahuling pagtaya ng BSP, inaasahang lalagpas sa 4% ang average inflation sa mga taong 2026 at 2027, mas mataas kaysa sa tinakdang target range ng pamahalaan. Samantala, tiniyak naman ng Monetary Board na nakahanda itong magpatupad ng mga inflation sa target na upang maibalik ang inflation sa target na 3% at mapanatili naman ang pangkalahatang katatagan sa presyo sa bansa.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Pilipinas
7: News Nationwide.
0: Dinalakay sa pulong ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Committee ang mga hakbang ng pamahalaan para matiyak ang sapat na supply ng langis at pondo, pati na ang patuloy na pagbabantay sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Binibigyang diin din ang agarang aksyon laban sa hoarding at profiteering, kabilang ang posibleng pagsasampa ng kaso at pagpapatupad ng price cap kung may sabwatan sa pagtaas ng presyo ng bigas. Ayon sa pamahalaan, layunin ng uplift framework na palakasin ang koordinasyong pagtugon o koordinadong pagtugon sa mga isyong pang-ekonomiya at protektahan ang mga mamamayan. Sa kabuuan, nakatuon ang gobyerno sa pagpapanatili ng katatagan ng presyo at ekonomiya para sa kapakanan ng publiko.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Pilipinas
7: News Nationwide.
0: Binagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Agriculture, Secretary Francisco Thieu Laurel Jr. na pababain ang presyo ng bigas sa bansa. Sa Malacanang press briefing, sinabi ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na itong naging direktiba ng Pangulo sa kalihim ng isagawang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Meeting sa Palasyo ng Malacanang. Layunin na niya ng Administrasyong Marcos Jr. na mabantayan ang presyo ng mga bilihin sa bansa. Git din ni Palace Press Officer Castro, handang pamahalaan na parusahan ang sinumang nag-hoard upang mapataas ang presyo ng bigas sa bansa.
9: Huwag hayaang may mga abuso sa sitwasyon ngayong may krisis sa Middle East. Iniutos ng Pangulo na aksyonan ang mga hoarder at nagsasagawa ng profiteering. At kapag napatunayan na may sabwatan para tumaas ang presyo ng bigas, hindi mag-aatubili ang gobyernong kasuhan ang mga sangkot at ang maaaring pagpapataw ng price cap.
0: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Pilipinas
7: News Nationwide.
0: Department of Agriculture nakatutok na sa mga akbang para maiwasan ang sobrang paglobo sa presyo ng pagkain. Ang detalye, Ted Santin ni Marian Bastasa.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Pilipinas
7: Report.
10: Pinaigting na ng Department of Agriculture ang mga hakbang nito para mapigilan ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin bunsod ng oil price shock na inuugnay sa tensyon sa Middle East. Kasunod ito ng ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA na bumili sa 6.1% ang food inflation noong Abril at kasama sa nakambag dito ang pagtaas sa presyo ng bigas, mais, isda at gulay. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Thieu Laurel Jr., kahit sapat ang supply ng pagkain ngayon, ang mataas na presyo naman ng produktong petrolyo ang nagtulak sa pagtaas sa gastos sa transportation at logistics na nakakaapekto ngayon sa presyo ng mga bilihin sa merkado. Para maibsan ang presyo sa gastos, muling pinagana na ng DA ang food lanes kung saan tinanggal ang toll fees para sa agri-truckers at binawas na rin ang port charges. Nag-roll out din ang fuel subsidy para mapabagawa ang gastos sa distribusyon. Pinalalakas na rin ng DA ang market monitoring nito para maiwasan ang labis na pagpapatong sa presyo ng mga bilihin habang patuloy na isinusulong mga programang tulad ng benteng bigas. Dagdag pa ng kalihim, handa rin ang pamahalaan na magpatupad ng price cap na 50 pesos kada kilo sa imported rice kung magpapatuloy ang pagtaas ng presyo sa merkado. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Pilipinas
7: News Nationwide.
0: Matagumpay na nakamit ng Department of Justice ang 20% ng target na pagtitipid sa enerhiya at kuryente. Ito'y sa kabila ng kinakaharap na pandigdigang krisis sa langis na hinaharap di lang ng Pilipinas kundi ng buong mundo. Sa programang Bagong Pilipinas Ngayon, inihayag ni Justice Undersecretary Margarita Gutierrez na nakatipid sila ng maigit sa kanilang ng 20% sa bill ng kuryente sa kanilang tanggapan sa Maynila kumpara sa mga nakaraang buwan. Anya, naging posible ito dahil sa pagpapatupad ng work from home arrangement at pag-install ng solar panel sa kanilang main office.
11: Mula sa mahigit 100,000 kilowatt-hour na konsumo noong Enero hanggang Pebrero, bumaba ito sa 72,000 kilowatt-hour nitong Pebrero hanggang Marso. katumbas ito ng mahigit 30% ng tipid sa kuryente. Sa kabila ng pagtitipid sa utility bills ng ahensya, patuloy na pinaigting ng DOJ ang mahusay, maagap at tapat na serbisyo publiko para sa mga Pilipino.
0: Si Justice Undersecretary Margarita Gutierrez.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
12: News Nationwide.
0: Inaprubahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang pansamantalang polisiya na nagpapahindulot sa ilang bangko na direktang makapag-withdraw ng cash sa panahon ng kalamidad o emergency. Layunin ang hakbang na matiyak ang sapat na supply ng pera kapag naantala ang normal na operasyon ng mga bangko. Epektibo ito hanggang December 31, 2027. Sa ilalim ng patakaran, maaaring mag-withdraw mga bangko mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas Regional at Branch Offices kapag may state of calamity o suspension ng trabaho dahil sa sakuna. Kinakailangan lamang magsumite ng authorization documents ng mga bangko bago ang unang withdrawal na dapat aprubahan ng BSP at iniikayat na gawin ito ng maaga. May ipapataw ding service fees sa mga transaction, ngunit hindi na sisingilin ang penalties para sa mga kanseladong withdrawal.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
12: News Nationwide.
0: Patuloy na sinusulong ng pamahalaan ang pagbuo ng komprehensibong plano para sa poverty reduction o pagpapababa sa antas ng kahirapan sa bansa ng mga lokal na pamahalaan. Sinabi ni National Anti-Poverty Commission o NAPSI Secretary Lopez Santos III na mahigit 200 pamahalaang lungsod at bayan ang nakabuo na ng Local Poverty Reduction Action Plan, habang mahigit naman sa 200 iba pa ang ongoing ang pagbuo sa kanilang action plan. Anya, mahigit sa 1,500 municipalities at 140 cities ang kabuang bilang ng mga lokal na pamahalaan na tinututukan nila at target makabuo ng Local Poverty Reduction Action Plan. Gitpani Secretary Santos, makakatulong ang action plan sa sama-samang pagtugon sa mga o ng mga ahensya ng gobyerno at pamahalaang nasyonal at lokal na matukoy ang pangangailangan ng mga komunidad sa bansa.
14: In terms of ano yung gamit ng Local Poverty Reduction Action Plan sa mga LGUs? Tingin namin ay maaari itong maging convergence mechanism ng mga ahensya ng pamahalaan at ng local government unit upang tutukan yung mga pangangailangan ng kanilang mga komunidad, particularly yung mga na-identify na development needs doon sa community-based monitoring system na ginawa na ng LGUs at saka ng Philippine Statistics Authority.
0: Sinabi si Secretary Lopez Santos III.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
12: News Nationwide.
0: Pagpapatatag ng kooperasyon ng Pilipinas at Paraguay sa kalakalan, pamumuhunan at agrikultura, isusulong ni Pangulong Marcos sa susunod na linggo. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
12: Report.
15: Nakatakdang dumating sa Pilipinas si Paraguay President Santiago Peña para sa isang official visit sa susunod na linggo, 11 Mayo. Ayon sa Presidential Communications Office, bilang tugon ito sa naon ng imbitasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pagbisitang ito, magaganap ang isang bilateral meeting sa pagitan ng dalawang lider kung saan pag-uusapan ang mga paraan para mapabuti ang kooperasyon at mutual development ng dalawang bansa. Itinuturing na makasaysayan ang official visit ni Peña para sa bilateral relations ng Pilipinas at Paraguay dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na bibisita sa Manila ang pangulo ng naturang bansa. Inaasahan ng pamahalaan na malaki ang magiging papel ng pagbisitang ito upang mapagtibay pa ang 6 na dekadang diplomatic ties ng dalawang estado at mapalawak pa ang kooperasyon sa iba't ibang sektor, kabilang na ang kalakalan, investment at agrikultura. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
12: News Nationwide.
0: Talakayan para sa paglilipat ng mga Abukuma class destroyer at patrol aircraft ng Japan sa Pilipinas, pinagtibay sa nilagdaang kasunduan. Yan po ang balitang hatid ni J. Mark Dagala.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
12: Report.
16: Sumalang sineryuhan ng Pilipinas sa Japan ang pagpapalalim panglalo ng bilateral relations nito. Ito'y makaraang lumagda ng kasunduan sina Defense Secretary Gilberto Chudor Jr. at Defense Minister Shinjiro Koizumi para palawakin ang kooperasyong pandepensa ng dalawang bansa. Kabilang sa mga natalakay sa pulong ng dalawang opisyal, ang paglilipat ng Abukuma class frigate ng Japan, gayon din ang kanilang TC-90 patrol aircraft sa Pilipinas. Ayon kay Japan na Minister Shinjiro, bukod sa paglilipat ay sasakupin din ito ang training, maintenance, operational coordination at information sharing. Sa panig naman ni Secretary Chiodoro, sinabi nito na patuloy lamang yan ang matibay na suporta ng Japan para palakasin ang pagtatanggol nito sa teritoryo at patatagin ang maritime security. Bago ganitang kapwa rin lumagdan ng ang dalawang bansa noong isang taon ng reciprocal access agreement na siyang nagbukas naman sa mga sundalong Hapon na makilahok sa nagpapatuloy ngayong Balikatan Exercises 2026. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Pilipinas,
17: News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
17: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber.
19: Viber.
17: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
19: Receive credible news and information.
17: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
19: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
17: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
18: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
18: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
17: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Nagkasundo mga leader ng ASEAN na pagtunan ng pansin ang seguridad sa enerhiya at ang mahahakbang upang mapagaan ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, ang hakbang ay bahagi ng inisyatiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkaroon ng iisang tugon o unified response sa mga miyembrong bansa laban sa epekto ng krisis sa Middle East. Dagdag pa ni Secretary Gomez, kabilang din sa malagang tinalakay ng mga leader ang disaster resilience, isang pagsisikap na makabuo ng matibay na strategiya upang mapagandaan ang mga sakuna sa buong rehiyon. Binanggit din niya ang kasalukuyang sitwasyon sa Albay kung saan patuloy ang pag-albruto ng bulkang Mayon bilang halimbawa ng kahalagahan ng kahandaan sa ganitong mga pangyayari. Binigyan din ni Secretary Gomez ang matibay na commitment ng ASEAN member states sa isang collaborative framework para sa disaster resilience, kabilang ang pagpapalakas ng community-based warning system, mabilis na humanitarian response at tulong sa mga apektadong komunidad.
20: With the impact of the Middle East tension bearing heavily on Asia, upon the initiative of His Excellency President Ferdinand Marcos Jr., the leaders have refocused the agenda to include discussions on energy security and a unified response to mitigate negative effects on individual member states.
0: Si Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez.
17: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
17: News Nationwide.
0: Tampok sa 2026 ASEAN Summit sa Cebu ang pagpapalakas ng kahandaan sa mga sakuna sa rehiyon sa pamumuno ni

0: inklusibo at nakasentrong tao sa mga strategiya sa disaster preparedness. Ipinakilala rin ng Pilipinas ang Manila Asian Strategic Protocol for Emergency and Comprehensive Transformation o Manila Aspect Framework upang mapahusay ang koordinasyon, data sharing, logistics at cross-border response sa mga sakuna. Bukod sa disaster resilience, kabilang din sa pangunahing agenda ng summit ang seguridad sa enerhiya kasabay ng pagtaas ng presyo ng gasolina na dulot ng tensyon sa gitnang silangan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Opisyal nang binuksan ng International Media Center para sa 48th ASEAN Summit sa pangunguna ni na Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez at ASEAN National Organizing Council Director General Maria Helen de la Vega. Hudyat ito ng pagsisimula ng full media operations para sa inaabangang summit mula May 5 hanggang 8 bukas ang IMC para sa mga accredited media. Magsisilbi itong lugar kung saan maaring magtrabaho, magbalita at ihatid sa publiko ang mga mahalagang kaganapan sa ASEAN Summit. Samantala, mainit namang tinanggap ni na Lapu-Lapu City Mayor Maria Cynthia King Chan ang lokal at internasyonal na media. Binigyan din niya ang mahalagang papel ng press sa pagbabahagi ng kwento ng Cebu sa buong rehiyon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinalalakas ng Climate Change Commission o CCC at ng Embassy of the Kingdom of the Netherlands ang kanilang pagtutulungan sa mga solusyon batay sa kalikasan bilang tugon sa climate change. Ayon kina Robert Borge at Mariel Gerads, mahalaga ang ecosystems-based approaches tulad ng pangangalaga sa kaguluhan o kagubatan, wetlands at baybayin upang mapalakas ang climate resilience. Binigyan din pa ang nature-based solutions ay epektibong paraan hindi lamang sa pagbabawas ng greenhouse gas emissions kundi pati sa pagpapalakas ng depensa laban sa epekto ng klima. Tinalakay din ang posibleng kooperasyon sa ASEAN-Netherlands initiatives para sa pagpapalitan ng kaalaman, teknolohiya at best practices sa rehiyon. Ayon sa CCC, mahalagang ganitong partnership upang mapalakas ang climate financing, teknolohiya at kakayahan ng bansa para sa pangmatagalang climate action.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pangungunahan ng situation briefing sa Malacanang kaugnay ng pag-alburuto ng Bulkang Mayon. Narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Personal na aalamin ngayong umaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pinakahuling aksyon na ginagawa ng pamahalaan kaugnay ng sitwasyon sa lalawigan ng Albay. Ito'y kaugnay ng pag-alboroto ng Mayon Volcano na nakakaapekto sa buhay ng mga residente doon. Sa nakatakdang situation briefing na pangungunahan ni Pangulong Marcos, ay inaasahang hihinga ng Chief Executive ngayong umaga ang mga concerned government agencies ng kanilang actions taken sa gitna ng katiyakang maipagkakaloob ang pangangailangan ng mga apektado, partikular ng ashfall. Asahan na din ang posibleng pagbibigay ng mga bagong direktiba mula sa Pangulo sa gagawing situation briefing sa Palasyo. Una ng tinayak ng punong ekutibo na tuloy-tuloy ang tulong ng pamahalaan hanggang makabalik sa normal ang pang-araw-araw na buhay ng mga pamilyang apektado ng sitwasyon sa Albay. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Panganib ng pyroclastic density current mula sa Bulkang Mayon, pinaliwanag ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Manuel Francisco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Kaugnay ng naitatalang pyroclastic density currents o uson mula sa Bulkang Mayon itong mga nakalipas na araw, ipinaliwanag ng FIVOX ang peligrong dulot nito para sa pinaigting na pag-iingat ng publiko. Sa panayam ng Radyo Magazine kay FIVOX Supervising Science Research Specialist Dr. Paul Alanis, nagbabala ito ukol sa nagpapatuloy na mataas na aktibidad ng bulkan.
4: Yung pyroclastic density current po, simple description, magkahalo ng ano po ito, magkahalo ng mga mainit na bato, mainit na abo, mainit na volcanic gases na gumugulong pababa sa dalisdis or slope ng isang vulkan during an

0: construction at yung bilis po nito minsan nag-exceed ng 30 to 60 kilometers per hour. Pababa po yun. So mahirap po talagang hirap iwasan yan. Napakainit po nito. Minsan po nag-exceed po mas mataas na 600 degrees Celsius.
1: Samantala, nananatili pa rin nakataas ang alert level 3 sa Bulkang Mayon at mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa 6 kilometer permanent danger zone. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nakataas ang Code White Alert sa Albay Provincial Health Office at sa Regional Office ng Department of Health simula pa nang muling magbuga ng uso ng Bulkang Mayon nitong Sabado. Ayon kay DOH Spokesperson Undersecretary Albert Domingo, agad ding rumonda ang health response teams ng DOH nang magsimula ang aktibidad ng bulkan sa Albay para matiyak ang maayos na kalagayan ng mga apektadong mamamayan doon. Anya, mayroong mga residente ang kinailangang dalhin sa ospital pero agad din nilang inasikaso at na-discharge.
4: Mga instructions yan mula sa Malacanang, papunta kay SecTed, papunta sa regional office para sigurado nating na-check hindi lamang yung namimigay ng mask pero nasisigurado na ang lahat po ng mga Bicolano sa mga apektadong lugar ay naalagaan, natitingnan sino yung mga hirap huminga, may mga nadala sa ospital pero na-discharge rin at naasikaso sila.
3: Okay. Si Department of Health spokesperson Undersecretary Albert Domingo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Itong kaso ng hantavirus na itala sa stranded na cruise ship habang tatlo rito kumpirmadong nasawi. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Kinumpirma ng World Health Organization o WHO na umabot na sa 7 ang kumpirmado o pinaghihinala ang kaso ng hantavirus sa isang cruise ship na na-stranded sa baybayin ng Cape Verde. Sa 7 ito, 2 ang kumpirmado na infected ng hantavirus habang ang 5 ay patuloy na sinusuri, ngunit 3 rito ang nasawi na, ang isa ay nasa critical at ang 3 ay nasa banayad na kondisyon. Kasalukuyan naka-quarantine sa loob ng barko ang mahigit 150 pasahero habang hinihintay ang susunod na hakbang ng mga otoridad. Hindi naman pinayagan ng mga opisyal ng Cape Verde na dumaong ang barko bilang pag-iingat laban sa posibleng pagkalat ng sakit. Ayon sa WHO, mababa ang panganib ng hantavirus sa publiko dahil karaniwang naipapasa ito mula sa mga daga at bihirang kumalat mula tao sa tao. Patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy kung saan nagmula ang virus habang inaayos ang posibleng paglikas sa mga pasahero. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kinumpirma ni Department of Health spokesperson Undersecretary Albert Domingo na may 38 Pilipinong crew members sa kayang MV Hondius, isang cruise ship na pinaghihinalang may hantavirus outbreak na kinasawi ng 3 katao sa Cabo Verde. Ayon sa opisyal, may higit sa 100 ang kabuwang sakay ng barko. Ngunit tiniyak na wala sa mga Pilipinong may sakit batay sa ulat ng World Health Organization at International Health Regulators o Regulations. Patuloy namang inantabayan na ng DOH ang posibleng repatriation ng mga Pilipinong crew na nakasakay sa operator ng cruise ship habang nananatiling naka-quarantine ang barko. Ang hantavirus ay isang bihira at hindi bagong sakit na nakukuha mula sa exposure sa dumi o ihi ng infected na daga. At wala pang kumpirmadong kaso nito sa Pilipinas. Ang mga sintomas ay malatrang kasong sakit gaya ng lagnat at pananakit ng katawan na halos kahawig ng leptospirosis at dengue.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na ginamit sa unang pagkakataon sa bansa ang Typhoon Medium Range Capability Missile System ng Estados Unidos. Mula nang dalhin ito sa Pilipinas noong 2024, ayon kay Balikatan Exercise 2026 spokesperson Colonel Dennis Hernandez, sinagawa ang paggamit ng nasabing systems bilang bahagi ng War Games ng Balikatan Exercise 2026 sa Tacloban City. Mula naman sa Tacloban Airport, nagpakawalang mga sundalo ng Tomahawk missiles na tumama sa Laur bandang alauna ng madaling araw. Ang nasabing missile ay kaparehong uri ng ginamit ng Estados Unidos sa mga naunang pag-atake nito sa Iran. Sinabi naman ni Hernandez na sa loob ng Fort Magsaysay tumama ang missile na may layong humigit kumulang 630 kilometers mula sa Tacloban at wala namang naitalang tinamaang istruktura o sibilyan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Maring tinutulan ng mga biktima ng drug war ang kahilingan ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mag-apela sa mga kasong kinumpirma laban sa kanya. Sa 12 pahinang dokumento na may petsang May 4, giniit ng mga kinatawa ng mga biktima na walang bagong legal na isyong inilahad ang depensa na pasok sa pamantayan ng Rome Statute. Ayon sa kanila, inuulit lamang ng depensang mga argumentong nauna nang tinanggihan ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1. Dagdag pa nito nila, pinakita lamang nito ang hindi pagsang-ayon ng depensa sa pagsusuri ng ebidensya at hindi ang paglalatag ng panibagong legal na usapin. Naninindigan ang mga biktima na dapat ituloy ang kaso laban kay Duterte kaugnay ng crimes against humanity kasunod ng naunang hakbang ng kanyang kampo na humiling ng paintulot na umapila noong April 29.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Minor lang at hindi naman matindi o life-threatening ang mga pinsalang natamo ng mga kababayan o mga kabahayan at gusali sa mga lugar na tinamaan ng mahigit sa magnitude 6 na lindol sa Eastern Samar. Binahagi ni Office of Civil Defense Region 8 Director Joel Aristain sa Bagong Pilipinas ngayon na wala namang totally damaged sa iba't ibang lugar na naapektuhan ng lindol, partikular sa bayan ng San Julian, Eastern Samar, na epicenter ng lindol. Dagdag pa niya, bagamat may mga daan o kalsadang nagtamo ng crack o pinsala dahil sa lindol, nananatili namang passable ang mga ito.
6: Kausap na rin po natin si Governor po kagabi at under assessment, pero sabi niya mukhang minor din. Meron po tayong mga reported na meron pong mga daanan din na may mga cracks. But when we asked DPWH, wala naman ding damages na would render it possible, impossible. So lahat naman po possible.
3: Si Office of Civil Defense Region 8 Director Joel Aristain.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas Sports.
3: Philippine archery team nasungkit ang ginto sa Malaysia Bear Bow Asia Championship 2026. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
7: Sa kauna-una ang pagkakataon, nakapag-uwi ng gintong medalya ang ating national archery team sa ginanap na 2026 Malaysia Bear Bow Asia Championship noong nakaraang araw na Linggo. Tagumpay sina Josephine Galicano, Maria Razel Rachilla Abella, Rowena Galicano at Isabella Naranjilla sa finals ng torneo. Matapos talunin ang host Malaysia, 5-4 via shootout. Nakapasok sa finals ang ating women's archery team matapos makapag-accumulate ng 1,429 points sa qualification round, isang quarterfinal bye, at panalo kontra sa Thailand noong semifinals sa score na 6-2. Samantala, bronze medal naman ang naiuwi ng men's team sa nasabing Bear Bow Archery Competition. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan niya natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikado mabagsakan ang bubuong lupa. Or B. Wapa Hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may anak.
9: Maging panatag. Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
11: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga balita mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publico Station sa Luzon. Tatlong barangay sa Kalinga kinilala bilang regional winners at national nominees sa 2026 sa Lupong Tagapamayapa Incentive Awards ng DILG. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tabok. Narito report ni Amelia Bumatnong.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Amelia.
13: Tatlong barangay mula sa lalawigan ng Kalinga ang itinanghal bilang regional winners sa 2026 Lupong Tagapamayapa Incentive Awards o LTIA ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Kabilang sa mga pinarangalan ang Barangay Lukog ng Tabok City sa ilalim ng Component City Category, ang Barangay Taga ng Pinokpok sa First Class Municipality Category at Barangay Kagaluan ng Pasil sa 4th Class Municipality Category. Ayon kay DILG Kalinga Provincial Director Engineer Mayor Max Adong, makatatanggap ang bawat regional winner ng insentibo para sa pagpapalawig ng mga programa at proyekto ng barangay na nakatuon sa pagpapanatili ng kapayapaan. Ang mga nasabing regional winners ay kakatawan sa rehiyon upang makipagtagisan sa iba pang top performing barangay sa buong bansa para sa national level award. Samantala, kinilala rin bilang first runner-up ang Barangay Pantikyan sa Balbalan sa first class municipality category. Itinanghal namang provincial winner ang Barangay San Pascual Rizal, habang first runner-up ang Barangay Dupligan ng Tanudan sa ilalim ng third class municipality category. Ang LTIA ay nagbibigay pagkilala sa mga barangay na nagpapakita ng natatanging pagganap sa pagpapatupad ng maayos na justice system at epektibong resolusyon ng mga alitan sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nia, Ilocos Region, pinaigting ang mga akbang kontra sa El Nino. Mahigit sa 116,000 hectares sa rehiyon na patubigan na ng ahensya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan City. Narito ang report ni Verna Beltran Adaban.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Verna.
14: Naghahanda ang National Irrigation Administration Region 1 sa posibleng epekto ng El Nino sa pamagitan ng serye ng makbang upang matiyak ang sapat na supply ng tubig para sa mamagsasaka sa Ilocos Region. Ayon kay Engineer Jeffrey Catulin, ang Regional Manager A ng NIA Region 1, kabilang sa mga pangunahing mitigation measures na kanilang isinasaalang-alang ang pagdisil sa mga dam, partikular na sa upstream upang makaipon ng tubig na magagamit sa second dry crop at wet crop. Nagkakaroon din ng desiltation sa mga kanal upang mapanatili ang maayos na daloy ng tubig, pagpapatupad ng alternate wetting and drying kung saan hindi kinakailangang lubog ang mga kanal na sapat lamang upang makarating ang tubig sa dulo ng sakahan. Sinabi pa ni Catulin, isinasagawa rin ang rotational water delivery na nagbibigay prioridad mula sa downstream bago sa upstream areas. Bukod dito, isinusulong ng NIA ang crop diversification upang mabigyan ng high value crops ang mga magsasaka at ang paggamit ng solar pumps kung saan ayon sa opisyal ang naturang teknolohiya ay pinatutupad na sa buong bansa. Ibinahagi pa ng opisyal na nagkakaroon ng regular na system management committee meetings upang mapabuti ang organisasyon ng supply ng tubig at matiyak na makikinabang ang lahat ng magsasaka. Bagamat may tubig ang lahat ng dam sa apat na probinsya ng Region 1, aminado ang NIA na nakikita ang epekto ng climate change dahil bumababa ang level ng mga tubig. Dahil dito, mas pinigting ang water management upang maayos na maipamahagi ang limitadong supply ng tubig sa mga komunidad. Sa kabila ng hamon ng El Nino, inuulat ng NIA Region 1 na may higit 116,000 hektarya na ang kanilang napatubigan ngayong taon para sa unang dry cropping season, higit sa kanilang target na 115,000 hektarya. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mayigit sa 2,000 pamilya sa Calatrava, Romblon, nakatanggap ng rice subsidy mula sa lokal na pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito report ni Mara Grezula.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Mara.
15: Nakatanggap ng rice subsidy mula sa lokal na pamahalaan ng Calatrava, Romblon ang mahigit 2,200 na pamilya bilang tugon sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at langis kaugnay ng krisis sa Middle East. Batay sa impormasyon mula sa PIA Romblon, sinabi ni Mayor Robert Fabella na tumanggap ang bawat beneficiaryong pamilya ng tig sa 10 kilong bigas sa ilalim ng programang nakatakdang ipatupad ng 4 beses ngayong taon. Ipinaliwanag ng alkalde na kinakailangang nakarehistro ang mga household sa database ng LGU upang matiyak ang maayos na distribusyon ng ayuda. Tinatayang nasa 5 million pesos ang inilaang pondo para sa programa na nagmula sa Local Government Support Fund o LGSF na ipinagkaloob ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Noong Marso ay inatasan ng Pangulo ang mga lokal na pamahalaan na ilaan ang hindi bababa sa 50% ng kanilang LGSF para sa pagbili ng bigas na ipamamahagi sa mga residente. Hinikayat naman ng LGU ang mga residenteng hindi pa nakatatanggap ng rice subsidy na makipag-ugnayan sa kanilang barangay upang makapagparehistro. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mayigit naman sa 100,000 pisong pondo para sa tupad program. Pinagkaloob sa mga manggagawang apektado ng ashfall ng Bulkang Mayon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi, City Albay. Narito ang balitang atid sa atin ni Paul Hapin.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Paul.
16: Naglaan ng mahigit 110 million pesos na pondo ang Department of Labor and Employment o Dolly Bicol para sa tunong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o tupad upang matulungan ang higit 20,000 na manggagawang naapektuhan ng ashfall dulot ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon sa lalawigan ng Albay. Ayon sa Dolly Bicol, target na programa ang mga beneficiaryo mula sa mga bayan at lungsod na tinamaan ng ashfall kung saan sila ay lalahok sa clearing operations, community cleanup drives at iba pang rehabilitasyon sa mga apektadong barangay. Kasabay nito, nagpapatuloy ang profiling at validation ng mga kwalipikadong beneficiaryo sa pakikipag-ugnayan sa mga Public Employment Service Office, lokal na pamahalaan at mga opisyal ng barangay upang matukoy ang mga displaced workers at vulnerable sectors. Inihanda na rin ng ahensya ang implementasyon ng DILP Integrated Livelihood Program o DILP para suportahan ang mga lubhang na apektuhang informal workers at maliliit na negosyo sa muling pagbangon ng kanilang kabuhayan. Igiliti Dolly Bicol Regional Director Imelda Gatinao ang patuloy na pagpapalakas ng kanilang emergency employment at livelihood interventions upang matiyak ang agarang tulong sa mga apektadong mamamayan sa tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Batay sa ulat ng Albay Public Safety and Emergency Management Office nitong May 3, aabot sa 129 na barangay sa Kamalig, Gidobatan, Uwas at Ligao City ang naapektuhan ng ashfall na may kabuang 55,991 na pamilya o mahigit 195,000 na individual. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Public utility jeepney driver sa Palawan, makikinabang sa cash aid mula sa DSWD Mimaropa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito report ni Goody Salsagat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Goody.
17: Makatatanggap na 5,000 pisong ayuda ang nasa 536 na public utility jeepney o PUJ drivers mula sa lungsod na Pordesa at lalawigan ng Palawan bilang cash relief assistance ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Memaropa na ipamamahagi araw ng Miyerkules, Mayo 6, 2026. Ayon sa LTFRB o Land Transportation Franchising and Regulatory Board Memaropa ang payout para sa Matsupera gaganapin sa Balayan People's Park Basketball Court sa Barangay Santa Monica, lusod ng Puerto Princesa, Palawan. Pinapayuan ng Matsupera na tiyaking tugma ang kanilang pangalan sa listahan at sa kanilang valid driver's license upang maiwasan ang aberya sa pag-claim ng naturang ayuda. Ayon sa LTFRB Memaropa, nagmula ang pangalan ng mga kwalipikadong tsuper mula sa Mayusunmiten ng Transport Service Entities o TSEs, walk-in applicants at online application na sumailalim sa validation ng LTFRB at deduplication process ng DSWD upang masigurong isang beses lamang makatatanggap ito ng tulong. Una nang namahagi ang DSWD Memaropa sa Matoda drivers ng regyon bilang pagtalima na rin sa direktiba ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tulungan ang mga direktang apektado ng oil crisis sa bansa dulot ng hidwaan sa gitnang silangan. Para sa Bagong Pilipinas, Gudi Sarsagat, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 47 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili.
20: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin.
20: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
20: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement.
21: Public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service
22: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
24: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
23: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
25: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Job fair sa Eastern Samar nagbukas ng mas malawak na oportunidad sa publiko. Siyam na aplikante hired on the spot. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Narito ang report ni Penelope Pumida.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Pen.
26: Siyam na aplikante ang agad na natanggap sa ginanap na job fair sa Capitol Gym bilang bahagi ng pagdiriwang ng 124th na Labor Day. Mahigit 1,500 na bakanting trabaho ang inalok mula sa 19 na local na employer at 4 na overseas employer. Nakilahok din ang 14 na ahensya ng pamahalaan upang magbigay ng dagdag na oportunidad sa mga residente ng lalawigan. Ayon kay Governor Ralph Vincent Ibardoni, mahalaga ang ganitong inisyatibo upang mapalawak ang tsansa ng mga mamamayan na makahanap ng trabaho at magamit ang kanilang kakayahan. Dumalo rin sa job fair si Dolly Regional 8 Director Attorney Dax Villaruel. Isa sa mga na-hire on the spot ay si Kay Marie Obon mula sa San Policarpo, Eastern Samar na natanggap bilang salesperson. ng isang real estate company na nakabase sa Metro Manila. Ayon sa kanya, malaking tulong ang trabahong ito para sa kanyang pamilya, lalo't siyang inaasang susuporta rito matapos ang ilang taong walang trabaho. Kasabay nito, binuksan din ang kadiwa ng Pangulo na nag-alok ng abot-kayang agricultural at processed products, gayon din mga souvenirs mula sa mga livelihood organizations na suportado ng Dolly. Bago ang insidente ng Lindol, 8 aplikante ang natanggap bilang real estate agents, habang isa naman ang tinanggap ng Emir Mineral Resources Corporation. May iba pang aplikante na kasalukuyang kinukumpleto ang kanilang mga requirement at inaasahang madaragdagan pa ang bilang ng mga matatanggap sa kabila ng pansamantalang pag-aantala ng aktibidad dulot ng Lindol. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Barangay Tano, data kasamahang tulak ng ilegal na droga, inaresto sa bypass operation sa Iloilo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo, SJ. Naritong balitang hatid ni Paul Tarosa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Paul.
1: Arestado ang dalawang sangkot sa ilegal na droga sa ikinasang bypass operation sa Barangay Tabugon, bayan ng Dingle, probinsya ng Iloilo. Inilalang mga sospek na sina alias Toto, isang barangay tanod, at alias Nonoy na nagtatrabaho bilang welder. Nakumpiska mula sa mga sospek ang 140 grams ng shabu na nagkakahalaga ng 952,000 pesos. Matagumpay na isinagawang operasyon ng Provincial Drug Enforcement Unit Team 2, Dingle Municipal Police Station at Provincial Intelligence Unit ng Iloilo Police Provincial Office. Mahaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mas pinadaling serbisyo, sinusulong ng Talipao Sulu ngayong Ease of Doing Business Month. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo Sulu. Narito report ni Fatma Gino.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Fatma.
4: Nakilakok ang pamahalang bayan ng Talipao sa pangunguna ni Mayor Reham Tulawi sa pambansang pagdiriwang ng Ease of Doing Business o EODB Month sa pamagitan ng kanilang regular na flag raising ceremony bilang muling pagpapatibay ng kanilang pangako sa epesyente, transparent at mamamayang nakasentro na pamamahala. Isinagawa ang seremonya sa Talipao Municipal Ground kung saan nagtipon ang mga lokal na opisyal, kawani at iba't ibang stakeholder bilang pagpapakita ng pagkakaisa at suporta sa mga reformang naglalayong mapabuti ang paghatid ng serbisyong publiko. Binigyan din sa aktibidad ang pagkikiayon ng bayan sa pambansang adikain na pasimplihin ang mga proseso, bawasan ng red tape at lumikha ng mas maayos na kapaligiran para sa negosyo. Ipinunto ng mga opisyal ang kahalagahan ng transparency, pananagutan at pagiging maagap sa pagtugon upang mapalakas ang tiwala ng publiko at maisulong ang lokal na pag-unlad ng ekonomiya. Habang patuloy na ginugunita ang EODB man sa buong bansa, muling iginiit ng pamahalang bayan ng Talipao ang kanilang dedikasyon sa pagpapatupad ng mga polisiya at inisyatibang magpapadali sa pagnenegosyo bilang daan tungo sa tuloy-tuloy at inklusibong pag-unlad. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Diligino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo Sulu.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Halos 2 milyong pisong smuggled na sigarilyo nasabat sa Lanao del Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan. Narito ang balitang atid ni Sheriff Timhar.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Sheriff.
5: Nasabat ng Police Regional Office of Pruten ang halos 2 milyong pisong halaga ng iligal na sigarilyo sa magkahiwalay na operasyon sa Lanao del Norte. Kabilang ang mahigit 1,000 WIM na walang health warning labels na naharang sa bayan ng Pantar Border Checkpoint na tinatayang nagkakahalaga ng halos 900,000 piso. Nadiskubre ng mga otoridad ang binagong sasakyan na may tagong lagayan ng kontrabando at nahuli ang driver kasama ang dalawang menor de edad. Samantala, isa pang checkpoint operation sa Kapatagan ang nagresulta sa pagkakasabat ng mahigit 1,000 WIM din ng inihinalang smuggled na sigarilyo na nagkakahalaga ng mahigit 800,000 piso. Nahuli ang driver at kanyang helper matapos madiskubring expired ang rehistro ng sasakyan at may dalang kontrabando na ayon sa pulisya ay ipinadala umano sa kanila sa pamamagitan ng tawag para ihatid sa Cagayan de Oro City. Hawak na ng mga otoridad ang mga sospek at sasakyan. Ipoproseso ang mga nakumpiskang sigarilyo sa Bureau of Customs at inihahanda na ang kaso laban sa kanila. Pinuri naman ni Pro Ten Director Police Brigadier General Christopher Abrahano ang mga operatiba sa kanilang pagbabantay at pagtutulungan ng iba't ibang ahensya at sinabing paiigtingin pa ang border control at checkpoint operations para maprotektahan ang ekonomiya at maiwasan ang pagpasok ng illegal na produkto sa mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
6: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mga kaibigan, sa mainipong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Miyerkules, May 6, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
6: Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide.
7: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, manong-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
10: Ang ating walang gutom program.
9: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
11: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin, dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular.
9: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
21: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
9: Sa 4-piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon, nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
21: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
9: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
27: Salamat, President.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Biyerkules, ngayon ay May 6, 2026. Muli pang sumasa inyo mga kaibigan ang programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, kasama niyo po hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Ano man po pinagkakabala niyo ngayong midweek, Wednesday. Kipas Company ha, sama-sama tayo hanggang alas 8 ng umaga. Good morning din sa mga nanonood at nakikinig sa atin sa pamamagitan po ng The Capital FM 104.3 MHz. Tayo po isabayan din na napapanood at napapakinggan sa Sports Radio 918 kHz. Ganon din sa Radyo Magazine 1278 kHz. Good morning kay Sean Kyle Flores. Sabi niya uli, watching from Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Good morning, Sean Kyle Flores. Si Randy Santisas, sabi naman niya, listening. Thank you, ha? Darito muna mga kaibigan, ang traffic update direct mula sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
3: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
4: Good morning din sa iyo sa mga Alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, approaching po dyan sa may or dito sa may tapat ng Oliveros sa nagkakaroon tayo ng moderate to heavy traffic hanggang sa may Bansalangin. Dulot po yan ng isang vehicular accident sa pagitan po ng dalawang private car. At pagkalagpas niyan, masusundan na lamang po ang pagbagal dito na sa may Pituason na sa Cubao at tuloy-tuloy din yan hanggang sa may Santolan MRT Station. Moderately moving naman sa may Connecticut, paakyat ng Ortigas sa flyover at hanggang sa may Shaw Boulevard. At muli tayo makakaranasan ng pagbagal pagdating na ng Malibay sa Pasay hanggang Taft Avenue. Samantala, northbound naman ang EDSA mula FB Harrison, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue. At moderate na lamang po dito yan nasa may Magallanes MRT patungo naman ng Ayala Avenue. And after ng Ayala, maluwag na ang daloy ng traffic patungo ng Cubao hanggang makarating na yan ng Monumento Circle. Ang Katipunan Avenue naman magkabilang direksyon, walang problema at tuloy-tuloy naman ang daloy ng traffic. Dito lamang po sa may C5 southbound ng Kalye Industria, nagkakaroon tayo ng bahagyang pagbagal patungo naman ng Green Meadows. Yung mga paakyat din po ng C5 Ortigas sa flyover, nakakaranas din po ng bahagyang pagbagal patungo naman ng Canley Road sa Pasig. And after ng Canley Road sa Pasig, maluwag na ang daloy ng traffic patungo ng Bagong Ilog hanggang Taguig area. Northbound naman ng C5, Diyan po sa may Pinagsama Village, sa moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may McKinley Intersection. At muli tayo makaranasan ng pagbagal pagdating na dyan sa may Libis Flyover hanggang sa may intersection ng Biserano at Katipunan Avenue. Ang Commonwealth Avenue naman sa mga oras na ito magkabilang direksyon, tuloy-tuloy din po ang daloy ng mga sasakyan. At paalala pa sa mga motorista, konting ingat po sa inyong pagmamaneho para maiwasan natin ang anumang mga sakuna at aksidente sa lansangan. Ang number coding naman natin ngayong araw ng Miyerkules ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 5 and 6 at kasalukuyan na pong ipinapatupad yan hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan mo ng ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay ng lansangan, Charlie Nozares, nag-uulat.
3: Thank you. Thank you so much. Si Charlie Nozares, nagatid po ng traffic update. Yan ay direkta mula sa MMDA Metro Bay.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: 10 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Maya-maya tayo po'y makikibalita direkta mula sa Department of Social Welfare and Development, DSWD. Update lamang po sa patuloy na pagtulong sa ating mga kababayan. Ang latest naman ay dito po sa mga naapektuhan ng Mayon Volcano. Nagbuga ng napakatinding volume ng abo nitong nagdaang weekend at tuloy-tuloy po of course ang disaster response ng iba't ibang sangay ng pamahalaan. Mamaya makakausap natin ang boses mula po sa DSWD, si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang kanilang spokesperson. Yan po at marami pang iba ang pag-uusapan natin sa kabuuan ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 11 minutes makalipas pong 7 AM, ilan muna pong mga paalala.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Makikibalita tayo sa Department of Social Welfare and Development. Makakausap natin ang kanilang spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. Asek Irene, ma'am, magandang umaga po.
6: Magandang umaga, Sir Alan. Magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa.
3: Opo, ma'am. Hingi lang kami ng update, ma'am. Dito po sa patuloy na disaster response ng DSWD. This time, lalo tigit dun sa mga naapektuhan po ng Mayon Volcano, ma'am.
6: Wala, Alan. Nagpapatuloy po ang Department of Social Welfare and Development sa pagtugon sa mga request ng mga local government units for the provision of family food packs and non-food items. Sa katunayan nga po, nakapag-release tayo ng mahigit 93,000 na kabuuan na bilang na po iyan ng mga family food packs na mai-release na natin sa mga naapektuhan nito nga pong unrest ni Mayon Volcano. Gayun din po, mahigit 7,600 na mga non-food items ang atin na rin pong na ipamahagi. In addition to the food and non-food items, bilang lead income coordination and income management, ang DSWD rin ay tumutulong sa pag-monitor sa mga kalagayan ng mga vulnerable sectors, particularly yung mga elderly, women, and children na naninirahan o nanunuluyan po sa mga evacuation centers. Ito ay upang matiyak na maayos yung kanila pong mga kalagayan, na mo-monitor yung kanilang kalusugan, at napoprotektahan din po from various hazards, especially sa panahon na ito na elevated yung heat temperatures. Gayun din po, nakadeploy ang ating mobile kitchen para makapagsupply ng mainit na pagkain sa ating pong mga internally displaced persons.
3: Opo. On another matter, ang Sekairin, ma'am, we understand, of course, Secretary Gatchalian, ano, kasama ang iba pang mga matatas na opisyal ng pamahalaan ay kasama ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isang pagpupulong. Ano? Ito'y bilang paghahanda nga po dito sa 48th ASEAN Summit and related meetings. Please share with us additional details on the part of DSWD dito po sa ASEAN Summit. Asek Irene, ma'am, please.
6: Well, tama po iyan. Magtutungo po si Secretary Rex Gatchalian at gaya nga po nang nabanggit niyo, kasama po si Pangulong Marcos Jr. para po sa ASEAN Summit na gaganapin nga po sa Cebu on Thursday and Friday. And ito po ay bahagi ng ating chairship sa ASEAN 2026 na kung saan nga po may temang Navigating the Future Together. And on the part of the DSWD, isinusulong po natin ano po yung pagkakaroon nga ng resilient families, ng innovative and inclusive inclusive development, at gayon din po yung pagpapalakas ng ating pong mga kabataan, yung smart youth and innovations.
3: Mm-hmm.
6: And of course yung tinatawag natin na empowered communities, especially amid disasters na ating pong isinusulong yung inter-regional cooperation para sa mas maayos, mabilis na disaster response.
3: Mm-hmm.
6: So ito po yung ating pong pillars or priorities, particularly for the ASEAN social cultural community na pinangungunahan nga po ng DSWD.
3: Opo. Ma'am, we understand ng inyong DSWD field office number 7 dyan sa Cebu and nearby areas ay mas mas pinalakas, mas pinalawak ang kanilang pagkilos in relation to the holding of the ASEAN Summit diyan po sa Cebu, Asek Irene, ma'am.
6: Well, tama po, dahil kabahagi tayo sa mga rami pang mga ahensya, kasama tayo na iba pang mga ahensya, na kabahagi nga po na itong mga organizing committees na tumutulong sa pagtitiyak na maayos, epesyente yung mga preparations na isinasagawa para sa ASEAN Summit.
3: Mm-hmm. Okay, on another matter, Asek Irene, ma'am, kumusta po ang mga pakikipagpulong ng DSWD with the various transport network groups? May kaugnay, of course, dun sa pinagkakaloob pa rin na tulong pinansyal ng ating DSWD sa mga drivers as part of mga individuals in crisis situation. Ika nga, Asek Irene, ma'am.
6: Yes, that's correct. Sa katunayan nga po, in some areas sa ating bansa ay nakapag-provide na tayo ng cash relief assistance sa mga jeepney drivers. This is outside naman Metro Manila. Para naman sa mga ibang lugar, ang mga schedule ng payouts nila ay mangyayari next week. Now, para naman po sa mga hindi nakapag-claim ng kanilang cash relief assistance na mga TNDS at mga service delivery riders at mga MC taxi drivers within the National Capital Region and nearby areas, gaganawin naman po yung payout for those who were not able to claim ano po, simula rin next week. So, lahat po yan ay gagawin natin hanggang ma-serve natin lahat ng mga drivers bago matapos ang buwan ng Mayo.
3: Ayun, talagang kumbaga puspusan ang pagkakaloob ng tulong sa ating mga kababayan. Yung naging usapin na may kaugnayan doon sa mga listahan ng mga beneficiaries, ito po yung na-iron out na sa Kyrene, ma'am.
6: Oo, Alan, inayos na po natin yan. Kung matatandaan, last Monday, this was last week, ay nagkaroon nga po ng exercise ang DSWD, LTFRB at ang DICT together with all transport network companies para maisaayos po yung listahan. We did data reconciliation. Ano po na kung saan itong mga drivers, transport network companies ay dinala sa DSWD yung listahan po ng kanilang mga drivers, and nagsagawa tayo ng deduplication process upang maisaayos po yung ating mga listahan at matiyak na hindi na po natin ma-encounter yung mga issues that we face over the past few weeks.
3: Opo. And of course, yung mga help desk sa mga payout centers, naroon pa rin in cooperation with the various LGUs at iba pang government agencies to ensure na magiging maayos, ika nga, ang proseso na ito, ASEC Ma'am.
6: Yes, actually for the payout business, ang mga transport network companies na po ang nagsaayos ng mga logistical requirements. Sa katunayan, ano po, sila yung nakipag-coordinate sa mga private institutions para makapag-identify sila ng maayos, convenient na mga payout venues. Ito ay, again, upang matiyak na maging komportable ang ating pong mga tsuper na pupunta sa mga venues para tanggapin o i-receive yung kanilang cash relief assistance. And the transport network companies will also be responsible in disseminating the information kung kailan at saan yung mga gagawin na pamamahagi ng tulong dun sa kanilang pong mga tsuper.
3: Okay. Isa na lang, ma'am. We understand, of course, maliban dun sa tulong na food packs, non-food items, at iba pang mga tulong sa ating mga kababayan, doon sa mga naapektuhan ng mga kalamidad, halimbawa itong pinakauli diyan sa Bicol region dahil sa bulkang Mayon, tuloy-tuloy pa rin ba ang pagkakaloob ng ating DSWD sa pamamagitan ng inyong mga experts nitong tinatawag na psychosocial intervention? Baka mamaya may na-stress ng gusto o nakakaranas ng trauma, natatakot, nagkakaroon ng pangamba, yung mga gano'n, ASEC, ma'am.
6: Yes, Alan, bahagi po yan ng ating pong camp coordination and camp management protocols for the protection of internally displaced persons. So we have camp managers and QRT members, mga social workers po yan na nakikipagtulungan sa Department of Health personnel para sa pagsasagawa ng psychosocial interventions o yung mga ginagawa po na mga incident stress debriefing, kasi tama yung nabanggit mo, na-observe yan sa mga evacuation centers na may mga internally displaced persons nga po na nakakaranas ng anxiety, ng stress, lalo nga po sa panahon ngayon na mainit din po.
3: Yes.
6: At of course, sunod-sunod nga yung mga alert dyan po sa Bicol region. Lahat po ng mga ito, yung mga ginagawa natin na provision of food and non-food items, camp coordination and camp management, that they did po yung protection of internally displaced persons. Lahat po niyan yung ginagawa natin sapagkat ang utos po ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD, tiyakin na maayos, mabilis, sapat yung tulong na naipapaabot sa ating mga kababayan na apektuhan ng mga kalamidad, at matiyak din po na lahat ng kanila pong mga pangangailangan ay agaran pong naipapahatid. Kung kaya nga po

0: sa pagkakataon po na ito.
1: Thank you, ma'am. Good morning. Mga kaibigan, Assistant Secretary Irene Dumlao, ang spokesperson ng Department of Social Welfare and Development.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Uy, maya-maya makikibalita tayo diyan po sa lalawigan ng Albay. Siyempre, maraming areas po ang naapektuhan ng ashfall, although clearing operations na. Mga kalye, mga lugar na maaring nagkaroon ng deposits ng abo. Meron daw 2 inches na kapal ng abo sa ibang mga areas, pero ang mga ito ay nalinis na, na-clear na. Kasama yung mga waterways, of course, mga kalye at iba pa. So makikibalita tayo maya-maya, direkta mula sa Office of the Provincial Governor ng Albay. Yan po ay sa pagbabalik maya-maya ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Ang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan, ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
4: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na atin laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
10: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
12: Radyo Pilipinas is on Viber.
13: Viber.
12: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
13: Receive credible news and information.
12: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
13: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
12: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, meron tayong 27 minutes na makalipas po ang 7 a.m. Hoy, good morning din kay Gerard Michiano. Sabi niya, good morning Sir Alan. Good morning Gerard. Thank you sa iyong pakikinig at panonood through the Facebook streaming ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Si Jenny Sarmiento, nag-post din, sabi niya, watching from Florida, USA. Nako, thank you for watching, Ms. Jenny Sarmiento. From Florida, USA. Mga kaibigan, meron pong sinagawang survey ang Social Weather Station, SW.

0: US. Lumitaw dyan sa survey na yan, 38% ng mga Pinoy positibong gaganda ang buhay sa susunod na 12 buwan. Yan pong lumitaw dito po sa survey ng Social Weather Station, SWS. Ang detalye po ng balitang yan, iatid sa atin ni Merian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Very.
2: Alan, halos 4 sa bawat 10 Pilipino ang naniniwalang bubuti ang kalidad ng kanilang buhay sa susunod na 12 buwan, ayon yan sa pinakahuling survey ng SWS. Batay sa first quarter survey na isinagawa, ay 38% ng mga Pilipino ang tiwalang gaganda ang kanilang buhay sa loob ng 12 buwan o yung mga optimist. 32% naman ang nagsabing hindi magbabago ang kanilang buhay, habang nasa 16% ang nagsabing lalala pa ang kanilang buhay ngayong taon o yung mga pessimist. Dahil dito, ay bumaba sa plus 23 ang net personal optimist score na nananatili naman sa high category. Ayon sa SWS, bumaba ang optimism sa halos lahat ng lugar, kabilang dyan ng Luzon, Metro Manila at Mindanao. Pero sa Visayas ay nananatili itong mataas. Lumalabas din sa survey na nananatiling mas positibo ang mga kabataan kumpara sa mas nakatatandang edad. Isinagawa ang survey mula March 24 to 31 sa pamagitan ng face-to-face interviews sa 1,500 adult respondents sa bansa. Mula sa SWS para sa Bagong Pilipinas, Merian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you. Thank you so much, Merian Bastasa. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 29 and a half minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: O, paalala ng Department of Health, mga kaibigan, ha? Ingat tayo. Posibleng makaranas ang ilang bahagi ng bansa ng mataas na heat index o yung pong damang init. Damang init. Pagka umabot daw ng 42 degrees Celsius, tinuturing na nasa danger level yan. Sobrang init. Kaya ang paalala ng PAGASA, paalala ng Department of Health din, huwag ho tayong pupunta under the direct sunlight pagka mainit na. Alas 7, hindi alas 7, maaga pa yun. Alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Huwag magbibilad sa araw na pagka ganung oras, ha, sobrang init. Para hindi po tayo magkaroon ng heat stroke, hindi makaranas ng heat stroke, hindi makaranas ng heat exhaustion. Silong-silong din, ha? At syempre, mga kaibigan, mahalaga po na kapag mayroong mga ganyang paalala, let's say ang PAGASA, ang Department of Health, sumunod tayo. Kinakailangan po na iwas sa direct sunlight pag mainit, yung nabanggit ko kanina. Ano pa? Kinakailangan uminom ng maraming tubig. Let us keep ourselves hydrated. Tubig kong iinumin, ha? Hindi soft drinks, ha? Hindi rin kape. Tubig, ha? Keep ourselves hydrated. At syempre, magsuot din ng komportabling damit. Light-colored. Saka yung maginhawa sa katawan. Cotton, gano'n, ha? Dito muna tayo sa Kamalig, sa bayan ng Kamalig, sa Albay. Ating baka kausap po ang Public Information Office Head ng Kamalig LGU sa Albay, si Team Lawrence Flores. Sir, magandang umaga po.
3: Yes po, good morning po.
0: Yes sir. Kami po yung makikibalita from your end dyan sa LGU ng Kamalig. Kumusta na po dyan sa kasalukuyan, sir?
3: Bala, hindi po ngayon nag-exhibit ng PDC, si Mayon, o yung tinatawag namin ditong Uson.
0: Mm-hmm.
3: Pero po kahapon may naganap na naman na makapal na PDC from the volcano. Pero sa ngayon po, ongoing po ang clearing operations natin sa mga ng abo na mga barangay.
0: Opo.
3: At saka patuloy din po yung mga relief operations, and we are very thankful sa mga ating mga government agencies, pati rin sa mga private individuals and groups, kasi since Saturday pumupunta po sila dito sa atin para tumulong sa mga affected families.
0: Mm-hmm. At yun, nabanggit mo, sir, na may mga kababayan tayong naapektuhan, of course, ano. Base po sa tala ng inyong tanggapan, Sir Tim, meron bang mga pamilya na kinakailangan lumikas dahil dito sa mga events na ito, sir?
3: Abo, nailikas na po sila. May ano po tayo, may 201 families na po tayo sa ating mga evacuation centers, dalawa pong evacuation centers, 200 families or nasa 700 individuals po. Yun pa lamang po yung mga nasa Mayon Unit Barangays, yung mga nasa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Yung affected po talaga noong Sabado is nasa 8,000 families or 28,000 plus individuals po.
0: Ayun, so talagang marami. And dito sa mga nabanggit mo na halimbawa yung bilang ng mga pamilya na kailangang ilikas dahil nandun sila sa loob ng permanent danger zone at yung iba pang mga pamilya na apektado, tuloy-tuloy naman po ba ang pagkakaloob ng ating LGU ng tulong, halimbawa yung pagkain, mga family food packs para sa kanila, sir?
3: Opo, number one demand is food. Ayan din po ang priority natin. So we are seeking help. We are calling for help. And para din ma-augment itong mga resources natin. At in fact po, nasa yung mga families sa loob ng evacuation centers po natin, nakakain po sila ng sobra pa sa tatlong beses sa isang araw. So ganyan po kadami ang resources. Pero noong 2023 nga po, tumagal ito ng siyam na buwan, yung pag-aalboroto ng Mayon.
0: Opo.
3: So ngayon, nasa ika-limang buwan pa lang tayo, so we are looking into four months pa. So hindi po talaga tayo ng resources from the LGU. Kaya po, patuloy po ang augmentation ng ating mga partners.
0: Yes, and of course, may tulong din galing sa labas ng LGU, nga mo, regional up to the national level na dumarating dyan sa inyong bayan, sir. Ano pa?
3: Opo, opo.
0: Okay. Para po dun sa hindi masyadong pamilyar, let's say, sa geography ng Albay, ano po? Pag sinabing bayan ng Kamalig dyan po sa Albay, how far is it actually mula sa Bulkang Mayon? Sir Tim?
3: Actually po, ang munisipyo, 8 kilometro lang away from the crater.
0: 8 kilometro away from the crater?
3: Yes po, ganyan po kalapit. Kaya ang kitang-kita po talaga dito.
0: So ibig sabihin...
3: At yung mga pamilya,
0: opo.
3: Yung mga pamilya po sa Mayon Unit Barangays, they are 6 kilometer away from the crater ng vulkan.
0: Ayun. So kumbaga nasa paanan mismo ng Bulkang Mayon ang bayan ng Kamalig, sir, ano ha?
3: Yes po, opo.
0: Ayun. And sa kasalukuyan, ano po more or less ang population, ika nga, ng buong bayan ng Kamalig, Sir Tim?
3: 75,000 plus po.
0: 75,000. And then yung nabanggit mo kanina, more than 20,000 individuals ang direktang naapektuhan dito pong Ashfall, Sir Tim, ano ha?
3: Ano po? More than 28,000 na po.
0: 28,000 individuals. Okay. Okay. Balitaan nyo naman kami, nabanggit nyo initially kanina ang clearing operations. Kumusta po sa aspetong yan? Mga pangunahing lansangan, mga public buildings natin, at iba pang mga areas sa Kamalig, sir.
3: Yung sa national roads po, madali na po matapos. After po nito na i-prioritize namin yung mga nasa national roads na mga debris at mga ash, tutungo na po tayo sa mga interior, sa mga thoroughfares naman po. At yung mga bahay-bahay naman, binigyan po namin ng mga walis tingting para din na matulungan din sila sa paglilinis.
0: Okay, nabanggit mo, limbawa yung una, yung mga national roads, ibig sabihin, para hindi mahamper ang daloy ng mga sasakyan, itong inyong inuna. Sa ngayon, ano, patapos na ito, Sir Tim?
3: Patapos na po. We are hoping na matapos na po ito within the day. Kasi madami din pong nag-augment dito.
0: Opo.
3: May DPWH, yung limang fire station from nearby towns and cities. Tubulong na rin po. Pati rin po yung mga responders from the Philippine Coast Guard and responders from yung mga kalapit na probinsya, particularly Sorsogon and Cam Norte and Cam Sur, tumulong na rin po, pati rin po yung Masbate.
0: Ayun, talagang tulong-tulong ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan to make sure na mabilis, makabalik, ika nga sa dati ang sitwasyon dyan sa inyong bayan, sir. Ano po?
3: Yes po.
0: Okay. Ngayon, balitaan mo kami, sir. Noong unang bumagsak itong malaking volume ng abo nitong nakaraang weekend, kung susukati natin, let's say, yung kapal ng abo sa mga kalye, umabot ba ito ng gano 2 inches, 3 inches na kapal ng mga abo? Kasi malaking volume talaga, sir.
3: More than 3 inches
0: ang kapal sa mga kalye.
3: Opo, yes po.
0: Ayun, abay, talagang mabigat. Ano? At syempre, sa ngayon, ano, a few days after, pero may nabanggit ka na mayroon pa rin mga aktibidad ng bulkang mayon. Ano po? Ang pasok ba sa ating mga government offices dyan at iba pa? Kumusta po sa ngayon, sir?
3: Business as usual po ang local government unit of Camalig. Ang may exception lang po, pinagbabawal po muna yung mga non-essential o hindi related sa disaster response sa mga activities.
0: Mm-hmm. Para at least hindi rin ma-hamper yung pagtutulong-tulong ng iba't ibang mga units sa pagre-restore ng sa dati, ika nga sa bayan, ano?
3: Opo, at saka din makafocus din solely sa disaster response.
0: Yes. So kung sakali, kung may mga kababayan tayo na mayroong urgent na transaction sa munisipyo ng Camalig, okay at bukas lahat ang mga tanggapan, sir?
3: Opo, andito po kami, 8 a.m. to 5 p.m.
0: Ayun. Okay. Well, Sir Tim, baka meron po kayong mensahe sa mga nakikinig sa atin, lalo tigit dyan sa inyong area, sa Camalig at mga nearby areas. Please go ahead po, sir.
3: Yes po, as reiterated by the local government unit of Camalig, kung wala naman pong gagawing importante sa labas, huwag na po munang lumabas. At saka kung if it is really necessary na lumabas, magsuot po ng face mask. Namimigay po kami ng mga N95 face mask. Actually, nag-augment po yung Office of Civil Defense ng 50,000 pieces of N95 face mask. Hintayin nyo po at makakarating yan po sa inyo. At yung wala namang pong face mask, pwede naman pong basain nyo ang tuwalya at saka yun po muna ang gamitin. Pero as much as possible, we encourage everyone to stay indoors kasi hindi naman po talaga natin alam kung kailan po mangyayari o kailan may susunod na naman na makapal na pagbagsak ng apo dito. And we are calling for help as much as possible kasi I'd be humble enough to admit naman po na the local government unit cannot do this alone. Siyempre, kailangan po namin ng augmentation from not just the government agencies or partner local agencies but the national government and private individuals. And as long as po na may aambag kayo, we will deeply appreciate the help po.
0: Mm-hmm. Okay. Sir Tim, salamat na marami sa mga impormasyon na ito at mga update mula sa inyong bayan sa Camalig, Albay. Sir.
3: Okay. Thank you. Salamat po.
0: Thank you. Good morning. Ang LGU ng Camalig, Albay, Public Information Office Head, si Sir Tim Lawrence Florese.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 41 and a half minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami po ay nasa 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila, sa bayang broadcast din sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Teka muna ha. Ngayong araw na ito ay birthday ng station manager ng ating Sports Radio 918. Happy birthday! Si Cecil Kimlat, happy birthday. May you have many, many more birthdays and blessings to come. Mula sa amin dito sa programang Boses at sa Radyo Pilipinas at syempre sa buong pamilya po ng Presidential Broadcast Service. Happy birthday, Miss Cecil Kimblat, Station Manager ng Sports Radio 918 kHz. Ilan mo ng mga paalala.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo, anytime, anywhere, sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Mga kaibigan, ang oras po sa buong Pilipinas, meron tayong 44 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paan ng manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana Q, kamote Q, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: 46 minutes na, mga kaibigan, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Hoy, good morning uli ha. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Oh, meron tayo sa AM, sabay-sabay ha. Radyo Pilipinas, Radyo Magazine 1278 kHz, and Sports Radio 918 kHz. Sa FM, sabayang broadcast din tayo sa 104.3 The Capital FM. Good morning doon sa mga nakikinig sa atin sa 104.3 The Capital FM. Ha? 47 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Hoy, ito update mga kaibigan sa sabayang rollout ng libreng bigas para sa Metro Manila. Yan po lalarga sa araw na ito.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ang detalye, hatid sa atin ni J. Mark Dagara. J. Mark.
7: Musalan, magandang umaga. Arang kadangang ngayong araw ang pamamahagi ng libreng diga sa Metro Manila sa ilalim ng Local Government Support Fund. Ayon kay Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora, sabay-sabay na isasagawa ito ng mga lokal na pamahalaan sa National Capital Region na may temang biyayang bigas. Sa San Juan City Anya, uunahin dito ang nasa 8,800 mga senior citizen beneficiaries na natukoy na kani-kanilang mga asosasyon sa bawat barangay. Tatanggap sila ng tig 10 kilong bigas na sa 4 na beses sa buong taon. Partikular na ngayong buwan ng Mayo, susunod yan sa buwan ng Hulyo, mayroon pang susunod sa buwan ng Setyembre hanggang sa buwan ng Nobyembre. Bagaman simultaneous itong gagawin sa iba't ibang lokalidad, nakadepende naman anya sa mga LGU kung anong sektor ang kanilang isa sa prioridad. Magugunit ang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na isa sa mga hakbang ng pamahalaan ang rice subsidy para insan ang epektong dulot ng oil price shock, dulot na rin ng sigalot sa Gulf region. Una rito ay nagbaba na ng pondo ang Department of Budget and Management sa mga LGU na magsisimbing frontliners sa infrastruktura at maghahatid ng ayuda. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko.
0: J. Mark?
7: Yes, po sa lahat.
0: Okay, itong binabanggit mo, ito'y libreng bigas ito, libre initially, libre.
7: Walang bayad.
0: Oo, at ang mga beneficiary nito galing doon sa vulnerable sector, gaya nung unang nabanggit mo, grupo ng mga senior citizens.
7: Tama yan. Sa San Juan City, ang uunahin nila mga senior citizen. Pero sa ibang mga locality, nakadepende sa kanila kung ano yung kanilang unahin. Kung mga PWD ba, yung mga kumpis ba, o yung mga senior citizen din sa kanilang nasasakupan.
0: Okay. So ang puntos dito, yung mga LGU mismo ang may hawak ng records, di ba? Kung sino yung mga beneficiaryo nitong libreng bigas na ito, J-Mark, di ba?
7: Tama yan, Busalan. Dahil ito yung magiging ito yung makikinabang doon sa ibinabasa kanilang local government support fund ng Department of Budget and Management.
0: Mhm, yun. Okay. So, initial na ibibigay libre 10 kilo ng bigas kada beneficiaryo.
7: Kada beneficiaryo, masalan, 10 kilo. At ito nga ay magiging apat na tranche. Buwan ng Mayo, buwan ng Hulyo, buwan ng Setyembre, at buwan ng Nobyembre.
0: Ayun, okay. Napakalaking bagay niyan para sa mga kababayan natin, lalo tigit dun sa mga talagang nangangailangan, dun sa mga vulnerable sectors na iyong nabanggit, J-Mark.
7: Radyo rin that, dahil nga sumatotal sa buong isang taon, 10 kilong bigas, bukod pa ito, doon sa kanilang mabibiling murang bigas sa kadiwa ng Pangulo at siyempre yung mga rolling stores ng kadiwa sa malalapit sa kanilang mga komunidad.
0: Mm-hmm. Okay, J-Mark, salamat na marami for these updates.
7: Maraming salamat. Basalan, balik muna sa'yo.
0: Thank you. Si J-Mark Dagala. Yan, simultaneous rollout po ng pagkakaloob ng libreng bigas ngayong araw na ito dito sa Metro Manila.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Mga kaibigan, 51 minutes na makalipas pong alas 7 ng morning. Oh, mga paalala naman dun sa mga bibiyahe, ha. Dito sa Metro Manila, ang off limits muna sa mga kalye sa Metro Manila. Mga private vehicles na ang ending ng plate number, Miyerkules ngayon, 5 and 6. Simula yan kanina alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 10 ng umaga and then mamayang hapon hanggang gabi, 5 p.m. to 8 p.m. Huwag lang ho sa Makati, dahil sa Makati, mga kaibigan, straight, walang window, from 7 a.m. to 7 p.m. At siyempre, pagka bibiyahe, kung kayong magmamaneho, tiyakin na nakakondisyon ang mga sasakyan at nakakondisyon din ang inyong sarili kung kayo ho'y magmamaneho. O mga kasama, bye-bye time muna kami, ha. Sa pangalan po ng aming mga kasamang naglingkod ngayong Wednesday morning, ang ating mga executive producer, thank you, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Ating mga co-pilot sa technical side, Rolly Bumatayo, Roman Malilin at Jomari Refarial, thank you, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, Ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
8: Radyo Magazine
9: 1278 AM.
10: Beach vacation.
11: Ano tara?
10: Jogging.
11: Ano tara?
10: Hiking.
11: Ano tara?
12: Taginit is here. Tirikang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan. Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
13: Pass tayo dyan!
14: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
12: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
14: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
12: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
14: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
13: Tandaan!
15: Maging healthy at wise para ready kang ibit ang tag-init.
14: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
16: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
17: Ng ating walang gutom program.
16: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
18: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
16: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa walang gutom food stamp program. Ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
19: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
16: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
19: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
16: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
20: Salamat, President.
21: Okay, salamat.
22: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
23: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
24: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
25: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
26: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
6: Collab.
1: Radyo Magazine. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
0: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
0: sa iisang himpila.
1: Pinagsanib na puwersa
0: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating
0: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
27: Trending issues na pinag-uusapan.
28: World News in 5.
1: Ang inyong institusyon
29: sa Philippine Sports Broadcast.
1: Ipapahuli
29: sa mahahalagang kaganapan.
28: Siksik sa impormasyon.
2: Edisyon.
3: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
4: Sports Radio 918,
3: Radyo Magazine 1278,
4: at Radyo Pilipinas World Service.
3: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
4: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3,
5: Radyo Pilipinas World Service,
4: Sports Radio,
7: Radyo Magazine, Serbisyo Publiko,
4: the AM and FM Collab sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
9: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
20: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
21: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
21: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad.
21: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
29: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
30: Radyo Pilipinas,
31: Radyo Publiko.
29: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
30: Radyo Pilipinas,
31: Radyo Publiko.
4: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Magazine 1278.
32: Bubungad sa umaga.
33: Trending issues na pinag-uusapan.
5: Mga programang aabangan.
34: Agahan hanggang hapunan.
5: 66 Informasyon.
35: GIS, your General Information Station.
4: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Κριστίνο Σάπα.
1: Cindy Heavy.
2: Το Dugam Chill.
0: Suave.
3: Learning from home, they need boring.
2: Radio Magazine.
4: 1278 AM.
5: Servisyong kailangan.
6: Servisyong kailangan.
5: Direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radio Magazine. 1278 AM.
7: Radio Pilipinas.
8: Radio Publiko.
9: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
10: Hala, totoo? San ka sumali?
9: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
10: Naku po! Juan! Scam yan!
9: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
10: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
9: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
10: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala, pati identity mo pa. Identity theft yan.
9: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
10: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
9: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
11: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
10: Kaya huwag magpabudol, bes!
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
4: Tamang impormasyon.
2: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Saliw na kwentuhan!
8: Oh.